Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Lesedi FM. Ke molemo.

0: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 60 jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tlisiwang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa. Bloemfontein motse wa dirosa berenyetso o sengangata mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneya ha bonolo leqhubung la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa.
1: Mamela dikanane le Veli Moloi Manda o fikelela boraro go tloa goreng ya bobe fikela goreng ya bohlano meso ho Lesedi FM.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
3: Ee, o etsagalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya, go jalo.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha Pep sale.
3: Ao, tswane ke e fumana jwanhle.
2: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Mamedi mona mametse jwalo Big Zulu o tla bala ka mona ka Sun City Super Bowl ka di 27 a o tla tsona ntotse mona tsena ore abazazi bafunani na batho bana ba batla lerato ka ba batla tshelete ha tsa male mo mona Big Zulu o tsa male MT mona ho le sedia FM dumela mo mamedi a dumela hlemisong ena ya mantaha e jere matsatsi a robedi kgwedi ya Phupjane ke kgwedi ya batho ba batjha ho jwa mo lenteng a bile jwa mafela beke ntho di tsamaile jwang mo mamedi ke tla o fa monyetla o tlo nqoqela gore mafela wa beke a bile jwa mane metsetsong e mashome a mabedi pele wa tla horane ya boraro le ke nang le bitswa ka gore ke dikalaneng le sedi FM ke sealemoya re tla o reng ena ya bobedi ra o reng yane ya bohlano ke nka thabotsena go pitso tsumame re a leboa ponto wa celeb sebeditse o tla gotla ape o sane mona go le sedi FM mona o mo utlwile a re more than you BBYNNS a re thank you for being you velemolo e ke le bitso laka a ke mfololo ke o tia strato so le jalo he momamedi ke mantaka jeno ke kgwedi ya batho ba batšha mamedi ke bone ka nnete ka morapapadi ya bafana bafana le Jamaica mokwetlisi Hugo Bruce ha thaba re bapetse ka o lekana 1-1 a re ho hanga ke a thaba re a papading e hlokolosi ha kana ka la le shumele motso le mong papading tsane tsa mohopala fatshe mo re tlokopana le Mexico jwale re tla di bona he mo mamedi le tsona ditlatsa majwang tseno tsa bafana bafana empa re a tshepa he bashimane ba tla re etsa motlotlo ha re di sheba he mo mamedi tse tsa hetseng tse itlhommeng pele mafelong a beke taba tse bile melomong ya batho mafelong a ne re tswang ona a beke mamedi nkile ka e bua taba ena eo ho bang le bo mme kapa bo ausing ba tsebang hore bahlankana ba bona ba hlekefetsa bana ba bona ebe motho ha nke bohato ha ngwana mo jwetsa hore mme a butinyeo e le mohlankana wa hao o nketsa jena le jena ebe ae motho re o batla ho nkhalla lenyalo eng o batla monnaka e le mme e le ausi ya pepile ngwanenwa a mo jwetsa re mme mohlankana wa mbita mohlankana wa nhlekefetsa re a leboa sepolesa sa Freistata re a leboa lekgotla la dinyewe la mane Bloemfontein ba ntse mosebetsi o motle mo mamedi hobane mosadi ya dilemo tse mashome a mararo a metso meraro le mohlankana ya dilemo tse mashome a mararo a metso tsheletseng ba ahlotswe mme ebile ka hlola bona ke thabetse haholo hobane mohlankana enwa o fuwe ho hlola dilemo ka bo ho hlola bophelo bohle ba haye tshankane magetlo a mararo re a leboa ho hlola bophelo bohle ba haye tshankane magetlo a mararo le mabana bana e leng kharebe ya haye e dilemo tse mashoma mararo a metso e meraro le yena mmamedi ka hlolo wa haye e go hlola dilemo tse ke go hlola bophelo bohle ba haye magetlo a mararo sena se tla ka morao re mo mamedi le mong sa 2023 motseng wa Bergman Bloemfontein mane moradi wa mmenwa o ila le mmae ha boyfriend ena ya haye ka ba mahlangana eno wa haye yaba ma le hlatsipa lena wa tsamaya hangwane eno a qeta ofa mahlanke ene no ma e dijo ya ba nka monyetla o beta ngwane eno a maghetlo me hangwana a jwetsa mmae ya ba mmae o a tswa ho nna eng ha fitla o seng ya ba dikeng tsotsi ena ya boela hape ya hlikifetsa ngwana wa hae moradi ya dilemo tse leshome le motsolomong le motšhanae ya dilemo tse leshome ho fitlhela e mong wa leloko a ile o bulanyewe re a leboa ho sepolesa se neng se sebetsana le nyewe ena ba tšhotšhisi kaofela ba ileng ba bokelletsa bopaki hore re fihlelle ena momamedi e tlame e be thuto ho kgaitsedi tsa rona ho bomme hore o ke ke be wa tshireletsa phoofolo e hlekefetsang bana ba hao o bo re wa o rata ya tšhanganeng le yena he ho ile ba monate ngwana o jwetsa gore mohlankana o mbitile a o ikenwe na ntho eo a ba ile o beta bana ba banyane 10-11 years a e kgona momamedi fela re a leboa ke thabetse katlholo ena mamedi mona Gauteng ka jeno lefapheng la bophelo bo botle ente ena e tshireletsang kapa e thibelang HIV e tla hle qale he e sebetse batho ba tla ifumana e tla qala ka jeno mona Gauteng lefapha la bophelo bo botle ba bontshitse jwalo maobane moporesidente wa Afrika Borwa mamedi o buile a matabena ya maAfrika Borwa kgathatseileng ke melata e teng kwano Afrika Borwa ba sena ditokomane o bontshitse gore ba tla sebedisana jwalo ba tla bua jwalo le dinaga tse mabapi ba bona gore tharollo ke efeng le bona jwalo ka mmuso ba tla tiisa le go fetola jwalo tshireletso madibong a rona mme a bontsha moporesidente gape momamedi gore bukana ena ya boitsebiso e ke yona gagolo e tlamang gore ka nnete fediswe e ntshiwe tshebetsong gobane boholo ba melate ene e seng melaong ba sebedisa yona a bontsha gape gore ga gona mang kapa mang ya dumeletsweng go tsamaya a botsa kapa batla motho kapa batho ditokomane tseleng mona momamedi ke sepolesa basebeletsi ba Home Affairs ba dumeletswe momamedi ba sebeletsang mmuso wa rona mme re tla di bona he momamedi maikutlo a fapane le ona ka mora puo eno ya moporesidente ke bona batho ba bangwe ba re ba ne ba lebeletse gore jwalo ka ile a e ama ena ya di-spaza shop gore le tsona ba tla sebetsana le tsona dikgwebo tsena tse nyane gore e betsa maAfrika Borwa fela fela ha e beya jwalo mamedi o bile le le video mona e mathileng mo neng go na le roadblock e ntswe ke maponesa e mongwe wa mapolesana o ilang ka tjotjo ya 2000 ho mosebeletsi e mong ya ba ramosebetsi wa tla a sa butse fonofono ya ha yang ka video a re tlisa go tlisa tšhelete o nkileng ho mosebeletsi wa ka 2000 mme o la e ntsha mmeno wa lepolesa a mo fa yona ebile a kopa tshwarelo ai mmamedi le teng maikutlo ke bona fapane bang ba re ai wa tsiba re batho re etsa diphoso e sega ba sike ba moleleka e be thuto mohlomong ho ba bang a kope tshwarelo ba bang ba re alelekwe ke ena madlanga ya bontsha hore basebeletsi ba mafapha a mangata mmuso mmamedi ba ja tjotjo wetse ke bomadimabe kgaitsedi ena rona mmamedi bane o intshitse re ke o e bone le wena mmamedi o e bone video eo a ba kopa tshwarelo re ke kopa tshwarelo a ya peri uniformo ba le roadblockong mme o hlaile taba tse ngata le moo gore go na le mapolisa a sebetsang jwalo a be ntse roadblock ke yona ntho e ba entsang banka tjotjo ke kopa o bua le lona motswalle ka lona ba maponisa le etsa mosebetsi o motle a ko rapela o tlwala pengwe ya mosebetsing gore ntate modimo nthuse ke ilo etsa mosebetsi wa ka ka pelo ya ka kaofela ka tsela eo ke tlamang go etsa ka teng o ntshireletse ke seke ka wela molekong o mphe matla a o etsa mosebetsi ona ke ya o kopa ngwana mme hobane ha jwale ha o sa tshwana le maoba le maobane ntho di felletswe ngwaneno Yesu ke yona kgaitsedi na rona wa trenda ka lebaka la 2000 a sa e goleng le o e gola ka lebaka la nka tjotjo ya kore nnete re tlameha re e bue mmamedi gobane e bang a ne a etsa mosebetsi wa gae a sa dumelela moyo o ne o ditshila goro mokene e ka ba sa enka e bangana tlamea go kwalela motho a fumana phoso e ka ba kwaleletse motho ai kona mmamedi fela nnete ke nnete bana beso e bang o sa fetowe o le lefapheng lefe kapa lefe la mmuso ntse o ja tjotjo o rekisa dipasa o rekisa di-visa o ntse o re ae nna gale nna ke a e tseba ntho e ngwana mme o tsietsing ke ga uela lapa la gago le bana ba gago obane motlhang o tshwarwang ga o tlo ba monate ka ntho o ntse e bona le wena gore e fosagetse jale ke bone batho ba bang e mong a re nna ke le polisa re gola tšheletenyane dula gae kapa ya sekolong gape o le o batla o kene sekolo etse mosebetsi o nana o tla o patala tšhelete o batlang obane sepoliseng a re batle ditsotsi jale ngwana mme a e ba o fetowe o ntse o ja tjotjo ai ngwana mme go solo wena ije maga galele la matsatsi o tlalla ke bana ba nna le basadi ba lla ha ba fumane di baili ba magotleng a phaming a dinyo ba batla di baili ba le letho ka hare mashuma ba bela metso medi ma medi metsotso pele wa tla hora ya bararo me ha re phetela fela taba tsedintse bohloko mo mediketsa hene mane mane Province ya Freestata maobane o seng monna wa lepolisa ya dilemo tse mashome a mane a metso supileng o bolaile batho momamedi ba bane kaofela mmagare ba gae malome ngwanana le ena a thi ba bang ba tswile kotsi go utlwala gore o ile a fitlha mono a ile o batla gare be gae ene le mokiti ka bene le kopano le lapa ho iketlwe o le monate me out ho hayo yaba onsa sthunya wa thunya aya go lu nya le na a ithunya ipolaya re fitisa matsediso le lapa leo le bo hle mamedi ba engwe ke tabene bo hloko yona ka nnete re bone le ntate Jabu Mbalula o fitisitse matsedi
1: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape
2: o etsa halang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya go jalo
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sale
2: ao tšhwane ke e fumana jwanghe
1: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
4: dikeo wa dikalaneng le mvololo

0: Ibitswa ka hore ke a girl like you Kevin Edmonds baby face mana holesedi FM le shumela metsi mena ma medi metsi tso a pele wa tla horane ya boraro ha re utlwe he mo ma medi a bile jwang mafela wa beke ntodi tsa ma ile jwang ono le kai mafelo ngana beke ei re tswa mafelo nga beke mo ma medi beke ne fitileng mo mamedi ho no batla ai jwa le bile rona ba bang gona re ntse re batla re iphumana ho tswa ramenseu ai ho no lo ho be mo mamedi ke ne ke qala utlwa ga message valo ai sarwotla sar la hlafatse empa he re ntse re qeka re ya pele re pusha re ya pele ha ke tse bona mo lenteng ntodi tsa maile jwang mafelo ngana beke le wena ya mosebetsing ngwana mme ya tshwere night shift ntodi tsa majwang ke bone maobane mane mo mamedi N5 pakeng sa Senegal le Windback o bile le koloi mono ya oli e ileng ya wa lori ibe banna metswalla ka dintorontoro tsela e jwang mo e buleile nthodi tsa mahantle ke le ka bona ka nnete o bile le lori ileng ya wa mono N5 apakeng sa Senegal le Windback fela ke a tshepa nthodi hantle ibile e phuthuwe ke a tshepa mo mamedi kile ga ibona maobane mantsibu ya ma 086 000 3084 079 758 5066 re fela re mafela wa beke abile jwa
1: tumenang optiveli amana tukduaka optiveli ke snombiselo chini kamana ka botsabelo na mafela wa ka beke ka labhlano kile ga etsa wa shini yaska oma kae ane ha ka moqibelo ha ke qeta ka moqibelo ka hlatswe dieta tsa mwana tsa sekolo ka dipolecha ka sonta ka tsama ka kirekeng ke khotlese le ka bo 10 to 2 futumetsa dijo ka sha ka o mamela butwa ka ke manta ka shiku ke tsotswa ka 4 to 5 ke a thawela butwa ka ke tlala tsatsi la ka mo nna top TV le ke fumana mosebetsi wa labhlano ke rata go ke le bua o ntate modimo le bo khone le bo ntate mgolo ke le bo bua ka re ho re nya bhlano thank you TV le
0: a o re a o le buisa ga itsira ka o fumana mosebetsi re a o le buisa ka nnete
2: madume ya just rata very happy monday veli veli ke thaba ka nneng ke le morongwa big side kuba mitse ka kgile 88.4 sharp
3: vm ke pitse o pitse comrade sabata tedisi 3870 extension 5 monyakeng ha bo versus point mafela be ke abile monnate ho nna ho la ho lura ka weekend ene ga boloka me ma majoro hona mola monyakeng ya aba majoro ka nnete ai re bolokile mme hantle ha monnate a ke rega le mme o na se ba la ga lebitso la ba kokofino jwale re mo bolokile ba kokofino ha o bile monnate ke a leboa vm ha o be jwalo tanko
4: hela ma bolo bolo ma bolisto mme mo futhe 628 wa tla pele 18b yoje la gata be kumulan 90.3 bona ngwathe how feel it in here how we go nya bosana how we
2: fanalo go mametse ka le tshubula 88.9 ke le ka ikage ola ke thawa di kanane ba mahlatso dutsi wena o fihlela ho re nya bosana sharp sharp
5: khotso mvololo o tshestrata mvolisto ke tsholo felos dikelo bona motse thabo mvelo go mo le tlhubula 89.4 mvololo mafelo a kabe ja bile monate go tloa ka moqebelo ke mametse papadi e pakeng tsa Cape Town City le Ovid College. Ai, ebile game e monate mvololo maobane ke a ko mametse ko jele ka tsebe le tlhula 89.4 but e ke sa e utlwang ke ya Mexico le Bafana Bafana ya bo Simpiwe Tshabalala mvololo ao dia strata ke a tseba o tla mpolelela gorena di bapetse jwang ga ke a utlwa maobane kgotso
6: kgotso kgotso kgotso mpodisto kgotso ntate o bua le ntate nke jane ka mona ka history fontaine ka mona ntate ko mametse ka crulate 80.4 ake goreng ya botlhano ntate
7: marumi a mololo buele tumatikgutlane ka face 5 blomfantaine a nna mafelo a beke ka neta ebile monate esale ke ituletse a sa ntse ke kuetse o sena ne ke se mo ke ileng teng go gang tse ke mametse di sedi nkeng teng go fela ya ai ke mametse ke le ka mona ka face 5 89.9 tango
8: ila go tsona te vili ke na le sfora ka mona ka gaste me ka ga simone ntate ke ne re kwa la namba 6 ma fela be ke na ntate re di partisi ntate ya mmino wa rona a se sutwa mo belo ntate a o lo mo la tefela ntate
9: le kuru ke 8.4 ke le tlile ko mametseng lona ke re le ka mehla mafelo a beke ntho di tsamaile hantle ke mema le bitsa ke mo kwestene re ya somonye a re o penya botlhano
10: bolola dumela hle o tia strata o bua le menini mona Maokeng ke re ko jile ka le khubula 90.3 mafelo a beke a ka a bile hantle mvololo la ho ntse o na le mo o sa loka mane le mane marere ya pele tsatsi le monate hle thank you mvololo
11: hello hello my brother from another mother o philile puti a emanti mqabaqaba puti wam ai weekend be mandi puti wam kuphulile ilanga livelile man be ku battery kungafani nangolosine nangolosihlanu na Saturday izolo bekumnandi hayi kubonakala ukuthi lelanga lecawe uThixo usivile bhuti siyabulela ezibuhlungu ezo man ezibuhlungu zitshotsho nabantu abadutyulweyo ayizimandanga maAfrika masibuyeni ebubini amen
12: kgotso kgotso mbololo kgotso o bua le mohapi ka phiritu na helbron ko mmetse ka 88.4 a mafelo a beke sale a ntshwere ha monnate ntate wa ka a ntshwere ha monnate ke iketse kerekeng lapa laka sa re re tuletse ha monnate hae monana ao haedi maponisa ona ka jojo ao gohle gohle ka nnete gohle gohle ntate ke jojo fela maponisa a bona le ponisa fela na thuka lebetsa phoso jojo le dilo le nanetse fela jojo ntate wa ka ai ke nana gore ene le tlo ba thuto e tlo ba thuto ka nnete maponisa ba kwele jojo ka tsipaka ba etse mosebetsi ya bona ba swabise malapa a bona le bana ba bona ke a leboa ntate wa ka
13: dumela dumela ntate bedi dumela ntate bedi ke Teboho makoko ka fujiri ka moo ke kokobetse morana wa ka bekeng ena ke ne ke le mosebetsing mpa sehlopha sa bolo ya rona se nqobile football club re ne re bapala round robin ne le weekend e ntle e monate fela bathatsitsi ya taba kore re bolouwe trenoto re kowe dipeneleng mpa re lekile le sehlopha ke sehlophanyana se re se lekang ntate sa bolo mosebetsing kona re leka go kopanya banna ba re sebetsang le bona ga ke leboe ntate
14: ba fihla dilale mona ba collector majwala batho ba sa tshwara le di-search warrant ga o roa mo botsa le ba mo botsa hore na search warrant e kae ba ba ba phoqa ba phoqa ba phoqa ba phoqa ba le bisa kwa ra bana ba le o sekatana akere bona ba badile ba tine di mendlele bana le di name badge ba itshireletse ka di name badge ba itsamba sebetse mebe ba nka majwala a batho mo ba sa tle di search warrant.
15: Oh, non da demolo, ho lo tsomo tswane. Ho ntso phela ka mafela. Se re iphela ka nnete, ha ka nnete. Ana mona mafela a be tsinda demolo. Ha le mona ka nnete, mme a ntibe nga teng a tshakile a tswa mosebetsi. Vale ena bo ma beta na demolo. E lo go ya bentse dumela la bule mme na le ntate no go bele. A se be di sengwe no a hae. Ho bana ha tshugo ona. Ha mme a jwetsa mogadi a jwetsa mme a gaoana a sa a kene taba ya ngwana e ebe ntse re dumelelano e tlhile ba tshwego gantle ntatemoloi ke ntate nkoja e batetsa tse ke mona ntatemoloi
0: a re leboe ntate nkoja a e ba tshwere gantle ntate mme le katlholo ya bona e ntle golo e ba tshwanetse tabe ene buang ke mme ya gore mvololo le maponesa a teng a fitlhang mona anke majwala batho ha ba botswa ebe hore lengolo le reng le tlo sheba kwano le kae Pretoria mane ba babedi ba neng ba tloetswe yetsa nthweno ba ile ba swarwa ba kwallwa ke ba sebetse mmoho le bona ba ne ba se ba tloetse ho yetsa nthwena ya hore ha o tla na go itseng ba tseba ba ya mane ba ilong ka jwala ho ba le motho ya bankang di tshwantsho banka video ya ba o romella e mong wa bona ya moholo ya ba ba sebetse mmoho le bona ba rongwellwa ba banka ka uniform jwale mo mamedi ke ka hona rena le madlanga commissioning ho hlella dintho tsena tsengata ho hlella dibodu tsena tsengata tse saleng di etsa la dilemo tsena ka ofela go bane le rona sechaba ha re di buwe ntho tsena ha re di bu re a thola ke dula ke bua ka mehla yohle hore mo mamedi ha o ile le fapeng le feka pa le fela mmuso campaigning e feka pa efe o kopana le motho ha o fihla receptioning a sa o thusi ka tsela ene pa hetseng a o nka o lahlela kwa ha se le fapala ha ileng ha se campaign ya ha ileng hona le motho ya ga uduma haye o ga kopana ngliye wa nka tabena le yena motho yo na o tlwa hore ha nsebeletse hantle hona le aka udima ha o fihla be mo mbana ne le rona re le sechaba re tlame re nke bo ikarabelo mo mamedi ba hore re thole ka dintho tse kotse o ba no rae o mpatlile 1000 fela ka jeno e re ke thole ke fide ha wentse poso ha o tlame o fumane tikiti fumana tikiti o ile o ipatala o tsamaile ka lebelo le sa dumellwang o fumane o kganna o tauwe koloi yao ha e tseleng o rekisa jwala o sena lengolo le o dumellang o rekise jwala ha ba etsa mosebetsi ba tshwere ntho tse ba dumellang ha ba o nke empa le rona sechaba ra e dumella ntho tsena tse ka reng tsena ho ba re a thola mo mamedi re a ntsha le rona tjotjo eo re a ntsha ke ga hona ba se ba itloetse tjena bana bana ba bo rona go bane ke rona ba ntshang mamedi dumela
16: ba bodi bodi
0: ngwanetsu
16: ha mona tele ka di bodi sto
0: ngwana mme ke ya phela o petse hantle
16: ga you want it o petse hantle ma bodi bodi ha re tsala ntse ke nalo wa o tsime ke yona ka go nwa ke ke go kuma sokwa mpi ha o ka wa mfita
0: e ya wona mabile jwa mafela beke sporo
16: Mafelo ana abeke mafoli foli abile monnate a monnate mo kebelo e sale ke ipuletse mafoli foli ke jile wena ka tsebe le maobane sale ke ipuletse ke itjelletse wena ka tsebe fela mafoli foli ke rupetla sa moriti wa sefate ha re go renya bohlano dipoli to
0: ke a leboa sporo ka iwane shapo ke tsona ngwana mme tshebeletso ke le sedi mame di dumela
17: Mungadi Murray, you never look at Mungadi Murray.
0: Mungadi
17: Murray. Ah, 18.4 in Gamadi Murray, and I can have a lot of Masara Miki. Deli Pidusari, Tomura, and I got a warm Mungadi.
0: Ay, lale. Tell me, let's go get a city, Mamedi Dumela.
18: Ella Volisto.
0: Ella, dear Vanda, eh?
18: Oh, I took Ella Volisto, sorry, holding to an amalgam location in Walesandawan.
0: Cabuello.
18: Cabuello, Kidimilone fella, and Volisto. My fellow ka be ke ha sala ke le ka jankempe ka kwana re le o pata ngwana malome mvolisto re mo patile hantle le ha ba bang ba rona ba gotlile ntle le diphatsa ba fara ba jankempe ba utswa diphatsa mvolisto
0: ah ebo
18: se fa fa ba nkile dibeke tsa batho ba ne ba ile lefunga ona dumela
0: ba kene ga ga tlung
18: ah a kre jwale batho ba thewa dikoloi
0: oh
18: Ee, yo le batho ba tla tlwaela diphatlo, mohlomo ba ile ba tla pele, mohlomo pleketsa o robala kapa mohlomo be ya diphatlo.
0: Ee,
18: a ke le ba dinga ba fana ba batsa ba ka tsona volisto.
0: Ei, ho bima banna. Jwa la re se re ile mafung.
18: Se fa pa no volisto. Volisto wa bona yena tjotjo e bua nna ke tswa ho yona, wa bona nthomono. Ha o kena fela ka mantsoma ka Bethlehem. Ho na le motho wa lanteng pele tsela ka mantsoma e ba thuwe mono. Ma traffic a bantho ga Bethlehem ba dula mono mvolisto ha o tla khana ka 6 ya re batse ba mono wa thewela
0: eh
18: koloi ya ka ke kala mise bana ke khombi e beetsa 61 ba ile ba stopa mvolisto ba fika ba jwentsa camera ke re mara ke 61 ene wa thewela mona ba rono ke taba ro fe ya drink ke rno ngola fela ka mantso ba leng kosene ke tla patala mvolisto ba hana ba rono ntsha tjotso ke rno ka palang kwala e ke a kena khombing ke a tsamaya
0: ba ikopela yona
18: ba ikopela no go tswa re go ya drink ba re ke dijo ke rena ha ke na yetsa ntho eno mola ke hore ka mantsoma ha ba ne ke ntse phoso ngolang ka pa leng kwalle
0: e le nnete
18: ka bana ke a thewela mono mvoriso ke teke kgana ka 6 jwale ba tswa re ha o thewela mono tlamile e etse tlamile tlole 50 jwang ka pa jwang e le 61 mvoriso
0: jwale la tele go di drink ya bona ba re keng ke bukae
18: Mbolisto ba rena ka mpa ke ba rekela dijo ke ba fe ya drink ka pa ke ba rekela dijo ke rena ha lena e bona ntho le kgale ke ale ke tswa ke tsa mavuli ke a kena khombi ke a tsamaya
0: hai ntate le godi ke a leboa
18: thank you mbolisto
0: ya le sedi FM dumela
19: ke ke mole dika
0: mme ke a phela o petse hantle
19: a ke tutse ntate mole
0: e ya mme ke mangwe tsa le kae
19: ke makabela ka bela ko
0: E ya mme makabelo?
19: A ke jile ke ntse mona ke tate mo lentle le mathata le mogatu.
0: Eh ntho di tsamaile monate.
19: Ntho di tsamaile monate ntate wa.
0: Mme re ya le bua mme makabelo ha o le jwalo.
19: Sa tsile monate ntate wa.
0: Bye bye mami. Le sedi FM dumela?
20: Eh we used to.
0: Ntate.
20: Eh tsona boga ka bona tshotsa ka nna ka clip o gona boga ya.
0: A sha bo ke tsona braga.
20: Eh ya we used to man.
0: Hello.
20: Eh wa gutu bona.
0: No ga wile ntate eh o ka tswela pele re a utlwa jwale.
20: Ya mama ma sona ka re ka ntse re tshe para go ba
0: tlo. Ai ngwana mme mahala wa hana. Hello. Hello. Ai kona skisingwa ne o hanne. Le sedi dumela?
21: Ai noi.
0: Dumela ntate.
21: Ee, ngaka mokwena ka mona ka bolata thabadi mogodi thabadi mara ai mafelo a ka be ke a bule monate loi e ne le tšhabile ebile e tlakile moya o thotse hae mona ntse re duletse ka ntle re loogile ai ola ba gantle loi ke a leboa loi tanki
0: ke a leboa kwena mame di dumela
22: mokana mphusante kae
0: ke a phela mme wa ka o phetsantle
22: ya o tsere thora ka mme ka sa solbetse mona
0: ela thora
22: mme ne le ke fodi beke a ka nnete le go lopata mogotsi wa gone
0: eh
22: batho ba fodi beke ba go tshwara ka nnete ka le boga kona ke tata o fitlona jwale teng
0: le sebeditse hantle
22: a ke sebeditse hantle ka metsi mwa netso
0: a re ya le bo thora le sebeditse hantle man
22: ntlona mwa netso
0: e itheda le se di dumelang tsebele tso ke le se di mamedi moeng dumela
1: e la morana mo
0: dumela ntate
1: e ntate mo kona ka thoko
0: ntate waka
1: a no masolabe ke ana le monate a ke bona phoso morana mohongo
0: tso tle di tsamaile hantle
1: tso tle di tsamaile ka theko morana ka
0: ha re le boeng ntate a re o renya bahlano
1: amen
0: ke tsora mahwetse le tsemetso tso ka morago ra ya boraro ba babedi ba o qetela le sedi
22: Ela, ela, ela, volulo, ela ma volo volo.
0: Ela, wanambe, dieva.
22: Volito je peje peje.
0: Ah, wanambe, ntwedi muna tiki mandaga jene.
22: Imanta wanambe, kisa ite khalo kamuna katikuwa na wopstata wanambe, jiko wanaba analembele kane volito.
0: Kao nzoli la pe.
22: Ilo la pe, wanambe, magan, hante ni kide kamane kamo nyake, ntese zvokile le fila halichidi wanambe. Kwa kala ino chula kaya hale kamo kamo nyake, kapese zvokile, hile narantiwa muna kwa ero chula kani. Ke ra ke ha ntse re ke skrae te ba nne.
0: Ao ba nna fela huwa pele.
22: Huwa pele bona le ka ga ka o fela ko pele le bona ka mo le motshelo ka bona ka nne ke ya le le le tla le fide ga bulu ka ka ga bulu ka nne na ana bona ka mo ka mo nne ke se la bank ba tsi tsi ya mo nka go tla maobane ka kala pele ke kwa no tsaka mo listo ha bile a tsela e ga re fela mo listo.
0: Eh eh re ya le bo ngwana nna mme a le sebeditse hantle man.
22: Ya
0: le ba seng tsare le yang tsa. Atanki. Tsabele tso ke le se di dumela?
3: Eh makalovolo.
0: Yela, wana mme di eva.
3: Kana di na go di intelligent that last week.
0: Ndade.
3: Ndade di go di go go pomo a ba ntse ba ba ne di tsa se kwa na ke mo le ntse ba ma tsanga na ze.
0: Eh.
3: Na ba ma di nga ne ke a ba ntse ba na di. Ke kholo le na ke ba le sonda ke mo na duwa.
0: Ndade.
3: Mo ja hola ya ba re sonda se monate.
0: Ha holo, ha holo ndade.
3: Ke batla ho fika tsere ke nyo ke ka mo.
0: A o fihle, o fihle, o fihle.
3: Ke ga fihle mo ke ya ka mo ntse mo ke ka teng ke bana go ka nna ke mo go tshisa ba sa ha.
0: I love
3: it. Yo ke tsa le mona di jare bo.
0: Mama di ri a le bo wa ka tse ha mona di bana le songwa manda nda dara e ke batla o fihla gereke mo o hleng. O gregante. Ke le nna ke ngwana metsi bana. Ngwana metsi. Ngwana di phaleng kwane. Mamedi tsira ba metse soge robong ga bra horena ya bra rorela mogatlhelang wa bobedi ona na ola ola le rata dikala neng ke manta ha e tshola matsatsi a robedi go di a pupjane dumela ngwane so mamedi mela e tsebeng a tarisa fihla wa hao ri nela matsome tsim fela ri a dumela le hona o tshepa nthodi tsa maile hantle le baneng ba boloka masebetso mafelongana beke le bolukile hantle nthodi tsa maile hantle ntate modimo a le femat me alitise jalo ka bophelo bo ya pele hore le amohele hore le ha o se bonolo mo mamedi empa ha yena le tentso hle di aloka ona le me eno a ile modula studio wa megatlo ya dikereke mo Afrika borwa ona le taba e buile mona ya hore krege tsena tla ma dikedi schedule le tsona ya hore mang le mang a tlwa o bula kereke a re tla ma di schedule le baruti bana be reng ha bua re ha ne ke bu ne ke bua le modimo modimo o itse a re ba tla ma ba iswe spedele tsena tsa mahluko a kelello go bana ga nete o bona mathata o bona tsietsi le dikreke bona ha o hotle arbitse jwalo Lusanda Pecha metsotsongela shume ka mara horo ya bra roho le CDFM uri udumo

0: Mamedi metsotso e mashume a mabedi a metsume ine pele wa tla horane ya bone ba paletse pina tse monate a vosino vandi kuthandile Monica. For you I will let them bully are there is music in the air Lusanda Pecha Utumo Remona Holesedi FM Mamedi ka jeno ke batla ke re tlo bua nna le wena e kutlwe maikutlo ha o jwalo ka motswadi jwalo ka abuti jwalo ka ausi rangwane malome nkgono motswala kore maikutlo ha o mamedi re kgweding ena ya Phupjane re a tseba ke kgwedi ya batjha e bietse gape ke kgwedi ena ba re ke Pride Month ke kgwedi ena ya e le gore bana ba borona ba utlwanang ka bo le bong gays and lesbians di-alphabet tseno ka ofela mamedi go bile le diketsagalo tse ngata tse etsagetseng ya moraorao tjena re ile ra e bona ra utlwa go thwe e etsaetse mane Bloemfontein moo teng ngwaneno wa bo rona e leng gay o na ile go tse ding tsa di-club jalo ka re tseba mamedi motho ya reng ke gay ke motho ya tswetsweng e le moshimane fela yena a ikutlwang e le ngwanana lesbian ke ngwanana o tswetswe le ngwanana fela o ikutlwa le moshimane jwale ha le monate mane o re o sebedisa dintlwana ka bantlwana ena mo yang batho ba bomme jwale ya bo kopana le ausi e mong ka moo goro batlang ka mona o le monna ya ba e ba bothata bono fihlela go tswelwa ka ntle ke ya bona a lemala jwalo jwalo mme maikutlong a bileng teng mo Aforika Borwa ba bile le taba ya gore go be le molao mabenkeleng mona di-molling bana-bana bo borona ba etsetswe matlwana a bona gobane ga jwale re ntse re na le ntlwana e leng ya e reng basadi banna a ke tsebe mamedi wena o e bona jwang na e ka re sebeletsa kapa empa fela e le botoutu ba batho ba e le gore ba tlabe ba tlhekefe jwalo ka lerola bonala go tlue ba mootla ausio le metswalle ya hae ya banna ka moraora tswe mono jwale ke batla utlwa maikutlo gao mo mamedi tabeng ena na wena o kgothaleletsa gore go be le matlwana ao go tla thwe ana ke ya batho bana ba utlwanang ka bong bo le bong kapa they le re ntho e le nngwe ga ya o na le ntlwana ya bontate ya bontse re yang ka o fela jwale ga o na bothata motho a ikutlwa gore o kena ka o bomme o kena ka o bomme kena ga e le ikutlwa o kena ka o bontate o ya ka o bontate o re mo mamedi 079 758 5066 ke WhatsApp ya ka nthumele voice note ya o e utlwagalang 086 000 3084 re ke re qoqe tabena le lona nka thaba ka utlwa monate bana ba borona la ka kena re utlwa re lona le reng bane mamedi ke bone boholo ba batho bana ba hlaloso re rona be re leng di gay re sebedisa matlwana ana batho ba bomme gobane ga re ya ka mane ka go bontate ba bua sena ba bua sane ba bua sena ba jale ke taba tse ngatanyana mo mamedi fela a ke re jele ko mo ka yona mona go lesedi FM ke tla go wena
1: ke nako ya go tshosa tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: Lesedi FM mo mamedi mo eng dumela
2: mbolisto
0: ndade
2: le khodi ntwana ma le bo rotation wa le sandawana
0: ntate le khodi
2: mbolisto ntweni itlabe e lo nyinyima nyinyifatsa bana ba ba ho rona ke bana ba rona bano ba tswetse ba le jwala re tsi ba chinchi mbolisto au si yo no hla ka yena sa tsebeng batho ba no mbolisto ene bontate ba ba rata bona bomme bana lo tsama le bona strateng ha ba tsama le rona ba tsama le bona mbolisto. So how to try to the toilet tsa bona ba itse mthongolongwe leng ya gore ka matsoma re ya ba khaitolla rona tshabeng mbolisto le question re tlo ba khaitolla jwalo ke bana ba borona bana are ba moileng
0: ka bantsoma bona ke botoutu fela bo etswang ke batho ba stoutu ke batho jwalo ka batho ha o hlokagale hore ba be le matlwana bona
2: mbolisto ke botoutu fela bo bo feteletse le o sa hlompe motho e mongwe ubuntu ba rona re le ma Afrika borwa bo ka mbolisto ke bana ba borona bano mbolisto ene mo ba leng teng go dula o tsheiwa mbolisto batho ba na ba tsebo kwata go dula o tsheiwa mo ba leng teng a re ba moeleng ke bana ba borona. Thank you mbolisto
0: ke a leboha ntate le kgodi le Sedi FM dumela
3: ZM
0: ntate
3: ke phetse phetse
0: ke phetse monate ntate ke a utlwela wena o phetse hantle
3: hantle ZM come re tsaba ta tshedisi monyake
0: ntate tshedisi o reng wena
3: nna ke re ZM ha tsiba ra ke modimo o entse wa tsiba na wa itse ba lwa ena hore modimo o entse o le sibuka ya tshefi ke yo batlang o e chintšha wena o batlang go etsa ore e ka mo special ba a tsebala go nthetsena di jwang a ke wa itsewa o ntate kapa itsewa o mme wa itsewa mmaagwena bo ifetsena ka boena modimo ga ba kore re nyenyefatsa modimo ke ntho tse e bare ga di etsa ke ka bo dinna ke bonang ka teng ebole ka ntho tse di etswa ga bom fela gobane fela re tla re ee re nne re ba kanele re etse ntshego fela empaneng ke a tsebang ke modimo fela ke aotere ke kgomo ya moshate wa e tshwaka o phoso wa e tlwela o phoso
0: botswe bonolo ntate thedisi na ba bele matlona bona jwale ha ke batla re hlalose mona mo reng motho tswetswe a le tjena ya ba wa ipetola empa re a tseba ntate thedisi le wena ha e sale o hola ho na le ngwana a monyane o hotseng o bona gore ke moshimane empa ha bua o bua jwalo ka banana ha ipetola o hlaile le jwalo hobaneng o dumela gore ba ipetola bane bogolo ba batho ba hlaile ba le jwalo
3: ZM a kere ke e be repeat re na le bona mona o ntsa le hantle ntse le moshimanyana hantle o sa bona ba bantshomela ga go watsa go sa itsetsa ntho ya gore o hlaile a le jwalo le ya gore ere ke qete so go batla nka la kwetelele ga ona matswana metsi wa itse bana go ntate wa itse ba omme ke phete ditho
0: ke ya le bua ntate
3: tanke
0: lesedi dumela
4: mboleto
0: dumela ntate
4: Bolitso ke tso pitse.
0: Ke a phela ngwana mme o petsa ntle.
4: Ha mona ati.
0: E ya ngwana iso.
4: Bole ka made and feeling. Ha ke bone go tloka hala gore go itse di trade ke tsa bona ka two companies. A ke le la o le mfumo o le motho bo le bong. Wa tseba ha le le ka motho o le ding bong ha o ya trade ke se di tsa. A ke bone.
0: Hey.
4: Wa tseba rena o se di tsa ka re ya nne. So nna ne ke re ge le mo Afrika Borwa ha re se ke ga e ka tlhele ba ka nako nngwe go na le beba le motho bo banka mme ka a re ke a thi ya ka mane ka tsa dipe tsa bomme o batla go tsa go itse mpa o a se jwa o ntse bona mme ke nna le ba ba sa bona ga le ka o fela go neka le ke tlhile o le ba se le se le kena o nka mme ka mo e ba tlile mo hlomo o ya ka mane o le tsang o ntse o le bana ka pontsa ke bana ba e ka ga di tsabe yo nna le ke re le ma Afrika Borwa ha o foka le go ba le tsaitse e le nngwe ya nne ba fela o tla nne go le ha o le motho na ma le madi re a moele ba tsana ba le mohlomo ke ba tsama tsuta o go ba le modimo ke na ana le matla wa hlela motho go di tsena
0: jwale o reng na matlwana ba be le ona ka pa ho sebetsa le jwa mo
4: ha ona ho tsoka le ba be le matlwana a bona a bolo le sebane ntle ke na ha ile ba le matlwana a bona a le makamane o ha ile go tsene o motho wa ntate o bimbe le bolo jwa re e ka tsha di tinyi fe o dula jwa o nwe magwa a ile mo tsene le mo motho wa nne e ba mo tsene o ka mona ka bo ba bo ntate ha ya ka ka ba tsene pele o nwe magwa mo ngwana
0: ai e hlakile ngwana mme ke maikutlo a o ke a leboa
4: thank you body
0: too eita da Mamedi le shumele metso mena metso tsopile wa tla hora ya bona le Sedia FM re a bua mo mamedi jwalo ka batswadi re a bua jwalo ka bo abuti bo ausi bo mtswala bo nkgono ho bane e ke bana ba borona e bile Afrika borwa mona ka nnete bana le ditukelo me motho mong a re mhlomo mveli ho ntso hlokea thuto ya hore sechaba se rutwe ka tsona taba tsena hore ke lindi orange farm e dumela
5: mveli le kae
0: re tele kae ngwaneso
5: ho tenele
0: ke mangwe le tsala kae
5: jo le mofukeng ka mokgwa ke tsheng tsa ga sina mashenge
0: e ya poka
5: e bile a na ke ona go modimo o la sala go tuna le botshadi ha o hloka le go re ka nna ga gaetsa di tsa batshwano di tlhete le fa tsentse go tuna le botshadi
0: ha o tsho jwa lo reng
5: ke re tshebe di tshele tsa bona di tlhokile ba ne rena le bontate rena le bomme modimo o hlotse botuna le botshadi ke ya ke dimelane le yona e
0: ke a leboa
5: tengile
0: e re ke re utlwe di voice note ya mamedi o reng wena ka bona
6: bana ba tsalo sore e a tsa ke mo se vetse mo se vetse ntse ba di bitsa o na di toilet tse bitsang di unisex unisex it means any gender wa ke na mo le ding tshwa di mele di botu mo le ya mele msadi maybe in K1 but it's a unisex okay na any gender ha gaiti yeah I think go tsetse jwa re tsona tse leng di sharp he
7: khotsa mvunono ah chin mvunono na go bona tlabele wa isti fela ntina mvunono na le wiki bona ka ding ke busto tu fela this why when the toilet is about toilet is when it's a toilet about ba rara special re bua ka di molo mvonono ke ba thoba bo mme ke ba thoba bo ntate ke ba thoba bana ba tsamaka bo diwishe ba ba sa khone tsa ba tsamaka diwishe di tharo le fatsi mona mdimu yenze mme a etsa ntate jwale yena e ya ba thoba e etsa mvonono ai na ke bona e le mathata e le nfikile an hlahela nna ga buti mono ka thiba motho ke ra a bo tsa bo mme di kamana ke bona ka re ke mme a thiki e mvonono Vina thata mwana thata ntwini. Ka mara nna ke bona toiletse tse di we di ntse ka ding di le ka. Motho wa itse ba hore ke mo se vhunu. Go se tlo bua ngata mo no vhunu a re lewe ke tshaba ka blofandeng ka tafla tika mo tanki vhunu. Go
8: se ri a dem boli go zonda. Ha nda ja haela haena la botata. Ke no a dza ikere na go mme mbo. Haena la botata, thata ba mo tseba. Ba fela ba batla go ipereka ga a na le bothata motho eno a ikelela gona bo mme mono
9: kgotsokgotsokgotso re kang bodistoman ke le mogwa sa tshim nna ke a šoma le nna ke a dumela ke gashe ga bampe ba baetse tse ditšheletse tse dinye e be tsa banana tsa bontate le tsa bašimane tsa bana tanki ke nnona ka mona ka spring vale ke mo
10: Ambolo bolo mvolista o tsa strata khotsa go dumediswa ke le gire mong a phufu di kuno tuma ga ka motse kwa botlhokong betleng mvololo na ke bone o hlokala go batho ba ka etsetswa di toilet tse leng tsa bona fela e le bona fela go bana ha ho na ke tsalo e kileng ya tlalewa wa thwe lesbian ke yo e se e re bua ka di toilet tsa bontate ka pa gigi o se re bua ka di toilet e se re pile di toilet tsa bomme ha ke bone mvololo ha ke bone e tla be le kgethollo ya semorabe gapa e bitswa yona nthweno tanki mvolovolo
11: Veli, wa itse nna Veli ke bona jang? Nna ke nagana gore Veli ba rite a ba ba eletse di-toilet tsa di-gay one side tsa di-lesbian one side le ga le bona kae ka gara nako ba tlo change ba gutlele boboneng ba bone gantle ba kgone ba gutlele boemong ba bone gantle mafonawa a ba ba eletse di-toilet tsa bona wa bona ba ba etse po ho ba safe ha bona ke moronga ko le site Sharpville
10: ka khotso khotso mabolovolo mabolovolo ntena na e batla e sena botata bo bokalo ha holo batho bana ba mefutiwe jwalo ba bona hala ba bona ha o mona la talma le ka puya o ga a mona e hlai ke bana ba jwang jwa bala ka tame o ba fello dipilo ka tame o etsa e thank you mabolovo
12: dumela u test rata mvololo ndle ko mamese SABC plus app yile msebenzi mona fix page ke dia o morwa ka mmino o monnata u test rata mesonya manda mvololo nna ke bona ho ntsona pa hiso re bontate ba e ka mo bontate ba yang ka ti bomme ba e ka mo bomme ba yang ka ti sa bo mo bono ba bona ke ka bona ka thoko ntle le di sebediswa tseno tsa matlwana o tia strata ha re o re nya bohlano mavolovolo tango
13: ho tlo ho tlo mo bololo a yo mami ti tsosa ha o mo listo a bo ke bo to tu mo listo re ka se nyonye bana ba borona re ba khete re tshetolle mo listo e a ke dumalane le one mvololo a ke bana ba borona tlamile re sebedisane mo listo ona o kgeta e yo ntho e yo mo listo ho le ke o ke tlamile ko tshware hantle se ka kgetolane tango mo listo ke malatsi ka sosolo
14: Khotso pele. Khotso ntse strata.
0: Ngwane.
14: Ke se ma tshe tshe ke mitola ka ga Stimberg. Ha se pele wa tsela e thata. E thata. Ka ne te bona lo ka thapelo. Ha se nna ke bona ka go bete ka betse tsoma rana bona. O ba bua le ka ne to go etla ba ba ka tsaba nna go ka ofela. Nje tse fela ha se le lesbian wali. I don't see ta metsi ga mo ho ke na mbontate. Na bo mo ha ona pleke ya dula fatshe mo nolo ba le ka tshintse di ke mo khona go gema fe o tla etsa ba o tla etsa ba go bona batho bana ba ba iphetola se ba seng sona ba pensa mo di mo ga ka nne taba e tse tsoma tlwana bona go fele ke phetho ke tu tebele ma jesa ka ga stimbe ke tangi vele
11: ha mo li sto volo volo
0: mme
11: nna batho ba nne ke ba amohela bao nna ke na le yena mvolisto ke setlolo saka ke abuti a motle o ikamohetse ke ngwanana ke na le ditlogolo tsa banana fela mona ha ba hlapang kaofela ba etsa ntho engwe le engwe kaofela ke ngwanana o etsa ntho engwe le engwe ene ba mo rata le seterate mona ba mo ratang mme ke mo amohetse ke ba amohetse batho bao ke batho ba kgotso bao ene ba batla go kwatisiwa ba rata batho ke batho ba tshwana le mang le mang batho bao ga ba nenentse moli a ba kene toileteng tsa bomme a ba kene
15: ntate ngwanesotlhe batho bao ba modimo bao ba tswetse ba le jwalo jwale kwantate ha ke le ntlwaneng ya bontate tle go gawane le ntho tse ngata a tlwele go ya dintlwaneng tsa bo mme wa mme a ye dintlwaneng tsa bo mme wantate a ye dintlwaneng tsa bontate ke Stephen Moretsane ntate ka mona ka Kimbali ke a leboa ntate
16: dumela o tia strata dumela mavolovolo a ntate seke ba ba le matlwana a bona ga o kgetholwe motho batho ba bontate ba kene di-toiletseng tsa bontate e leng batho ba batona batho ba batsiadi ba kene toileteng tsa bomme bona ke bona ba itsebang ga o tsebe seemo sa motho yo mongwe le mongwe a ntlwaneng tlele batho ba bomme ba kena toileteng tsa bomme ba bontate ba kena toileteng tsa bontate ke phetho ke tu ebile ga ona ba le bothata nna ke sebeditse le batho ba di gay le lesbian nako e telele ga ka baka ba le bothata gobane motho eno ke ntate ga e le fela re tlhomphana jalo ka ke tlhompha nna le bontate ba bang fela kore fela re tlhomphane ebile re amoelane fela ke phetho ke tu tanko
17: Volilo, volalo, teleka. Ha ona uthatha mo ngwaneso. Ha ona uthatha nik sa ukene ndintwa denga ofela. Ha ile wa me ha ikene ndintwa denya bonne, ha ile wa ntata ye ho ho ya bontate. Ha ri thibele nik sa ukene ndintwa denga ilongwe ke me ma mase ko khoro ke ile ofile kopisi.
18: Ke ma khatsi dia ka. Ke ma khatsi ra ga pele tshume. Much sana ha. Hank. Hi. Nagir. Hi, na butata to in. Hi, na butata ho hang ho hang ho. Hi, na butata. You wanna go go go na wa? Mani ba kaba amuheli. Kaba amuheli.
19: Ai. Oh, zona dimlo. Ah, I got net. What's a home motor for an hour? And I will go to a messiting if in that demo. What's all motor that they want? I am sighting a high. Will you go to a little while? Turning to a motor, hello, and now when I go on that day, one hour ago, woman, however, I had told. Most of my grand fellow, I got. A ka wala ka tika ka ka bo nna ka ka bo ntate ha ina botlhata taba yone ke ntate nko ja ba tsatsi mara ntate mlo
17: dumela dumela la kholokwe o bo phele just cut excuse to kholo ba tswa ke di gay di lesbian ke ba ga bo go nna ba ne ba se ba le teng ka letsa lo empa ga tsiba tsimuluhu ke mele ntate eh ke ka bo ho se lekati e banna ke le khono ma dita ke na hana hore dimolo nka e mo tsa banteng popo hona le toilet e eo e sebeletswang ke batho ba sa itekanela go bana motho ke na o le mong ka mong ena ke re ha o fihla menyako o tla bona ha motho a le teng e ya bontsha go motho o teng o kwetse ka mong le ha le siyo ke na na ba ka sebedisa toilet tso bana o kena le mo ka mo ene e se le kgolo hape hebe mhlomo a tsama le motswalo wa hae ba ile di gay he ba ka kena ba le babedi ba isa ntho tsa bona ba hutla ba ithusa batso nna ke nahana toilet e ka ba sebeletsa ho ho ba ho kena ka toilet ya bontate ho ntse o tsebahala ke re ga ba tsiba bana ba bo bona ba di gay le lesbian wa khona mo bona e ka ga batho jwale ho ntse ba ntse ba sa bolokehe nna ke nagana ba ka sebedisa toilet eo ya batho ba sa itekanelang ai mathata ano ba teng bololo ke maikutlo a ka ke leng kgolo maditaba ka mona ka maokeng 0 5 6 9 3 mobile kgolokwe
20: le bololo o reng o ka strata ai mfitso nna ke bodiman le o sister wa aba ke ne toilet e nngwe le nngwe a dire wal outi a itse ba go ena ke re outi mo go sa itshintshi ke sa ikentse sister a ye toilet e nya ma outi ho thata ho because ha yo wa sister a ikentse outi ena ha no gona ya toilet tsa majita ho because majita tla nka mietla wa tsiwa majita stout mfethu so king toilet ha wa sebedise di toilet ha o le mosadi o ikentse monna ya toileteng tsa basadi ha o le monna o ikentse mosadi ya toileteng tsa banna simple obo fete ke kgodesa buanša boo waka
21: shosho bololo shapo jwang outi ya strata shapo ke tsona ai mngaka o tswere dilene ka moka betleng a nna ke hana na le yona ngwana ntate ha ba hana hore ba tlamele ba etse di toilet tsa bona tse special ntho ya botlhokwa ke ya hore ha e le motho wa mme empa le boemong bo o tlamele a ye ka toileteng ya bomme ha e le ntate empa a ikutlwa e ba motho wa mme ha e ka toileteng tsa bontate gobane wa bona bololo ka mogatsile ene e jwalo wa gore mme a tloe ka mane empa a ikutlwa ke motho wa ntate a tle ka bontateng ka moo a re ra ithusetsa ka moka bontateng ei e tlo risa mana hape me re tla tlamile go le re bue sa feleng gore ho etsa tsena ga itlwa tsena bontate ho etsa tsena wa etsa tsena mo jana betwa a etswa mehlolweni a ka ofela wa bona ke motho wa mme o ikutlwa le ntate yes mpa ha ke ne ka tshwara tsena bo mme ke ntate o ikutlwa le motho wa mme ha ke ne ka tshwara tsena bo ntate because o ithusa a ye simple
1: hello Feli o bua le Matsitso PD Eastern Cape Manfred nna ke kopa moshimane a nang le bongwananyana a ye di-toileteng tsa bo ntate ngwanana a nang le bo mme a ye di-toileteng tsa bo mme
2: Mvololo dumela ka no re na le monna a rata le mosadi o la go ikutlwa le mosetsanyana a gona modimo modimo o modimo mo motsetse e lekeng go tla le lesbian la go ikutlwa le mosetsanyana se sala go gore di gwetsa gago ke tsa bonna di ka se fetoga so ga ke bone go na le matsapa gore o ka tsela ka tshwaelete tsa gona tsa borre o na le diure tsa borre ga ona diure tsa bo mma kgotsa tsa bo eng so o monna tsela tshwaelete ya gona ya borre ke nna mamang mo Thabamisho kera
17: amvolistokeng kgone o scout za stronemon ha o tlhokei gore o ka etswa di-toilete di etsetswa bona motho wa ntate o tlamehile o kena go ya bo ntate wa mme a kene go ya bo mme wy bo dipetlele ba kgona gore ba kene go tsa bo ntate bo mme ba kene go tsa bo mme ae mvolisto ga e tsebo ka ba jwalo ke a leboga tanke bye
22: kgotsa mvolisto ke mathemogadi ba gape ke a kgopela tshwarelo go boa gape be ke re bana ba ba ba rena ka gore le meaparo ya bona nenne ba apara bjale ka basadi ba ba apereng bjale ka basadi ba ye ka basadi ba ba apereng bjale ka banna ba ye ka banneng go thibela manganga mantšhi ka gore ke mo wa go tsebege mo baemeng fetsa ke diralo tanke
23: bololo ana bana ba bokone ga ba iketsa ntsele batho gaero ka batho ba bama tshwara ba banyetsa fela go morolo o bua le ntate teboga monagakimang go morolo ke a leboga go morolo jabo yone ga ena le go thata ntse re motlantsa sana batho ba bang
24: ashe nna ntate mvololo ne ke bona ka nnete o sena phoso la o ka itsiwang ba ba le ya bona ntlwana ya bona gobane ena o nna ntse re kae eng wa tšha tima ga ona ntho e tla be re etse ga ba iketsa batho ba le bona ke re gore ba be jwalong jale batho bangwe ba bua fela bana ga e soka e ba fitlhela ga ka ya go fitlhela ntho o ke ona tla utlwisisa gona go tlile jwang batho ba bewe jwalo ena o ntse ba re eng kae ache sempa re buisa chee o se tsebe lo ba batho bane ba gale ba ne ba ratang go tshwarelela ntho tsa gale gore ga eyo ntho e teng ntho e jwalo ntate fumane fela ngwana ntse le moshanyana a tla gantle mara ga a sa gola monana ntho di a fetong
25: dademovolo o ja bojwang gotman ya mena esa
0: ke a phela ngwaneso
25: sapo ntate wa ka nane ke re ga ba baetsetse nane ke re ga ba baetsetse ntate gobane monana South Africa motho e mong le mong o na le ditokelo motho e mong le mong o na le ditokelo mongaka jwale ga ba baetsetse ntate e se kaka bona ba ya kgethollwa ka bophelo bo e le goreng ba ikabetse bona nane ke re ba ba etsetse mongaka tšhepampatsi qibing beperare ntate ke a leboga
17: ga ke dumedise seng gona ke theoa dikalane le ba latelang ke mme matlala
26: bololo ngwana mme man a ikona nna a ke dumele ngwana ga ke dumele ena a gona jenang ke marekalasi fela ke marekalasi fela motho a iketse ka kake motho wa mme gantenyane o na le ntho e leng gore o duma yone ae tshwanetse a santse o mmona a santse a gola a santse a le jalo o tlhomontshe mono a se ka nna a iketsa moshimane e le ngwananyana ee jale ntho e nngwe ke batlang go etsetsa motlhala ka yona fela ke ya gore gale go ne o tsebagala gore na le batho ba double then motho a habedi ha ha tetse ka lefting ka bomme bomme ba tla hle ba o jetse hore motho yena e hle ke a wisi e wena o mona se mo sa haele abuti mara ke a wisi o tla sebedisa dintho tse sebediswang ke bo ausi ena o ka mona wena o mona se bopeo sa haele motho wa mme empa ke motho wa ntate ba tla hle ba o jetse hore a ehle indoda le ke manna jale bana ba rone bana ba bona je a bona ona je re se bonokwane le se bo le bongata ho thela tsa bo ntate tsa bo mme fela mo ha ha te tsika bo mme o tla ya ka bo mme fela bo mme ba tla ba na le bo paki ba hore ke motho wa mme motho o ha te tsika lefting fela mo no mbololo thank you
0: Mamedi wa tsiba re buile e re kutlwe mahaleng fela re kwa leveli le sedi dumelang
3: lo lo ngwana mme le kae
0: a re tell le kae
3: a ko ka utlwa tsa ka bona o di otwa ga go ntwa pele ke bo ntate ba ba qeta go bua ba ntse ba re ba tsa kutela ka dibebele bona ke bo mama tsa tsa batho go nna ntse modimo e tsa ka o fela le fatse bona ba tsa dintlo tse tsotsang ampi ha ke go lwa ona motho a ke nne tso bona ha ke ba gawe le gona gona ke tla tswang ba tswedi ba gona le batho ba go tsone bona ba ke bona gona ke tla ile ke le tswang bona ke bo mama ke tla ba tloga a tlhola nna ke ga ba nke nna ke kena go hlema ke batla go kena ena ona manka pa manga tla ke nne tsone na mara ke motho a ntate e bile na a bo lutso jwa go tla ba ntswa di sitse tsela ka utlwa go tla ke tshisa mo mo kiteng o nka tla ka tsola ka ntle di thank you na ngwana so
0: Jale ga mantswa mang ore ha o hloka lore le etsetswe tse dinthora tsona tsena ho hle mali mang le kena mo le batlang teng
3: ha mo ne tswa ha o hloka hali ho tlhoka ho tlhoka ho tlhoka ho tlhoka na ke a tsena ene ba tsebe go ba ne ke ka matso ke fast na motho a tla ona ke imane
0: ke le buile
3: bye bye
0: ke mo here go etse ka thoga bomamedi ke ya le bua ka nete ra utlwile maikutlo bomamedi aba mamedi ka ofela fapane ntwe ke ratileng ke re hlompane motho na ntsa maikutlo e ka tlompo a sa hobose a sa etseng ke yona ntho ya bohlokwa bomamedi horeng ha ntho o sa utlwisise o ska e bua hampe o sa tsebe o sena eng fela he maikutlo a hlaile ka tsela e ntle ke ya leboa momamedi ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlholo mahlonolo e tlhola matsatsi a robedi kgwedi ena ya Phupjane ha o gola lesedi FM le re happy birthday morutisekete o teng ka mafube metsotsong e mehlano pele wa tla gora bohlano
4: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
5: o etsagalang
4: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
5: ka nnete
4: eya go jalo
5: ke bokae
4: samsung galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sel
5: ao tšhwane ke e fumana jwanghe
4: ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago
5: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jale
4: le nna ke tseleng
6: samsung galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
7: mela dikanane le veli molomo manta o fitlhela boraro go tloa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya botlhano mesong go lesedi FM
0: go fela o le jalo mmabedi ga re nyolo jalo le The Movers. So we're to in.

0: Mamedi Pina ne bitswa ka hore baswa bisa ke Star Chalale pejana ho Star Chalale the movers o ba utlile ba re Soweto in
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mvololo
0: ho so le jwalo hemo mamedi metsotso e le shumele metse robong ka mara hore na ya bone ke bomang ba ba raro botswang ba hopotseng ekimang ya holang ka jeno 0797585066 romela jwalo WhatsApp ya hawa 0860003084 ke nomoro ya mahala mo ke ditsinte mona ho le Sedi FM ka jeno le mandai fela matsatsi ya robedi kgwedi ena ya Phupjane.
2: Dumela Ptivele o bua le Khalemo Lefe ka hore botso ke kopela usiwa ka ke Sophie Molefe wa hola ya a hola bona tsengata ke tsuse house Agnes Mhlakwane ka mona ka Constantia Tlufu ke qetelle ka utsa sangwane so ke letse ka Molefe ke ga batswe ba phatsi me tanko Ptivele
3: ye la mavolovolo ha batswe batho hanje ke tsuse mema mafupu matela ka mono ka Boksburg ke tso senda tengkoja ka Richmonde ka mane ke tso se mema muloi ka mono ka Hop House ke qetelle ka ndateng ka ka mane ka kwisasa leto Carlton Field o ntsa trita majwa ha pa re khomo botenda tshafu batho bana ba tsosa ke ndatele bese ka mona ka phamoitse go le ne gaute maboneng ke ya le bua ndate
4: # ya ba tswe ba tshudumela ba ja boy ke se tatis ba tlhama khata ka mona ka Melody Virginia ke tsosa mami Javani ke ga mamponye lele ke qetelle ka memala ga topitso ka mona ka Melody Virginia ke ga batswe ba patime ba bele tsetsile monate lo ra fela jalo vaja bon tanko
5: morning morning veli bo le mole bo hento men ka tuma le paresi ke go patsa sang khono si patima ka fane ka man ka Melody Virginia ke tabetse ho motlo radio maobane me masimama ka Fusion Scrony tete bro le ka tlo go lene ke le wa go go beletsa tsile mona ti bye
6: na la tveli ha tle ke ho di se mokwena matumane ke re a hole a bona tse dintseng a tla ho sheke so e pontsha ka mo ka petsa ba ritse ke tso se bana ba la tlang ke tso se mokwena ka mo so mokwena na ledi le mokwena itumele ke re batso ba phatsing ba tso ke mo bana pontsha ka mo ka petsa ba ritse ke le ba tsi le na tveli
7: tumela khatsedi a ka dumela khatsedi ka vele ke mmatsosana ha ka nkopane kwa ke tso sa ngwane so ke mapula qaba le khatsedi ka ke thuso qaba le khatsedi ka malefetsane ke malefetsane qaba ba tso sa ke nna mmatsosane ba ra nkopane kwa go ba ba khatsedi ka vele
8: le kholo ka dimela ha ba tswe ba thuntate a go re ke me tshwane mo ke re mamtina tswe ke ho pa se ke re me mo le tswe ke tene ba re koma ke ra se ma ka bela tswe te tla ka nta televisi ka pa mrich ha ba tswe re kholo go bana ba tswe ke me mang ka ka mang ka podcast
9: tuma la tswe le ka ha ta o tsosa bo malume ba ka ba bagago malume tle buzi malume mlashi malume tsaila ke ka tawa ba tsebe ba dutse hantle pelong ya ka ba tsoswa ke ngotlise mmaziboko ka mona ka petsana retse thank you
10: ya le khuluko ha ba tswe ba tswe ba se ba tswe fela ba phatsina mona ke ka tawa mathere ite geng ke tso sane ma mahlatsi ke re tso ne wa ka tso bo se bo se de ne ma mara na malo ka se ka tawa ntse ke re tso ne wa ka o se ka tso fela o phatsini ke ke tele ka me ma mlo ke mane ke dipelane mo polisi ke re tso ne wa ka batho bana ba tswa ba go putologa ta ke mema ke bitsa ka mo ka Western area se mo ye ke lo wala go luka
11: se bo se khaba di dibela ngwane so ke so sa ntandondo mo ka mane ka nthaka lentli ke re mona tso ba tso tso mona itu se sekolo ya nal mal fane ndomo ba kupela ke malume go na maleka ndomo ka mo ka blue point ne tengo
12: bololo ga ba tswe batho se nga le sase so sa mapping ke marwang ka fang go ile soto ke tso sele morena majwang ka di best dop ke tetele ka mogetlhe majwang ka Bloemfontein ke Susan majwang ka botshabelo ya reng batsoe ba phatsime thank you very
13: Hello, Veli. Kime mamtse ke DJ eng? Ke tsosa nkosi o dula di bimane ke mkhotsi wa ka. Ke tsosa ba pala memole na bese yena ya 20 pass. Mkhono Maria le mentswaki ke re tswang ha re emosebetsi.
14: Hey, what's up, Volisto? Volisto go ke matshele ka mana ka manya tsenga le di brand ke tsosa o tswa ka ena ke matshele le raka. Ke sa le ka ona ka mona ka le di brand ke mathele ma sedi simane ke re tshidiso ga mahloko ke tele ka mana ka botshabelo ke ga ngwana wa ka ke ntate tandile gaka bana ka ofela batso swa ke le bua le raka ke power kae ka mana ka manyetseng ka le di brand tande
6: tumela veli o seng hona ke sa ke hopotse last bona ya ka le yana ke yena ya holang o hola le ngwana ngwaneso last bona ka ke mphotsekelo o mane Senekani ka Thambo ngwaneso ngwana ngwaneso yena ke Thabang o ka mane ka zone 3 ke ngwana tshidiso ke re ba hole hle ba hole vedi ba hole hle ba hole ba gona o tle re sebeletsa re bhloka sinokonoko sinokonoko
15: veli mloi abatswe ba dungana mme ke ntate mtimpana motlou mona kwa kwa tsaka tshabane re ke tsosa le tsela wa lesanda wa na mwana mme ke tsosa mali vetsane le thapelo di bana ba ka mwana mme ke katelle ka ntate ka ka e mwana mme ha a tsosa ke nna mwana mme ka mona ka tsaka tshabane ke ha ba tsuwe ba tsho nda te fuka ka ba tsleme ka mwana mwana mme extension 1 ha o feel se ke lwa tangi na
16: o mavolovolo mavolovolo milo mase kwa motaung ka mona ka smashabane fa tsene ka freestata ka valcom kwa motse ba ka rasta re ke batsuse he ke tso south skipper ka mane ka 2010 lena ka valcom ka mona nana ke tso ke le poko lena ke a motse sa ke rasta bana bana ba ka 2010 ba kopane ke he bo ntate ha re yeng tsepetsa magwa di remetse mmaino ba tla mosebetsi bo ntate ha re tsueng ba motse ba ka rasta ka current 3 milo mase kwa motaung ka smashabane le fa tsene ka freestata ka valcom tanko
12: Outuveli, ha batsoe ba thuba phatsi ne ho sengwa letsatsi ke re Francine Mashilwane ke re Khalimo Lefe ke re Sophie Molefe ke Agnes Mosakwana a reng batsoe ba phatsi me tanki
17: mera vololos ne se se ra ke sina go thule ke tsa la botwa ke mato ke ka go thule ke tsa le abdaka abdisrame ya tshela ba tsa ke splend Ismail go thule ka botha ke le ka le ba voli ke le bi
18: a mololo shapulwa nga buti a batswe ba thwa batswe ba tlo na mme ta pasco tlo ba tsama boni ke go bua o tsa Patrick Mutsielo ke ntate tsipetse sang ke vo tshabala la maestro Pagania tso wa lwena ke hlobo ha batswe ba thwa ka mo driver tshabala u Walter Pasco tlo ba tsama boni ke le bula butweli
0: Re a leboa da Pasco mabedi mashumo mai amabedi a metsi supile metso tso ga mara hore na ya bona hona le mmamedi a ileng a botsa hore ebe papadi ya Mikaubere Mexico Legends le bafana bafana Legends ba ba petse jwang mabedi bile 5 Mexico Legends ya ba 2 bafana bafana Legends ya ba rotlile ka ntla tse hlano tse pedi le hoja ebile papadi e ntle e monadi yeye le sempe Tshabalala ke bona ba hlabile ntlha tseno he momamedi lesedi FM dumela
19: VM
0: ndade
19: ke pete pete
0: todi monadi nda
19: comrades ba ta tshedisi ya ke versus front ha ke re my brother from another mother nkae ka ikhosa le tshumaine ke re mogana ga nthiba ka upstarter ke ma changa sa bona mona mona ke ba ai bohle ba mona ke ma plus ya potile mbetse bogodi ke bagata ga o fela batho bana VM go lebui
0: tsa dile bana din da tedi si le sedi FM dumela
20: de ka nda dimolo
0: ke a pela nda dwa ga o petse
20: amona di ndatwa go bua le selo magale ke ka tlokolene ke kopa so se bana ba latelang molebogeng tume go ka paraisi prima dumano ka madatiele a o sile re pakisuka ka Durban West ke selo magale ka tlokolene ke le buile ka temolong
0: ke ya le bo nda de mogele le sedi dumela
21: dumela deli
0: ratele kae
21: tsipende
0: ha mona di me ke mangoletsa le kae
21: ke zendi mo thabong zelo komo deli
0: ka batswe mme
21: ya ke ba tsosa se ha ke ka mane ka Bedfontein ka ma overpark o buta ka temono ke mandla kaise mavimbela le mufumadi wa mantepe ke hona mo Bedfontein ka politician o shoka temono ke matshepo Susan Molisi ke katela ka gaitsedi ya ka Duma mavimbela o ka mana ka dio rampani le mufumadi wa lolungile ba tsosa ke zwindi mo thabong zelo koma ha ba tswe veli
0: au ri ale bua gaitsedi ya motho.
21: Thank you, Veli.
0: Bye-bye. Let's say the FM. Dumela?
21: Le kholo kwe.
0: Yela, le kae mme?
21: O hande ke machi ka kwa mna lusia ka kwa ngi kero u bana waka baba tle. Bob ti baba raro. Am holo kwa man kajim sen khaw tuen ki kya ptif chere. Wa beri ki pasaka la sibona ke maha. Le kholo kwe nda kwa kwa le kholo kwe.
0: Rato agen na masi ya za zile mna had.
21: Thank you.
0: Let's say the FM. Hello?
22: Mohamlo wa yuluang.
0: Kia pela nda de upezant.
22: Veteran mandam mogamlo ke sa gare ya pusudi ya rasnet
0: nda de pusudi
22: mana le mana gore ke thabiso gatebe ka mola ka tiano nda de mna ke msiya le nda de budi hlongwane ba tsana ke ba rata ba tswe ba phatine se le tsamana de mona mloi
0: ke ya le bua nda twa le se di FM dumela
21: o bololo ve listo me
0: oi oi
21: ya gore ke re thibello mutaung ke ga tshututu mane tsana ka le ke mkhanya di amlenze ke re ntsejwa disco mkati yena ka man ka pabalung sa tsantsa bo subukeng ke qetelle ka gauta mabuso wa le bakania ka mola ka social bereg machiro al kosi ra tswa
0: wala machiro
21: sho listo
0: e itada le sedi ele
21: le ga ntse
0: dadje
21: habna la yi go pa go sa ayala makume hamole mo kite khumalo hamole ke maisha na ga mala le au ba khasi ba tsa ke tate tali ga tanta e ka bela ga ba tsue ya le bo e au ke strada
0: ke le buile ntate tari
21: dan ke ntate
0: hello
23: a sele
0: dumela le ga mba
23: a a ke teng hlele pedi sa
0: ha mana dim me waka
23: veli o ka go tswa tso sehla
0: abatswe
23: ke tsose mabinda le apa ke tsose sipati khamakwane ka mane ka 7 delane ke ketelle ka o tsosa ntate mahlatsi ka dinwe bana ka o fela ba tsosa ke mapatata mapatata go wake thank you veli
0: riale boa o sima patata bye bye baba raru ba o qetela le sedi
23: ndi kae veli
0: ke ya phela me o pitsant
23: ke kgamana ke jang pedi sego ntse ke lo bua ba tswa go petseng tsa dilakane ke bula ka secretary ya hlele baby ke re mme wa rona a tsuma phakiso le yena ona hola ke mme wa rona ema mafumadi society ke ya tsuma le mme ma u a ke mme tse di mara le yena ona hola ba kopela ke tsuma ba le ka mona ka mama fide di hlokeng le bo ha ho
0: le tsatsi le mana dilo yana ga itse riaka
23: thank you whenever
0: bye bye le se di ele hello
24: Yela lo
0: dumela ntate
24: eh nga ga mokwena ga mona ga bona tata ba di patata ba di o go ama khaba wa mane ala ntse ke mane ke ka machuho al go se ga a ti le ga mo ga la ga tsana ga mono ke re skola nyane ga mo le ka na no flanda tsolwane tangi loyi
0: kwena ke ya le botsa zile mnate
24: lo ena fela yo lo loyi
0: Mamedi wa ikwala dumela.
25: Yela volo, ila ma volo volo.
0: Yela ngwana mme.
25: Ngwana mme anke jere ntate he dira matshwele ka mane ka monya tsentse tso jirela. Mona mola tsa o bona mqobela ka go batla ka program sa go mantle tso patsine. Ke ka mane ka Carlton village re nka ka kere a tso patsine. Ke ketele ka motswela ka bona fikile mashangaza ka mane ka monya tsentse tso. Ke motho a ja breakfast la tshe boliso. Ha re tsabuse mo rena rantse ba dikale ba mavolo pulu
0: Au wana mme rea le boa tsatsile mna duru kwa le tsiona mna tika je.
25: Ja le bon police tour.
0: Mamedi mashuma mabedi ametsi supile metsi supile wa tla horane ya bohlano. Rea le boa re fella mona ka jeno ka dikopo le batso hangwe na ya holang rola ka letsa ka tlo le mahlonolo. Ho sane re tlabela hape mo mamedi ro fa monyetla mona ho le sedi FM re re ba holang le batswang o ba hoputse.
1: Kanyane ho phela le diretsana. Tsohandi hwae.
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Lenanong la dikalaneng le mvololo.
0: Mamedi ke re shebe fela he ditaba tse itlhommempele mona ho tsena tsa timo. Jalo ka rwela ho tswang dihwai ka jeno. Ho bile le ditaba tse monate ho dihwai tse sebetsang ka ditholwana. Re bua jwalo ka dilamunu, bo dinarchi jwalo jwalo. Hobane naha yane ya China, mamedi e hlile e ile ya fana ka hore thekisetsano e tlahle e be mahala. Re bua jala ka taba tsena tsa di tariff ho tloha mona Afrika Borwa ya mane China, mme ha re shebile hape o bile le kgolo e ntle mo mamedi e bileng teng lemong se fitileng sa 2025. Ha o shebue o tloha kwano di naheng tse borwa tsa kontinentena ya Afrika etsa di tsamaisitse mabox a balwa mane ho 233 million me 193 etswa Afrika Borwa, me seno ke se supo se bontsang gore a emmo mamedi re tshwere ka thata, re tshwere ka thata nnete. Ha o tlwa go tsena tsa timo re shebile tsena tsa ditholwana, me go bona etse bogolo ba dihwai ba o sebedisa monyetla ona bile ba bontsitse gore e tla hlebe monyetla o fetolang maphelo a bona. Ke le ga bona monne mong China mono hlang kile video mona ho TikTok a tshwere apole kgolo e gobedu e tswa mona Afrika Borwa. A rae man, Afrika Borwa ne kere ke a thola fela le re fa ditholwana tse ntle tse monate jwale bana beso he. Kuo monyetla, kuo monyetla a re o sebediseng jwalo ka dihwai dintho di tsamaye ha monate.
1: Kanyane ho phela le diretsana. Kalaneng le mvololo
0: mamedi metsotso e mashuma mabedi a metsomene le segoto pele wa tla hora ya bahlano o te moruti segedi ka jeno mafube o re qalla bekena hemo mamedi e tla raretswa le moruti skedi o renyane ya bahlano e be Rusia jalo ho muifo wa lenaneo la makumani a mona le mani jwale thwasa le batukada ba America mane mhopeng wa lefatshe ba tla ba teng he hore nyane ya botshelela o fihla hore ya borobong ba tsama jalo le Lucky Shepherd Kacha ya tlebenga dutsi a laola sepetepete dipapsing tsa gaso e tla be le bundle of joy e Thabo Mokoni o tla be tsa bonnete ba hore e ba go ka ba le bothata a tsebo mathale tsona he tla nka o be hore nyane ya borobong. Horeng ya borobong o kopana jwalo le Thuli baby tholwana Maletsane a tsama jwalo le Maletsatsi wa ha sejake itlhabolole o fitlha horeng ya leshome le metsomedi matlafatse di moo ha ba tswa metsetsong e mashome a mararo ka mora hore eno ya leshome le metsomedi thuso Motaung o teng o tsama le Thaba Morobane ba re jwale ke nako ba o beya horeng yana boraro horeng ya boraro. Molebo mbawela bongane chabalala le kagiso sebudi ba tla ba teng le bona ka jeng a o mamedi nthwana ke ketane re ane letsana e kekebe ba gawa le khale harbitse Sahara are umthwalo le Sedia FM.

0: Hanke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. Sengwa letsatsi la kajeno tshebeletsong ena ya mafube. Ke moruti Morateng Sekete, ho tswa mane motseng wa Zamdela, Sasolburg. Ke rata ka ho thuswa ke Modimo re ke re bukeng ya Bakorinte ba bobedi. Re shebe kgaolo ya bobedi temana ya 12 ho isa temeneng ya 13. Buka ke ya Bakorinte ba bobedi, kgaolo ke ya bobedi. Temana ke ya 12 ho isa temaneng ya 13. Apostola Paulus o re, mme mohlang ke tlileng Traose, ho bolela evangeli ya Kreste. Le ha nkile ka bulelwa monyako teng ke morena. Ha ke a ka iketla moyeng wa ka hobaneng. Ha ke a ka fumana tite ngwaneso. Ka mpa ka badumedisa kanto ikela Macedonia. Modimo ya bulang menyako. Apostola Paulosi, momamedi wa tshebeletso, o bua taba e hlokolotsi haholo. O re, ha ke fihla Traose, ho bolela evangeli ya Kreste. Le ha nkile ka bulelwa monyako teng ke morena. Ha ke a ka iketla moyeng wa ka. Ka hobane ha ke a ka fumana tite ngwaneso. Apostola Paulosi o bua taba e matla ka hore, ha ke fihla Traose, ke fumane morena a mpuletse monyako, empa ha ke a fumana ngwaneso tite. Mme ka baka leo, ha ke a ka kgona ho iketla moyeng. Ho na le sephiri tabeng ena. Hore le ha Modimo a o entse hantle, o tlamehile o tshwenyehe ha o sa bone tite katlehong ya hao. Hore ha ke sa bone ngwaneso, le monyako ona o butsweng, ha o etse moya wa ka o iketle. Hore ke la ka dumedisa fela ka fetela Macedonia, hobane ke re ha ke kgone ho thabela monyako ona o butsweng, tite a le siyo. Ke rata hore ho wena, Modimo o santsane a tlo o bulela menyako. Modimo o santsane a tlo o etsetsa dintho tse kgolo. Taba ke yena, ha Modimo o hlonolofatsa, hopola tite. Hopola hore o hlonolofetse hobane Modimo o batla o be tlhonolofatso ho motho e mong. Mamedi wa tshebeletso, taba ya ka ya hoseng hore Modimo ha o buletse mamati, ho na le ba tlameleng ba kene ka baka la hao. Ho na le ba tlameleng ba hlonolofale ka baka la hobane o hlonolofetse. Ho na le ba tlameleng ba thusahale ka baka la hobane o thusahetse. Ha Modimo o etsa ka mohau, bontsha mohau ho ba bang. Ha Modimo a o etsa ka mohau, hauhela ba bang le wena. Apostola Paulus o re, ke fumane le mati le butswe, empa ka se ke ka kgona ho iketla moyeng. Hlokahala pelo tshiung ena ya motho a reng, ha ke kgone ho iketla moyeng, ha ke sa tsebe hore tite o hokae. Ke a bona ke a phela, empa ngwaneso o hokae. Ke a bona ke a tleile, empa ngwaneso o hokae. Ke a bona dintho tsaka di ntsamaela hantle. Potso ke ena, lemating leo le buletsweng, o kene le ba bakae. Tlhonolofatsong eo Modimo a o fileng yona, ke ba bakae ba thusahetseng ka baka la yona. Ka Kreste Morena. Amen.
1: Re a leboha Morutu Sekete, momamedi re fetela ho Moifo wa Makumane, Rabosana Madie Kitseng.

tsena tsa ra ya bohlano re di feletsa ka o lekola boemo ba le hodimo ba kensa ka jeno ho qala ga province ya Gauteng. Lo hodimo le tla hlaka o phole, Mpumalanga le tla hlaka o phole ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ka borwa thapama empa o futhumale lo field. Northwest le tla hlaka o phole, Free State lo hodimo le tla hlaka o phole empa le tla kwela ka o kgetha dibaka ka borwa. Northern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka pula mona le mane le mafafatsane ka borwa botshabela. Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole fela le tla kwela ka borwa ka mafafatsane a pula mona le mane. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla hlaka o seng hona fela le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng le pula thapama. KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohodi hoseng ka botshabela ntle le mo le tla hlaka thapama fela le kwele ka o kgetha dibaka o futhumale ka leboya botshabela. Tsena tsa pele tsa letsatsi le bolepi hoseng hona ho renyana ya bohlano di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya botshelela le kenang ha jwale ke la ditaba makumane a mona le mane.

ka labile a golo Kenny Modupi ka ditaba tseo se akaretsang tsa go raya botlhano o tla boela gutla gape o reng ya leboselela go tla tla go tlhaba malosana ka tsentseng di e tsala gutlong tse nne tsa lefatshe ke manta ka tšheno bekeng kgwedi ene godimo ya phupušane tlhola jwala matsatsi a robedi motlhophisi wa lenaneo ke segametsi moilwa batlaisi ba lona ke rapeo mokwena mmogo le naka moloi ke lebogile go mamatodi ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di phitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo laka lebitso ke rrabosana madiehe a ga tse dinge mamedise go tlang o fa tsona go seng ga ka jeno moporesidente Cyril Ramaphosa o re mmuso o tla matlafatsa mehato ya ona ya go lwantshana le go thibela melata e e kenang nageng ena ntle le ditokomane tse e loketseng mongwedi yo mogolo wa ANC Fikile Mbalula o re mokga wa gabo ga o batle o kena selekaneng sa puso le mokga ofe kapa ofe ka mo ka dikgetho tse e tlang tsa magotla a metse dikodi tsa sepolesa di ntshitse ditopo tse pedi e leng sa monna le mosadi ka gare o koloi e ileng ya wela nokeng ya crocodile e gaufi le tshopo ya Mbombela porofenseng ya Mpumalanga tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka temelang go imamelela tsona ga di feleletse o seng go naga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re keke ra di sia morago ka o setse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng

خوها breakfast.

0: jeno thaba mukoni le na le teng re tsa male yena re tla hle re mathele na ofhlela mane ho renya borobo
1: o nga tsafisa ka tsaka ba tsaka tsentsona ka jeno ke tsa palona o dubela hore lo wena mabedi ba tsa utlwa hore hey jalo khale le ka Mexico ka mone la la hlala tsho hore le tla tsa male e Mexico di thodi tsa majwang go tsaka tsetsola ditaba tsenga ta fela re tlo jetsa hore di ntho di tsa maya jwang ka kwano ka mo hore leng ka teng le chepa to teng a tlo re fa di papadi rona re tswa papadi ye ngwe ne le monate ka jeno ha ipaile yena ya hore nna lo wena re ba dumedisa tjena ka sonta ha busiu ha lapeng kwana ile manta
0: ga itsedia ka ho jwalo le fatshe le rono ba bona ha o le tjena khona tsa bona go le fatshe le rono letsatsi ha le nyolwa ka mona ka mane ka mona ho santsane ho le lefifi ha le tshaba ka mona ka mane ho ba le fifi o tla hlo bona ke nna go he ya hore bana ba elelo ha ntse o thule fatshe le rono ho bo bulelwa
1: ha re dumedisa go dumedisa ka se kena ile sonta Afrika Borwa ke manta chepat re ya utlwa tje ka pa wa rutlwa wena boss wa ka
2: ke le mametse ke le mametse ke le mametse ke le utlwa antle ka otlolo
0: a ko e tshwara jwa lo chepat nna ntho ke batla ho bua le wena a ko re rekise mono gaitsedi ya ka ga tseba o qoqa le chepat ha nya
3: pele mabone stadium wa khantsa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota iphila hona mona le wena FNB le Visa buka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand feto le lingi le ling hao tepa kapa o swipe karti ya hao ya FNB Visa personal kapa business ka 50 rand leo ya udimo kele benke leng kapa online kapa o amuhele 1,000 rand leo fita ili ditifelo ho FNB Speedpoint uipumane la kenelo hobani fela e libisang papadinya le fatsi ya sebabatso hipka la kamisu tunyana ya letsatsi le lingi le ling tepa Swipe, Reka, Hapa, Ka FNB, Ditebogo ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
4: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
5: Stop.
4: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
5: Stop it.
4: Le di zinger wings tse 5 ka 85 rand ka. Clock it! Me ubuluke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
6: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card.
7: Tjhe, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
6: Hobane letsatsi la ho fetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
7: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
6: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
7: E hlokang?
6: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
7: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
6: Ho bonolo. Letsetsa *120*355# Fetuhela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
8: Taho ha breakfast show.
1: Ke re tsola ba shoma ba bere ba se bofela betso ga fela se ora ga botshelela the biggest mother drive to a breakfast show ka mantaha ba re monday jabula lova le ka kwano ka Mexico pachuka ke tsola se baka se ba sibitsa jwalo ke hona mo bafana jwalo kha ile bona batho ba entseng hore be re fitle ka kwano bo dipapali tsela tsa mo pa le fatshe mo ba lenkating kampo ya bona ka kwano ka pachuka me papadi yona batla le ba pala ka mane ka Mexico City ka ba di hora tse pedi ka ofela ha tsama ka koloi ka pa transporto e mathamfatse e ke di ga tsepedi ka ofela ofita ka mo ka Mexico City chapa tote ru tloga di me jwang ka tshelo chapa ru du berisa boso ka le kae
2: moro nchemene moro ka mo le wena DJ ke le shebile mona le ba atlele a pigi dikipa tsa bafana bafana
1: wa tsiba jwale ntho e monate go go sotlwa etse buisana e seleng thotseng ya no wena o bua le batho ba World Cup ong nka so botsi ikutlwa jwang ha ona motlhale hlono lo jolo ka wena go tsa o tswa fela manta o ipuela le batho ba World Cup chepat
2: and a hole Mexico e seng ha o finyane
1: hole kwa na ntate he chepat o tsa mako bona ke le ke sa tsi hore ke tla kena radio ka sonta ha busiu ho wena e be le manta ha o se
2: jwale ke le mametse ntse ke jwetsa DJ Cleo pela ka mona ge aba ska nna ba re ke manta ba ne bona ba sonta eng ke gona batho ba manta eng
1: e ya le tla la hle a re ka re sonta a re ka re sonta le tla re tla le lahla
2: taba tse monate he ke le fetsona le America
1: eh
2: se ke le motho a rugby
5: yalo hantle o
2: reng ke re se ke le motho a latelang rugby ha o tla o nna o ntse o mpotsa ka dibolo ke tswi
1: eh botata
5: o fetuile ka
2: ai a ke batlo tlo sokolana le khadi o so hape mo
1: ha o tla re fatso
5: o a ke a utlwa moya o
1: ha o tla re fatso o tla re fatso
5: ke a utlwa gore na moya o fukela
1: kana a fela ke a dubela gore le ba mamedi wena chepate ba dutsi ba batla utlwa gore thotsa gona ntse di tsama jwang ka kwa
2: le nna ke batla o tseba gore na ebe ho jwang ba keng se le lengwe sona tle le ge fe gore na se o ka se jwang le fumane maemo a le jwang ka moo
1: a re tse fela jwalo wena chepate re kopana ka kwa na dipapadi
2: ke o ta
1: mabedi a metso tsa rona e dumetse the biggest money drive ga itse le ka galaga fitla hela bohlano jwalo ka gile ga jotsa mamedi ho re atla ka kwano ha ke tsebe wena o tswa Africa borao fitla ka kwano o fumana o tsa maile jwa
5: ke fumana ke tsa maile nako etelele ga itse ya
1: eh
5: ke fumana ke tsa maile nako etelele fela he ba itikile ka di shopo
1: eh
5: di race jwalo le dinana
1: ha hore nako etelele o hlalosa bang o hlalosa hore fofane sa ha o hlile se tsa maile nako etelele ya
5: ke ke gola ringile nako e ka ge letseleng ya
1: khola
5: ringile 31 hours
1: go ya 32 ne se ke sa ibale gaitsedi ya
5: no no no
1: ne se ke sa ibale
5: ai khona
1: gela le boetse a tla tlhoko joetsa gaitsedi ya ka mohlomo mmamedi wa ipotsa hore ho etsala eng ka kwano mo re lenteng ho bane le sedia family le mona ho baneng a se kona fela gena di dipapadi tsa mehleng tsa 2010 etse teng ka kwano rena le di podcasters etse teng ka kwano gena le di influencers gena le di content creators tsenga ta fela body chef di bini tse teng a ibina monate KB national anthem ka mani pina rona ya sechaba ha ba abulela jwalo papadi ya Mexico 2010 team le bafana bafana ke mongwa batho ba ka kwano bo Caesar Caesar le yena o teng ka bona gaitsedi ya ka utlwa sister Bettina ha ile la stadium mong Mexico ba etseba sister Bettina ai mashimalo e bebe mo etseditse chelete pina yeno etle ho hle thwasa
5: gaitsedi ya ka butle re dubelela mabedi a kgwate motho ge tsebo bona hore na di tsama ya jwa mabedi re tlo o qoqela ge ditshwere di mothangwa
9: Hela hota motho tlobone mona remember ba mamedi ho tsosa motho ka pina e wa e ratang

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag kgwathamotho
2: transisto batho le a phira le bua le rate le sa matšhaba ee tho a sa le batho kgara ke a le kopa ke kopa le nkgwathele kgobedi ya ka e ke ratang e maaka ga bo bad boy matšhaba o ka mane ka Durban Newlands West ee motho eno ke a swa ke ikepela ke ena ke mo rata goo ee re tswa gola le motho eo a di kopa le nkgwathele ka pina ya rate setšhaba sefela sena sa rate setšhaba se re mmogena o tsewa mathata a rona tongo
3: Agabalik. Yeah. Ere re mutle. Ke khotla botho mabedi lwana o ka romela voice note ya hao ra ba pala pina mo lights ho hao. Motho le ngore o batla ga mo dumedi sele ka jelo ho fela jwalo ruthlo re ke mang yena le hlonolo e re tlo buisana le yena wa lla mohala. Kara rena mufuma.
4: Go seng ha ho.
3: Mexico.

0: bolelo.
1: Alala! Ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: O wa ratwa.

0: So akile sedi FM tahoa breakfast show to asale batukada radio re tla bona ka o tlhola re le hona teng kwano anna ke pachuka ai Mexico City e ke bo re lente ho le monate ka nete pula yana ka kwano ena ha monate ke pula ya hlabula pula e leng hore ka nete le ha yo kolobisitse a o tshware ke sefuba ke utla ba tshojwana ke tsebana nantsa thimulela o thimudiswa ke tla ga ntotsa Africa borwa kwano mo pele ne ke thutse ke shebile mmamedi ke batla ho tsebisa ka botshepeo re tshintshitsa mona di tshwana hantle letsa hae di tshwara hantle ka mmala le ka ho tena pele ke di tshintshe ona ntwe re tla yetsa ona le lepakuleleng le ke le boneng ka ga le ntshatsa mona di tshwara letsa lapeng kwa ai khona ba mme tsa mme tsa ya se FM ke twa sala ba tukada e re jwa ka metso tsi dula tsheno ya le shumela metso mehlano ka mora hora ya le ya bokae twa ya tle ke re ka ho mora hora le shumela motso le mong ka mora hora ya bo supa ba mme tsa mme tsa ya se FM re ke na o tsona tsena tsa sepetipeti
1: re ke no tsona ga itire ya ka re ke no tsona hle go utlo ge DM jwang ka jeno hle ga fetela center city se ka ka Bloemfontein pele re tlo buisana jwa le moeti wa rona a re fe tsedi ntsa ditaba ka kwano ka Mexico jwa lo ka dintho tsedetsa la o se buseng ho reng ye ga itire ya ka ditsama jwang
2: ha ke le bo tsara ke di mo itse ba mo di batla kwa breakfast show se pele ke sana ka mona ka mona ka Bloemfontein mila wa M10 se pele ke se phala ka matla ka mona le go ba gane ba rona ba ile tsoko ha holo tsaso le batho ba tsamang ka di ba fikile ke teng ke M10 le Dr. Belcha re go khreleng go ba le la fika le mo ntla ka circle re go ba gane ba rona ba fokotse di dilo ka mo o bana se pele ke phala ka matla ha tsama ne ka Fontein re go go ka ba gane ba rona re hona le ditshukise tsa di bile tsa di tsela pele ka mono thank you Masraf nka tsaka Fontein ke tsama Masraf le present band ke brand le Aliwal ha mmoho le Aliwal le Westberg ke go ba ba gane ba rona le so ka ba tsama ka mo se pele sa sitise ya ka pa ka se bile tsene le la ema ba pikele ba di tsalo kares
1: a le boya holo khaitsiri ya kare ya feta ka fetela jalo City of Joburg rutlo re teng di tsama jwang ka sena sebaka a re shebe metso tsa rona le shobela botsetsela seng fela ka mora ora ya Abu Supa o smosa o renye di tsama jwang khaitsiri ya ka
3: pat kare ke di medise hato ba mamedi ba batle ba se di FM re shebane le di robot tse tse tse tseng mani siar swart and president for she ka mo promof siar swart le elnita ka mo box screen hapele ka mo Apollo Road le Tara Street ka mo Sandtown a di robot di seletse re kopa bagani ba tlokomele ba di sebedise tsana le di four way stops ka po banke mo la wa di points men re ntse re na le kotse e lente ha holo ho M1 South pele fitla Greenstone me di lanes tse tharo di kwetse re kopa bagani ba ska sebedisa M1 M1 North hapele ka mo N1 North before o fitla Alandale rena le kotse ya koloi e mo kotse ya koloi e mane ho N1 North ha o qeta ho fitla Malibongwe Drive hanti spiti piti sona se spiti tsane ra tsaba kana go tsena ho N1 North entrance deeply interchange ka mo N1 South mahareng a Brakfontein le Olifantsfontein interchange hapele ka mo N1 North mahareng a Baklu le Alandale ho fitla mo so se di tsama hantle re le bo JPT le JRA ka tsalo ho ena
0: re le bile tle wona ngwane so ao bana tsatsi le monnate re ya le bua butla o le tsena re fetela ka mona ka ikurulene re utlwe hore se phalla jwang se peripete ho renye na go ina le matsometsi nhla ra gona kopana le go bere mogeseng o reng e fitileng fela he o teng ka jeno gaitsene naka ho renye na ho tlo re fa ditaba go be di gaitsedi ya ka ho tuetsa lang ka mo ka ikurulene dumela bile rao amoela o thagwa breakfast show
4: ke le bua gaitsedi ya ka le bomba le se se fa di bile mafelo a bete a monate ke dumetse se mo ifwa lona le ba mamedi tale go ena ya sepetivity se se ka go tlotsa se police ntsa masepala wa motse mogolo e kurulene mothati wa bale dikoloi di tlhane mane se ba se tsa go le go protection mona ke tle nya le bedo le farming and 3 o libile le boya mmileng o gerwelang Heidelberg se ka mane ka pe view mo pala mo se tshududu a me le go tsi mane tle nya golo and 3 o libile bo rwa pela bo go bone call tlokomela mo ganeng mo mabone a laolang sepelepeta tsileng taolong e ba letshwalwa o emaedile

0: re faneng sebaka a buisaneng ka moso re leboga di-MPD ka tlalego ena.
1: Hello bile khaitsedi ya ka tsatsi le monnate ko bere mogeseng mamira tsabeletswa le sedi hlokomela go kgwedi ena ba cha ke kgwedi ya ba cha ena re leng ho yona bile ke kgwedi ya mohope wa lefatshe tlhola matsatsi a supileng me wena ya tsileng hle o ganne hantle ka kelo hloko le wena ya tshonga re e na se ke fitlile mo sebetseng ka ntie mongwe wa tshwara a thwasa na se ke tswa skofong ne ba re ke fete ka sona ke itse ke di eme hanyane ke sa tlo phumola le teng re a le bo rontso mametse tshebeletso ena ya le sedi ya fema mamedi butla ho le tsena re tswe le mona re atla ge tse ba tswella pele ka taba tsaruna ire retsetse
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa masidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re go letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le itshupe gore ka hara matjhaba a lefatshe le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Molelwa
1: tsabaletso ke lesedi mamele metsotso e dula gantle ya mashoma mabedi a na le motsho le mongwe ka mora horena ya bosupa na kwano mo re leng teng Mexico re re bua jena ke metsotso e mashoma mabedi a na le motsho le mongwe ka mora hora ya leshome le motsho le mongwe bosiu kwano ke bosiu mono ke mantaha kwano ke sonta re so e qete ga e qetella sonta re tsa tsena re ko hlokomedise hle hore re tlo shebana jwalo le engwe ya dipapadi tse re kopaneng le tsona re fitla kwano o no tseba hore kolofo le bolo di a kopana ga ke buika golf ball fela kolofo le bolo di a kopana ha ka ka mohopeng wa lefatshe o se ka baleka wa fetwa o tlo utlwe mamere tsebeletso ya lesedi a ge le thagola re bapaletse low life we binela jalo ke re bapaletse aware remix ya Lord Keys a tsamale Casper Nyovest me ra o neletsa tsa mali the weekend but a low life butle ha o le tsena re otlele ka mora mona fela ke nna le moetikwano ya kopanya nkolofo le bolo ya mau kana ko eleng se ka ba fetwa
4: A tsama mo khotse be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
5: Eh o tsamaya ka stand tsusa.
4: Ka tsu

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Breakfast show.

0: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsitedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Wa ratwa.

0: tsara idubese ke le shobana ba tsebela fela betso se gofala tse ora ya borobedi the biggest money drive at a whole breakfast show ka kwano ka Mexico ke teng a mo radio e betsang ka otlo wa ho tswa teng ha re bua le wena tjena nako ka mona ka mo re leng ka teng ka Mexico ke le shobana metsomene ka mora hora ya le shobana metsommedi busiu go bolela ngore he le gona ge kene manta heng jwale ka ha wena o kene pele ho rona sebele tsoka mantle ka le seria fame monday jabula lova ya iposa hle ntse di tsama jwa mo le nteng tsho di tsama hantle ba sebetse mo thodi ya kopana a di kopana mo khotsi wa ka rona re ka kwana mo le fatse le lenteng nthona ke ntwe kgolo ba ke sa ma Africa borwa ke ntwe kgolo le rona ge le seria fame hore re begile ka go le ba sebetse ona e bile re hasa ka otlolwa ho tswa teng ka kwana wena mamedi ga la ga tsama la bohlano ke ne ke tsho ke re tlo qoqela o tsebe re fitlile jwang ka mona ke tsama ile ka nnete la bohlano di horatse ka ba le shobele botsomong ka ofela ke le sefofaneng ho tloa ka mane ka Johannesburg ho renga bo supa mantsi bua ka re palama ka mane ka Johannesburg o wa Tambo airport re betsa jolo re ya ka Germany mane airport ya Frankfurt re fitla ka mono ka Germany ka mo radio horatse le shobele botsomong ka ofela ka mo radio horatse le shobele botsomong ka ile hona re fitlang ka mono ka Germany me re fitle bo reng a botshelela hoseng jalo bile re bile sefofaneng bo ga tsela shobala botsomong ka ofela o sotla utlwisisa hore mogathala o reng go le monate fela ka nnete jalo ka re tshogege re ne re na le baiti ba bangata re na le bo di podcasters ka mono re na le ba di content creators ho monate ho hongata re kopane re na le di chef ba leng hore le bona ba di jotsa tsa Africa borwa ba di tlisa ka kwano ka Mexico etlotse ba me ga dula di horatse ka bantse supileng airport mo re emetse sefofane se tloang Germany se le ba ka kwano ka Mexico me o renga pele ya ba re kena he sefofane se tloang ka mane ka Germany se le ba Mexico listen sa o tla di horatse le shomelo motsomo hai bala ma sefofane
1: go
0: ai ai ai tsasa o ya o thabile gore ba nna re ya mosebo mawatle pele ona le mo utlwang gore hai ke se palame sefofane go ha re fitla jwalo ka kwane ka morao ra tseo tse le shobele botsomong tsa bobedi le palama koloi Mexico City le tlisa mpachuka e le tsamaisana kwe kae di hora tse pedi sa o tse tharo o re mogathala baneng ayayayay fela mo mamedi ka nnete dintho tse tsena motho tla bona o le hlonolo ka mosebetsi ono re o etsang wena o tla nona ne fela bohlomong wena thwaso ra sebetsa fela athe hey hona le dintho tsenga tatseleng re batho ba bang ba di shebile jwale re iphumana re le ka kwano ka moga di hoga tsengata re palame fela ya re fitla ka kwano puo ke ena ya Spanish ba re ke Espanol
1: hola
0: ke tsoa ke ona puo jwale ntho ke hlokometseng batho ba ka kwano ka pachuka ka mogeleng ka teng ba bangata be nna kopana le bona ka nnete se gwa ha se yo thwasa
1: ho ha se gwa se ba bua puo ya bo bona
0: ona hana ba ikhetela hore re bua puo ya rona ka baba tsebe puo ye
1: ah ba go tswe puo tse di
0: ba dutse ho yena ya bo
1: ba sebetsa ka puo ya bo bona ba nthengwele ha o utlwa pina ne ene ba e bina nna
0: ele bidwa ke stadium ka ofela
1: hona le papatswe ke la ka ba le pina yeo Africa borwa noi noi noi noi
0: mo somo ke ka ho tswala ba itse
1: noi noi noi noi a ke tsebe re eng fela modumo o nopole
0: ho ya ka mo motho ba o balang dintho tse fapaneng o shebella body documentary o shebella television Mexico e hlaela le engwe ya di naha tse leng hore botlokotsebe bo hudimo ha holo ka kwa
1: hangata di filming tse ngotsweng ke ma America re no sheba hore na a kire wa hopola hore America ba batla a ha le bota le thibela melata etswa Mexico re ska nna tshelela ka America bana le bothata ba melata etswang Mexico
0: ba re ke ditsotsi tsena
1: jwalo fela gore ere ke tsetse Mexico kwa America
0: e ka re Nigeria Africa borwa
1: ntwe ka gnye
0: o tlo tshaba batho mohlomong o sa ba fele monyetla hore ke batho ba jwang
1: ho ya ka mo ba engolang ka teng di filming tsa bona ha ke batlo re ke ho bane nna ka nnete kwa no mo ke le
0: o bone engwe
1: ke bone ka mohelo e mofuthu jwang ka
0: ke nna ke makatswa ke yona taba
1: ke bone mofuthu ke bone bohlweki wa bona hona le moneng hona le mane mo re tswang teng hana jwale ke maobane e se le maobane mamedi hobane hana jwale jwale ka ile metso tsele shumele metso robontse na ka mora hora borobedi e bile re rekise re tsebe hore re tlotswela pele hantle ka tabatsa go
2: na kontsa

0: tlhelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
0: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Yeah.
3: Bare ha ba bamba catch the feelings.
2: Yes.
3: We are catching flies.
2: Yay man. Hey when I saw.
3: Ba tshwala mona.
2: Eh
3: re a leboga ka nete ntse re le live ho tswasa online.
2: Yes.
3: Ha nyanyana fela. Fela he ntse re bua tabena ya ka mohelo. Me letona McKenzie went into hole. Ntho a re a kopanye ke shebile bo border, ke shebile le di influencer tsena tsenyane. Ke shebile ka mogho ho kopanong ka teng. Me ke lakatsa ke le ka thabela ka mogho la tholetsa tshebetso ya KB Mtsilenyane. Ga itse ra ka ke bo rentse motlotlo.
2: A go lo rock le fatshe, tsona rocka le fatshe hantle ntle ka jeng.
3: Caesar a lo e besa le yena stage man.
2: Mona mo Caesar ana ya bina teng ona mmamedi ke se bine ga motseba moshimane no Caesar le KB. Batho ba le bona ka kwano ka Mexico ba ne ba kopantse dibini tsa bona. Hona le monere le pakeng engwe mono. Go le monate a holo ba cha ba le bangata ba Mexico. Le bona ba shebile jwalo talente ya rona ya Afrika Borwa le rona re bona ya bona ka mo bafana bafana le bona ba le teng papadi ya bafana bafana ntwe ke ratileng ka papadi ya bafana bafana ke ne ke ipotsa ke le mong hore papadi ya mofuta o ha ine ile Afrika Borwa na ine tlo ba maemong a e ke boneng le maemong a udimo a holo jwalo ka ha ka mona ka Mexico jwalo ka di etsa hetse pejana ka jeno. Batho ba ka ba diketetse mashome a mane ba tlatsitse stadium tswete ho tlo shebella batho ba kileng ba bapala 2010 World Cup dilemo tse leshome le metse tsheletseng tse fetileng. Ke hlokometse hore batho ba ka mona ba rata papadi ya bolo. Ke hlokometse hore batho ba ka mona ba hlompha ebile ba tseba le Afrika Borwa. Bothata ke bona bo fela ba hore ba bang ba bona ke taba ya puo. Jwale
3: ba kopa ho shuta dinepe le mang kapa mang.
2: Mang le mang.
3: A fela wa apere ntho e bontsha ke ka go ma Afrika Borwa ba batla snap.
2: Fela ke e kgaitsela ka gore ha ba tlwaela batho ba batsho kapa ha ba tlwaela batho ba batsho kapa ke yona taba ya hore Afrika Borwa le Mexico. Hobane papadi ena e ya bontsha hore batho ba Mexico ba tseba Afrika Borwa haholo. Mme papadi ya 2010.
3: Yeah.
2: Ke a bona tse ba dumela hore ba ipotsa hore batho ba bapetse jwang le rona 1-1 re batla ho ba bona hape hobane nna ke bona ba re hlompha man.
3: Nna ke dumela hore 2010 e sebeditse tabeng ya hore e fele fatshe setshwantsho sa nnete sa hore Afrika Borwa ke naha e jwang. Ke dumela hore kaofela ke bone bana ba ne ba tsamaya ka dintho tse bitswang di-scrapbook. Scrape ha se scrape. scrap di bisan di album rona ba di bitsa di scrap book hangata o tla fumana ba kentse di nepe ba bokelletsa ho tikena ha di bapadi tsa rona tseneng di bapala ka 2010 e phamisitse brand South Africa re tshwanela re bua nnete me wa bona hore ba hlile ba thasella hore tse ba hore bona ba shuta le mang kapa mang kgaitsedi aka e le ntho e ke e ratileng empa hona le ntho e kgolo e ke e boneng nna le ntlhatse pedi o shebe nako e ba fihleng ka yona ke ne ke jwetsa kgaitsedi ngwe yaka ene ke meki ene re dutsile ena mane a re ba kae batho ba e ka re re ba mmona ba re fihlile pele ho bona ke re batho ba mona ba tsamaya kereke Mexico kereke ya Roma e kgolo kgaitsedi aka mme batho ba mona ba qala kerekeng pele ba tla dinthong tsena e le ntho e nthabiseng haholo gape ya bobedi ke lakatsang o e tlhokomela e nna ke e boneng taba ya malapa e kgolo mona papadi mane banna ba ne ba tsamaya le basadi ba bona le bana ba bona
2: bana ba le basosae ka 2016 ka 2010
3: ba banyane bana ba banyane ba ke kala bona bana ba banyane ba bangata hakana
2: fela ke bona ba yang ho dibapadi tsa rona tsa 2010 ba batla
3: ke yona ntho ke tshong ke re ke bone matla a malapa gore ka ho tshwalo ke re Afrika Borwa ke kopa ke re manyalo ha ka be fashioning hape a ke re chateng mana ke re nyaleng wa tseba dina ha tsa tswalang pele kgaitsedi ya ka dina le motheo o tileng wa malapa mme ntho hore re itlodise malapa mahlo ntho ya malapa e tla re lematsa re le naha le ha se re le mane monate boithabisong mo e leng gore hangata go tla ba kopane batšha rona ga e ne le nageng ya rona e ne tla be le rona batšha fela ga itsedi yaka ke bone malapa bana ba teng bana ba e leng gore ke di-teenager-a bana ba teng bana ba bo 20 mamang empa batswadi ba bona le bona ba teng ba teng mono kao fela go a joa go a noa ba nwang empa go na le tlhomphano eno mme gape ntho e ke e boneng kore le mesebetsing papaneng le batho ba seng ba le bagolo dilemong ba ntse ba sebetsa e le ntho e ke e thabetseng ntho ya gore ga se ore ga o se o le mogolo ga o sa dumeletse ore ntse o sebetsa mane mo neng ba re fa dijo teng go ne o sebetsa batšha go na le batho ba bagolo be ke boneng gore bana se ba tlotse bo 68 bana ba se ba le bo 70 years empa ba theoetse ba se
2: go na le ntate ne ke bua le ena jalo ka ke tshwa ke re a se ba bangata ba buang sekgowa ka kwane fela wa ba fumana ba se buang me ha se tsebe hantle ona bitsa ngwana hae ngwana ha ke mosheba akaba bodile motse le shumele motse mihlano le motse le shumele motse tsiletseng mo a sa utlwisiseng hantle o bitsa ngwana hae ngwana hae yena o bua sekgowa hantle jwale a hlalosa ntho engwe a re ke batla go bona ngwana ka a re ke mo kentse sekolo gore a tsebe sekgowa a bue english tjena obane e tla mo bulela mamati nna a ka ba le monyetla ono a ka hlalosa ntho eno re tla mo bulela mamati a bua taba gore ke batla go mmona hosane a sebetsa Afrika Borwa ke re hey ke motho wa Mexico ke motho wa Mexico a re ke batla go mmona hosane a sebetsa Afrika Borwa ka re gobaneng o ne a na Afrika Borwa a re Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tse e leng gore ka nnete ga ntse a sheba ditho tsa gae a bala ka Afrika Borwa o fumana gore Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tse e leng gore motho a ka tswela pele haholo ha ithutile ke ena tshoko a re Afrika Borwa o tlhokometse gore motho a ka tswela pele haholo ha ithutile a re o ntse a sheba dintho tse ngata tse etsagalang le tsamaiso ya naga ya Afrika Borwa a re le ga o na le mathata Afrika Borwa naeng eo ya lona fela o na bua ka molaotheo wa rona re lena le constitution e nngwe e leng gore e ntle haholo e thwase ga ke maketse motho wa Mexico o bua ka rona motho wa Mexico a ntswetsa gore lena le constitution e nngwe ke kgalla toro ya ka kore ho sasa ngwanaka a ba sebetsa bo Mexico rona ga re le a ba sebetsa Afrika Borwa ga re le bo lapeng kwa re nagana ka bo Mexico re bona e kare ke dinaga tse di ntse e leng gore a the le bona ba ntse ba re sheba ka leitlho le leng gagolo dintho tse ntle tse re di etsang ka le naga jwale ntho e ne ke e tlhokometseng ke gore le ga dintho di le teng tse seng gantle tse e tsagalang nageng ya rona re le hlonolo bagolo ba maAforika Borwa mme naga eo ya rona e a tlhompheya mafatsheng ka mone
3: go jalo kada mme ga ra tshwanela go inyatsa jale go na le motho online mona o tla bo re re nyale wena o sa nyale a ke re ke tlo e lokisa nthe la mpona ke re ke tlile mo ke tlo e lokisa e mong a re ga o thoa sa mona ga o sa kopa siklifi le haloto le lemetse ga o sa kopa siklifi wena o ka kopa siklifi wa Mexico
2: World Cup a nta a le nna thoasane ke tlotla le ga e ne ka baya molala
3: Jo le ne ke tshwila ke fitla airport tse ke re ke tlo tshomona. Ba re nye o gapsa hepa.
2: Eh, ho ja fela ono ke ntse gapsa ono
3: sa. Ka ba re ne ba tlo ng khutlisa, ba re a o sika mo ka ga butsu ha ona letho, ke ga ona letho ka e go.
2: Eh.
3: Ba re o a o ka pala mane, re nana ona le sameng ke ne se go.
2: Ba le ba re ho pala.
3: Ke re ye ye ye ye.
2: Ba re ho pala. Engwe hape wena thwa se ke hlokometseng. Eh, mona pachuka mo re lenteng. Ke bona e ka ga ya tata jwalo ka me Mexico City. Bo pelo ba ka mona e ka re buiketlilenyana me le ha motho sheba ba bambontso bua le bona e ka re batho ba bangata ka kwano ntse le batho ba batsha tse bana le bothata ba tlhokeo ya mosebetsi ya holo ka bo.
3: Ke ya leboa re o hlaisa gaitsedi aka. Hangata ha re qoqa ka taba tsena tsa tlhokeo ya mosebetsi ya Afrika Borwa. Re berere tlhokeo ya mosebetsi ke go banela lefatsheng. E se ka re le ka go buella muso gore o hlole a o thea mesebetsi. Kapa e se ka re le ka go buella ditheo tsa muso tse tshwanelang go thusa ka go thewa ga dikgwebo gore ga di etse mosebetsi. Empa ke a leboa re o e tlhalose re le ha bo ditaba gore bothata bo re bo tshwereng kwana lapeng ba bo tshwere le mona
2: lefatsheng.
3: Ke ka go America e llang ka melata e tswang Mexico e kenang ka hara America. Jwalo fela ka hona le melate e kenang Afrika Borwa e tlo batla mesebetsi. Ma Mexican le bona ba tswa mona ba ya dinaheng tse ding ba lo leka bophelo gobane tlhokego ya mosebetsi ke bothata ba lefatshe kaofela.
2: Ke hlokometse ngata mme wa tseba mo tlhokego ya mosebetsi e bang teng e nyolla le taba ena ya botlokotsebe. Nyolla le taba
3: ya botlokotsebe, ditlolo tsa molao, hape nyolla le bothata ba di kgohlano bakeng tsa baahi le baeti.
2: Fela bona ke batho ba nang le lerato. Ha ke batle go bua maka mmamedi, wa bona fela gore ba haellwa ka taba ya puo. Ke batho ba nang le lerato, ba emetse papadi ya labone, ba tseba haholo ka naga ya rona ya Afrika Borwa. Mme jwalo ka maAfrika Borwa, ka nnete re etseng bonnete ba gore re a hlokomela na ena ya rona e a ratwa. Ya ratwa ke batho ba bangata. Ke ba shoma mabedi ya ba serobo fela betsotso. Re bile tswalo reka borobong. Ah, ke tsona tseo ditaba. Mme he re santse re tlo ba ka kwano la bone ke papadi ya ne kgolo eo re tlabe re le ho yona re lo e shebella. Ho lo ba monate. Ntho e ke e boneng ka jeno ka 2010 team stadium se tletse tswete. Ke a tseba hore le ka la bone. Ho tu ticket tsa ntshwetsa ntata re di ticket tsa rona ke bo ba 16,000.
3: Fela.
2: Ka mona. Ticket 16,000.
3: Fela.
2: Yeah, fela ke a tseba se tla be setletse stadium. Are sho lo chepat. Chepat o tla ofa ditaba tsa o qetela tsa dipapadi be tsotse ka re ba shoma mabedi a metso mehlano pele ho ra ya borobong. The biggest one you drive. Re o chepat.

0: Di Papad, l'Isseria Fe, la Dici Apache Carcia.
1: Mamiri wa sebelo sa Lesedia FM, ke bale kwa mo lehle ko le boe ka mono DJ Thwasa ko le boe, Comrade Jonito ko le boe, Caraman ko le boe, Tibla Touch. Ero sa le jwa le mamiri ha le kola ka mona ka United Rugby Championship ke mo teng se tlhopha sa Africa bo roa se finyeletseng. Di papadi tsa magalo a khang a selimo sena sa United Rugby Championship. E le nyona papadi se ke latela. Bulls e tlo bapala jalo le Leinster Mamelodi e tlabe le ka labohlano wa kgwedi tlhola matsatsi a leshome le e na le metso e robong. Athe ka mona ka homo ABC motsepe playoffs re fumana setlhopha sa Northwest University le sa Hope FC ke tsona hetse tla feta mo Mamelodi le o kena ka mane ka go motsepe foundations tla kena jalo di le pedi ba sebeditse he tlhopha tseno ka bobedi. Tse ding tsa dintho tseno kere-kere di lekole tse ileng tsa etsala mafelongana a beke ke tsena tsa dipapadi tsane tsa matšhaba tsa setswalle ke ile ka o jetsa gore ka nako yane he ile ka re tla gotla ko neletse tse dintse ile ka dinka mona le mane fela mo go fumana gore Morocco e ne bapala jwale le naga ya Norway ya bele go tsona di bapala ka o lekana ka nngwe go nngwe. Papadi engwe gape ile ya ba mane mo Chris e ne nkana le naga yane ya Italy mme Italy ile a feta papading eno ka ntlha e le nngwe go noto. Papadi engwe gape ile ya ba ya Croatia le Slovenia mamedi wa ka mo teng le papadi ya matla golo mme ile ka fumana gore papading ena he ke mo Croatia ile a tla feta ka nnete ya ikgapela papadi eno ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe. O tla gopola papadi tsena tse dintsa tsona di a bapala gobane ditlhopha di itukisetsa tsena tsa mogope ona wa lefatshe. Ka jeno he mantsibue Netherlands e tla nkana jale le Uzbekistan athe papadi engwe gape e tla ba ya France le Northern Ireland. Ke ka mogodi tlabe di le teng he papadi ya Equatorial Guinea le Comoros le yona ga ke na bonnete ba gore ba itse ba tla bona gona e tla bapala gona e tla bapala ka nako mang empa age tsebe empa e teng papadi eno ya Equatorial Guinea e tlabe isana dimo le tlase le Comoros le o sane di santse di le teng he ba itukisa ke tla bone le etsa o sane tlabe di bapala jwang. Spain e tlabe nkana le jalo le Peru, Tanzania e tla bapala le Rwanda ebe Philippines nkane le Myanmar, China e tla bapala le Thailand. O tlhodishebe o di tsebe mamedi wa ka papadi tsena gore e tla ga di fitlha mane bekengga fitlha bekeng ena ka labone a dithagoa wa botse ba o kile na di sheba. Indonesia ya bosane e bapala le naga yane ya Mozambique ke tse dintsa tsona tse ileng kare ke nne ke dinke mona le mane ga ga le kole he re sheba gore o fitlhela mothating ona papading ya tennis Roland Garros ke mo teng go ne bapala monnane Alexander Zverev a isano dimo le tlase le Flavio Cobolli. Zverev o maemong a bobedi lefatsheng ga e le Cobolli yena o maemong a leshome mme re fumana gore he monna eno wa Alexander Zverev o la tlhola Flavio Cobolli ka thupa ya 6-1 4-6 6-4 6-7 le 6-1 mme he ka moga seno ya be le ro gapa mogope ona wa pele wa gae wa Grand Slam ke Grand Slam ya gae ya pele monna eno o sebeditse gagolo mmamedi. Papading ya rugby ho di sevens ke mo bompuri ba lefatshe South Africa ba qetetseng dipapadi tseno tsa bona tsa selemo sena sa dipapadi ka o shapua ke naga yane ya Spain. Hey, bana ne re nahanne e tlabe re tlhotseng pa he Spain e la blaisa jwale di Blesborg thupa ya 40 ho 14 mashome mane kaofela ho leshome le na le metso e mene la Afrika Borwa. Papadi ya otseka mona ene le otseka papadi ya ene le otseka maemo a boraro papadi ntane tsa Bordeaux Sevens tsene di bapala ka mane ka Stade de Bordeaux ho la France ka nnete he ao ba sebeditse ka nnete banna bana ba heso le a fela ba sa ka ba obesa wa tuka ka mona ka o Sevens ka o Bordeaux Sevens. Kenya yona hona di papadi ntseno ile a hlolana ha yane ya Uruguay ka dipapa ka dintlha tse leshome le ena le metso e robong go tse supileng mme a ba e nka maemo a leshome le ena le motso o le mong ga o tshwane mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ka nnete ba lekile banna bana ba Kenya le bona bana ha ba sa bapadi dipapadi tsena re tla iphumana e le go gang fela re batla re ba mathateng ya gore dinaga tsa continente ya rona di tla salela morago. E re ko o tsebise gore dipapadi di gaudia tla tsa cricket South Africa di atla dipapadi tsa cricket South Africa mamedi wa ka di tla tshwarwa kgwedinyane e tlang empa ga di atamela ke tla o jetsa gona di tsamayang jwang ka o tshwa jwale ke nako ya rete ke gotle he ke gotlele diphapising tsa gaso Auckland Park ke gotlele diphapising tsa gaso Pachuca Pachuka e Pachuka mo bana be se wa sa banke metse teng.
2: Clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Yakala Mosampid e kgutlile e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa 2023. Supilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safi, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.
4: Tsa ke le Sedi FM tsa go breakfast show ao re a le bo a hle mma mira tsebeletso ya le Sedi hore re ntse re di ganna jwalo jwale he re a re shebile nakwane re shebile hora ya borobong mo ile ngo re re tla rohana jwalo ka metsotsi la tsheno ye le shumela metsi robedi pele hora ya borobong tsa go breakfast show ha so ka botlwa ka kwano ka Pachuka Mexico re ke mang batsa
5: Pachuka
4: go ka u ibitsa ha mona e ka ntlha teng
5: ona
4: Ona na thuli o tar khona.
5: Hana look. Hana look. Yes to long.
6: Hello Luna.
5: Yes, yes to long.
6: Who's wrong Luna, my Americans?
5: I'm mine. O handle.
6: Ke handle Luna.
5: Who's wrong la pe mo etulwana wa tsiba ho tsama ko bona. Thulwana ha ke bua le wena tjena. E lata hore ya le shumele motsommedi khitla.
6: Khitla.
5: Ha re tswa ho seng e sale re tswa bo horeng tsa bo borobo mmani ne.
6: Eh.
5: Se bile re lata ho ga ya le shume e sale ntse re pepereza le mbaa le khane. Go.
6: Le pepereza, mme pepereza no e se be di saka telefone.
5: Peke peke peke peke peke. Peke peke.
6: Ke pele tsa sa butle pele ntse le se pepereza e.
5: Ho tle tsebo re yang teng ho tshwantse bua khala le thwasa monna pele ba bang ba
6: tabu. Oh, le pepete, se le pepereza. Pepereza le le kintho engwe.
5: Ah, ah, o so tle Mexico. Ah, o so tle Mexico. Why but ba so tle Mexico bona? Hai. Hai ai.
6: Okay.
5: Ke mo tswa so tle Mexico.
6: Ke le no na fe. Ha ke so tle mo no teng ke a dumela. Ke dumela le wena ha ke so tle batho. Ke batla ho ketse educate.
7: Debene.
6: Ah, Debene ba nna mtotseng ka Mexico man.
5: Se fofane motho lwana.
6: Eh.
5: Ha o sa goga wa gona ho balwetse ga ke a goga ka nne ka pa batho ba o tla ipuisa mpe ka batho.
6: Ah, nna ke ke bona ntsona le ba reng sa monyana. Ha nngwe tshe se se
5: monono ba la ka ka ke tsiba thwasa se botho a di jobo ska u ka re sa mock hele ho tla ba jwa
6: le tsona o tsebedi ka re ya re o ka o ga ikone ka reng ka qetella ka papanyana ka
5: ai
6: And it was
5: I like it.
6: Mm.
5: Radula wa tseba ha o ka dula airport o di ora tse supileng e
6: bonyo
5: go tloa mo hape
8: 20 hours
5: yo
8: dane se seng ya babukae
5: 11 hape
6: tse
5: le shobele botsomong go tloa jo
8: ya ba 31 hours be seng ya bana go e kae
5: go ga tse thao
6: ai bo
8: ba u ka ke 30 mang
5: jo yo le ba rentse ka le ba rentse
6: ai go
5: ne ba ne
6: le le fihlile le sa ipatle mo
5: Jo.
8: Fela thulana ke batla go jwetsa ntho e lengwe le momamedi.
6: Ei.
8: Wa khoneha hore letsatsi le leng lenke di hora tse fetantse mashuma mabedi ana le metsweneng.
6: Jo.
8: Re tlile Afrika Borwa ka di 5.
6: Mm.
8: Ga fihla Frankfurt Germany ka di 6.
6: Mhm.
8: Na di 6 tsaka. Dinkile hora tse fetantse mashuma mararo.
6: Jo.
8: Ke kwile Frankfurt ka tla mona ha ke lenda mona ke hantse le di 6 dale ne ke batla o tsebisa mmamedi hore letsatsi le leng le gona o feta ho ga tse mashuma mabedi ana le metsweneng
5: a ba batle batho ba ka mo thulwana ka ba nna thuluka
6: eh ya ke batla o ntjetse nthotse jwalo
5: a ba batho ba ta batho ba batle thulwana ha o mo le thulwana ke botsa ithatela batho ba batle ha ba batle ke thulwana o kae ba nna
6: Oh my
5: god. Ba batho ba batlela kgetsi. Ba batle ba gata ba thotholwana e sempae le bothatanyana ba puo ba bang. Fela hack ba puo ba gata batho kgetsi di aka ka nnete ka nnete. Re thabetse ma Afrika borwa ka kwano. Ke hlokometse batho ba bangata ba tseba haholo kana ha ya rona.
6: Jale puo ho bua ifeng? Ha o bua seng se mane na batho?
8: Hola.
6: Hola. Okay.
5: Hola.
8: Gracias. Okay. Mucho gracias.
5: Gracias. Yeah. Español. Gracias. Mucho.
6: Yeah. Mucho gracias. Mucho gracias. Ke mantsinya na mabedi a mararo. Ana hana ba har ba re tshe ba reng jwale. O khutle mona ba selile ba ba le khutla mona.
5: Ah babua ke batho ba Spanish ka kwano wena tlwana. Ke batho ba Spanish me tlokometse re tlile. Hey batho ba gata puo tsa bona tlwana. Go na Afrika borwa neng neng. Ke ke bona ke tsiya di bapadi tsa bolo ha qala ba bua le yena mono ba bua
6: puo ya hai.
5: Ba bua puo ya hai. Ke ba tsiya ka kwano batho ba ipuela puo ya bona a o jwetse hantle re ena ya hawa ke tsebe. Se re tla ka mehala ya rona o bane le yona e bohlale mehala ena hore a e kene ke re ke re tjena e mo joetse ka puo ya ha le buisane le pe.
6: Mm. E u bua nete batho ba boulela dipuo tsa bona ka nnete jole e u bua nete ga tsaya ka nnete ga man ba mbotsa ka tsgwa yena wa ga ba ka ka house. Mm.
5: A re ga wa rute ya fela o monnate ga itse di aka. Ha re tse bo go tshwaretse di film mona re betse tholwana ke ipatle mo ke teng go goba.
6: A no ke o tsisisa ba ba se re ke le bohle. Ka jeno re tla bua le moeti wa rona re shebile taba ya hore ha ona le bana ba motho le na le ngwana bolona ya nan le ditlokotse ikgethang. Nthwana ile a majwanjwa lo ka bana babo. Ntle le mono he re tla kena ditemetsa di chalete re ke re shebe hore hona le batho ba sa goneng hore meputso ya bona e banke kgodi ka ofela o fumana hore moputso wa kena wa tswa wa fela hang ha o qeta o kena ke di findi ntho tse o bonang e kare ke tsona tse o jellang moputso wa hao ntle le mono he re tla sheba taba ya maoto batho ba nang le mathata maoto utlwe ka nako nngwe maoto ana hao e ka re a shule bahatsu kapa a na le dinalete kapa utlwe e ka re a chesa ke yona taba eo re tlang o e sheba le moeti wa rona ka jeno ke lebohile bana beso qetang le lo phumola he
8: kgotso e re rekise re atla mmamedi
9: o sa bona nako nyane ranta e tsana le maatla monna
10: pinka le bala joang re ne re fumana melemo e mengata ha hore ka ka yona
9: ya wa bona no tswe ranta lo wena no ikutlwa go tswe tshelete
10: o sa nahane mathata mang
9: ha ke re ka ranta o no ja o gore monna
10: ha body scopus
9: empa jalo ho buima o fumana ntoka e rekang ka ranta
10: ma RIP
9: empa fela ona jwale ka ranta o ka gona o reka kopinyana
10: ya ini
9: ya re coffee monna pakana nyana ya 800 grams e ka etsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tlase o ranta kopileng
10: hai wena ire wa swaswa
9: ke disitse monna re coffee yo fa boleng ba boholo neng kapaneng ka thekwe ka tlase o 1 ranta kopilengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka thekwo e tshaetso monwana
11: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse thekwo e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: so se robo fela ke lebile jalo re gane ya borobong hopola hetlo na moletsane wa tla re ga borobong fela re gane ya le shome le motsemedi ke dira tse tharo ka ofela atlo fa ditaba ore dintho ditsamajwang re ya re ga borobong se se ka metso tse robo fela ga di lahlele boss di ri se re ga borobong
3: ya kha la mosampi di khutlile etse sa ho feta pele Ona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika bo. Moketi ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visual, DJ Khotso, Pau, Tisetsa Mullo, Husan Fest, Tsena Tsohle, Itlabedi Etsahala Moqebelo, Wala Mashume Amabedi Yana Lemetso pile mbucha San City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu se fiti ke siya ka la mo San City #sunfest2026 #love every moment #siya ka la mo San City

Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

0: abdi e le chime mesoso kamara hora ena ya borobong a tsebeletsong ya hao ya lesedi e mo mamedi ngwetle ha o tsebe re thabile joang hore di buudi tsetse peditse thwasa le batho ibe ba mani Mexico mani ba hasa ka wotlwa lena no lena la thagoa a ke nthegolo watsa ke nthegolo mo mamedi ngwetle a ba re tse botlotlo ka dite hore ba lo re emela mane le ha di papadi tsena tsa mohope wa lefatshe di qala ba tla be ba buhile papadi eno pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. O tsebe ke history hobane ha o hopola hantle le ka 2010 di papading tsa mohope wa lefatshe tse neng di tshwaretswe kwano Afrika Borwa ke papadi e ileng ya bula di papadi tseo tsa mohope wa lefatshe, mme ke mona he ya ipheta history me re a tseba he ma Afrika Borwa ha re etseng jwalo re beng bafana bafana ka moaparo ka tsohle mo mamedi motlhe. Mme papadi ena he e bapala ka labone e tlabe le papadi e thakgolang dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka labone ka hora ya borobong bosiu e tsa bonnete ba hore o tlo seke wa fetwa bane ditshebeletso tsa radio di teng kwano SABC di tlabe di hasa dipapadi tsena ka wotloloa le dikanale tsa rona tsa thelevishene ka setana le ha o downloadile SABC Plus o keke wa fetwa ke ditaba tsena tsa bohlokwa. Hei ho monate mana ho monate wa tseba le moya ka nnete ko phameng ka ntle ka mona batho ke bona ba kena mabenkeleng ba kena ba tswa ba kena le bana ba reka ba ithekela ba rekela le bana moaparo wa bafana bafana ke botle ha re bontsheng ka nnete hore re a ba tshehetsa ke sehlopha sa rona sa naha se tla re etsa motlotlo ha kwano lapeng ba bona tshehetso eo re ba fang yona jwalo ka ka mehla fela ha re etse nthwena ha re etseng wena mo mabedi motlhe metsotso e leshome le metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong jwale ke nako ya hore re kene mona
1: weso kgetho ke aha kopi ya tee kapa kofi
2: sebaba so sebaba so
1: lenaneo la itlhabolle ho lesedi FM fela.
0: Ho na le motho ho seng hona ya reng ke iketlile ke na mme maoto hobane ke a tseba hore tshebeletso ena ya lesedi e tlo ntshebeletsa ka botshepehi. Ke rometse dipina tse pedi ka qala pele ka lentswe cup ya ba ke romela dipina tsa ka tse pedi tsa R&B kapa soul. O ka etsa jwalo le wena mo mamedi motle ebe o di romela nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079-758-5066. Ke dinomoro tseo o ka di sebedisang he wena mo mamedi motlhe wa romela mono he o re nna lebitso la ka ke re lebohile Chechane ke dula ka mana ka Marshall Town Johannesburg. Nka thaba ha le ka mpapalla Randy Crawford Imagine la mpapalla Barry White Just the Way You Are. Ngwaneso nke ke ka etsa phoso e re ko thabise e sa loseng o qala beke o qala letsatsi.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle manyelo e nyana a ka amatle.
1: Dumela me mathe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana baka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: He! Le nna ke phetse hantle a wolo bana baka. Helaka. Le ka jeno hona le pali engwe e monate e o ketlangwe le phetela yona.
1: Jo me mathepi.
0: Hm?
1: Nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pale ya ka jeno.
2: Ee, ya kane. Itse pale ena e bua ka buka e makatsang. Re a tseba gore dipale tseo memasepa re phetelang tsone di tletse dimakatso tse ngata haholo.
0: Ho lokile bana baka. Pale ya rona ya ka jeno e bua ka buka ya ntso teng e makatsang.
2: Memasepi,
0: he?
2: Tswela pele ka pale hle.
0: Ho lokile hloni. Metswalle ya ka hohle moo le mametseng teng, mamelang ka hloko hoba pale jwale e ya qala. Ntso teng ne e le ngwananyana ya lokileng. Empa o ne a thotse haholo. Sena se ne se etswa ke hore o ne a le dihlong hobane o ne a ikutlwa a sena se sekalo se kgahlisang seo a ka buang ka sona. Bana ba bang bao a neng a kena sekolo le bone ba ne ba nahana hore ha rate batho. Mme ka nako e nngwe o ne a ikutlwa a hlonana. Mme tseo tsohle di ile tsa fetoha ha lelapa labo le fallela ntlong e ntjha. Ha ba fihla lapeng le letjha, ntso teng o ile a qala ho ithuta dintho tse ntjha. Mokatong o ka hodimo wa ntlo ena yabo, o ile a fumana phaposi e nngwe e kgolo e lefifi, e neng e tletse dintho tsa kgale tse lerole. Ho e nngwe ya dihuku tsa phaposi ena, o ile a fumana lebokoso le neng le na le dintho tse ngata tse makatsang. Ka tlase-tlase, o ile a fumana ntho e nngwe ya bohlokwahadi. Yona e ne e le buka ya kgale. E kwaetswe ka khavara ya letlalo, e boima, mme e ngotswe ka mongolo wa gauta.
1: Ho tlala buka ena e hlile le ya bohlokwa mme mathepi.
2: Le nna ke nahana jwalo ka.
0: Bana baka.
1: Memasepi,
0: ha re ka ramamela pale ena hantle, re tla tseba bohlokwa ba yona. Empa se neng se etsa hore buka ena e kgethehe e le ka nnete, ke ka moo mongolo wa yona wa gauta o neng o kganya ka teng lefifing. Ho feta moo, buka ena e ne e ka e fofa moyeng. Ntso teng o ile a sheba buka ena, empa o ne a sa bone letho le e tshwereng hodimo moo. Nka buka ena mme a ya ka yona ka phaposing ya hae mme a e pata moo ho fihlela e ba bosiu. Ha bohle ba se ba robetse ebile a nnetefaditse hore ha ho mang kapa mang ya tla mmona kapa hona ho mo utlwa, ntso teng o ile a dula ka mona ka phaposing ya hae moo le mootlwane wa hae mme a qala ho bala buka ena. Ntso teng o na sa tswa ho qala ho bala ha mootlwane wa hae o qala ho bua le yena.
3: O fumane buka e kgatlisang kae le hona jwang? E bonahala e kaya e na le dipale tse monate.
2: Ke tsebile mme Mathepi.
1: Phoofolo e nngwe e buang ke lakatsa ka le nna nkabe ke na le phoofolo e kgonang ho bua le nna.
0: Ona he bana baka ke o mong wa mehlolo ya dipale tsena tsa rona ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntso teng o ne a sa kgolwe sena seo a se utlwang. Empa mootlwane o ile a nna a tswela pele ho bua. O ne o mmolella ditaba tse ngata tse monate. Le hona ho botsa dipotso tse ngata. Ka mora nako e itseng, ntso teng a llesa ho makala. Mme a theola moya. O ile a botsa a iketlile a re.
4: Hei, ho tla jwang hore o tsebe ho bua?
3: Le nna ke tsebe. A ke sa nahana ka dintho tse itseng feela. Empa ke a di bua. Nna o nahana hore ke buka e entseng hore se se etsahala.
4: Ke
3: tlameha le yona.
0: Ntso teng o ile a nka qeto ya ho batlisisa ha batsi ka buka ena. O ile a bontsha diphoofolo tse ding buka ena. E nngwe ka mora e nngwe. Mme diphoofolo ke ha di qala ho bua. E se neng ntso teng le yena. Ke a se a qala ho bua dintho tse ngata ka tsela ya setswalle le diphoofolo tsena. O ne a bua le motlwane wa hae. Dikatse tse tharo tsa ba aisane. Le mae ba ama bedi. Popo khaya le megoditswane e mehlane e neng e hlola e orile letsatsi le botella ntlo ya. Mogoditswane o mongwile wa re.
2: Eh, ho jwalo. Motho e mong le mong le phofolo e ngweleng diphela bophelo bo makatsang. Me matsepi.
0: Yesho.
2: Ke kgolo jalo ntso tengwe na gona go bua le dikokonyana.
0: Mosho monhloni. Le ha o le jalo he bana ba ka. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empatsa tsileleng. Ke ha buka ena ya gale ya mohlolo e nyamela ntle le lebaka. Me jwale ene e tsamaile le mantswe a diphofolo. Ntso teng wila batlana le yona hohle. Empa se ke a fumana buka ena ya mehlolo. Wila khena lo ona o hlona mahaholo. Jwale o ne a hlolwetse ho bua le metswalle ena ya hae e metsha ya diphoofolo. Ho aneng a sa kgone ho nahana ka eng kapa eng. Yaba o hopola seo le korwana wa mogoditswane a ileng a mmolella sona. Ke ka yona nako ena mo teng tso teng a ileng a elellwa hore ha e so bui le barutwana mmoho le yena mane sekolong le hore le bona ba kile ba e ba le bophelo bo makatsang. Yaba ho tloha tsatsing leo ntso teng o qala ho bua haholo mo le barutwana mmoho le yena. O ile a leka ho tseba ka moo ba phelang ka teng. Seo ba se nahanang le tseo ba di etsang. Qetellong, ntle le ho elellwa letho, o ile iphumana a ena le metswalle e mengata ho feta mang kapa mang mo sekolong.
1: Ntso teng, ka nnete ke thabile ha e le mona o so ena le metswalle ya batho. Le nna ke kopa ba motswalle wa hao hle.
0: Oh, ngwanaka, ke a kgolwa hore ntso teng le yena a ka thabela hore le be metswalle. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Lebitso la ngwananyana wa mo paleng e ne e le mang?
1: E ne e le Ntso Teng Mmatshepi.
0: Ke eng se neng se sa tlwaeleha ka Ntso Teng?
2: O ne a sa bue le bana ba bang sekolong Mmatshepi, mme o ne a sena metswalle.
0: Ke eng seo a ileng a se fumana phaposing e nngwe ya ntlo ya bo e ntjha?
1: O ile a fumana buka e nngwe e neng e kwaetswe ka cover ya Gauta Mmatshepi.
0: Ka mora ho ba le buka ena nakwana, ho na le se seng se ileng sa etsahala. Ke eng seo?
2: Ntso Teng o ne o sa kgona ho bua le diphoofolo Mmatshepi.
0: Na o nahana hore buka eo ile ya thusa Ntso Teng ho theha setswalle le bana ba bang sekolong?
1: Ho jwalo Mmatshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle Mmatshepi.
6: Lenaneo lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Abdi e le shumele metso miraro metso tsu kamara hora ena ya le shume rentseri ke tlile le lanao ke la haola e tlabolle sebele song ena ya le sedi mo gahlelo kwa bobedi dumela hle haiba ke hona ho bulelang sealemoya sa hao ke boetse hape le wena ke o amohela harbe mo fela mane ho rinya le shume le metso e medi me motso songwe na he re tlo ke na ditabeng tsa batho ba qhwadileng me ka jeno he re bua ka taba ya bohlokwa jwang e re bua ka taba ya bohlokwa mo mamedi motle mo o fumanang hore lele bana ba motho ka mana ka tlung lena le ngwana bolona ya nang le ditlhoko tse ikgethang jwale re tlo sheba hore na ibe lona jwalo ka bana babo taba ena e le ama jwang re tlo shebana le yona ntlha eno me moitsi wa rona ke Meneheng Sebatli ke mosebeletsi wa setšhaba o santsa le teng kwano Meneheng Sebatli mme Sebatli dumela mme
1: dumela mme tsana
0: ke ya phela mme o phela hantle
1: ke phetse hantle mme ke le ngata o dumetse le ba mamedi ba le sedi mo tsweng wa kajeno
0: ao re le bohahle re le buile haholo mme Sebatli re bua ka taba ya bohlokwa eo kana kongwe renang le ho itlodisa mahlo jale re sheba

0: haholo e ama batho ka mekgwa e fapaneng. Empa he ha o tlua ho bana ba bona hangata o fumane hore maikutlo a bona a batla a fapane haholoholo hobane ba qetella ba na le maikarabelo a itseng. Ba ka tswa e le batho ba e leng hore ba batla ho thusa kapa ho fana ka yona tlhokomelo ha o tlua ho bona bana ba bo bona. And o ka fumana e le ntho e leng hore ba qetella e le hore ya ba ama hobane kaofela ba bona hore tsena di etsahala ka mokotjina and ba batla ho bapala karolo. Hangata o ka fumana hore lelapeng monana dikamano ha di qetelletse di amile nne le ntate fela le bona ba batla ho ka bapala karolo ho yona. And-e bongata ba yona e qetella e le hore na setjhaba le mo community ba katela ba e sheba ka mokgwa o jwang. Mara e batla haholoholo e ba ama ka mokgwa e fapaneng. E meng e ka tswa e le metle, e meng e ka tswa e le mebe.
1: Ha re ke re shebe ho ameha hona haholoholo maikutlong, re ke re shebane le ho ameha maikutlong ha bona.
0: Wa tseba nne ke na le yona nyewe e leng hore ke le ka dula ho yona. Tsona le monke na tsena le me le hore a utse una ka tsa a me a ile haholo e le go o elelwa hore nne o batla a hlokometse ditlhoko tsa enwa e mong haholo e le go ha yena a bua ka tsa hae e ka re tsa e ka re yena e tsama ya di motswadi a utse hore a enwa na o na le botshata botse so o ile ba bae ba ke he e le go dula fa tsho bua ka tsona ke tselle hore ha ke ta ho bua ka yona mona na lena ke tsitela pele hore le yena maikutlo a hae a tlatelwe ho qetela ho elelwa hore ke tlo qetela e nne ka motho a joang ti thabi ho bana ha ngata a qetela a bua hantle fela ka tso ka u di mo temo ke qetela di mo affect empa o kumane hore ho na le dintho tse tibileng haholo holo so ha ke ta ho elelwa ke na tse phahameng tse ka u di mo ke mo fitise ke jelo jalo ho di psychologist ba manu letimo e leng hore e ka tswa e tibile haholo mme wa ka ho qetela e bo re qetela re bona ya ntho ga a qetela ana le lihloyo ka bo le fetullo ka bo a qetela a bona hore yena ha bohlokwa ka bo maikutlo a hae ha bohlokwa.
1: Amen. Re fela re ke re fete mabenkeleng re tlo tsola pele ka taba ena ya bohlokwa mme hanyane fela.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mire re ho le tlobole letsha e mang ka maoto le tsupe hore ka ra machaba a le fatse le teng mile le bokgone le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Mamiti rentse re bua le moeti wa rona mabapi le taba ena mo re reng ha hona le ngwana ya nang le ditlhoko tse ikgethang ka lelapeng le hola mmo le yena jalo ka bana babo. Taba ena e le ama ka tsela efeng? Ke yona taba ya bohlokwa eo re tshohlang ho seng hona mona ditabeng tsa batho ba qhwadileng. Mme he wena momamedi motle re ntse re bua le moeti wa rona ya ntseng a hlalosa. Ke tshepa hore o ntse o mametse ka hloko ha mme Sebatli a ntse a hlalosa kwano jwalo ka mosebeletsi wa setjhaba. Jwale mme Sebatli ha re ke re shebe hore na bana bana mohlomong ba ngwana ba bo ngwana bo bona a nang le ditlhoko tse ikgethang re ka bona e ba bana ba holang ka tsela e jwang e ba bana ba bona halang ho le jwang bophelong ba bona ha ba ntse ba hola.
0: Matulana wa tseba he ka nnete ha o bua tabeng enana o ka bona hore qetello ya hore na ba hola jwang ka malapeng e qetella e

0: kapatang haholo. Wa tsela ha o ka sheba di organizations tse tsamang di go APD. Ha se organization e qadileng fela motho a re fela a a e ke qaletse. Ho la ba le gathello, ho la ba le lerato, ho la ba le tsotello ho tswa ka mokgo motho eno a na phela le motho ena wa ditlhoko tse kgethehileng a la e bona ka teng. So e qetele e le batho ba bohlokwa haholo setjhabeng. Ba na le mamello le kutlwisiso le hona ho rata ho fetola ka mokgwa dintho di ka qetellwang di le ka teng setjhabeng. O ka fumana e le batho ba e leng hore e se batla ho ba di bueleile. O fumana e le motho e leng gore maikemisetso wa hae bophelong o batla ho ruta batho, ho elelliswa batho kapa a be le mamelo e kgolo ha o tliwa go batho bana ba nang le ditlhoko tse di kgethileng. So go bona go tla go yona e na le karolo e botlhokwa gagolo-golo gagolo jang ga e le gore ka lapeng e qetelelwa e le ntho e e leng gore e bolokwa ka mokgwa e leng gore o tlaile gantle ga e qetelele le ntho e gatelelwang gagolo gore ba qetelele ba e amogele.
1: Hona le ntlha ya bohlokwa e o ileng wa e ama gore ka nako nngwe bana bana ba bang ba utlwisisa kapa go bona e ka bona ba tlodiswa mahlo mme ba bone e kareng motswadi kapa batswadi ba bona ba tsotella enwa ya nang le ditlhoko tse ikgethang go ba feta jwale re thusa jwang batswadi go etsa bonnete ba gore ba rata le gona go tshietsa bana bana ka o lekana.
0: Okay, to one. A ke rata gore ba tsa di baka. Ba tsa di baka ga se wa hore e nana e ka tsa ile tiko e leng hore ha le tlile tsa jwang ka yona. Ke ba rata ho le boa, di khatane le bona bo ikemisetse ba hore le ka tswa le hloka thuso. Sentse ho le teng mona APD Free State. Teng ka mehla yo se ke thabe le tsona dinyo tse tsana le tsona tsena tsa hore ho etsahala tjena le tjena le tjena re thusa jwang. Ntho e nngwe e leng gore re tlameha re elelle jalo ka batswadi le rona batswadi le tlameha le itlhokomele ke goreng bana ba teng and-e ba fapane le ga a na le ditlhoko tse ikgethileng ga o bolele gore eo e mong ena tlhoko tsa gae ga di botlhokwa jalo ga o ntse o fa ena a nang le ditlhoko tse kgethegileng nako le ena a senang tsona go sa kgatheletse gore na ga di e kgetha o le o kakang le ena o ntse o tlameha a fumane nako ya gae mo e leng gore e qetelela e le ngwana gobane go bua nnete tholwana e ntse e le ngwana ga ga tlamehang go tlidisa matlho so ke mo e leng gore mme ga a qeta go ananela ditlhoko tsa enwa e mongwe e ka gae di kgethegileng a ya gotlhe a be le nako a bue le ena a fane ka nako e e leng gore o kgona go bua maikutlo a gae a phuthulogile gore le ena ke a o bona ngwanaka o teng ngwana e mongwe wa baka ene maikutlo a gago a kgatheletsega go bolela gore ga o le jalo o qelela a kgona go bona gore e-e ga o na le thuso ke tlameya ke fane ka yone le nna ke tlameya gore ga ke tlhoka thuso ke qetelele ke buile ka yone so re tlameya batsadi ka tlong le tlameya le gopole gore ngwana ga a mong fela le a kaba ditlhoko di ka qetelela le nako e lebisitse go yena a etsa ga di kgethegileng ga a mong and-e leo e leng tlhoko tsa gae a di a kgethega di ntse di tlameile di fumane nako gobane o motswadi ka qetelelo at the end of the day o motswadi go bana bana ba le babedi.
1: Jale ga re qetela fela mme wa ka go bonagala taba ena motlhomong ka nako nngwe batswadi ba bangata ba ne ba sa e tlhokomele kapa ba sa e bone ka leitlho lena leo rona re shebang ka lona ka jeno e be motlhomong dikeletso tsa gago e ka ba difeng setšhabeng ka kakaretso go malapa a mofuta o.
0: Go botlhokwa gagolo go gopola gore ka gara ntlo ya gago ngwana e mong le mong o na le ditlhoko di ikgethile di sa ikgetha and-e re tlameya re gopole gape-gape gore wena motswadi and-e jalo ka o le motswadi o tlameya o ananele ditlhoko tsa e mong le e mong ka mo ntlong jalo ka tse re boletse gore dipuisano di botlhokwa gagolo go utlwa gore na e mong e ka ba o boemong bofeng e mong o ka ba o boemong bofeng ga e le gore ka tlong ka nnete go na le mokgwa e tshena e leng gore o a tseba gore mang o gokae mang o gokae o etsa dintho di be bobebe gagolo gore botlhe ba gole gantle ka tshebedisano mmogo le ka kutlwelo botlhoko le ka yona ntho ya goreng ke motho enwa ka tshenana ke tlameya go ba tshenana so re kopa batswadi gagologolo gore ba etse lelapa tikologo e e leng gore bana bana ba gola ka gara yona e be ntle gagolo e be poleke e phuthulogileng gobane le ga ba tswela ka ntle mo communityng ba qetelela ba fana ka ditholwana tse e leng gore di metse go tswa ka gara lelapa o qetella o fumana hore mogatelo ya maikutlo e ka tswa e se ka mo ntlong empa e tswa strateng mara ha e le ka mo ntlong ka mo ngwana o botse hantle maikutlo a hae a ananela e qetella e le momo e leng go kwa tseba hore ha e etsahala ka kwa motseng o ikemela jwang gore le ene qetele e le moahi wa motse karolo ya setšhaba e seng ka mokgwa o mobe maa ka mokgwa o hantle
1: Hey, re le bohahle me sebatli ka lesedi lena la bohlokwa taba tsa bohlokwa ka netetse o re buileng ka tsona le wena ka jeno me re tla boela re kopana hape le wena kana go etlantsa tsile monate me re le bo ke
0: le bo hile tlana le ba Lady FM
1: thank you me Mabedi metsotso e dula ho ema shema mabedi le metso e tsheletseng ka mora hora ena ya leshome. O ntse mametse e itlhabolle tshebeletsong ya hao ya lesedi. Ha re nke pina Uma Thandana, Boza Bongani, Nchang le Robi Malinga.

0: Hey, Baba Dimotle, Kyoka, Ubina Lison, what's my kitty sing along? Hey, but if you said the sing along, Homonati, man, Homonati, Hounso Hanna, Hounso Lee, Officina, Homono, Otsere, Mosebeti, Katata, Unso, Bina Lison, Adipinas, and Monato Mugano, are eight to leave once for a monati, man, Kamanta, Pina, Sasso, and Mamela Kia Mosa, Nomkita. It'll be Miss Sung, Emma Shama Betty, Lemeso, Emeraro, Pilo Hora, Yalishume, Lemosumo. Mabedi motle re tlokena ditabeng tsa ditshelete. Jale, ke na le potso eo ke lakatsang ho botsa yona o kontetsetse pele re buisana le moeti wa rona mona mo re to sheba hore na ebe ke eng kuri ntho ya pele fela e reng ha mogolo wa hao o kena o re tiling ebe e kgephola mogolo ona wa hao ha bohloko fela mo fumanang ebile mogolo wa hao o sa khone le hore o ka qeta matsatsi a magago ba bang matsatsi a magago a mangata mogolo o fedile ba bang hona tsatsi lona le o le go tseng ka lona o utlwa ha ne re ho la batswadi ba rona ba re wa se ba ke na chalete ha ke na chalete ne re ipotsa hore na joang o fumana re ba se ba re ai khona me o re mogolo ha o sa le yo ntate o mogolo ha o sa ile ha na chalete o khotse ka jenu mose hona ka jenu ha khotse Ye, babu hale hampe ba o jwetsa ka mogho a senang tšhelete ka teng joang o gotse ona tsatsine kapa o gotse maobane e teng tšwa jwale ko hona re gotse ga di bona ba ne ba tsho ba re letla hola letla di bona le rona re fihlile moo mo ireng ha o qeta o fumana moputso wa gao fela ha o nke le matsatsi a makae o fedile jwale ke eng yena e leng hore ke yona ntho ya pele ha moputso wa gao kena fela o kgephola e kgephola moputso wa gago ga bohloko fela thefula moputso wa gago ga bohloko fela ke eng peo 086 000 3084 ke nomoraka ya mohala pele re ka buisana le metsi wa rona rona ebe ha o bona moputso wa gago ka nnete o fela ka o panya ga leitlho fela re ka o thusa jwang re ka o thusa jwang ke eng seo a ka o thusang ka tsona dikeletso tseo a ka o thusang ka tsona ke difeng ke yona taba eo re buang ka yona jwale a kontetsetse re utlwe gorena wena o re ga moputso wa gago kena fela ntho ya pele e o bonang e fitlha e kgephola moputso ona wa gago ga bohloko fela ke eng 086 000 3084 ke nomoreka ya mogala mo mamedi motle ga o ntse o ntetsetsa e re nna ke lokise mabenkele
1: E bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha na ana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico. Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse, re ikotle difuba re re, le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
3: ananela.
2: Se di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM ke molelwa
0: Mamidi e le shume le meso e robong a pele hora ya le shume le moso mo meso 086 000 3084 ke no moreka ya mohala kwano Lesedi dumela
4: ra mama
0: ke teng o ka ntate
4: de wa le ntate ka ntate mo da ka ya paka
0: e ntate
4: e tukwa ntwa ka sotsa sa gone ha mo kholo tsena bankeng ya motho
0: ke e gephola mogolo wa hao ya pele fela e gephola mogolo wa hao wa botlokoki
4: ke ke ntse ke putanya nna le nna mmetlere o seng ho ho ho ho tla message me hlaena wa mo phone
0: a mo khotsi tsantsi o tsebe now chelte hao ha o qeta o gola ke eng e hulwang e ngata e o bona gore e ntshwena ya city sa mane o ka siri wa o tsebe o bona fela chelte etswa a e ntshwa
4: a ta go di policy ke le policy
0: e se jwalo jwalo ra o tsebe ke eng a icon ne se ke tshukire ka bo yao a ina nete mo khotsi
4: policy o hula hantle mafela go ile mara every day you got to have message me hlae
0: wa horeng
4: wa go na ke nne go ha go ke se tga me go bo ma 300 fancy go tsane se ge post 300 se tshe u ile ye
0: king ga le ke ona putswa ka hore na ntwe e ya pele fela e gephola mogelo mogolo wa ha wa bohluko wena o re ke di
4: police eh ke tshele ke police ya na simigal police fela
0: wa tsaba go bohlokwa hore ha phone re tete o shebe o shebe di statement tsa ha o tsa banka o shebe na ke eng ntse hula chelte ha o jale batho ba bangata ba itsotelle ntwe eno bona fela chelte ntse fukutse ha una ngongoreo ya rona e fukutswa ke eng o go dule fatse o check di statement tsa ha o tsa banka mogotsi
4: okay mam
0: wa tsaba 5 cent la o ka tswa 5 cent fela o tshwantse botse go 5 cent e itswa ya kae
4: okay mam
0: thank you my darling Lesa di FM Dumel.
3: Dumel am betulwana.
0: Hello me.
3: Rete le ka me.
0: Ke tengwe ka ngwanese.
3: Rete metulwana. Metulwana nna ntapili e tefulang mogolo wa ka. Ke installment ya koloi. Ke yona e udimo, e udimo haholo ke patala tjhelete ngata. For koloi ho botla di insurance. Di koloi tse ding
0: bunyane
3: ke tsona ntho tse tefulang
0: moputso wa hao o ganna o fitlhela kae
3: ntse o ganna o fitlhela ka mora bo di 15 metulwane
0: mara ke sekoloto sa koloi hona jwale
3: ntho o kila bona o patala o fita 10,000 for koloi metulwane ke tjhelete e ngata haholo o botlo patala around 5,000 for the insurance tsa koloi di tefula mare he ho so se o kae le mong sona sena ke tlabe ke qetela o e patala
0: ompe o tlabe o utlwile mogotsi
3: ke tlabe ke utlwile mmetholwane ke a leboa mmetholwane
0: ke lebile mogathi wa tsatsi le monatse utlwa
3: thank you mmetholwane
0: thank you mme bye bye
5: bye
0: didebi tsona tse dintate di tla o tefula lesadi dumela
5: Mela Tuan.
0: Ndate dumela.
5: Ke le fa mo le ditola.
0: Ndate.
5: Ai nante to fila mbutswa ka holo tholwana ke nnete e ntshiwa ke nna. Ha ona ke a ke bela le banka go hang. E di jo tholwana a khona bana. Di jo ha di a tuka high money. Jo jo jo jo. Ke yona nthing khika khika nga bohloko motlomo motlomo ga watle go jebe. Ke le gile bana a ke le mong ho jae be ha ho jwe e sene re ka tswela pele di jo hana yo le tsi ai khona ai tsale di tlo le di jo ajena ai di jo ka di mo mogolo ya gona
0: o shebane le lapala ha o fela ka pontso le ba ne ba shebane le lapala ha o ka mona o shebane le ha e kwana le bona ba be hantle
5: bana e tsi a mabedi tholwa o shebane le lapala ha o ka ntina le leno ke lana ka nka ai
0: wa ntse
5: ke nna go ha ke bela le letho fela a di jo tholwana
0: bunyane o sebedisa chelte kae go reka grocery
5: wa tsaba ga ke sebedisa ke nne ha e ba ka ne di ke thabalo e bolela tholwana e o batla chelte eng a tla for di jo fela
0: le so itse mabaka mang
5: ibe tsa le be ke la di jo fela go bona ga e ka o ngopile fela e gape ya dilitimola gore banna a kgona e tlile ke o sireditse yona ka ofela ke a leboa
0: a ntate oka ke a leboa tle mamedi re keng ke wa o qetela fela hello
6: monotholwana le kae
0: ke a phela o phela gantle ngwanese
6: re tsile o bua le Eugene ka mona ka mo Kempton Park ka
0: ee ya Eugene
6: a o tholwana ee koloi ntapi le fela ha tshelete e kena fela mo le ha e hula fela le boroko bo ya fela ha e qeta ho enka mo after 2 days 3 days a o sana next of course
0: bana ba makala ha hore ha ke na tshelete o qeta o fumana mopontsi wa tsiba ha re hola ke qeta o etsa mohlala ha re hola ne re makalla batswadi ba rona hore a qeta o gola aba ga ke na next next next ha ke na abe bo hali bona bona re ipotse re motho o qeta o gola a re letla hola letla di bona ga di bona jwale
6: ka nne do se le se ke ba tsela le come sebetse ngwana ba sebetse mo ke ba tsiba khalentse ga lwantsha batswadi ba rona re re eh motho a sina tshelete o jetse ga ke na tshelete ya go tsama o ye sekolo o bolwana ga mme ka moso qeta o gola
0: mawana
6: no ye tsala ka rona hona jwale ke rena jwale ga iponela jwale ga ke mathata ka nnete
0: ke mathata ka nnete mogolo ha o qeti le beke
6: ke a leboa se tsela le iqala le o kena le CDFM ke a leboa
0: yo Eugene ke lebohile le nna ke thabetse o bua le wena ka jeno ke a leboa hle.
6: Thank you,
0: Stilana. Hasimo, hey, bye-bye.
6: Thank you, bye-bye.
0: Bye. E le shume le mesume di meso sepe le hora ya le shume le mosumong e re fela ke tse tsena he re tsebe ho tlo buisana le moeti wa rona mabapi le tsona tabatsena.

0: di ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi re bua le legolokwe ntate Nick Moloi. A ke go legolokwe ntate Moloi bo Moloi ke magolokwe.
2: Ke legolokwe mme.
1: Ke a tsimba. Rile buile ntate Nick Moloi yena ke mo eletse ditabeng tsa ditšhelete mo momenteng motle ke ena moeti wa rona ka mora gore re o nonye maikutlo gore na ha moputso wa gao o kena ke eng ntho ya pele e thefulang moputso wa gao e ntate Nick batho ba hula ka thata wa tsa batho ba hula ka thata ntate matsatsi ana a thata ke matsatsi a thata a bophelo mo o fumanang gore o a sebetsa empa ga o bone na o sebeletsa kae jale go ya ka lona ditsebi ditabeng tsena tsa ditšhelete ka nako ngwe wa tse batla fumana e kare o bo o bone kare nna dipokotho tsa ka gobaneng di dutla ga kana-kana tšhelete ga e kgone o dula ka dipokothong tsa ka ka mona e be motlhomong le fumana sesosa se segolo e le sefeng ntate Moloi sa gore e be ka nnete tšhelete ga e dule ga e fitlha fela ya feta
2: Ke a leboa mme ka potso ya gago pele ke takala ka o dumedisa bamamedi ba lesedi kao fela mme tholwana ntho ena go na le tho tsa mamedis ke ditshenyegelo tse o di etsang tse nyane tse o di bona e kare ga dina o tlosa botlhoko ga o di etsa empa ga kgwedi fela o tla fumana gore di seromakile tšhelete ya gago gagolo ke a kgola wa gopolankile ka bua nako e leng re kopane pele ke bua ka taba gore ga o feta di-tilling mane o tla fumana ba entse mokgabiso mo ona ka di-shute ka eng ka eng ke tse dingwe ka dintho tse re di bitsang di-money dix tseno
1: tsene tse ba o gogelang o se o qetile tro le itletseng date o paketse ga o feta mona go na le ntho tse o gogelang matlho a gago le tatso ya gago gore ei e ka re nka ja ntho ena e re ke e latlhele ka mankeng ka mona ka mantsi a mang ntho eno e ntse ka sepheo le morero
2: e ntse ka sepheo le morero gore tla re ga ketile lwanakile tsana a naana gore ke ditlhoko tsa gae jale ge ko mofa tsena tse e leng gona sa diplanela jalo o tla di bona ka pele ya bara ke 50 cent kapa ke 1 rand 50 kapa ke 20 randa empa o tlo sheba kgweding gore na o tla bo sentse tšhelete ja o tla bo sentse tšhelete ngata gagolo Fedin tsa tsona ke bo gore nna ke ke captain ya ke ya mosebetsing ke tla ka ko toropong ke e nngwe ya di-money dix tseno bane dijo tse o di reka toropong di tlhwatlhwa e godimo gagolo o ka fumana gore plate motlhomong tse le bo ma-45 rand ka bo 50 rand empa ga o ne o phaile lapeng o ka bo o tlile le dijo tse e leng gore ke tse o ne o di rekile ko kgwedi tse e leng gore o tla bo sa senya ga kalo ntho tse dingwe ke tsa di-subscription go na le di-subscription tse ngata tse e leng gore batho ba di etsa tse dingwe ke tsa le bo di-ring tone ke bone o tshwana le gore for beke o tla patala 6 ranta kapa per day ntho tseo ntho tseo motho o tla ba bona e se tšhelete empa ga o se o dula fatshe o sheba gore di-6 ranta tse ke di itseng per day for matsatsi ya 10 ke 60 rand ka mantswe a mangwe ga o se o etsa kgweding ke bokae jale ke bo is more than 180 rand
1: o bua ntlha botlhokwa gobane go na le ntate go bana ba ntseng ba letsitse kwano ya reng o tla fumana gore ga etsa motlhala fela ke setse ka 600 ranta motsheyare mane se ke iphumana ke setse ka 400 empa ke soreke ke so ntshe tšhelete ke ipotsa gore na tšhelete ya ka ntse e nyametswa keng ebile ke go ena ke re wa tseba batho ba bangata ga ba e le tlhoko gore go sheba statemente sa gago sa banka go botlhokwa o tseba gore na sente e nngwe le nngwe ya gago e ya kae jale batho ba bangata ga re tsotelleng tate ga o bona tšhelete ntse e nyamela ga gona motlhang o emang ka maoto o sheba gore na gantlentle tšhelete e na ka e nyamela ya kae jale ka o qeta o etsa motlhala wa gore le 5 ranta kapa 6 ranta ga e tswile ke tšhelete ngata ga e se e tswa tsatsi le leng le le leng
2: ke nnete
1: jale ee ntate tswale pele
2: go tshwana kana le ga o ntsile emere ya metsi o e tlatsitse metsi entse dula e rotha ha e rothile ha ngontse ra e rothile ha ngotse ha ntse dula e rotha jwa ketelo tsa fumana so sna metsi ka ra ngoyi empa o ntse bona ile tshwenya no ra ke go thodinyana fela le go thodinyana mara ha ntse dula a tswa mara o thodiya a ketela ke dile metsi la na le ka hara emene
1: Jale, motla mong re ke re shebe mekgwa eo batho ba ka e sebedisang ntate Moloi hore ba tle ba hlokomele ha tjhelete ya hao e ntse e tswa hanyane hanyane o sa hlokomele. Re ka etsa re ba thusa jwang hore mohlomong motho a elellwe ntlha ya mofuta ono re ba thusa jwang?
2: Nka re ha motho a ka nka le ka ba a notebook kapa hona cell phone ya hao one cell phone tsa hona tjena ba re ke di smartphone. A re khote sente e nngwe le e nngwe a e sebedisang.
1: Ee ntate Moloi ke number one ya o etsa ntho eo.
2: Sente ka reka chipisi, ntshitse 10 randa ka reka airtime, ntshitse 20 randa ka reka pie.
1: Ntate ako ngo se gaibane mo ntate o bane ke ye mongwa batho ba etsa nthweno metswalle ya ka ya tseba ba lelapa ba tseba gore ha ka dula mola ka notebook ile ha yele o tsebe jwalo wa kopanya le hore na tshintshi le mofile na ke motho le tshintsha go go mme ntate
2: no
1: ha ho tlo go tsa ntate
2: no e buso kwa bane ha o tsetsa go etsa jwalo o tla go tlo sheba fumana hore na dinko eo neng e le ditlhoko tsa gao ke difeng le tse e le le ditlho tse o neng ba o di batla ke difeng le tse e leng gore tsena ga di botlhokwa ke tsona di-manifixi tseno o tla kgona go di bona ntho tseno ka ofela
1: gape e o thusa le gore o tsebe gore na sente e nngwe le nngwe le nngwe ya gago e ile kae ga o dula mona gore he ga ke na tšhelete o kgone go ba le bopaki ba gore e ile kae ga iyo e ile kae
2: ee yona e etsa jalo gobane gape le ntho nngwe gape le yona banka di-statement tse tsa banka tse o tla fumana gore motho o ntse a reka ka mona swipe ka mona swipe ka mona go na le bo di-debit order ka mona ga ore o tla fumana gore interest tsa tla ba dipatile ke tšhelete e ngata gono le bo di-cash spend ukakara e re ke sendele mang tšhelete cash spend ena ga o e etsa e nka bo 9 rand tšheleteng ya gago
1: Ntate Moloi ha re qetela fela ka lebaka la nako bohlokwa ba gore o kgone go aroganya dintho tseo o di tlhokang le ntho tseo o reng tsena ke dintho tse ke di batlang bohlokwa ba seo ke bofeng
2: bohlokwa ba teng ke ba gore o tla kgona go tseba gore na tšhelete ya gao e sebetsa ka tsela e jwang o tla kgona go tseba gore e le gore ke dintho tse e leng gore ke ditlhoko tsa bohlokwa ke difeng di mpatla tšhelete e kae tse e leng gore tse ke di batla nna di mpatla tšhelete e kae le tse e leng gore ke dintho tse e leng gore ke dula ke direka fela ke ile dishopong di ncosta tšhelete e kae mme o ithute gore o save tšhelete eo o ne o reka dintho tseno tse o sa di tlhokeng o e save le a ka ba 50 rand kapa ya ba 100 rand o save ga se gore o tshwanetse o save 2000 kapa 5000 but go ipaetsa gore o save mohlomo o bele ka mo o beyang tšhelete ka teng mohlomo o bele account be ba le another account e leng gore ke ya saving e ne ya saving ke mo ntse o beya 50 rand kgwedi le kgwedi kapa 100 rand 100 rand ya sekomo se fela ke 1002 ka mantswe a mang o setse o tlwaela gore o tshwanetse o save tšhelete tšhelete ga e kena kgwedi le kgwedi o seke wa e sebedisa ka ofela
1: e mo o dutse mane kgoneng ore ke utlwa le bua ka o boloka ke boloka e feng gobane ga e fitlhela e fitlhela mabakeng ka ofela empa ke keletso ya botlhokwa go na le mo mabedi e a botsang a re ka nako nngwe ke le mametse ga le ntse le bua gore go nka scaftene ka bantho ya botlhokwa e o bolokela tšhelete a re ka nako nngwe go na le bana bo mme ba rekisang bo ntate ba rekisang gaufi le mo o le sebetsang mane ba rekisa dijo jwale le bona ba lebeleletse tshietso ya rona gore re ba tshehetse go be le seo le bona ba se begang tafoleng ga ba chaisa bakeng sa ba malapa a bona jwale mohlomo mono ke utlwa e le taba botlhokwa ntate Moloi ke utlwa e le potso ya botlhokwa ka nnete mohlomo mono re eletsa jwang gobane ka nako nngwe jwale wa etsa hala ka nete lwana o utlwele bana ba rekisang bohlukore me ane ya rekisang magunyamane a go rekile motshietsa la ile ka 5 rand wa e bona
2: ke nete mme o ka nna wa motshietsa mara ha iske ya ba tswaelo ya ha ha iske ya ba tswaelo gore le tsatsi le tsatsi tla bo re go lo thietsa mmelo a rekisang ka ntle ka mang batho ba bangata ba feta mona so ena fela ha ke le ka motshietsa ka yeno ona le mo hata ka tsa motshetsa ho sana ona le mo hata motshetsa ka labora
1: ai ntate moloi ka nete re ya le bo hle ka dikeletso sena tsa bohlokwa wa tsa bakana ko ding kana ko tseding reading ka hanyane dinthotse tsa halang bophilong ba rona jwalo ka o tshore sente engwe lengwe etswang moputsong wa hao e bohlokwa o tshwanetse o tsebe o nke boikarabelo ba yona hore na etswa e ya kae ka tla sa mabaka a feng tjole ke ntho tsa bohlokwa tse o rulukelang hore re di ele hlokwa ka nete re lebuile kana ko ya hao ntate moloi tsatsi le monate ntate
2: no le nna ke lebuile mme le ba mamedi ka ofela ba le sedi
1: re a leboga ntate
2: thank you mme
1: a se mohem mamedi o ikutlwetse hle hei ho thata ke nnete ho thata ke nnete empa dikeletso tseo a faneng ka tsona ke nahana ke tseo mohlomong re ka di sebedisang hore re leke ho balehela bothata bona go di mahlong ho rakia le shumele motsumong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC ditabatsena di balwa ke mosiwa tshweu.

0: mamedi ba batle ba le Sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Omedi ke metso so e le shume le metso mene ka mara hora ena ya le shume le motso mong hey ba tsama ka nnete batho bana ba tswang dina hentse ka ntle ba senang ditokomane tsa ba kwana Afrika Borwa. Ai ba tsama ka nnete hlile ba le ba malapeng jwa le ba tsama iswa ba le ba malapeng re bone ba ka bang le kholo go mashume a mahlano ba naha ya Malawi ba tsama ya mafelong ana a fitileng a beke ba tloa ka mane ka motse kapa ka dibese tse pedi di libile ka mana ka Malawi me ba lebeletse hore ba tla fihla malapeng a bona ka jeno e ho lebeletse hore ba tla fihla malapeng a bona ka jeno re bone hape le ka mana ka OR Tambo mafelong ana a fitileng a beke ba naha ya Ghana ba ka bang magolo a tsheletseng mashome a tsheletseng le metso e meraro le bona ka nnete ba leba malapeng hopola ke ba senang ditokomane tsa hore ba be ka kwano ka naheng ena ya Afrika Borwa. Ebile re bone le mo presidente Maobane a kgothaletsa ma-Afrika Borwa a ntseng ana le dibukana tsa boitsebiso tse tala hore le fetohele mokgweng o motjha wa dikarete tsena tse seng di sebediswa tsa boitsebiso. Di ntse di amohelwa tsena tse tala empa ba kgothaletsa hore ka hohle-hohle ma-Afrika Borwa fetohelang mokgweng ona o motjha wa dikarete tsa boitsebiso hle etsang jwalo hobane ha nako e ntse e tsamaya tsena tse tsa dibukana tse tala ho na le mohlang ho tla thwe ha di sa le molaong ha di sa sebetsa hobane ba

0: Dumela hle Thuli baby ke kopela re atlehile mofokeng wa hola ka jeno o qeta dilemo tse tsheletseng ke re ntate modimo mo etsa hantle a mopate tlasa tsireletso ya hai a bone tsedintse ngata nthontsohle modimo a bomofe bohlale are hip hip hore ke makatiba tsiana ka mana ka khubetswana Clarence ya reng o hola hole o bone dilemo tsedintse ngata ngata. Hi Thuli, ke kopela ntsala ke Pulane Segalo o dula ka mona ka Mokopane Limpopo o keteka tsatsi la hae la tswalo ka jeno ke re ho yena hle abe le dilemo tse dingwe tse ngata ngata gapu gapu ya mahlonolo e moatele re ya leboga ka bophelo ba hae hle ntate Modimo a mo fe dilemo tse dingwe tse ngata ngata. A tsamong hape ya ketikang letsatsi la tswalo ke kopa ho lakaletsa ngwaneso Nthabiseng letsatsi le monate la tswalo ka jeno yena o dula ka mana ka Glen o kopelwa ke banele ke ngwanabo ya reng happy happy birthday hle a ketike letsatsi la hae la tswalo ha monate nati nati. Ke kopana le molaetsa ho thwe ka jeno ho hola dieketseng mahlatsane mokebe ka mana ka Kroonstad. Ke re ho yena a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata ke kgoboso mahlatsane ka mana ka Sunflower Park ke hlohlolwane ya reng happy happy birthday ho yena hle a bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Samkelo Ndlovu, dumela hle, ke bona ke letsatsi la hao la tswalo ka jeno, qeta dilemo tse ngata ngata. Ya reng gapu gapu ya mahlonolo e watele ke motswalle wa hao Lebo, o re happy happy birthday o keteke ha monate. Mametse ne Seri FM mo mamedi dumela.
1: Mate le kae mama?
0: Hello, le kae?
1: Se ke ne mama kana di tsareisi, tsola na mo tsiki kotela dikele di matsobane. Ke rata ke modimo ke tsena ha ntle a hola a hole. So se tsa di batla modimo a mofetsona. Ke ya khona mam khwana di a tshepitsitseng ke setshwana. Ke kala utlwa lo go setshwana. Almana ka sa le ke tona mahlo. Ke a lebo ala ga tsena.
0: Ah, a be pele skotolo. Be pele skotolo ma jali.
1: Bonke da ke ka le bo. Thank you ena la ga tsela.
0: Thank you my darling. Bye bye mami. Bye bye. Bye bye. Arinke mo mamedi kwano ya rometseng voice note ke
2: hello metule baby hle e ke ke le fatseng la qhola qhimani ke kopele ne mangqa ka tebello ke kopele me ma fred mulefe ke kopele ntate edward tennis ke maholo ba ka ba kereke ya bethesta ha lenela mo he ha ba hole he ke ntse ke barata hle methuli ke jola ne mulefe ka mona ka Gauteng.
3: Hello Thuli le kae? Ke mme Miriam mo ke a ikopela ke a pezea ke a leboa Thuli ke a ikopela mohau wa modimo ko bone Thuli ai ke kopa o kena hle le nna ke ikopela.
2: Hello metule baby hle e ke ke le fatseng la qhola qhimani ke kopele ne mangqa ka tebello ke kopele me ma fred mulefe ke kopele ntate edward tennis ke maholo ba ka ba kereke ya bethesta ha lenela mo he ha ba hole he ke ntse ke barata hle metule ke jola ne mulefe ka mona ka Gauteng.
0: Ei jola ne o di lahletse di le 5 ka ofe.
4: Dumela Australia. Kajeno ho hola auma matshasana mokwena. La sa le sekolo fatseng le mala ka kwana. Wa hola kajeno. Ke re tate Modimo a lo mo etsa hantle.
5: Dumela Australia. Ke nna kholiseng ke se ka mana ka Welcome ke kupela ke ne we sithunya wa hula ka jeku ne ke re happy birthday ke ne we sithunya I love you.
6: Hello Metuli o bua le mema Thabantsha ka mana ka Botshabelo tsatsi le ka shekulene na ka di 80 tsa June ke batla o kupela ngwetsi ya ka e le nosizwe chaka yena o mane le fatseng la Bloemfontein wa hula ka sheku o hola mo le setloholo sa ka mane le di brande e leng junior mota ke re ba hole hle methuli ba kopola ke nna mathabang chaka ka mona ka botshabelo W section ya lebo
7: Dumela o sithule le ke ai ha mna tike tsala ho kiena
8: mona re se ke mona sa kwano ho seng hona ho tse
7: kopela ke kopela mwana wa butua ka ona birthday ya ka ka satata ha ke le Kelvin Boyce ke kopela ke ga gadiwa ha ka mona ka phukeng ka thabo ga gadiwa ha ga gadiwa ho a hole a be motelele
0: Oh, momamedi o hlokomele hle ha o recorda voice note o no dimi wireless se ka kenya taba tseding mo laetseng wa ha o hle o tsebe o hla o hlakile a monati o hlake ha monati mo laetsa wa ha o hlokomela hore ha o etsa voice note eno o time selmoya o tlile le sporo ntse inanata be dinya motho ka mogau ka mo ya o qenehela ka jeno sporos ayo gautseng wana mmere motho yo wa seqeti ba nna o kopela iri kenke wala isa wa qetela kwa ne tuli baby dumela ke re happy birthday ho Steven Sehume le moradi wa hae Sipati Sehume ba ketika ba le babedi ka jeno ba kopelwa ke Gantse Sehume le yena o ka mana ka Kronstadt are happy happy birthday ho bona hle ba ketike ha monati Lerato Magetha dumela hle wa hola ke a bona ka jeno o kopelwa ke ausi wa hao ya monyane dillo ka mana ka Carltonville are letsatsi le monate la tswalo ho wena hle o ketike ha monate nate nate ya o qetela fela tseko kwa lepe wa hola ka jeno o kopelwa ke Lucky kwa lepe ka mana ka Ngwathe Edenville are modimo ko ketika tsatsi la hao la tswalo ha monate mesoso e dula ho ema shoma mabedi le mesoropedi ka mora hora ya leshume le motsumong re ke feletse melaetsa ena he ka pina ya Atlantic Star You deserve the best.

0: ke metsotso e mashume a mabedi le metso mehlano pele hora ya leshume le metso e medi o ntse mametse le Sedi FM na ne o kila haola itlhabolle mo mamete motlhe dumele tlhe re boetse gape ka jeno re tlisitse ngaka lapeng la gago re tlisitse ngaka mona mosebetsing mo o leng gona teng ngaka e kapa kae mo mametseng o le gona teng ngaka ke ena re tlisitse gaufi le wena ke Dr Pielo Sehloho yena ke ngaka ya maoto ka jeno re bua ka bothata ba maoto ha holo kana ka nngwe utlwa maoto a gago e kare a shwele bogatsu ga o a utlwe le ga o tshwara ga o utlwe letho le ga ore wa itsipa o fumane o sa utlwe ho hang nenneng o utlwe maoto ana e kare a tsamaya dinalete a tlhajwa ke dinalete mo mamedi motle kapa ka nako nngwe o utlwe a tlelwa ke motšheso o mongata fela jale re tlo bua ka yona taba eno le Dr Pielo Sehloho o santse a le teng mogaleng kwano Dr Sehloho dumelang tate
1: dumelang mmele kae
0: Hello doctor.
1: Eh ame ke ding le kae?
0: Oh ke a phela o phela hantle ntate.
1: Ah ke a phela nnaka.
0: Ke a lebo ha hle re o amela kwa na ho le Sedi FM.
1: Mhm no ke lebo la ho ba teng.
0: Ke a lebo ha doctor. Ka jeno re bua ka bothata ba maoto doctor. Kana ka nngwe ho na le mafu a itseng hore batho ba qetelle bana le bothata ba maoto. Me ke mo ya dintla tsa bohlokwa tse hore tlang ho di tshohla ka jeno mo o fumana kana ka nngwe maoto a hao a shwa bohatsu kapa kana ka nngwe o fumana hore e ka re o hlajwa ke dinalete kapa o utlwe motšheso o matla o tswa maotong a hao mona jwale ha re ke re tlo sheba hore na ebe ntla tsena di tse o re buang ka tsona hantle ntle bothata bo bakwa keng
1: no ka bothata bono hangata bo bakwa ke ntho tse re bitsang di-nerves ha di ka utlwa bohloko o fumana le gore na maoto a swa bogatsu a chesa kapa ka ga tlhatswa ke dinaledi gagolo-golo etsagala batho ba nang le bohloko ba tswekere ke bona batho ba iphumanang ba na le mathata a nono a di-nerves bohloko bo go bitsang sensory neuropathy ka sekgowa so ye tsa hala jalo empa he ha se batho ba nang le bohloko ba tswekere fela ba iphumanang ba na le bothata bo le batho ba nang le ba tlhokang di-vitamin B12 batho ba nang le bothata ba mokokotlo o fumane gore na mokokotlo o na le o utlwile bohloko kapa o na le operation e itseng so ke gonate e tsagala bathong ba e bakwa ke ntho tse e kang tseo
0: e tlhakile doctor jale dintlha tsena matshwao ana a o re buileng ka ona gona go tlhajwa ke dinalete utlwa ka ga tlhajwa ke dinalete kapa a chesa golo kapa a shwele bogatsu ke neng moo he o tlameyang gore o raoge o lo o bona gore na o fumana thuso jwang ka bothata bo
1: hang fela ga o a utlwa e tsagala jalo ka gobane ga e se ntho e tlaleileng ga se ntho e iketsagalang fela o na le bothata gang ga ka utlwa maotso a so bogatsu kapa a tlhatswa ke dinalete kapa ba le motšheso hang fela ga o utlwa bothata bonno wa ya wa nyaroga o le o batla thuso ka gobane ga se hasn't it really been has ki I'm saying ya gore hona le bothata mmeli mo so ho batla o lo batla thutsa ka ka pelanyane pele ha o ka ba le bothata bo dipileng ka pa bo ka re mo se bie
0: jale matshwao ana a o re buileng ka wona Dr. A ntshwarele hanyane ngana fela re fete mabenkeleng ka gotlhe
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Wa le fatsi mo se mafatsenga America Canada le Mexico

0: lefuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: Halo le khase di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molelo.
2: Hey, mme de motle, hopola ba sebetse mmoho le rona twasa le batukada ba ka mona ka papadi tsa mohope wa lefatshe. Ke bone maobane ba ne ba le stadiumong mafelongana beke ho ne ho bapala sehlopha sa meka ubere se ileng sa bapala dipapadi tsa mohope wa lefatshe ba emetse na ena ya Afrika Borwa ka selemo sa 2010 ba ne ba bapala jalo le meka ubere ya Mexico mehe. Ke bone ditshwantsho ka nnete eo ho monate wa tseba ho monate ba ntse ba re beya leseding hore na ho jwang modu jwang ka moo le balatedi ba sehlopha sa rona sa naha sa Afrika Borwa. Ke bone ka nnete modi e le o phahameng haholo, maikutlo a phahame ho le monate ho binwa, ba nkuwa dinepe ka mono, ba nkuwa di-video, ba etsa dintho tse ba tlwaetseng ho di etsa ha ba le kwano lapeng Afrika Borwa. Monate o mokalo ka nnete, re a leboha, re a leboha. Dula o ntse mametse lesedi FM hobane le rona re tlo ba babang ba di radio station tse tla o hasetsa dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe jwalo ka o tseba hore SABC ntate ha e khona itswile ya ntsha di radio station tsa yona, ya ntsha television. Hey, ho hobe ntate, ho hobe. Dula o mametse lesedi FM. Sibidi molefe le yena kile ka mona television girl mosebetsi o motle. Mosebetsi o motle. Ho bua ka tsona papadi tsena ntate tsa mohope wa lefatshe. Ho hobe. Hobane ho sosetse matsatsi a mararo fela pele re kena ho tsona. Ha se mohe ha re fetele hape, re khutlela hape tabeng eo re ntseng re bua ka yona le moetsi wa rona ke ngaka ya maoto jwalo ka ha ke hlalositse, me o ntse a re hlalosetsa taba ena ya ho bona kapa ho utlwa maoto a hao a shwa bahatsu kapa e ka re o hlabua ke dinalete kapa mohlomong ka nako tse ding o fumane hore ke maoto ao e leng hore momamede motle a ba botsikinyane a chese dintho tseno kaofela o sa hlalositse hore batho ba nang le lefu la tswekere ke bona bao hangata le ha e se bona fela empa ke bona bao e leng hore hangata ba ba le bothata bona ka mantswe a mang le dinerefe tsa hao ehlile di tlabe di bontsha hore ho na le bothata bo itseng. Jwale ke yena ngaka ya ntseng a hlalosa ditaba tsena ka botlalo. Jwale ha re ke re shebe doctor hore na ebe tsela eo mohlomong re phelang ka yona re kgethang ho phela ka yona na ebe e ka ba le tshusumetso e itseng bothateng bona bo re buang ka bona ba maoto, lifestyle ya rona na e ka ba le tshusumetso e itseng bothateng bona bo re buang ka bona ba maoto?
3: E tlile ba le mwaka tsela eo re phelang ka yona le yona e na le tshusumetso e itseng. Ke tlo etsa mohlala ka ditso tse pedi. Ho tuba ho affecta maoto a rona ka tsela e jwalo le hona o hopola rona batho ba tubang ke batho ba ikgeketseng ho etsa lalo bale ho sebedisa dithethefatsi ho ye ho utlwise maoto bohloko o ketela e le horeng o ba le bohloko ba phallo ya madi. Ha phallo ya madi e se hantle o ketela ho ba le matshwao ao o fumane utlwa maoto a hatsetseo kapa maoto a tshetsa kapa maoto a ba le botsikinyane ntholana tse jwalo. Ke ntho ya pele eo e ketang e fumana hona e be le tshosometso. Ntlha ya bobedi ke tsela eo re phelang ka yona ke ka lereo la sekgowa kere ke sedentary lifestyle. Go sa ikwetlisi, go sa je hantle, go phela o dutse fela, ntshonyana tse jalo o ketela le goreng le mmele o ketela o bala bothatanyana bo itseng. O atametsa matlhoko a tshwanang le botlhoko ba tswekere. O fumana le goreng o ketela o ba jalo. So hangata e etsagala gobane e entse gore o ketela o bale bothata le botlhoko bo itseng bo kang tswekere kapa botlhoko ba phalo ya madi ntshonyana tse jalo. Go dire re phelang ka yona le yona e tshosometsa gore o ketele o bale mantu a nang le khomi ya di dinese.
2: Mabedi e bang ona le dipotso tseo lakatsang go di botsa Dr. Reteng Hle a koletse nomoro ya rona ya mohala ke 086-000-3084 086-000-3084. Gobane mohlomong ga re ntse re bua le ena mona o na le potso kapa o na le tlhakisetso e o lakatsang gore a o tlhakisetse yona. Ke diteko tsa mofuta ofeng tseo le di etsang Dr. go leka o fumana sesosa sa bothata bo?
3: Ntho ya pele ke o batlisisa gona ke gobaneng o lebalo re fumane e ka ba o na le botlhoko bo itseng se ke re o na le trome ya botlhoko ba HIV o na le botlhoko ba di-vitamin ke ketsa go bua ka vitamin B12 deficiency o na le botlhoko ba madi a dikinyana low blood ke ntho ya pele e re kedi re fumanang ga o tla for o tla o itekola ke ntlhapile re etsang eo ga re keta o fumana na gorena go na le botlhoko bo o nang le bona gore kgona go shebana di-nerve tsa gago ke tse feng tse sa sebetseng gantle ke keetsa motlhala go na le diteko tse re di etsang go check-a di-sensory nerve tsa gago tse o utlwang ka tsona tse e kareng ga o ntse o tsamaye wa utlwa go gatileng wa utlwa go rwetseng wa utlwa go botlhoko kae ke di-nerve tse di sebetsang mosebetsi o jwale go na le diteko tse re di etsang ka di-homesing tsa rona go bona gona ke di-nerve tse feng tse sa sebetseng and ga di sa sebetse jwalo di utlwile botlhoko go fitlhelelang kae ntho tse e kang light touch ntho tse e kang temperature go fumana motšheso fela maoto gona ga o le maotong le godimonyana go na le phapang e kang e re boetsa gona seemo sa maoto a gago se jwang bakeng tsa di-nerve re check-e pain sensation ra o tlhaba tse loto mo go utlwa gona go bona gona ga o utlwa botlhoko kapa tšhe ga o utlwa botlhoko utlwa botlhoko ga ka kang ntho tseo di re fa lesedi gore di-nerve tsa gago di a sebetsa kapa ga di sebetse and ga di sa sebetse ga di sebetse go fitlhelela mo kae ebe go na le tse itseng tse re di bitsang di-nerve conduction. Nerve conduction ke hemo go tlabe go isa go romela balodi lekola di-nerve tsa gago ka motšhini jale he go bona gona ke tse feng tse sa sebetseng di tlile botlhoko ga kakang ande ga ke ntho e ka lokang kapa tšhe ga ngata re re tlelele batho ba le goreng di-nerve tsa bone ga re kgone go fumana ntlha ga ba tlile di-homesing tsa rona go bona goreng e ka ga di sebetse mara he e ka re itibile bothata bonang ka ba romela fontho tse re di bitsang di-nerve conduction test kapa di-electrogram ke di-test tse re bitsa di-specialized test ke tsona tse re ba romelang tsona he for go lekola di-nerve tsa maoto e
2: tlhakile doctor ha re fete fela mabenkeleng mamedi se ka lebala tlhe a ko re letsetse 086-000-3084 e bang o na le potso e o lakatsang o e botsa doctor o ntse a le teng kwano re bone rena re o thusa jwang re fete mona re ya gotlha
4: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la otse go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: siyakhala mo sampeng e gotlile e tshesa go feta pele Ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa go ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Pau Pau
6: ba utlisetsa mollo ho Sunfest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane. Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesong. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
2: Mami di Gmail.
7: Hello.
2: Ntate le kae?
7: Ntate kae nne.
2: Ke phela ntate.
7: Ke kopa go mbudu tsenga ka gona ha e se mutu ile le tso la lefte pela. Na e ba teng botlhaka ba go fenga ha ja bona le le ba hatse.
2: Holukile ntate empa he o tsebe ne re hlile re tsepa misitse maikutlo maotung empa re ke tla mobotsa
7: Thank
2: you, Dad.
7: Okay.
2: Doctor Iriki kimpe ko tla mekanete bane ne re tsepa misitse maikutlo maotung yole ntate na o botsa ka letso mathata na re a buang a maoto wena a matsohong
8: a matsohong eno e tsahanile matsohong ka nnete ba le he a e tala ka mokgwa o re bitsa sesoso sa teng e ka ba ke what ntho re bitsa nerve compression. Nerve compression e tsahala ha nerve e ka hatwa ke mosifa o itseng kapa ya hatwa ke lesapo le itseng o fumana le gona lonto kapa letsogo lesabahatsi le le leng fela le o sebetsa ha lona o fumana gona ha le sebetse hantle ka tsela e tshwanetseng so e ka sesoso sa botlhoko bo e ka ba ke nerve compression ha e le maontong re e bitsa sciatica mo e le gona nerve eo e hatiwa ke something se kang mosifa o le mong kapa nana kapa lesapala dila hantle jale le hata nerve eo ebe ba loto leo le bala bothata ba le letsogong e ka etsagala ka mokgwa o jalo
2: e tlhakile doctor ha re nke mong gape lesedi ya fem mo mamedi e dumele
9: dumela thuli le nnata ka moo
2: eye mam
9: ee o bua le mme mekonstata mona thuli nna kere botsa ngaka ke na le dilemo tse 65 ke na le bothata ba mokokotlo le noka ya right ke ntse diteko kaofela e ba re ke arthritis arthritis jale ke na le bothata bo ba bogatsi ba maoto ga ke tsamaya ga nka tsamaya ke le sebakanyana fela maoto a ka a sa tswa bogatsi e ka re nka fumana ntho e ikokotlelang go tloga moo ke tla tsamaya ke iphaphitha jalo kapa ke tsamaye ka molamo gore ke be hantle ne ke botsa bothata ke eng go doctor moo ke a leboa maeda a leng
2: thank you me ke lebo ile gole doctor e
8: ke keta go bua ka yona e ga e etsagala mantung ebe nerve eo kapa tshika e re buang ka yona e e hadilwe ke lesapo jale ga e le mokokotlong le nokeng go tho ka osteoarthritis osteoarthritis o bolela goreng cartilage kapa masisil a fela jale ga a fela masapo a gotlana a masapo a ketsa go gotlana jalo mo nerve e fetang teng moo spinal cord se feta gana mo mokokotlong le nerve e feta nokeng mo di fetang teng go na le arthritis masapa a gotlana e utlwisa nerve e botlhoko so maoto a ketela a sa sebetse gantle jale ga re na le bothata bo jalo e le arthritis ya mokokotlo kapa osteoarthritis ya mokokotlo go tlamehile go treat-e arthritis e mono le di-nerve ka bobedi gobaneng di utlwisa botlhoko ko gore masapo a gotlana
2: a e tlhakile doctor e re motlhomong ga re qetela taba ena eo re e tshwereng doctor Phehello Sehloho re ke re utlwa fela gore na e be ke mehato e feng eo batho ba ka enkang le ka gore motlhomong motho a boloke maeto a gae a phetse gantle
8: ntsha pele go tlhokomela maoto a ga o kwa le kula nako le nako go bona gona a hantle na ha holo holo ke go tla ha tsa taba ya batho ba bohloko ba tsikere ke bohloko bo le gore re bona bohloko ba di next bo ba rata ha holo rale ha o na le tsikere o tla nna go go tsheko go le tla maoto a ga o hangwe ka selemo go bona gona a di next tsa ha di di le hantle a ntse di sebetsa hantle ha bona matshosetsi a go o ka ba le bothata ba ba di next bonana ha o sna tsikere o etsa bonnete ba gore ngwe e tlhokomela wa exercise wa ikwetlisa o ja hantle o kgaoana le dithethefatsi ka gobane ke dile gore di kgona gore ketela dieta gore o be le bothata ba di next jalo dieta tseo ge di kgwalang dibe di le hantle le tsona ha e leng o feletsa ka dirifi jalo bane le bona ba kgona go ba ketela bana ba dithata ba di next o etsa bonnete ba go dirifi tseo ke tsa size ya gago ke tseo o tshwarang hantle and then ga o tswa mosebetsing o phomotse maoto ka gara metsi a batang wa phomotsa o efosa gore dinerfo tsa gago di ka ketela di ba le thata boikwetlisa ba ikwetlisa fela ka matsatsi a itseng ka beke o etsa gore madi a phalele hantle mesifa ya gona e sebetse hantle le maoto a sebetse hantle ke dintlha tse e le goreng o ka ithusa ka tsona gore o ka kee o sa feletsa ona le bothata bonono ba di next ga e beng bo teng wa tla thusa ga o sa e fumane tatesto go teng o ka tla o thusa ka botlhoko bonono ba maoto o tlamehile o itlhokomele ge bitsa well being ya gago kao fela e seng fela ka maotong goreng o ketelo sa ba le bothata bonono ba di next
2: Dr. Sehlo Hakole Boentate tsa tsile monate ha re kopane hape na go nyetlang ke a lebo.
8: No, go lebogile nna mme wa ka le ba mamedi bohle ba SABC FM.
2: Thank you ntate. Mahlo a batho ke pine o re kolang ka yona o Mali Themba le Bobby Strings.
10: Witness the skill.

Ako leboya ngwanana ko bone hle tsatsinle na tanka ngwe tanka be di tanki hararo ya dumedisang ka jeno ke thuso motaung ha ke monke tsama le thaba morobane re tlaba le wena o tla bona jolo fitlela mane go renga ya boraro motsherwa mantsibuya tsatsile ya matubatsana e ha tsatsile na le sheba kharbetse ntla tsatsile na le sheba o rena ngwe tsidi ya kae khotso mo mamedi a ratang khotso mo mamedi mo tle mo tle mo mamedi a ratang le se di FM ho ka ba tswang ka tseno ha go dumedisa hanka hopola lentsula ngwane noa

a motho motho ka mona wa le badaro mushimana thewa nkamane ka France ha ke na le nna hona joale are high life dumela motho motho dumela mo mamedi mo utla bana ba kena monna te jwa utla ka mo bana bana ba tlola tlola ka nkatenga ha ba utla hore ena se ile nako e kholo ya joale ke nako ha ba utla hore two so motho o tsalete utla sheba two

e tseletseng gantle fela go leba goreng ya lesome le metso mmedi ka jeno ke tsatsi le legolo ke manta bekeng ke tsatsi le o re buang le mekgatlo e fapaneng ya ditekesi o maobane ke utlwile go na le mokganni a tlhokaetseng kotsing e mpe gampe ga taxi e ne e thulana le tipa traka maobane bosiu tekesi ile a thulana le tipa traka ya ba mokganni o a tshwasega ka mono ga ba qeta o motshwasolola ka ba fumana gore ke maobane fela ba neng ba palame le ena ba batlano ba tswile kotsi tse mpe gagolo e ne e le mantsiboya ba e tswa mosebetsing ka mona ka e kurulene gape e kurulene gape ka ranteng botšhabela nakong e fetileng re ne re sa re e kurulene re ne re re ke ranteng botšhabela gobane ba ne ba re ke East Rand ba ne ba e bitsa East Rand mme rona he basotho re re ke ranteng botšhabela ya ba he ho fihla diphetoo ga di fihla ga thwe ke e kurulene ya tsama teacher ya tsama butterfly la tsama lekgolokgolo ya tsamantša dithota banna ya tsamantša dikgwa sapruma sebata makwale a tetema ka maleng ropetsa banna tsa o tlana bopatapata banna ba tsama ba ipata fubeng tsa basadi gobaneng Eta ra ke tlo mona ke tla kena ka khutlo tharo ya lekwa ke kene industry ya ditekesi a perfumulo mo president wa naha maobane a perfumulo wa monga di Cyril Ramaphosa maobane ke a utlwa le ka tjeno ho ntse o bua ditaba tse o ileng a bua ka tsona tsa melata wena wena ke bua le wena mo mamedi wena ya dulang le melata e sna mangolo itlokomele wena mo mamedi ya hiriseditseng melata e sna mangolo ba tlo kwalla wa bona jalo ka ba itse ba tlo kwalla beng ba mosebetsi ba hirang melata a suru lwena o sitse ba tla ho wena qeto ina e entswe ke bo majoro matona di province matona a le mane motsekapa mo presidente mohole di tona kholo mona ko latela matema a tsama le mapula pano bare o antwanela

0: ke nnete le sedi FM ke mollelwa gona jwa le metsotso le shome pele go hora ya pele ka ntle ka mona ha ho bati ha ho ha ho ha ho chese ho mahareng fela mme o na le mo mo di roboto di sa sebetse nteng ke a o kopa roboto di sa sebetse ha e be stopo ema ema ha roboto e sa sebetse ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo ema o shebe ka o le letona o shebe ka o le letshehadi ere ke kopane le ntate Nthwesane ka mona ka Welkom ke itse ke industry ya di taxi ke matha taxi mfela ke tswa khutlo tharo ya lekwa jwale ke kena province ya Freestata Maokeng a Kroonstad ke kena ka mona ka Moqhaka ke kena Moqhaka hona jwale le sedi efema a bona tshebeletso nngwe e tshwanang le lesedi efema ke kene industry ya di taxi ke kene ka matla e robo metsotso pele hora ya pele ntate Nthwesane dumela ntate
1: ka
0: le bona ntate ke le ka bua le wena bekenyane hey re fumane kotsi empe hampe ha re ke re utlo rona ho tsama jwang jwale go ba re ya opola batho bano ba ne ba tshile
1: ke ne tenta tenta o ntsa kotsi tso so di buile a jale re batla re thotse ba malapa a meang ka ofela me ri le ra etela le malapa ao a jale police mo temeseng tse se re metse fela di DNA ke ke dumelang hore ke kenye na stone sa tsipitse go di tsaetsa ha le re emele di phetho ka mogamo
0: ba ne ba tswa kae
1: a ba itse ba bona ba ne ba tswa kopisi ntate mtang ba tla go start empa ka hare ka mo ba fuga ba bedi ke ba dilang kopisi a le mongwe dilang kopisi a le mongwe dilang ma placing a kopisi and then ba ba bedi o mongwe dilang go start o mongwe le mogani wa rona o dilang go start le yena
0: jwale mpolelle he motswalle wa ka gona jwale ditlhopiso di emi jwa nna le sentse le luksetsa go boloka ba fuba rona ba
1: tsale patonta tmtaung a re so dikalo ba ne re emetse di DNA ditse empa di tlhopiso sentse re kala re ithopa hore a di hang a di petrol di lokollwa ke khona hore re be ba fuka rona ntate mtaung le o tshetsa malapa ao empa re le mogahlo re tshepisitse hore re tlatsa male ba malapa a million go tswa kala mo fihla qetello jwale ka re sentse re entse hona jwale tjena ebile ke ke sebedise monyatla ona ntate mtaung ho leboa ma ba ne re la ga ba le kereke ya ka pa tshebeletso etela malapa a mo Kroonstad mo ileng hore ne re etelletswe pele ke mogahlo o bitswang tempele kwa batho ba dikereke le Red Cross le MMC ya rona ya public safety le ntate There ke re fela ke nke monyetla ona ho ba le bua karolo e ba rapetse mo tshetso ba re fileng yona ntate Mtao
0: ndate ke khola le wena ma ba nutlile mo president ha bua a shebile bo rame sebetse le bo mmame sebetse ka u hira batho ba senang mangolo batho ba o elenga melata me hona jo Alexa tswa bua le ntate mali u industry ya ditekesi ibile o kantoro nye kholo ya Santaco sa tswa bua taba bohlokwa hore ba ishebile taba eno ba ishebile ka hotle me ba utlwile hore mo presidente o itseng ntweng hapa buileng ka yona ke hore jwale he ba sentse ba ile o qalella ho register ba khanni ba bona ba tsebe ho ba le UIF ha ke tsebe ha ku kenye mantswe molomo na le lona le utlwile taba e
1: re utlwe ka o tlolwa ntate mtaung ka se kwa ke tla la hore ntlie me ibile ke na hana gona re sentse re tlotqala hore ba ba ikarabelang le faphendo ba fisha be se re batla re hatetse pele ka o koloma ka ntlo ya rona e ba mo hlaswa bo le temba mo futa o nkenya o registera ba palani ba sireletse ka le hlono lo gona ne se re le pele ya holo ntate mtau bo holo ba khani ba gona ba batla ba le registera te le UIF ba sa le temo ga o go tone te fatsa go bemba thepa ba ikale mafapeng a mea
0: ba ka ikarabela ke tsa no bile ntwe kholo han por sentse le hatetse pele kopa bemba thepa kopa bemba thepa pele di inspector di fihla mono motlile mo president o tlile o buile ka di inspector tse 10,000 tswantse ba bona jwa le sentse di le 10 di a matha na kongwe fela bophelong motho o yo phoqwe le ke batho ba o sebetsane le bona ha isala bua ka tabena ya di inspector tse 10,000 kwana ka bo March tshwantsebe le tona la hae le tshweringa le faphala mosebetsi tshwantsebe khale le hirile batho tshwantsebe khale le hirile batho ke ka o presenta ipitile maobane a itse tshwantsebe batho bana ba sentse ba le teng bana ba 10,000 ba di pekter ba mathami sebetsi mmona ho hle mo re hirileng teng ho sheba hore na hari ya hira le batho ba tswang ka ntle ho na tseba ro ntatwa ka libidi le qadile jwale le a potoloa so tla tsebisa bemba tepa khotso
1: ke tla batisa ntate mtaung re thabela bo ha tobo ibile ene ka ntate president a ka adressa le taba ena ya illegal piracy nga tena yo piracy ntate mtaung ho le ona ka e chakela
0: a ka ikenya mahlo ke a le bo ngwana mme Emene metsotso pele ho hora ya pele. Mo mamedi mo tle ha o mo xa ke ntenga ke tlo kena le mona motse mo lo khauti mabonenga industry nya ditekesi ke kene khotlo tharo ya lekwa ka kena province nya Freestadt le mona teng kwa no mabonenga ke tentse pedi ke tlo kena. Emene metsotso ha ntle fela pele ho ra ya pele. Ho reng ya pele o tla balwa ditaba. Ha nka moramono re kene makationing re kene metsenga ho hle mo re phela ntenga. Empa ona jwa le ke dumela e bile o dumelana le nna re ko ba palle pina. Nati bare imimoya pinena how e mametse ere a re sa lwana le batho no jwa le se re lwana le meya ere sa tsimurana meya ena ke a o ka itswa kae a go mamela nati

0: Mamidi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsamananga le bo emo ba le hodimo mothating ona o potolo ha le na re qala jwa ka province ya Gauteng mo teno di mola hlakileng a me o podile Mpumalanga le hlakile o podile ntle le mona le kwaetse ka kgetha dibaka ka borwa fela o futhumetse ka lofeld ha le province ya North West le mola hlakile ho podile Free State le mola hlakile o podile fela le kwaetse ka kgetha dibaka ka borwa Northern Cape le dumela kwaetse ka kgetha dibaka o phodile ka pula mona le mane ka mafafatsane a jedileng a di aduma ka borwa botshabela Western Cape le dumela kwaetse ka kgetha dibaka o phodile fela le kwaetse ka borwa ka mafafatsane le pula bona le mane ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dumela kwaetse ka kgetha dibaka o phodile ka mafafatsane a jedileng a di aduma le pula re phethele jwa le ka province ya KwaZulu Natal mo teno le dumela hlakileng a fela le kwaetse ka kgetha dibaka ho futhumetse ka lebo ya botshabela Mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya bobedi tau.
1: Ke le bo wa na me o mpe hantle metsotsong e le shume ona tjwale ka mora horra ya pele. Me tsena tse bolela hore ke tlamile hore ke e mabenkeleng. Motho motle ha re mabenkeleng.
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hako ba le ditaba tsa de boneza. Haeba ho etsa holo. Ene le pizza. Ene tlaba de boneza pizza real deal loaded ka R35.90 fela. Kheta pakeng tsa barbecue chicken, de boneza chicken Russian kapa chicken spicy pine. Kao fela tsona ditletse nama e bohabedi. Sena se bolela tatso e le monate nate buleng bo phahameng lo kgotsofala ho eketseileng hobane ka dinako tse dingwe tsa haholo ho a o tshwanela ka o etsa haholo mme o natefelwe ke tse ngatangata ka tjhelete e nyenyane order-a real deal loaded ka R35.90 fela o ka otora o ka ina Debonairs Pizza wa ba wa kena Debonairs Pizza app kapa interneting huna le melawana le dipehelo Debonairs Pizza try something amazing metso tswele shume le motsolo mong hantle ka mora o re pele manta baking kgwedi hlola matsatsi a robedi ha o hola ka general lakaletsa ka tlao le mahlonolo hola o bo hole o bo hole o bo hole khuliyo tenga my love.

0: le sekoto hantle ka mora go ra ya pele banna bana ba di fofu America mona ai ba ile ba etsetsa America mo ferefere ona wa isale ka mmino ha holo ka ka patena tse tshwanang le bo Stevie Wonder mirale boa ka talente e ntle ya kalo e re ke fete ke fumane hem mangolo jolo ka mo mamedi a ngotse go na le mo mamedi a neng a re ngoleletse kwano a lla ka 370 wena ngwaneso ba lekile go letsetsa mme ga ba ka ba o fumana ka nomoro ya 07 ke bona ke 0454 jolo ga ba o fumane fela re sa tswa fumana nomoro e nngwe ya gago ba tla le ka go letsetsa ba tse o thusa ka 370 o llang ka yona ke a feta ga ke feta ke na le lengolo kwano le tswang go tlotlisanga o ka lebitso le monate walla ngwanenwage o ka mane ka thabantsho gore ga e sale a tlhaga so fumane ke re le birth certificate ga tsebe mme go ya ka moo re bonang ka teng kapa ena ntatae ga ebe ke nepa a ditaba kwano mona mme re tla le ka gore gona jwale re tlhe nne re kopane le bana beso bona he ka lefapheng le legolo la bukana tsa boitsebiso gore batle ba potlake ba thuse nomoro ya mogala ke ena ke a e bona re ke e bone he all right 47 ke yona okay o dipedi ke nomoro tse pedi tsa mogala tse wa re romeletseng tsona ke a leboa mme ke a fetae ke a e fetisa tabena ya gago wena ngwanana ke a e fetisa mme ebile ke tla e sala morago gagolo wena o tshwana le ngwanane wa mona motsemolo Gauteng eo ba seng ba mo thusa ona jwale ga e sale a tlhaa ba mo sukodisa le wena ke bona le motsao ke le motse leshome le metso e robedi ke a leboa ke a mabenkeleng tla ra ke kgutla mabenkeleng he ke kene mangolong a mabedi
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSA lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
2: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo a se hlokang mone Nestle Nespray always giving more
3: Kentucky Tuesdays e kgutlile
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Lady Zinger Wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Kabela ka tshwara lengolo le leng mona o le sedi FM jwale ke nako gore motho a iketsetse a eme ka maoto a iketsetse ga o sa iketsetse o tla ikutlwa monketa o tsoso o itekang ga o sa iketsetse o tla ikutlwa o thata se ka bapala ka nako se ka senya nako e re ke kopane le ntate mona he ntate o re ngoleletse kwano mona o hlaile le mo ntsha 1963 ha sa bona mme o re ba file ntlo ya gae motho e mong jwale a ko re tabena ke eng ke ke e latlhele ngwana mme ntate advocate sempe gore a ka moletsetse a bue le ena Tla ke ke fair advocate Simpi ba ke

ke a tshole CD FM ke monlelwa ha ruthetse re bua nnete le CD FM ke monlelwa e fitile he taba ya ha wena mme taba ya mora ke la hletse ho dikakapatse kgolo ka mane ka sira ka manore ba ke ba shebe rona ho ile ha etsala eng ho bana o re o na hulelwa tshelete jwale le fukilena le mo fitletsa le ya ka la fumana le ha ile sente le fuli fitlile ha le ya ka la fumana le ha ile sente kwena tshondwalo ke mo taba krata ho kopa batho ba borona ye taba ena ya ho tshepa hore motho tla thola tshelete mosebetsing ee batho taba ena ya ho tshepa tshelete eno o e behelwa ke mang ke mang a mmelang tshelete eo e ke bona batho ba bangata hore ee ngwana mme ipehele dintho tsa hao pela taba ena ya hore motho ke mona mme o sale teng ngwalla ee ngwana ka ha ka fumana eng ebile o hlokahetse ee ke mang a behelang motho tšhelete mosebetsing kopa le shebe ntho engwe ntho engwe gape batho ba bangata ba le mosebetsing le mane human resource ga ba e le go ya ga ba e le go ya ntate nna e sale ke lwana le CCMA mme ba mpha award kaya ba re go nna ga ke e fumane tšhelete ba gana ka yone ai bothata bona ba di-award tsena ai mme ga re kopa o bua le ba tshwereng bo CCMA oo ke mathata ke ka goo presidente a reng labour lefapha le na la mesebetsi le tla tlameya gore le shebe mathata ona a ka reng ana president lefapha leo la mesebetsi president ga re tla gona bothateng boo ba mo batho CCMA e ba fund award batho ba seke ba fumana tšhelete ntho e nngwe ya bobedi gape e nngwe gape ya bobedi ee ke compensation ba e sokola batho compensation ntate ba e sokola o ko bue le letona la ga godimo mono mme mametse gore ba etsa eng go thusa mafapha ana a leng di-provinci mona bona ba etsa eng jalo ka lefapha le leholo national go nna national e etsa eng yona go thusa bothateng bo bokanakana national yona e etsa eng national etsa ba tlameya go thusa di-province national e tlameya gore e sebetse ka maatla e sebetse ka thata gore di-province tsena di mathe fela jalo ka motšhini nakong di-province di tlhola go sebetsa gantle le go hema gantle le go phefomoloa gantle gobane ga national le yona e ntse e pupusela e sa tsebe gorena re ya pele kapa re ya morago jale fatshe mo bona ba tle ba etseng tshwanetse o le shebe agolo lefapha leo president tshwanetse o le shebe maobane o buile ka lona wa bua gape le ka home affairs le kwano aforika borwa ntate moporesidente batho ba bangata ba na di-ID ba ileng ba tlaela bo mapolasing ba ileng ba tswalelwa mapolasing mona ga ba na tsona di-ID tabe nngwe gape kgolo ba re di-green ID buku tsena tata ka tsona gaufinyana o tlo tloleya o sebedisa ID buku ena ya mmala o motala go soso kae a ka ba ka opola lenaneo le leng le kileng la e ba teng kwano le CD FM mona he ka nako e sa le radio Sesotho le ne le re go soso kae ba tlo gana go nka ID buku ena e mmalo motala ga o fitlha kae ba re ntsha ID o bontsha eo ya bukana ba tlo re mme a re ikene go soose go kae potlakang e tsa bonnete ba gore o fumana karete moporesidente o buile maobane a re gaufinyana ya fela taba ya green ID buka ga o sa tla kgona go e sebedisa jwale ke nako kgotso motaung ye motle ke o mametse
ke sono ka batho ba borona ngwana mme ndate mutong khuni di makatso khabula ya dulang matikiring se tenisi fitlile setlo a hantlo ya haye ri ile ra kopa thuso ho wena mono le sedi FM jwale ke na ka re khutlise molaetsa. Feedback is the breakfast of the champions. Oh, Mr. London. Oh, London, no ma London. Oh, London, no ma Landino. Oh, London, no ma Landino. Ke skola nyani yeo. Re a leboha sebata. Re a leboha sebata. Re a leboha motaunga. Ke a leboha hle London, no ma Landino. Ke a leboha London, no ma Landino. Malondolondo. Ke lebohile haholo. Metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi. Hantle fela ho leba horeng ya pele. Ha re entse mosebetsi o ka reng ona wena London. Le nna ke ikutlwa ke thabile haholo ha re kgonne ho thusa nkgono. Ke lebohile London wa Malandino, Malondolondo. Ke o taba re bile ko ke ko shape ka pina o tla ngwe rata haholo ya Star Chalale. Hopola mo re tswang. Ke o pina ha ho he London wa Malondolondo.

0: Didi,
1: ke tsare tsela tsa mona tongwana.
0: Ke batla mona.
1: Mm. How soon? O fumane nomination ya ho ba mokolotsi ya hlwahlwa dikgang tsa naha tsa journalism.
0: Mm.
1: Bona, ebile o seng ho. Batshwari ba yona ba qeta ho nthumella email ya yona taba ye.
0: Ka wena ke
1: seng di ke o jwetsa nnete. Bona. Ba re you are the one to watch, ngwanana. O tsa ho nkgolo, bona. Ke ya. O printetse yona. Tshwari.
0: Ke leboha.
1: Hai bo Modi. Hobaneng bona le ka ha wa thaba tje? He? E ka re nna ke nna ya thabileng ho feta. Nna wa station se leng hore ha se a fumana nomination empa e le sona se sebetsang ka thata. Ausi, o thata ba o keng?
0: Ke se ke leng ke thabile he. Ye, ipi.
1: Modi,
0: thabile jwale.
1: Modi, ke jile nyao. Wa tla bona le kgale ausi.
0: Mo se di hle. Ke nna se botsa mongata. Ke kopa ho lokoloha ebile wa tsebe keng? Okay. Ke thabetse taba tsena tse monate empa ke tlameha ke qete ke kgone ho lata ngwana a kahle.
1: Okay, ebile ha re santsane re bua taba eo ya ngwana, ntata e o itseng he ka ntho tseo wena o di utolotseng ka ena. Ke a kgolwa hore o jele ka meno.
0: Aa, bosedi wa e lahla jwale.
1: Ha ke etsang?
0: Ha ke a utula letho ka ntate Fane. Le wena wa tseba hore re tlaleile bopaki bo ka amahangwang le yena. Ntle le senepe le video tse leng wena o neile tsona ho tswa moketeng wane wa Afrika, ha re na letho le mmehang kae kapa kae manyofongnyofong anana ka botlalo.
1: Ona mona motheo ha ona ho lata ona jwale ho nuella setjhaba. O tseba hore se batlana le hlooho ya hae high and low ausi. Hlooho eo wena o faneng ka yona.
0: Eya, ha ke a fana ka hlooho ya ntate Fane.
1: O entseng he Modi?
0: Nna ke tlalehile ditaba jwalo ka ha ke di fumane.
1: Same difference.
0: Helang.
1: Bona. Okay, it's fine. Njwetse he hore na pillow talk na yona ebe ha ya ameha hampe maemong ana e utlwisisa a o leleng ka
0: karo. Bosledi, e ka ba ho na le mosebetsi o mong e leng o batla ko etse?
1: O se ka ba wa leka o iphapanya ngwanana. Kere inquiring minds seek to know and I seek to know le handle wena le ndate majo
0: basleti o tla ntshwarela haiba o go kgotsa re ntsho ke tlo bua ka morao ho mona
1: ka o batla ngwa ka handle
0: a ke wa ke ka ho go be ang ke ke bua a tsara ke hlokometse hore mona teng ha ona kelello e popotsang mona. O mpapela o qetwa ke bohata boss lady. And ka hlompho ka hlompho ka hlompho. Please mind your own business. O kgaohane leng?
1: Batla o iketse ya phodileng he ngwanana. Fela ga o telele Modi ke re wa golana. Utlwa? Ga utlwa ke reng? O nagana gore o se o fitlhile ausi he ka nomination yana e le nngwe fela o se o ipone ka o ka ntswetsa gore ke theoe kae ke palame kae. Empa he ne ke le mane na he mogolo ke mogolobela ga o kgonne gore o bue ntata ngwana gago gore o tsebo atle ya bophelong. Nkutlwile gantle Modi ke reng o le mmemenene
0: o sempole ke ga ke tsebo gore na gaele gantle o mpatlang ee o setue
1: ka o batla Modi
0: ke tsebone o mpatlang bote tseba o keng kanne
1: ke na le bothata ka wena
0: ga ke re galenyana mone wena o ne o nthiba mosebetsi baneneng o nagana gore nna ke pata bohlhaswa ba ntate Fane ka jeno le naga nna ke ntsha nnete the way e leng ka teng ke wena gape ya ntlhapolang ka mokgwa o ntlhapolang ka one o ntsetsa gore nna ke letlhaba phile ga e le ga ntlho mpatlang bos lady o kgotsofatswa keng ke kala kopana le motho a bitlha jena nna bophelong baka
1: ke nagana gore pele nna le wena re qabana kapa ke mogolo o etse bone potlakeng tswa le ka
0: kosetsaankampa ka tswa
1: tswa
0: yo he mosadi moolatsane
1: ena nna wena mosadi molo ke nna
2: ai ai khona sila stone obi ka nnete ke bone gore ga ke sa tsoka nnyane ke dulang o yona mone ke tla qetelela ke jabetse motho empa jale ga ke batle case
3: selase
2: kgetile gore ke mpe ke itlheke ke bone gore na ke tla jwa
3: monnamasadi eno a ka ba mota fela o isa fela ge
2: monaempa
3: jale monna le a re ntse re dumatsena ke ipotsa gona go swetse a etse eng bale ka eno e mone ga kompolela e le gore ke lerato ya o dulang kapa ke moradi o wa gago ya moja aanalo e mona ga kgona ke mathata fela monna wa gago mola e o etse a etseng ka jone
2: selase e monna o mpotsangwena
3: ke a botse ga se o bane ke o tshame existe
2: ke bala monna le tshewe ya kobolelele wena monne ya konfetse mo o te motho ya kankang tšhelete ya matšhonisa go reka diaparo kannete e ka re lerato ganagane gogang lerato
3: ganaganeetsamofutoae
2: ntho ena o entse gobane ke reketse poulo diteki tse ntšha ko bolelele nagana monna ke tlwelele ngwana ka ke bona a tsamaya ka thoko o seeta ke be ke sa mo rekele
3: dietaka thoko o seeta lwa monna ngwane e ne o tswa kgogeng ga o finyane ebile le mabanyana mona ga ke go ne o ntse o thoke ngwana majogo o sa batla ka thoko o seeta a eleng
2: e monna tlwelela bapake fane o fetu kore ngwane o ne ga tsebe gona ga kore ga utlwisise go gang gore na go etse gala eng bophelong ba gae ga gologolo morao tse monna a bona fane eno eo e neng e leng tatae a hulangwa ditabeng le marangrang
3: oreng a e le antle monna
2: ee monna boo fa taba silase
3: ai kona
2: e re go betse maobane o nkankane le nthating a lwanelang tatae
3: hai monna
2: ke le ka tlhabe ya monna ga o ntse a tswelela o bitsa faneng tatae
3: batsa
2: marege ngwana ke ngwana monna ka utlwisa maemo wa gae ai marege silase monna ga ka bona gorena poulo o tile jwang monna e
3: monnamaikutlo
2: a qeta ngwanaka monna nebile ke re motlhomong lerato ga mo foepengpa e kgona a ntho e ke e bone maobane ga a thota eo nthati monna
1: ka tlhokomela gore ngwanena wa ka ena o patile tabagadi maikutlong a gae
3: o ka etsaletse a modisana o ka tsala empa e monna jale tabeng tse ka go fela ga tsona monna lerato o reng ka tsona gobane jale ke dumela gore letlamele jetse ngwane eno gore a
2: tswetabeng bua ka mang lerato eo mone a seng a nagana gore ke seyampaka le are
3: nnaelamanna
2: e monna lerato o shebile ngwane ono wa gae nthati fela ko bolelele
3: manna
2: tse ding ga se nnex goe
1: otowa mono monna o ntletsa ka seipati
2: ga
1: ke tsebe go na ba qetaneneng le seipati monna o tla ba ntletsa seipati gona he seipati one seipati mona
2: ke teleile ea lejela ke teleile sela
3: o bona le matlhong go fela o teleile
2: monnaba tsa
3: ga kgona dithata man se ke re le majo go na le mathata ma go wena ga e kgona mone o sere mo bjagolo e mone maxist a kompolele mo fela o nagana gore fane monna ke ena campaign a dithetefatshe kapa mo
2: monna o re ke a tsebe
3: e o tla bathata
2: ga ke tsebe le ntho e ngwane e ne e ngotseng marangrang mona gona o ngotseng monna
3: maxisto

0: Dumela Mpolokeng.
1: Dumela hle mmaba.
0: Ha ka kana kwe molatosi. Hona ha o kena o nyontse je. Ho etsahala.
1: Matseba, hona le moleko mane mosebetsing ma batho.
0: Moleko. O kurule fatso go ntshele ka tsona. E bile o mphumana ntse ke tshola. O tla bo soja le nna ka mo go butlwa ke tsoa ke tla.
1: Hey, go re ka re wa tseba gore nna ke shwele jwang ke tlala mona mo ke teng.
0: Hantle ntle go mpolele. O dijwa ke moleko o fe mosebetsing. Ha ke go ena bo so mo.
1: Ma batho ha se modiehi.
0: Mang?
1: Modiehi.
0: Jwang, modiehi ke mosebeletsi wa gale mo.
1: Wa tseba modiehi. Monena o mphirakanya hlwena go jwetsa ke tsebe lo gona ke qala kae ha ke bua kae. Modiehi o thontswe mane e le e mongwa bongkgetheng bokolotsing. Empa o tena thongwa jwalo gobane go na le e mong wa baqolotsi tokolotseng motsotsong wa go qetela ke re ga se gore go na le letho le special ka ngwana
0: jwale o kompolelele ge Mpolokeng o kwatisitswe ke eng ga kana-kana osi ke nagana go sena ke taba e ntle go beya surprise mosi le surprise wile mmapeng ke eng e o kgentshitseng ga ka
1: wena ga o tsebe mix ga o tsebe modiegi jwalo ka ga ke motseba ke o jwetse wa bona taba ene ene e tlaba e ntle ga e le gore go ne o thontswe surprise mosi e le yona e le nngwe fela e seng modiegi ngwane eno ga o motsebe gantle o mapela ke a o jwetsa ga ke tsebe le gore na a re tlokana kae jwale ga
0: eena
1: a le dibeche-bechee
0: fela o na le ntho e ke sa
1: utlwisiseng jwale o sa utlwisiseng
0: nna ke bona e le ntho e ntle e na e etsagetseng
1: wa tseba e ka ga o mmamela
0: jwa nna go na le ntho e nngwe e etsang gore o babelwe ga kana-kana ka lebaka la mosebeletsi
1: wa gagoba mma batho
0: boslady a ke re mage
1: ke a baba butle pele mma batho e le gore mantsenyana ga wang gago o batla gore nna ke monela modiege
0: e seng jwalo empa ke bona o sa tshwareyantle ke bona o sa tshwareye gantle ke tabae o tshwanetse o thabea ke re modiege mosebeletsi wa o mme
1: wa tseba keng ke nagana gore mpe re tswe tabeng tsa ofisi ya ka re bue ka gore na go ntse go ya jwang go ba leitlho la rona mane mohaladitwe

0: Nama ha ite tso masapong ka ofela le ka boso o bile bitsana.
1: Asimo he mutshemo tleme tsotso ke mina hantle fela pele ho horam ya ya bobedi ka tswa re palena e rata holo monyaka hona jwa le ha o letseleng ke a o kopa hle ganna hantle ke a le kopa emule monyale ntseleng ganna hantle mokhani wa lori le wena ke bua le wena ke kopa hore o tlo ganne hantle ke le ka utlwa ka bo N5 ka mane hono ho na le e kotsi ya ya lori mono ke a o kopa hona temmo ganna hantle o tso fitla hantle mo yang ha roboto e sa sebetse ema roboto nyeno o shebe hlakorne le letona o shebe hlakorne le letshehadi pele o feta ha e sa sebetse roboto ema hle mona re ya o hloka o tla shwa o tla feta mokhanye monga ya senantaba a kene koloing ya hao re ya o hloka

0: Atsamo motho motle metso tshole shome hantle fela ka morao go ra ya bobedi ibile ke ne ke le shwele motsolomonga ka morao go ra ya bobedi o mametse tshabeletse kgolo o mametse le CD FM mara sa batla o singana ko mchanetso tsa me me mo kwano mona mora ka ready ndate ka ready microphone kono mo chaneso dumela hle sergeant
1: Khotso hle ndate mtaung miki dumedise le ba mo medi ba le sedi
0: e ka o ka iphamisa re o shebe hantlo ba monna mo ne mo lelele tanki ndate har kirke ne tabing he re e me jwang wona mme
1: hey ndate mtaung wa tseba hona le di ntotse le re di a re wagisa kapo di hle di sa tswaga hantle re le sponisa ha ho lu jwang re shebile tabeng ena ya ditlikifetso ndate mtaung di raporto tse re di fumanang di tlale ya hore bana ba kotsing ntate mtao ke re tjena hobane dinyewe tse kenang ke tsa bo ntate ke tsa bo stepfather ke tsa bo abuti ba ile hore ba etsa ketsona MP bohlokoleng ya peto ho bana ba ntseng ba le ka tlase ho dilemo
0: me bongata ba bana ba betwang ke ba leng le motse kae ntate ka ready
1: le shumele motse mmedi
0: 12 years
1: le shumele motse mong le shume
0: 10 years, 11 years. Me, ke ditlalo tsa o le di fumana?
1: Ke tse re di fumana ntate mtao.
0: Ona matsatsingana.
1: Matsatsingana re leng ho ona ntate mtao. Jole ka nnete.
0: Zina se le tshwere na le gona o tshwara ba babedi ba bararo.
1: Re ba tshwere. Me, hona le sentence e lore ka nnete. Ka hlole e lore ke tlo bua ka yona ntate mtao.
0: Ya na tena o yo.
1: Ntate mtao. Mme, kuona ka nnete. O na le motšhaufa ya dilemo tse mašwa mararo mo tse tsheletseng mme mme yena o na le dilemo tse mašwa mararo mo tse moraro mme ona ntate mtaung ka selemo sane sa 2023 ho thwe o ile ya ka mane ka Bergman a tšhakela motšhaufa ena wa hae ena mme o mo tšhakela jwalo a tsamaya le ngwana wa hae wa ngwanana ntate mtaung ya dilemo tse leshome le metse e meraro mme ha a fitlha mono ke ha as nyahlatsa ngwana fela a bile a re ngwana e ke atla hona jwa le tsena sala le abuti mona a itsa maela
0: me o sia ngwana le mohlanka
1: le mohlankana ntate mtao a itsa maela
0: mane Bloemfontein
1: hona mane Bloemfontein
0: perengetswe
1: ntate mka Bergman
0: ka Bergman
1: a itsa maela bo siu tshege ka lao sane o seng me ka lona gutla me ha gutla o ya go bana ke renyewe ena se phethetswe mane magotleng a dinyewe mantswe e re utlwileng e mme o ne a buileng go ngwana wa hae ke a re o yena ga gona ntho ya mahala
0: ha
1: go ngwana wa hae ntate mtaung a mo bolelela gore ga gona ntho ya mahala
0: ga
1: ngwana a mo bolelela gore o etsaetse tjena le tjena le tjena ka nna bosibo
0: fetse otso yena ausi enwa ya ileng mohlankaneng yena enwa ya le modika ba mashuma mararo
1: a metse miraro ntate
0: o 33 mashuma mararo le metse miraro
1: e ya ntate mtaung o ibua ho ngwana wa hae
0: ya motswetseng thank you ntate tswela pele
1: ya fita mme ha itsa lo re ngwana ka nnete ho bane nthona ya modula handle ke ha tsebisa malome wa hae ile ngwana wa bomme a motsebisa hore hey
0: ona
1: ntwe ke tlaetswe ke ntwetse
0: eke
1: mme di phuputso tsa rona ntate mtsaung ha re se re tswela pele ka tsona ka fumana hore monyane wa ngwana ena monyane ino wa 13 ele hore ke ngwana bona o ngwanana ya dilemo tse le shumele metso mong le yena o ntsatswa hona mo
0: ho yena mohlankana ena wa mmeno e ka jeno re mo bitsa mama hala
1: eke me hape cousin kapo ka sesotho
0: motswala
1: wa bona bana ba ba babedi ya na le shumele metso mong le shume tshwagelo le yena o ntsatswa diatleng tsa yena molekwena
0: yena motshaufa wa mama hala
1: jwale ntate mtaung ka nnete ba ile ba
0: tsaya ka motshaufa yo hona
1: jwa ba ile ba tshwago
0: le yena mama hala
1: le yena mme
0: eke
1: ba ile ba tshwara
0: eh
1: ha ke bua tsena ntate mtaung ba fuo di life sentence tse tharo ba le babedi
0: life sentence
1: ka dipeto hobane akere
0: ba le babedi
1: ba le babedi
0: mama hala
1: o fumane tse tharo
0: mochaufa
1: a fumane tse tharo mme ho mme ka mo hona di dikuso tse ding hape tse ilentsa kengwa go bana hotho ha ngwana ona wa le wa dilimo tse le shumo yo ha nthwena yetsahala
0: ammolella
1: eh ona ile re ke motswala wa bana
0: eke
1: bana ba hai ha yetsala ho yena o na le teng bila shebile
0: o ke mosadi ya joang ya etsang tjo le fela ona le bibi le mo tshonira ya ka le bala aba le bala le ngwana e o le ngwa hai ba ba file the life sentence
1: tsetaro ba le babedi o mo fumane 3 ya hai o mo fumane 3 ya hai empa mme a fumana dilemo tse mashumo a babedi ka ena taba ene ya ripe
0: o ile ba teng a shebella la
1: karolo e ke ho nthwena ha ne etsa
0: ha
1: e ya ntate mjwale ka nnete sena e tlameha re be thuto ho bo mme le bontate
0: gore ba le kwalla le le babedi ya letsa ntho ba le nka le le babedi ba
1: ha re re moetsi ko fi le wena e le re o tsebile ha nthwena e tsala ntate mtaung o ntse o na le matla ano bane o nona le matla ano a roka e emisa e fele le re motho na na tshwaro o motlale seponiseng jole ha wa etsa jwalo o le motswadi yelo ho bontsha ngore o no hlile o tholetsa mothona a nna etse nthutsena tsempitse na o bana jole ka nnete mola wa re he lona le babedi tsa mayang re di fa di 3 last times

0: le sono lo mamahala le sono no le abutino e le shumele metsoro be di kamora ra bo be di rutlwa ma benkelenga qetela ntato ka re saletswe ke ke motsotso
1: ntate mtaung ka hene mani ka mani
0: okay
1: eh abutu wa dilo matsoma shuma bidia motsomo robong nkhono wa dilo matsoma shuma tsheletseng hore una feta ja re tenye abutu yena ka nete antse a gotha abutu ha bona nkhono ya ba otlwela gotha o ya nkhono fitla mogweletse o thwe o hweleditse are
0: hey
1: go re tloetsa dinyeo tsa batho ba baholo
0: hai hai
1: nkhono
0: ankai mahweletsa magotha yo o mukai
1: 29 years
0: hey wena magotha temunda
1: 29 years
0: hey wena 29 years hukai kukai wona mo
1: Henneman.
0: Henneman mo.
1: Ha kata o hweletsa.
0: Mo Henneman mo.
1: Ona mo. Phumulo mo.
0: Bale! Ha kuta.
1: Ha kata o tsatsa. Ke a tswa ga gagafu yena. A lelekisa ngone.
0: Ah, man.
1: A mo lelekisa ntate mtaung. Tshaba setswa e le reng gone wa hweletsa. Motho a kona sa bila motho ga mohula ka loto a mo isa tlhatheng. Impa.
0: Yena na kuta.
1: Yena na kuta.
0: Umaka, una sa kuti tsotsiena. Ole shano na sa gotho na shebile ngkhono yena o korona mo shebile pakentsa garafu mona ha phamisa mobu are o shebile ngkhono ha phamisa mobu ona ka mona o shebile ngkhono yena o rwa khotha skelem
1: ka madi matle ntate mtau
0: modimo
1: ke ha ka nnete tshabasetswa
0: sa Henneman
1: sa Henneman ba re he ho hang
0: o
1: ntse tsena e ka itswa ntse re le teng ba bile ba fonela
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e gotlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona. Ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
6: Eish, Brasello, mampara wiki ya ntribula, man. Ke hloka plane ya 250 hore bana ba tshware di lunchbox.
7: Oh, na o kile wele ka cash advance ho e-wallet.
6: Eh? Cash advance ho e-wallet?
7: Hey, ba ka o kadima ho tloha ho 50 rand, mme ha o lefe tswala. Ntle le tjheletenyana eo e lefang hang qalong. WhatsApp hi ho 0873925538 o latele ditaelo.
6: Hey, ena ke plane ya makgonte, Grootman.
8: Dula o le gaming. Etsa kopo ya cash advance ka jeno. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. Cash advance e ntshwa tlasa dipehelo tsa ho qualify. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moa bua tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Yaba setshaba se ya hana le motshwere a butima gotha.
1: Ntate mtaung ka nnete.
0: A go hotela o sheba bongkhono.
1: Ka nnete ho ja maponisa se ka fihla. Ka be le mathata ba ne se gagata sene se le mono. Ka nnete ke batho ele one ba tlo montsha kotse a holo. Ke a maponisa ba monka ba monka le ngkhono ka nnete. Ngkhono a fitla bulanyewe. A ba bile a kwalo.
0: Ba mokwalla.
1: Hang hang.
0: O le shano. Bona sergeant wena o etsa mosebetsi na bo ponisa ke dilemo ntate o na le experience. Nna ke se buhudi. Empa ka mahlo wa ka bubuhudi o le shano magotha ke tsho ho lona maponisa ke a le bolella o le shano magotha o na sa gothona ntse a shebile ngkhono kore o mmone jwa ngobane ha o gotha ke re o shebile fatse o ya gotha o shebile fatse o na sa gothe ke a le jotsa maponisa ha le fika kwana le modjwetse re no sa gothe

0: o no shebile nkgono o le sha o na iketse ka wa gona o la a mo sheba a tla le mane a mathabisa phantsa garafa ona sa guthi
1: hey dadimo
0: mara banna ke mbuthata bokae go ba bona ha isalona jwa le re bua ka peto fela teko tsa peto go beta life sentence tsa peto tswala pele ntate tabengwe mmakaditseng kina wena ntate karedi
1: ndatumtao
0: ha ke le mona mosebetsing ka sonta ke utlwa ditaba tsa white mane mona pela henemane gore go na le monna wa sepolisa wa uniform thuntseng batho ba bararo ke engwe e tsaetse jwang mme ba re lemotsaetse e le ntate o mogolo motho 47 48
1: ka nnete ke sona se e le gore re ile ra tsoa ga sona ka nnete re le seponisa ntate mtaung maponisa a rona ka one ka ene mane ba ile babitswa ba bitsetswa mane hotu ke plasing
0: ka white ke white ke diploto ke a ditseba ka white ka
1: ha ba fitlha mone ba fumana e le mathata e le seboko batho ba japaletse fatshe mme ebile ba bararo ba bona se ba bile ba
0: tlhokagetsejale
1: ka nnete ga ke sa bue ka ena a bute e le gore ka nnete ke mosebetsi mmogo gobane le ena o ile a fumana ka nnete ka leqeba la go thungwa a fumana ka gare koloi ya mosebetsi
0: o ile mo ka koloi ya mosebetsi
1: ee ka bomadimabe ntate mtaung sena se etsaetse a ne a tsamaya ka koloi ya mosebetsi ntate mtaung gobane o ne o tsejwa a thogetse a sebetsa ka nako eno ntate mtaung jwale go botlhoko ko gore ntate mtaung go na le ausi a ileng a potlakisetswa sepetlele ka bomadimabe le ena o latlhetswe ke bophelo
0: banna ba re bothata ne e le tabeng ya garebe ba re e kare ke eng o e tsaetse jwang
1: ke ausi then be ba ausi eno e le go tlhokaetse sepetlele
0: mmogo le ena mosebetsi
1: mmogo ditlhano
0: jale kwa o kae mosebetsi mmogo kwa gona mo henemane kapa
1: ke wa ona mo ntate mto
0: o kwa gona mo henemane a o ntate karedi
1: ke tsamaetse
0: bohloko e bohloko ntate karedi bohloko wa golo
1: ka nnete ntate mto
0: e bohloko wa golo ntate karedi re a leboa moshane sotlhe monna re leboa golo a go re relate people Bryson ka soul provider.

0: Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le go bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino e kenyeletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le go o thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re atella Mantaha go isa ka Labohlano go reng ya boraro o fitlha ka hora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Ha o potengeletse mo bidile se di FM ke molelo so ntse le fela jwalo ya moyeng ha jwale ke le bomawela topi topi wa FM kurumisa hantle fela jwalo ile manta ha mehe ho tla mana tsena se le bonsa ha jwalo ka ha masututsa tshiso matawanga ya nalwe na tsa ma jwalo le the sole provider about tswere ha mo na tsena ba ofa selengwe go tswala o ditseba he o tlo taba tsenga ta mo ka jero me ona tsaba the sole provider mo bidina kwa bona e fitile he ena na ko ke ya gona ho rengene ye botsilela le TLB ho retela afternoon drive etu ka malakabe jolo ka ke boletse ke topi topi FM me a ke monghe le a thili siko fela e tshwanela hore he ne e kge ka morao e kgele ka pele wa e jalo fela me he o tla ba bona tsena mo medisense ke o hwetla hohle mo khotsa go mametse sena se ya le boya o le hona teng re ba le rona di hore ntse na tsetharo teng bongani shabalala ke mshengo
2: holo re kgumela di sema mari wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng a le hona teng re tloba mmoho ka dipapadi kwa no re a thella ka jeno ho se o suka e ho so suka e beke ke ona yo sa le re le beletse barati ba bolo potulwa le lefatshe tlhubisana mo pole fatshe ya tagwa hebe ke nyana mamedi meaning ata tse re tla bua ka tsona tse le ngore di lelekella papadi e kgolo e tla bapalwa ka labone lena le hore yang ho lona pakeng tsa sehlopa sana ha sa bafana bafana le sehlopa sana ya Mexico ile ya pele e tagolang tlhubisana ya selemo sena ya FIFA World Cup e ba le nna he ke tla sheba le mifuteng mo nyari papadi mo na ke ke ne ke sheba re be ke di fintsa bohlokwa tso lokelang ho ditseba wena ya ratang dipapadi ha re kopana mane metsotso nyo mashuma mararo ka morao re ya boraro e mashuma mararo ka morao re ya bone e be re ya dikwala ho e mashuma mararo ka morao ra ya bohlano e butle bile ka jono ke Mantaha ke a tseba re tla kena mane ho e le shume pele re fitla ho re ya bohlano e be re tla dikwala ho e mashuma mararo ka morao ra ya bohlano ka lebaka la sekhutlwana sa thuto dumela
0: Lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: tsa ba le babedi gore ba otla dintho tsa bona jwa mo o gona re o mabele o bo shebelle mme monnate o mokalo gore ka nete o bone basebetsi mmogo ba etsa mosebetsi o tswileng matsogo jwalo botle bo bokalo ka mono ka Mexico ke bone ditshwantsho ka bona gore di-influencer tse ngata di teng ka mono ka bona dikgalala tsa metlheng tsa papadi ya bolo di teng le tsona ke karolo ya leeto leno le legolo ga kana botle bo bokalo momedi botle bo bokalo kana ke mang Siboniso Gatla check ipone tsena fela ka nnete ke ba bone dikakapa tsa bolo batho ba e leng kgale ba bapala bolo ka yone Aforika Borwa bo Simphiwe Tshabalala mme ke ile ka bona itse ga qeta o kora le ena papading e neng e tshwere maobane ya ba ka nnete wa tantsha mono tantsha motantsho wane wa ga e neng a o tantshe ka 2010 wa gopona fela he momedi tshabeletse bare o se fetho ke se go fuparaletseng tsona digoreng tsena tsa tharo kone go ratela afternoon drive leshome le metso e metlhano pele fitla goreng yane ya bone ona tsabe re o tshwaretseng yona ya botlhokwa hadi mme ga o batle gore yo fete tshetsa World Cup o tlo di utlwa kwano go bongane Tshabalala ke mosheng mme o latlha wa utlwa hele tauna o tshwaretse tsona ka nnete a sa o sie morao jalo ka morati wa papadi ena ya bolo e re ke tswele mona re a gotla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Pele mabone stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Riatel. Dimela mo lebo mawela, o mametse ka mona ka maoke, le khou ke 90.3. Go mametse o sia moholo. Ha re thelle batho ba iswa re thelle o phlelana go nyila botshelela. Ya ho ra botshelela, ha re thelleng ba ratu. Dine tsa tsabatsane ka maokeng. Bye.

0: Come di kitso mrate o lo ya Sean X are star sa 058. Jo bona ke ho bona e fitla ho bo bana ba ma top 7. Ke gatsa mo ba ding na le wa yut. Itsa ba le nna. Ngotsi ka nna. Eya, eya, ngotsi ka nna. Jalo pele ba me di bitse se ba sha me di bitse le tsinka bra hore na ya bo raro ke ra tell afternoon drive le bo mawela ra hore nya ne botshelela ka re topi topi wa FM hle me jalo ka ke boletse ha yo ngwana mothane tibla o Hussein kwa na hota go ha onze a thusetsa go bana beso ba ka mara ka Mexico ke bo jalo ka twasa mo hole patukara ba sa mosebetso tsile matso pele he mo me di bitse singe le shwele me tsile tlhano pele re fika hore nya ne ya bone re ke ne jalo skutlane so se ratang ka tsela e makatsanga se bitswa nga fela ka hore ke friendship Monday me ka jeno ho friendship Monday re bua ka taba ke ena Mohammed re bua ka friendship betrayal ana o kile wa pale motswalle ya o tswang ka tlase me e ka ba hore le ne le rerile dintho ha mmoho fela motswalle ena ba o sa qetella dietsa le mo e mong ka nete ka ba o ke motswalleleng hore o ile wa montsha le hlakore le lenga ke re ka ntotsa ditshelete wa montsha wa tsela wa tshelete ke ena a ha o ruru o sa ro shebile o so fumana ile yena etsa ntseno tsohle me wena o se a kwalletse ka ntle ho gwebe leng hore ke wena monkileng wa motshwara ka letso wa montsha yona e mong ke yona le bua dintho ha mmoho kwa no bile wa montsha hore mata bona ha re ka etsa sena le sane se ka re sebeletsa ha fitla bathong le se le tshwanela hore le ntse ditaba tsena le bue jolo ka batho ba ileng ba rala mmoho yena ha bona batho se a bua ka ketsa ha ka ofele e jolo ka ke ile ka tsho nna ke ne ke nna hana hore retse tse nna ke ne ke a o kwalla ka ntle ka nnete wena ho hang fela ha wa ba le karolo moralong ona ana o kile iphumana o le boemo bo jalo bo motswalle ya o tswang ka tlase aunkela motho etsa ha aunkela motho aunkela mosebetsi o mo kentse mosebetsing hore ke kopa go kimpe kutlisa bana ha ke batle ntwa hore ebe o ntse o sokola mpa ke le tembo pelong ba hao hono ha unketse motswalle ya lukileng ya bo mo kenya mosebetsing mona o montsha ba etapele ba hao ba etapele ba o mogata le bona ba fete ba ga ka o ba re o tshepa ere re kengele motswalle wa hao mme ba monka a thuja di rete he ho a fela ka wena mme ka bakala peng aunsa ka tlung aunsa fela ya ba hwa le balwa le hore ho kilo ba le motho a tsana le wena wena o nontso ga tlo ha o hloka eng o ska a ska ngongoreha hloka phufu hloka mbana ba hlokang ge tla thusetsa fela wa fumana se le wena ka ntle we we mane ho so tla ga ba tlutla le thoka wena a o buile a o pentile a o pentile a o pentile motswalle o kilo ba bo mmbo bo jalo he mo me di me ka ntsha ka 0608600003084 ka pa 0797585066 ke nomoro tsa WhatsApp me ku fi jalo le tsa mahala o ka re tsara le qetel le ho x mara ka hashtag reatella 326 me wa ntsara ke at limawela 1 ka pa ka re @tibos_mkoni nna le sikoga e sebedisa ke ya gona ke wa fitla re fela reatella hashtag reatella 26 meals umfetelo tsa ha mo nortla di bala he mo medi ka kotlolo kwa no ho ratela afternoon drive le bo mawela ke TLB fela ka jero ti haio no tsa male LB le bongane bona bateng ge tla di papadi mo medi le bongane shabalala mme ke batla botsa bong se ka tabengwelong ho retsa etse mafelonga na beke ke mafelonga beke ka pekela botlhano ke mokibelo ke e tsa etse mokibelo ho ba ke ho pula papadi ne tsone tse e kadile ka hora ya bolishimo le botso bo mbusiu tsale ka tlotlo utlwa o ya ka ena ba nna ke a e bona tsale ke tlotlo rena o re bea hantle jwang bongane jwalo ka ma Afrika borwa ka jeno ke a tshepa go la tla a o fuparela o sella tsona hore di be di felletse hi bong
1: lebza lebza
0: ho sha pujwa
1: ah ke mona tunga le so hantle
0: ke sharp
1: eke
0: ga di papa ding ke tla o botsa yona ka morao
1: eh a ga di papa ding ba ke a utlwa papa ding o buang ka yona e bile ke na le tabatsa yona mona
0: ga ke fite mona ngwane so ba ke a chase
2: a tsa di papa di ho ria tella le bongane tshabalala
1: k ke le bile a holo lebza lebza mabadi wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng a dumela na ke bongane tshabalala go fatsa peletsa dipapadi o re a thella ha re tlale ka tsa papadi ya tennis na lane eng chai ngo tsu he tlhusano ya French Open mafelong ana a fitleng a beke le hlakorella banna se papadi sa mane Germany e leng Alexandra Zverev o hapile Grand Slam ya hae ya pele ha ne a hlola letswalo la mane Italy e leng Flavio Coboli papadi ngene ngele matla ya magaolagang a Roland Garros e bapetseng disete tse hlano kaofela a e hapa jwalo ka sekoro sa 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 le 6-1. Zverev ya dilemo tse 20 a na le metsirobong ke mojeremane wa pele ya hapang tlhodisano ena ya French Open ha e sa lotlwa ka selemo sa 1937. Lehlakore la basadi teng letswalo la mane Russia Mira Andreeva o phethaditse toro ya hae ya o hapa tlhodisano ya Roland Garros lekgetlo la pele ha ne a hlola sebapadi sa mane Poland e leng Maya Swalinska ka 6-3 le 6-4 papading ya magaolagang. Andreeva ena he ya dilemo tse 19 ke sebapadi se senyane ka o fetisisa basadi mona se hapileng tlhodisano eno ha e sa lotlwa ka selemo sa 1992. Ho tsa bolo ho fela go le jwalo ke matsatsi a mararo fela a setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeletse ka tšantšhelelo bafana bafana ba gotlela boemong bo o phameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlho la pele ha e sa lotlwa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho go tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboo e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Aforika Borwa go SABC Sport o ka boha dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 kapo a streama go SABC Plus kapo a mamela dialemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la 11 kgweding ena ya Phupjane goreng ya borobong bosiu motsotso o mollo o mongwe wa leeto lena o a qala re mmogo go sena re pelo e nngwe tsena tsotlhe o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho sa le jwalo he mmamedi mokotlisi wa bafana bafana Hugo Bros o re ha ngongore ya hakalo le ka morao re kgatiso ya video ya papadi ya setswalle ya o qetela eo ba e bapetseng kgatlhalo le tlhopha sa naha ya Jamaica e bona le sentse matha o marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba. Bros o ne a kopile gore papadi eno he e bapalwe ntle le batsietsi mme se ke ya ba ya haswa le thelebišeneng empa he nakong ya metsotso nka tlhaka dihora tse 20 na le metsomene fela dikgatiso tsa yona di ne di sentse di matha mona ho social media papadi eo he e ne le ya ho qetela ya ho itukisa bakeng sa tlhopha sa naha jwalo ka ha tlhodisano ya mohopo wa lefatshe thagoa ka labone bafana bafana le tlhopha sa Jamaica ba bapetse ka 1-1 mme Bros o dumetse gore ehlile go na le dinthonyana tse pedi tse tharo tseo ba lokelang go sebetsana le tsona pele mohopo wa lefatshe o thagoa mme a re la o le jwalo ka o le leng ba tlabe ba le malala a laotswe ya dipapadi di thagoa ka labone ha re utlwe gore mokotlisi di beile jwang Hugo Bros.
3: Here, and it's totally normal that the first days you still need a little bit to take attention also what you do on training. You can't overload the players and ask from them from the first days of training the efforts what you always ask from them in a normal training. So I said it already before, this is a special preparation for us to play on 2,300 meters above sea level. So that needs some time to adapt. And again, if we should play now, today or yesterday against Mexico, I think it should be very difficult for us to keep the tempo and to do what we wanted to do. But I'm sure, I'd say it again, we will be ready on Thursday. There is no problem. I see also that day after day it goes better and better.
1: Ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby SA rugby president ke bua ka Mark Alexandra o tholeditse sebetso entle ya Springbok Sevens jwalo ka ha e le hore ba sebeditse ka bokgabane le ho sireletsa sekolo sa bona tlhodisanong ya HSBC Sevens World Championship e phethotsweng mafelong ana a fetileng a beke mane Fora. Alexandra o boetse a tholetsa tshebetso entle ya dibapadi tse fuweng dikgao moketeng o ikgethileng wa dikgao tse neng di le mane Budo tsa 2026 Sevens Awards ke bua ka Tristan Leitz ka setana jwalo le Shilton Van Veek. Mme Leitz he o fuwe kgao ya o ba sebapadi se hlwa ka o fitisisa selemong sena ka mora hore a tle a hlabe dinthlatse le kholo mashuma mabedi anang le metso e mene tlhusanong ya 7 maybe ke mo Afrika borwa wa bone ya fumanang gauena ha isale athi se ba padimo ho le yena Van Wyk yena o ile a kenyelletswa hlopeng sa Dream Team se ileng hore se ile sa kgetha ke Global Dream Team ha ile ntle e leng hore ile ya kgethwa ya tlhusanong ena ya 7 mega nete o ile a sebetsa ka bagabane hlopeng sa Afrika borwa mona mo ileng a hlaba ditrietse ma shume a mararo anang le metso e medi ka ofela me mamedi tlhopa sa Afrika borwa se hapile le totolo la dipapadi tsena ka mora hore se tle se hape ditlhudisano tseneng di le dibakeng tsena tse latelang tlhudisano ya Cape Town, tlhudisano ya Nelumane, Perth, Australia, tlhudisano ya Vancouver, tlhudisano ya New York le tlhudisano ya Hong Kong. Me sentse re ba lebohela ka nnete ka tshebetso e ntle le ho fifisa flaga ya Afrika borwa papading ena rugby mofutong ona wa 7 dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tseneng hape di metsotsong ye mashome a mararo ka mora hora ya bo nka tlhaka re ke metsotso e leshome ka ha ke manta ka jeno pele ke fitlha goreng ya bohlano ka ha o tla ba le sekgutlwana sa thuto ke tlaba ke o fatsa bobedi he ka nako yona eno ga jale lebotso la pele ka re ya thelela bana beso
0: ke papading eo
1: ee ya ngwaneso
0: o no ho etsaetse jang wa utlwa ke utlwa ke sa kgone gore fela ke le ka tshwe bang o hopola hantle bekeng e fetileng
1: ore
0: ha ke bone go na le selong gore se ka etsagalang ko e ka tswa le mina mono mme a ba thibola o ne a buile ka boma 5 akere ee fela ke utlwa ga ke tsebe ga ke tsebe
1: e monna che ha ke a e bona papadi eno bane ha ya ka ya sa televisioneng bane ihlene e sa lokela lo re hlae fela ke bone dikgatiso tsa yona empa ha hona le lekalokalo le motho ka ngwelang ha e ka lona go shebile dikgatiso empa he bothata bontso bo le teng tabeng ya go hlaba dintlha wa bonala bothata bontso bo le teng mme wa ukwa le mokotlisi o bua ka taba ya maemo a mo ba leng teng goba a ke re ga o tshwane le Afrika borwa ke mo e leng gore ba maemong a phameng a golo a go sheba mo Mexico e leng teng lefatsheng mme ya ba setisetisa taba eno gore ba tlwaele gore se ba le nageng e nngwe mme moya wa mona o tsena re maemong a leng tsena lefatshe mona mo re leng teng maemo mohlomong le a bo legodimo jalo nthonyana tse jalo jalo tlo nka nako gore ba empa o dumela gore ka labone tsotlhe di tsabedise di le motšheng go ya ka ena che ke diphosonyana tse pedi tse thago tsa ditlhokometseng empa o dumela gore ba tla lokisa diphoso ga ba kena papading ya pele e tlabeng e le maatla ka labone
0: ga itse reka re se re emetseng labone ga ke sa batla go bua letho empa ke ne ke shebile gore ka nnete ga re bua ka jeno re tlabe re bua pale e sa tshwaneng le ya dibeke tse fetileng fela go ntse bonagala gore re ntse re le gona mane mo re ne ntse re le gona teng fela che ga re emele labone ke a tshepa labone bosi utla ba le ntho e fetiwang ka
1: ntse ke jwetsa kg ke re ditsebi tsa bolo di re eo ke ngwa dipapadi tse tloetsa rekoto mohopong wa lefatshe wa utlwa ga bajolo ba re mohlomong re ka nna ra o tlwa ka ntlhatsengata tse sokang di bona papading ya bulang tlhodisano mogopo wa lefatshe
0: ga itsere mme o bone kamogelo ya rona e mofuthu jwang ke bone KB a bina le se seng sa dibini ka mono ka Mexico mme wa bona gore a ratwa ke bone le ga Simphiwe Tshabalala qeta o kora a etsa motantshwane wa gae aba batho ka onnete ba moopela man ke batho ba lerato bano go monate ka mono jalo nnana o se o tlwa tenile ke batho ba lerato jwalo
1: ditsebi tsa bolo di ra ba bone bafana bafaneka mpa e se re tla bona ka labone ke papadi ya bolo
0: ntatsega
1: monate jwa a re kopane ngwane o sepele go sitlha goreng ya
0: bohlhaka a kuleboe bongse mmogolo wena moamedi sentse re ke ena gantle fela ka mane ka N3 Southbound ka Van Buren Road go ne o na le koloi eneng eme ka rommila e tlositswe ga jwale mme sephalela mona jala sepetepete ra feta ra ka N1 Northbound ka mane ka Proof Plus Interchange le teng he o na le tukiso e ntseng e neng e etswa e phethetswe sephalela ga mona jana sephetepete mme he moamedi ga o yaka mothinyeng wane wa Van Buren mmogo jalo le ka mane ka N3 Southbound ka Eastern Bypass le moleng o bogareng go na le koloi e leng gore eme ka re mmila ga jale ga nna ka kelotlhoko e bang o sebedisa mmila o ke ne ko tshwage ditsona tsena goreng ena kware gore tshela traffic e bona le tse o di bonang sa di bone re tshwage ke tibos underscore mokone at limaola 1x # ratella traffic
2: le bolitibos gore ya

0: Lou. Don't take your love from me, my baby. Ah! Sadio FM right till afternoon drive le mo wela ra hore nyane ya botshelela mo medi meme tso ke le shumele metso mine ha re le bile hore nyeno ya bone mo medi taba ke na ke kopa hore ha re romela melaitsa gatiso kwano o se bui mashapa le hauletsa ya le ha ebe ntso utle botlhoko ke ntho e ketang ho etsa le ke a utlwisisa ke a ke mo ke na lwena fela ka nnete ha re sebedisi mashapa ho bua tse dintsa dintho kwano ke a kopa ka nnete ke a utlwisisa motho onketse mosebetsi a ntseng fela se bui mantswe a buima haholo a sa dumellwang le moyeng mme nngwe gape ke kopang se ka romela molaetsa gatiso o fetang jwalo motsotso ga ntletle metsotso ane majome mararo so le motelele haholo re feta ba gago ga kgutshwane o re febe monate wa ba ha ke tshwela ke 0797075850666 ke WhatsApp le Sadio FM 0860003084 ke nomoro tsa bona tsa mahala re kena jalo hashtag friendship monday
1: melang melang ha mona tlebu ha mona tlebu thabetsa ho kena le Sadi tsa zila kala pele ka la ho kena radio
0: happy
1: le bu topic ya ho ya fandaga sho etso Sadi ntho di letse wa tseba ha o bua ka ntho eo ye jwalo eo ke le ka utlwa ke thunya mofutso mare kwa ka e fasana nkile ka etsiwa hampe ke motswalle nkile ka fumana mosebetsi re ne re sa sebetse nna le yena be ke fumana mosebetsi be ke fitlha ke mo buelela e le gore mosebetsi o ke o fumanang monga mosebetsing moo a ba re go nna if mosebetsi o o tla nkimela ke ntle le motswalle ka nka motswalle wa ka ka tlo sebetsa le yena lebu ke le ka qalelese ke se ke dutse hae motswalle a sa theowela a ja ha monate kore se ke kgalla fela ke re se ke ema mane kore ke mo kgalletse gore jo ha ke yana nka be le nna jo topic yo hae bohloko haholo tsatsing le ke bohloko kore ke ya thuthumela thank you.
2: Dumela Oslebo ska bua taba eo nna ke ipitse ka motlhoka lebitso ka mona ka mme ya Tony. Oslebo nna ka tsike la ka tloa fatshe ke motswalle ausi a ntsha ka tlomo ga ko bolela tjena ke tswile ka tlomo motho e ke neng ke mo tshepa ga nwa teng mmogo ausi ile a ntsha ka tlomo ausi go tloa kajeko lenono kajeko ka tsatsi leno motswalle ga ke sa batla motswalle ka pela ba kaofele ke le ka ntsha ke motswalle ka tlomo ausi. Thank you, Slebo.
3: Hello, Lebo.
0: I'm going to go to the house.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. When I did you pay hello online, let it fellow say it while he lay.
5: Kentucky Tuesdays irutile.
6: Stop.
5: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
6: Stop it.
5: Lady Zinga Wings a 5 ka 85 randa ka.
6: Stop it, I like it.
5: Clock it. New buluke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.

0: ke se ke buile ene re bua sesotho mona ke ntwe ke ratang ka gaso ene gore go bua sesotho mona ha utlwa ntho go lwena ha u bua ka yona ya o yetsa melong ya ro hanyane kapa ya u utlwa ditsebetsa ha o di sabatlwe utlwa si wa yut
1: fotsong le kae le bo re ke go bulela ke bua tsosa go buitse ngwana ntate se mona te se bohloko mo monna ke sebetsang teng ke le mafotho hona le abuti mongwe le sechogi timo nanang ke keng ka bua bitso la ke go buitse a fihlang ka mogotsi a amokenya mosebetsi ha ka tamo ke nya mosebetsi le go re batla motho a ka dine mona ha ka tamo ke nya mosebetsi ke plasi o ntse a mo fa bodijo tsa dikgogo jwa le mona ko nne o vaeleditse nanang o disetse dikgogo tsa ka maneneng o ne o fee mogatsa ka ma ee chiki motho ele ke eleng ke le mosadi ana wa mothane wena opa ba ntshitse daemane hahai daemane ga sa kena hahai e se le ga eno a nang le eno sa le malapa a mabedi yar ke botlhoko a kalo gona ntate
0: ke le bontate mo bodisetseng eng ka mogala wa gao 086 000 3084 o moekgotso le kae ngwaneso
2: Mankoto Lima wena.
0: Ntate letsie.
2: Hamna to rang Lima wena.
0: Ke business le tsi ophetse.
2: E ke pizza no one is.
0: Ke le bo.
2: Ya na ba ile ke bang ke sa hampe ke motswalle. Mara he anga ba ka enga ka pelo. Ke khotela motswalle wa ka le ka business. E ke batlang ho yetsa. Ka le ke mo retsa ho ya ke shota manyane nyana ene. Anga thola funding yana go motho a nthusa mpela ka charity eng ke tse business. Ai, ke go tsana tsho bona ra. Motswalle a ba ithulela, ka ntho na tseba motho ana le chelete a totlanga mo busta ka yona. A fitla tsa malo, a ithulela chelete a fitla bula business ena. E nna ke neng ke mo fa ke yo ya hore ke ka etsa business e ke ne ke. Ya ba wa yetsa o nkwalla ka ntle. Ba re le bothata le mawe. Ha e ka ba ya tle ya ka le bakala ba nona sina mogalo a yona. O tle fela yena. O tlo matha ka yona bona chelete a sa tsebe mogalo wa yona ene nna jwale ne ke na le mogalo wa yona a ba ngotlhile motswalle Lima wena
0: phepi ntateletsiyetlhe
2: bona ngwaneso a nka baka enka ka pelo o tsebe Lima wela ntho nngwe le nngwe ke lesene bophelong mo gotlhe mo o fetang teng ke thuto ke mo kgona ke ratang nane e ke mo kgona ke le ratang lone ela we
0: ga rata ntateletsiye thanki tate Moya khotsa. Hello. Le ga ndade.
3: Ku tsanyana. Re fola mona jana ba ri mona ka fola le mogoti ya ka mona ke fola le yena. O le ntse ya ka di petrol ke tsa ka di jo ke tsa ka.
0: Eh.
3: Kai ke re nna ke khatetse mona ke nna ntse o pepile. So wena tsa mayo lo utlwa he yo no mo se u yo no ri cha u ka mona ba bua Afrika ha ne moy ne ka khang put next al mo re vies ha cha ma ke re ntle vies a mo ha wa tsama kwa ntse kre mo ha re vies mo tsana bolela gona ne go tsana ni utla o tle botle and o tsebe ne re fola manta fitela na bone nale la re tsana re fola no le ke a bone re a rwana nale ha ke le tsile ke fumana di number 4 tsa lo ri tedi ke fonela mo ba re go ngo sane ka labhlatse ke lagteng de go kwa no tswe ya mo fonela ke re mo fo lagteng de ke ba re bitsa re ya o thutse se bua taba re tla kopana o senga sixi na le ha ke tlamele ke monga fana le di mo senga sixi o sa ra nna ba mpitite kwa ke ba o pitise ne ngwa go ba mo ntse o ka le sa di ke re mpontse mo laitsa ha mo laitsa o ka pa tsana ka motho la le mo ona mo bana ba bo fitse tene re kola tele mo mo tsa
0: mutung
3: mara bala ba mo falori bola gutlatseleng ba qabana tseleng le lona le kgwalela motho tla utlwa gona wa le tsene ke matletse mo sereji ene ha ne ke matlala mo sereji ne ke dile ke mo romela le di audio tsa mo mo ke matletse mo sereji teng ene ba mo fitse wa seletsa mo montsa nna ke na pilwe ntse wa seletsa mo ati monate nna ke seletsa ntong se se mseletsi ntse
0: o matletse mo sebetse hape antsa o entse jwalo
3: hape mata ka bilo ntsa mamesi nga mita ka le bisa ke ba
0: butle bo
3: ke mo romela di number ka ba ka romela mo so di number tsa ka ba ka mjetsa ka re monna o tlo founela le pele ke tata bua thukula pa re monna founu ke ena ya ke ena wa mo founela aba mo founela re monna tlo ho di nyetsa o se re tsana wa di
0: metswelle tsana lwana ka nete ya hlokwa ntate ke ya lebo utlwa
3: ke ya lebo wa
0: ntate ke lebo ile ntate bo qetela mo eng khotsa
2: e le ga use
0: e tele ga ntate
2: a re te
0: ei
2: hey so sa ho se di mo se wa
0: tswa oh she
2: mo pota ke tle le mo mo mo se le tsima bana ho tsaba tsa ke mo se le tsima ho ma eh ha le tsi beng ga di ba ra ma
0: eh tloka tsona tloka tsona phunya seso se tswe bladu ke safe space
2: ne go tlo bo tloka tsa tle leng go a ke ke la ha e o fun ha mena di e tsamile ha ntse mo dhona ntse tsa ma o lo lo ma ho ma o ha le mo shebo tsa jo tsa
0: Eh
2: eh. Hai, o sebu. Bale, agile ha yemane na ke tama o tsama le ntse bona. Ke tama ke bo go tsa go ntshire ke ga e bo.
0: Mm.
2: Ke tsa ga ntse mo seneng so ke tlo ho loma. Eh, mara fela nke ke ga ipolela le bitso.
0: Ska ipolela ngwane so utlo fela pepe utlo.
2: Eh, o di mang me phatsa.
0: Pepe pepe o ntse tla fumana hape ka bosona le mo tshwere tshwere nteng.
2: Hai. Ba dua o sebu. Re go pa ho tsa tsena na fela ho ga mbeka thuku tsena ntse ba tseng tsenga.
0: Oa, re go beka thuku, re go beka thuku mo hlaisi ya hlaong ke ka potlako.
2: Thank you.
0: Thank you ntate. O mbe di kira tsela afternoon drive ke le bo ha ho lohleka ditshwaelo tsohle, mme re tla nne re bapaletse edi emeng ya meletse leng hore ile ya kena he na go nyena ya friendship Monday. Fela mo hlokomele motswala. Yena murati, babo. E fela nna o tsela ba hantle. Motswala pelo tse jea tsana le nna tshe pa mo hlokomele

abri kintu bula taholo ke upgrade you ho to stabilaneng sa Beyonce Knowles sa B-Day stabilansana ke selong hore ke sa sa bobedi ne le album ya hae ya bobedi tswe leng jalo ka October ka la robedi slimon sa ke tipedi metso tseletseng 2006 ke hae ene e le nngwe ya dipina tse teng stabilaneng seo upgrade you ke ra tella afternoon drive le mawela ke le bua haholo gaitse da motho mosi wa tseo ya baletseng taba tsa hora yena ya bone ka tshetse ke bona ba hae sa le re sentse re kena jalo mogatlhelong wa bobedi wa re tella afternoon drive fela mo medi pele re ka ya kae ka pakae taba botlhokwa ke yena Sechaba simengwa ho thonya batho ba na letsebo ya ditaba tsa gaso le bophatlalatsi ka pamakala a mahangwanga le yana ho ba karolo ya committee ya BCCSA ho tla kgethwa dithotse tharo tsa committee ena tse tla sebetsa dilemo tse nne ho tloha ka phato 2026 ho fihlela tshitwe 2029 mangolo a tshisinyo ya bathongwa ka mohelo e tswang ho bathongwa le CV e khutshwanyane di ka romelwa ho bccsa@nabsa.co.za Dikopo tsa bathongwa dikwala ka la 17 Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo. O ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa dipotso.

0: jalo fela mo bedi metsotso ke le shumele metso me tlhano ka mara o horena ya bone ke ratela afternoon driver sense ke na handle hem se gutlaneng sa gona sa thuto sa kamehla eleng jalo si kokotlelo me ka jeno mo mere rekena ho re tlo buisana jalo ka megwane pa etseng ya ho batla mosebetsi ke gaolo ya mashume ma bedi na ka jeno ya khetsa me ha ke batle hore mo mere e o fete le hanyane fela jalo ka haile ditaba tse botlhokwa ho lotsena tseleng hore di ama batho ba batla ho lojwang ba leng hore ba ntse ba batla mesebetsi ba bang ba bona ba leng hore motho ntse ntse dithuto tsa high pay ho tswa di university ka pa di college ntse fapaneng ka re ho naha ena ya Africa Borwa ho pola he hore lana o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke lefapha la thuto ya motheho le thupello kwa no Africa Borwa me ebehe only SABC education and rich minds and rich lives kwa no City FM botla hiseng ba tsidiso ramatsie Mwamidi jolo kakibuletzi rikena khaulonga ya mashuma wabedi ya leto otola dipuisa no tse na tse tse ditwenga kilifapala tuto epa menkono Afrika Borwa. Hajwale, rekrotsi pa misana ikuto huba cha bantega basukula musebezi le haba enale mangolo a tuto ene pa hezenga bake nsa musebezi eo baeta ndikupo tayona. Lefapala tuto epa menge ki kale naneo lena la keta leta rituusa mwamidi ka dikelezo hore bacha baka etsa juang ho sokuleng jolo ka ba ntse ba sokola ho batlana le mesebetsi le hore ba ka kenya dikopo tsa bona tsa mesebetsi ka tsela efeng ka mantswe mang ho matlafatsa di CV tsa bona jolo jalo le hore ba nke makalafeng a manga thuto a leng hore o bona lona le monyetla hona Mohamedi kgweding ena e sa tswa feta ka la mashwa bele metso emene ke mo leng hore kotara ya ine le kotara pele ya selemo ho hlahelletse hore lenane la batho ba sa sebetse naheng ena le nyuluhile medi fitla le fitla mane ho di milione tse robedi firane nngwe elenga se ileng sa tlisa segahla sa naha sa tlokeho ya mesebetsi ho ya mane ho 32.7% dipalo tsena ka nnete mobeni ha setse gahlisang jolo ka re bona batho ba tsha bana le dimo tse le shumele metso mhlano ho ya o tse mashume mararo a metso emene ba amehile haholo me bona ba di presententsane tse mashume a mana metso mhlano firane robedi 45.8% eleng a palo eleng hore le yona e kgolo haholo fela hlo ya tsebe mmomedi jolo ka ha re tlo buisana le mentswa ke gala yena ke career advisor tso ka mane ka Department of Higher Education and Training ere ke mmomeleng ntle le tsinyana ko megotso
1: dinala outlet ke le wa ya tsone ka tsile mona ke dilo di tsile ba mamedi ba rona ba le teng ke mentswa ke gala
0: mentswa ke kala ke leboa haholo me o ntshwagele haholo me ile aba hotel ha le me fela ha re hle re kene ditabentsa rona ebe me o ka re hlalosetsa boemo ba ditaba tsa mosebetsi boemong ba mebaraka ya kgwebo letshebetso
1: ke a leboa ngwane

0: batho ke ba le ba sa qualify empa se ba kwa ke hore ba kutse ba bangata haholo ho feta menyetla ya mesebetsi e teng ke bona bothata bo leng teng naha ya rona e tobane le phephetso e kgolo ya sekgahla se phahameng haholo sa ho hloka mesebetsi se qetellang se bile sebaka mathata a fapaneng a moruo le a setjhaba a kenyeletsang le bofuma ho se lekalekane botlokotsebe ba bo bongata ho phelelwa bo ka thoko setjhabeng le mathata a bophelo bo botle ba kelello haholoholo ha re bua ka bona batjha ehlile o tla fumana hore ke bona ba bonahalang ba ameha haholo ke taba tsana tsa tlhokeho ya mesebetsi o so hlalositse he ausilebo hore ehlileng dipalopalo tsa morao tsena tse tswang lefapheng la rona la tsa dipalopalo e leng la SSA le hlile le bontshitse hore ka nnete tlhokeho ya mesebetsi e eme ho diperesente tse 32 7 e leng yone e leng hore ka nnete ke boemo bo hodimo haholo ba tlhokeng ya mesebetsi mme ka hara diperesente tseo ho na le batjha be e leng gore ba tlile ba dilemong di bo tse pakeng tsa bo tse 15 le tse 24 batjha bano le bona ba ameile haholoholo gobane bona ba eme diperesenteng tse 60.9 jwale momamedi a ka inaganela gore na go jwang ka ntle ka mona e tlile ga go monate go hang and ha re bua ka batjha ba leng dipakeng tsa masome a mabedi a metse mehlano le ya ba 34 re bua bona ba diperesenteng tsa 40.6 go bolela gore e tlile ka nnete ke boemo bo godimo gagologolo ba batjha ba tlhokang mesebetsi mme sena se bolela gore batho ba batlang mesebetsi ba bangata gagolo go feta kgolo ya moruo moruo wa rona wa gola empa ga o gole ka pace e lekanang ya batho ba batlang mesebetsi ke bothata bo re nang le bona and-e go na le mabaka a mangata-ngata ga ka etsang gore re iphumane re le ka ga boemo bona bo re leng ka gara bona ga ke eng ka ka bala mabaka a mmalwanyana o tla fumana gore e tlileng go na le ntlheno thenke skills mismatch e leng ditsebo tse leng teng le batho ba tlhokang mesebetsi ga di nyallane batho ba teng ba bile ba redi ba batla go sebetsa empa ditsebo tse ba nang le tsone le mangwelo a ba nang le one ga se ao mohiri a tlhokang so ke bothata bo re nang le bona bono ka nako nngwe o tla fumana go jalo ka se ke tlhalositse kgolo ya rona ya moruo e tlase moruo wa rona wa gola empa ga o golo go latela gore batho le bona ba gola ko go tla fumana gore ga ke kadima mantsweng a sekoa population ya rona e gola go feta moruo jalo o tla fumana gore ehlileng bothata ba mesebetsi bo ba teng ga go le jalo batho ba bangwe gape-gape o tla fumana gore bothata ke gore batho ba latlhetswe ke mesebetsi gana ga o sheba reportong ena ya kwatara ya pele ya batho ba SSA ba ntse ba tlhalositse gore go na le batho le dicompany tse ding tse e leng gore batho ba ile ba fokotswa go tsone ke tsona tsa mathata a mangwe re shebaneng le ona ka gara naga mme ga e leng gore batho ba fokotswa o kike wa bona kae-kae ka nkeng mosotho go gauwa dikonteraka tse ntšha kapo go etsiwang mo e leng gore o tla kwala segeo sa bane be e leng gore ba ile ba senyelwa ke mesebetsi ke tsona mathata re a shebaneng le ona o ano ka nako nngwe mathata a mantsi taba tsa a bakwang ke sebopego sa tsamaiso ko go ntho e leng gore ga re kadima mantsweng a sekgoa e bitswa ka gore ke structural systemic factors batho ba tla gopola gore metlheng ya gale mmuso ngwelo wa rona wa aparateite batho ba batsho ba beeletse kae-kae bo makeišeneng kwana kapo metseng ya magae mo go senang menyetla menyetla e mengata ya mesebetsi ke ditoropong jale batho ba sita go fitlhela menyetla e nana e ditoropo mona gobane bona ba bitse bo gae kwana mo o senang menyetla ya di-internet gore ba ka apply-a menyetla ya bo di-transport-o gore ba ka kgona go fitlhelela mo mesebetsi e leng gona teng ke gore ke nthonyana tse jalo tse re amang a selemo
1: ke a leboga mme mme ke rata gore o rerabile yona ha toma ka mantswe mangwe o fana ka metlhale e leng gore e mengate e amang batho ba batšha mmogo le setšhaba gagolo jwang tlhokeng ena ya mesebetsi ebile o ntse o sa sia morago dipalopalo tse ntseng re bua ka tsona kwa ntsentshweng jalo ke stats sa mme sena se a etsagala hona le hore ebe hona le batho ba tshepiswa mesebetsi

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelehileng ho etsahala. Mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba lile ka o laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile o laola ka batho. O tlamehile o nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se teaqie. Hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwale ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
2: Lebole Thibos, ho re a tella.
3: Afrika Borwa. Haria sala morao di papadi tsa mogope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela kgaso ya di papadi tsena ho lesedi FM. Ke molelo.

0: mawe la uthere stealing fana kuthere stealing mwana na waka sekusile kancane sekusile kancane sithi fela mjuzi emashumi amararo ujile ka tsebe re le ka dikubong rona ba banka mona ka Welkom ke Keiso Manando aka Emotso Moratua.
1: Zo lebu lebu on hopotsa na kunzela. No, Rowe. Haiko. Se kuma message le ka mona ka Steve, ke o se selwane Pinter Blacky.
2: Ha re le boholo se a o se selwane ne go nketse jalo mo be di Harrison Crump ha re no lebu o di jalo le mikasa ba re jiga ma baby ha tla fela metso tsuke ma shobe le metso go be di ga re le bile hore nyane ya botshelala ke nako ya dipapadi le bongani shabalala
3: a tsa dipapadi hore ya thella le bongani shabalala.
4: Ke lebile haholo kgaitsedi ya ka mamadi wa tshebeletso ya lesedi re ko neletsetsa ho qetela tsa dipapadi o re athella ka jeno re qale ka tsa papadi ya bolo mokotlisi wa Milford FC Dr. Xanthi Phuphuma o re hlopha sa hae sentse se na le taolo dipapading tsa di-playoff tsa ho phunyeletsa ho ya leking e kgolo ya Betway le hoja sehlotswe ke sa Cape Town City ka ntlha e leng ho noto moqebelong o re tswang ho ona. Ntlha e keneng metsotsong ya ho qetela ka Thelo Musa e file hlopha sa City tlholo ya pele dipapading tseo, empa Phuphuma o re ha ba tshwenya kalo sena se etsaetseng hlopha sa Milford loja sehlotswe hemamedi ba petse ka bokgabane bona ba esale ha o sheba papadi eno e leng se ntse mokotlisi a hlalose ha ba keke ba fetola tsela eo ba ntseng ba ikotlisa ka yona ha jwale pele ho papadi ya ho qetela e batlo e bapala kgahlano le sehlopha sa Makesi. Tlholo ya Milford FC dipapading tse pedi tse qalang pele ba ka hlolwa ka moqebelo ona re tswang hona e batla e hleba ba ile ka botlinga ha o sheba loko ha jwale jwalo ka ha ba ntse ba le maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng ka mora dipapadi tse tharo. A tshotsedi ngo hlopha sa banyana bajana se hlotswe ka dintlha tse hlano ho noto ke sa naha ya Jamaica nka tla re tshwakelo sa Japan papadi ya papaletswe mane Osaka ele ya pele ho tsepedi tsa setswaletseo ba dipapalang kgahlano le hlopha sa naha eo ya Japan mokotlisi wa se hlopha sa naha eleng Dr. Desiree Ellis wa moetsi ho hleka nnete ba ile ba kena sekolo mme ba ithuta thuto ba kekeng ba e lebala mono naheng ya Japan ka mora papadi eo. Dipapadi tsa hlopha sa naha ya Japan e leng Sebastian Job ka setana jwalo le Aoba Fujino ba ile ba hlaba dintlha tse pedi sebapadi ka seng e le ho thusa bompudi bana ba Asia ho hapa papadi ha bobebe. Hara ba bang ba batshehetsi ba neng ba le teng le baleng ke motlatsi wa letona la dipapadi kwano Afrika Borwa e leng Peace Mabi e ka setana jwalo le batshehetsi ba bang ba ileng hore ba tsamaile le sehlopha ho ya mane naheng ya Japan bakeng sa dipapadi tseo. Papadi ya bobedi ebile le ya ho qetela ya setswalle pakeng tsa hlopha tseo ka bobedi e tla bapalwa ho sane metsotsong ya mashome a mararo ka morao re ya borobedi hoseng ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. Hlopha sa banyana banyana hemmamedi se sebedisa dipapadi tsena e le ho itukisetsa thulisano ya Women's Africa Cup of Nations e tlo tshwarelwa mane naheng ya Morocco kgweding e tlang. Ho sa tlhodisano ya mohopo lefatshe ho fela ho le jwalo ke matsatsi a mararo fela a setseng pele dipapadi di thakgoa mme setšhaba se di lebeletse ka tjantjello. Bafana Bafana ba kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlo la pele ha e sa le ho tloha ka 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho ho tloha ka la 11 kgweding ena ya Phupjane. Ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport. O ka boha dikalane tsa thelevishene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapa wa mamela diyalemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto o na ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la 11 kgweding ena ya Phupjane ho renya borobong bosiu motsotso o mong le o mong wa leeto lena o a qala re mmoho ho sena re pelo nngwe tsena tsohle ho tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Athe ya mamadi tse tswang hona tlhodisano ya mopo lefatshe ke tse leng sehlopha sa naha ya Iran se keke sa robaletsa naheng ya America ka mora papadi e nngwe le e nngwe ya sona se tlo e bapala jwalo ka ha mokgahlelong o se leng hona dipapadi tsohle tsa sona se tlo lokela hore se di bapalle hona mane naheng tse kopaneng tsa America. Sena ke ka lebaka la ho se utlwane wa sepolotiki hore tsebang hore ho ntso rena dipakeng tsa naha ya Iran le naha ya America. Jwale netefalletswe na e entswe jwalo ke lengqosa la naha ya Iran mane Mexico e leng Abol Fazal Pasadide ya tlhalositseng ha ile hore sefofane se tla bang ka hoseng se ba ise papading e be ka mga papadi ba gutlelana ha nya Mexico mo ba leng teng ha jwa le kampong ka ha ke le ka bolelana ko nye fitlong ba ne ba lokela hore be kampo ya bona imane Los Angeles empa he ka le ba ka la mathata a o sutlwane le mathata a di visa ya ba ba kgetha hore kampo ya bona empe be mane na heng ya Mexico jwa la ho sheba papadi tso tso ba tlo di bapala makgahlelong ba leng ona di tlo bapala mane Los Angeles le mane Seattle e leng se etsang hore ka nnete e tlo ba thusa le batlang le thata bakeng sa bona bana ba tlanne ba ya hodimo le tlase ka mora papadi e nngwe le nngwe e ba tlo e bapala ka lebaka la mathatano he a o sutlwane bakeng tsa America le naha eo ba tswang hona ya Iran ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby Junior Springboks ho patlala ditswe he mono di bapadi tse mashuma mararo ana le metsurubedi tse tlo kena kampong ebile se ntse e qadile kampo ya teng he mamedi bakeng sa ho itukisetsa Junior World Championship e tlo bang le mane Georgia ha mamara o nyana kgweding ena mokotlisi Kevin Foot o bitsitse dibapadi tse matla ka nnete mme tse leshome tsa tsona dikeke tsa ba teng ka lebaka la hore tse ding tsa tsona di bitsiwe mane tlhopheng sa naha sa Deboke ha tse ding di na le kabelo tlhodisanong e ntseng e tswela pele ya United Rugby Championship e leng se etsang hore di tle di seke tsa ba teng kaofela empa o tshepa hore kaofela bona ba tla be ba le teng he nakong eo ba tleng ba tloa kwana Afrika Borwa ka la 20 a nang le metsomedi kgweding ena ho leba mane Georgia bakeng sa dipapadi tseo tse ba tshepang hore ba tla tlheba bapale hantle haholo ho tsona ka mora hore ba sebetse hantle tlhodisanong tse pedi tseo ba sa tswadi bapalela kwano lapeng tseo ka bobedi ba ileng ba di hapa ke bua ka sehlopha sa ba banyane sa Springboks ke Junior Springboks ke baka tlase ho dilemo tse 20 di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi o se fetwe ke nnane o lefelletseng kwano ho le Serie FM pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobedi bosung bona hosane hoseng malagzen o tla ba teng ho thakgowa e be nna le wena re kopana kwano ho re ya thella hosane ko neletsa dipapadi bana beso lebza lebza ebile ke tseo
2: ke lebile ho lo bong se ka nnete o sebeditse kgaitsere botho
4: ke tebohetse le na kgaitsedi yaka le wena ke utlwile sa leso tutse ha monate
2: ke lebohile kgaitsedi yaka ha o thula wena ke mang nna o hana ntate
4: yahle wa utlwa le mmamedi monate fase
2: ao ntate wa katle ke a leboha bong sobe le thapame monate
4: le yona fela jalo ngwaneso
2: ke lebohile ngwaneso Mamiri sentso le fela jalo here kena kwano sepetepeteng ka manika N1 southbound ka mutingeng wa Atterbury Road ho nna le koloi ene nyeme ka rumila e tlositswe ha jalo sepala mona tsana sepetepete le kena ka N12 westbound ka maka clip refer drive ho nna le tukisentso nyetso ka mono e petetse le yona Mohamedi me bona hala ha mila o bulehile sepetepete sepala ha mona tsana ke a fite he ka mono ke ka manika out in one southbound ka Reed Fontaine interchange ka mutingeng no warit fontaine ke meleng hore he hona le tshubuhlelano e matla se petipeti muamedi metsa bona di ba hore ba ngo sebedisa milione o be pelu skotlulung ha hona le thuletselang ha hona kotsi fela tshubuhlelano ke matla ya se petipeti ke ne go tshwara se hakana ka jeno kwa no ho ratella traffic me ha re di bona osane ha metsotso o le mashaba le metso mehlano pele re fitla hore nyane ya bone hashtag ratella traffic
3: le bulitibos ho ratella
5: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Bukit wa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabiso mo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanyame tswa leo fete miralo ya hau ya hu eda. Hutla shobe munati mukiti omu kuluka ufitisisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa bege. Jitikiti senze di zama ya dia fela. Kumana ya hau isa leha jwale. Ziyakhala mo San City. Go! Utwa nati felwa ki mino. Utwa iketla uro. Be monake mino ke mantse tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo San City
6: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Kimnatang Hula, DJ Bongz, Pays Birthday. Ah! Lina Mona Mogiting, Kiabo Sosela. Come on, Zaman Kihosofit. Then I'm to the moon number. Opino. Mina go get to the layer bows, the Porsche Monique, Mara do better. I get out an afternoon drive, Lilip Mawela. Ogara Sora Mamedo 0086 0003 0084. How limiling, how do I let to have a fella 0086 0003 0084. Recent Rita, like a net, I can't get Pops in Sahaso. A couple of things, Hosani Tibla T. My hotto. Liga, what is it? Hela, ungetsang. Hey, dad. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Kila wilo wa desota.
1: Thank you,
0: mami. Thank you, ba.
1: Hello.
0: Hi.
1: Legae.
0: Ke le gae.
1: A re ntse go pompela ka thoko sa selebo.
0: Jona, re go be ke mo tlhaisa utla nka ka potlako. Moeng khotso. Legae ngwane.
1: Ya pojwa.
0: Ke te.
1: O kwela nwa le khotse ya mona ka tlhoko.
0: Sholani.
1: O tlo tsoga steady ka mong, tsho mo se hayo.
0: Ha yo ngwane.
1: O iwane fela.
0: Ke mo mfela to.
1: Re go shabele tsa.
0: Yes, ke rese. Ikai. Yeah, okay, woo. Yes, Ruthie. Thank you, guys, for that. Oh, my God. Abu, D. Yes, yes. Ah, can you walk into the motor car? Hela wena bua ntho se thata e ne ke le ka modu mafelong a beke ba ahle a shapo ngwane se re tla kopana utlwa shapo da moekgotso ngwaneso
2: Shabuze.
0: Ah, ke shapo mana, shapo.
2: I'm not. Ti bo se ha ke bona rum na to a cruiser.
0: Hey, yeah.
2: Yeah, wa le nyane ka mo plastic sa masha in for is like sheride.
0: Shogani?
2: Yeah, kona ke chaisa na mara ke motho o dimo.
0: Eh, ya ngwaneso.
2: A re go shapo ka ntwa o.
0: Isha. Yes. Thank you Ganesha Soita.
2: Ala ala.
0: Sha pa re ke ba be di ba qetela mo eng khotso? Re tla ka mo mo eng khotso.
3: Lima wela.
0: Ntate le tsiye.
3: Wa re nna ngwana na.
0: Ke fetse ntate le tsiye hletse ke le hantle.
3: I'm not bona a ke tsole ke tsela fela ka fanteni mo tlhoela ka mosenere ya ka R28.
0: Eh ntate le tsiye.
3: Ka go ntsonje sa monate re go fedila mo ni ke tse.
0: Neletse. Yes.
3: Lima wela sa mamna tengwana ngwana na.
0: Lwana fela jalo ntetele tsiye ke le vote am.
3: Thank you Lee.
0: Thank you pa. Mo eng khotso wa qetela?
3: Aw le buma wela.
0: Ngwaneso. Ha ba tuna ke le buma wela fela. Khawile. Ke le tele ka ngwaneso.
3: Ha mona to tsho mo ya le fa mang sa maka in 17 ya sa solo long ka mo go ngala ma ho wa.
0: Show MJ.
3: E ho go fetse ha o jena.
0: Yes! Ke le web je uta.
3: O munga fitibio ngwe sa mathanda ntlizele bu baba.
0: Bye!
4: Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo di nthontse.
5: Amacha!
6: Pele ya pele.
4: Re tla re ikotle di fuba ha se tshaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tsetseng pele le fatseng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Le Cedi FM ke molelo.
0: Yo. Ba di e ka nete re se be di tsare bona o sa dira tell afternoon drive to ka Malakabe. O tla ba le tenti blati. Ra ho re nge no botsela re feletse le TLV ya manete. Nka jeno ne ntse ga ka pele le ka mora o fela o bona isa eng ke ka sputo seo. Impossa no tla be utlo batla go felletse he e le Thabo Mokone le mmoelo mo hojolo le bongane Shabalala. Yes, go bile monate ka nete ba le wena mo bedi ga e bona o sane jalo ka ke boletse Mjolo Tuesday, Hustlers Tuesday, Mojolo 30 under 30. Ke tsa o sane ka ofela me ke leboa ka tshietso ya hao ka nako tsohle. Ho tswa ho nna LEVO. Yeah. Top number 7. Have a monad. Have a bogo. I got a little. Make it so corner here, but in the base, so much. Come around home on him. What out of Jalo? Sibiri Molefatsa Mali DK ebe he utlo jalo le ka rengena property o tabateng Roy Roy o ke o swa ka heyo lantsa bula una mmametse bona ba ntetsetsa ke le bua holo Roy Roy ke Roy Cat o ka bana o tla ba lwena he mo be ditlo rengena property o ya rengane ya le shumele metswe medi mo atla o siela tsona ho tla di sia o ponto wa selebe motho yes.

ke lebuile haholo tsietsi mohaladi ka hore balla ditabatsa o tsa hora ya botlela mo mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM ka jeno ke mantaha go di odimo ya phubjane hlola fela matsatsi a robedi selemo ke se odimo sakete tse pedi mashome mabedi le metso etseletseng mo hlophisi wa lona ke dimakatso mo tshweneng mo hlahisi wa lona ke mokete monyobo me re laulelwa khaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tsitiso ya letho ke ana thikondla me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke tsietse mohaladi la ka lebitso ke dipone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore palo ya batho ba hlokahetseng ketsahalong ya ho thunya Henneman Freestate e nyolohetse ho hlano ho tlalewa hore lepolisa le ile la thunya batho ba bahlano mme la bolaya ba bararo mme la ntsha dikotsi ba babedi mafelong a beke. Bokamoso ba motlatsi Gajane ya dilemo di mashome mabedi wa Mahikeng Provenceng ya Northwest bontse bo sa hlaka ka morao re a lahlehelwe ke pono ya hae ha ne etsa sehlopha sa 12 selemong se fetileng. Hara tse ding hape re fumana hore mothei wa mokgatlo wa March and March Jacinta Ngobese Zuma o re mokgatlo wa habo o keke wa kena diketsong tsa ditlolo tsa molao nakong eo ba ntseng ba ipiletsa hore melata e senang ditokomane e tsamaye ka hare ho naha. Tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa dumela hleng.

0: empty promise eo ha ge setswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next ha e salwa ha wa di slaps kitsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bomang bomang gona go ditsintse re leje nna ke ba fe next ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa kwela ha feta man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go tle peleng ke kimo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe e kile ka enyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela ka re ho fedile ke le hlonono wi le wi wana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o hahile le bota mona metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seats le finisher ha e fedile bile o e besi ha ke batle next next next next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo entse mo ha wa bula space ba sa ho ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya muso ona o ko re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tsitsi ba re pipiti ha re batle letho
1: ke metsotso e mashuma mabedi le metso medi ka morao ho hora ya botsilela bo lore lenaneo e lentseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo le CDI FM ka jano re lebisa tlhokomelo ntshetsopeleng ya tsa bophelo profenseng ya Free State mo lefapha la bophelo le nkang mehato e moholo ho ntlafatsa phihlello ya ditshebeletso tse ikgethileng sepetleleng sa Universitas Academy ho se ho totobaditswe tshebetso ya dilaboratori ka diphaposing tsa tlhokomelo ya bana e fanang ka kalafo e sa hlokeng ho bua haholo bakeng sa bana ba nang le mathata a pelo ka nako e tshwanang lefapha le qadile ka lekala la di-operation tse amanang le masapo sepetleleng sa pelonomi e reretsweng ho potlakisa ho etsuwa ha di-operation tse ka bang 400 tsa masapo le manonyeletso nakong ya dikgwedi tse tharo tse tlang ho re thusa ho utlwisisa dintlha tsena re buisana le letona la bophelo profenseng ya Free State Monyatso Mahlatsi letona Mahlatsi khotso wa metso e tshebeletsong ya lesedi FM.
2: Hey, a se tlile ho tla mo watla, re ke tlo nedisa wena le ba manje ba hao.
1: Mhlomphei. Letona ha re qale le kala lena la di operation tsa masapo ke gatwe kgolo. Ke botata bofe bo le neng le batla ho rarolla ka ho ikala.
2: Botata bo go holo bo re batla ho rarolla. Ke ho bane re a ke tsitsa le fa teng. Ka 2024 ke fumane hona le tsallo morao ya di cooperation e tse batlang di le hodimo haholo mme hodima ka baka la nako e fete e ntse feta ya ba dipalo di ntse di eketseha jwale ra fumana hore re keke ra kgona hore re fokotse bothata bona ha ebe re tlo emela hore ebe tshebetso e tlwaelegileng ya di operation hobane palo e ntse eketseha ka nkane ya ba re kena re etsa qeto ka morao hore re kebuisane le botsamaisi ba lefapha me ya ba reetsa qeto ya hore re tlo etsa ntho ene re bitsang blitz kapa marathon mo e leng hore re tlo focusa ho etsa di-operation tse shebaneng le ho lokisa batho ba robeileng masapo le ba e leng hore manonyeletso ha sa sebetsa hantle re ba kenye dintho tsena tse re di bitsang di-implants hore maphelo a bona a tla kgone ho kgutlela mo ana le teng pele ba fumana bohloko bona whether ebile accident kapa ebile temalo e tlwaelegileng jwale maikemisetso a rona ke hore re etse di-operation tsena ka sekgahla se seholo hore re fokotse palo ya bakudi ba emetseng thuso ya mofuta ona.
1: Le re rile ho etsa di-operation tse 400 ka dikgwedi tse tharo ke disebediswa le basebetsi ba bakae ba ekeditsweng ho fihlella sepheo seo?
2: Re se re qalelletse ho eketsa palo ya basebeletsi ka hare ho lefapha mme ha jwale re santsane re le maqalong mme palo ena ha e so fihlele mo re e batlang teng. Empa re shebane haholo le yona taba ena hore re eketse dipalo-palo tseo ke gola ka moragwedi kapa tse pedi o tloa gona jwale nka kgona go fa dipalo-palo tse nepahetseng ha se re qetile ka di-process tsa di-interview le tsa hore re hire batho ba kene ka hara system mme ke na

0: Mabiri motle wa sebele so se ya FM ke mantaha. Dumela hle ho hle mo me sengwe le teng se bona ba mantaha. Le bitso la ka ke se video mo le fe. Ke le go lala gaibane bana ba so le 73 365 se le mo pota ma bidi gentse re ne le tsana ena microphone sebele so nyana ya mantla tshebeletsong e ketekang dilemo tse mashume a tsheletseng le metso e tsheletseng. Ha se bohle ha se ka ofela di ya le boya ma bidi. Ke itsetse ding di a bulwa di be di kwalwe. Ke mo ha unthwena me re le bo ga masedi ka netore ba ba ba gona e bile re kete ka lemotse mashume a tsheletseng le metsetse letseng tsena le tshebeletswa le sedi re fuwe monyetla wa ona wa hore re bobole ka mora ho tsona di microphone ha ke se tlo ba di hletsetse kwa moela ho ne la tsa di papadi nna le bitso la ka ke se vidi bo lefe ha ke tsama ke le mo ke tsama le mo hlofisi wa lena la tsa di papadi ke dikeledi ba digidigi le tsiri me re molwe na busumbona re le ba horeng ya borobedi nako yona mwa medi we bona o ishebile pelwa yei ai we ka mogogo tshwagetseng ditaba tsengata tsa bohlokwa tse tshesantse fresh ke ipotsa go genya bogobedi re tla be re etsa rwang ga re tla meotswa ba neng ha dingata le gale empa he re di beile ka lenane re tla nne go fetsona ho ya ka mogwa o he di batlang di le matla ka teng empa tsona bone teng o so ka di au mamedi di matla ka ofela ha ke tsa bona hlesentse ke re dumela ga ba molalona na sadi baba ska ba fetwa re swa re ntate re ne re swa re di blow bale mamedi di sebeditse hle di blue bulls di phungele ditse magaolagang a United Rugby Championship au davia ne ne re shebile go mohlomong re ka nna ga kopana le yona finaling ha iyo mamedi di tswile di stomas re ne re swa re ona le gona hle mo ka ubere o tlotla ga fa holwanyana go na ebe tshebetso yena ke eng ya di blue bulls di yentseng ene te faritseng hore ba hape papadi ya bona mafelongana be ke ga tseba mamedi ka 2024 ba ile ba hlodisa fela di final ba fella ho tsona di papadi tsena tsetla mpelo magaolagang empa getlonena ba re ho hang ha re tlo pheta phoso yo hape e ke ke be etsa hala teneseng re tsegele bo pelesane ho bile monate hle go Roland Garros le monsana Saudi mo gana le bo pelesane ntle le mono he re tlo boela papa ke kena papadi ya karate Shihan Masedisa ri le ga buisana le ene mamedi ba ne ba tswile ka gona ka nete a ile tournamenting e kgolo ya continent le batlete ba hype papa dinya karate ba sa utlwing hemo mamedi empa a etsa magabane le bona ba thewile le di medal mokwetlisi u teng ka mona ke bua ka coach Nkush setlopeng sa Northwest University Soccer Institute ba kene mo mamedi mo tsepe championship selmo se tlansa di papa di re tlo kena setlopeng sena he nge ke be ka lebala ge tshwere ka kapa bolong Matthew Mpete ona le go na ge tsena he ke a gutla
1: e o sa bona na go nyane ranta tsana le matla monna
2: pinka le bala joang re ne re fumana melimo e mengata ha re ka ka yona
1: ya ba bona no tswe ranta lo ena no ikutlwa go tswe tshelete
2: e o sa nahane mathata mang
1: ha ke re ka ranta o no ja o gore monna
2: a body scopus
1: empa jalo ho buima o fumana ntoka e rekang ka ranta
2: ma RIP
1: empa fela ona jwale ka ranta o ka gona o reka kopinyana
2: ya ini
1: ya re coffee monna pakana nyana ya 800 grams e ka etsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tla so ranta kopileng
2: hai wena ire wa swa swa
1: tsamana re coffee yo fabule mbabo holo neng ka paneng ka theko ka tlase 1 rand ta kopi lengwe e lekanyetsa mbuhulu ba 2.7 grams ka theko e chaitso monwana Afrika Borwa kala 11 June 2026 history tla ipoeletsa hape ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le gale papadi ya Afrika Borwa gahlano le Mexico re hopola ntwa ma shoma fube di pakeng tsa dinatsa na tsepedi ikutlo o le motlotlo bo ha ka boikhantso ho thakwa ha FIFA World Cup 2026 papadi ya bulo e tla haswa ka wotlo wa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus ne o dilo le sehlohlolo tsa diketsalo ka o mamela diteishene tsohle tsa radio na ka bophara tsena se di papadi fela ke pale ya rona ke boikgantsho ba rona nako ya rona ka ofela ha rona bohle re moo ka ofela ho SABC fela ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026
3: Papa Holy City FM Holy City.

0: nkwatele go thusa eng ke wa ke fela ngwana a leng
1: temo e banna ka nthe ke itseng ngwana le rako kapa utlwa fela o batla go nka letlhakore la mogadi wa gago etlhe
0: ga jalo ka gao enana nthate le polo ntse ba ikutlwa gore ga ba dudiseng gore ba qabane ga se ntho e kalo empa e le wena wena max ya nkileng letlhakore le ena wa gao ngwana
2: moradi e ngwaga wa patue ga se ngwana ke
0: mosadilerato
2: ga ke tlo o dumela gore a tlhoketsane le poulo mona a itse ka go ngwana ka o latlhegile mamela mme mona ke gabo poulo
0: le nthati fela jalo mona ke
2: gabosheba ke dumetse gore ngwane ne wa patue a tle ga ka moe se ka batla gore ke itsholofe lerato e ga e ba ke tlameya go kgetha e o tseba ntle gona ke tshwanetse ke
0: kgethamaantle
2: gorena ke kgethamang ke kgetha poulo
0: max ga ke batle ga o ntse gore nthate ke ngwana patue ga ke batle mo bitse ka lebitso la gae ebile ga ke utlwisise max ga ke utlwisise nna le wena re batswadi o batla ke etse jang ke ngwana motho le nna ande le ngwana eno waka ke ngwana garabatho go felelela ke ngwana goba more e tsena a ileng ka dilemo ga o boele gore o tshwanetse o metse
2: motho ya qetileng matric ke ngwana motho ya tswang mosebetsing ke ngwana motho ya tsebang go dula a le mongwe ebile a ipatala ditshebeletso ke ngwana lerato
0: a tseba nna jalo ga ke sa tsebana ke tshwanetse
1: kere
0: moeketsi poulo le ena o diphoso bana botlha ebile gantle ba diphoso gona jalo ke godisa ngwana yo mmae a sa mponeng ke re le ka phisi fela le ka phisi seipati a mpone ke re le ga lebenya fela ga nnaganele le wena fela jalo ga o nnaganele max
1: jalo batla gore ewa gao ke le meloi e
0: ga ke sore jalo
1: o seke wa leka wa etsa ntha ke le meloi wa utlwa ka tlong ka mona ngwane eno wa gago ke nkwapo le mafatlhana ka dutse ya botlhoko mana le ga thiba ngwane eno wa gago beke tse pedi fela kore ga se legale a le mone beke tse pedi fela mare ke utlwile
2: complete nna o bone gore na o ngotseng ka fane
1: o e bone
0: max ga go leselo ke le buile le o le ananelang jale ga ke sa tseba gore nna nna tshwanetse ke reng gona ngwana o waka o tsebelela kae ga bofane gore a ka ngwala gampe jalo ka ena
2: ee o motse ba gantle tsena le potso eno ya gago e nnepagetse lerato hei bo kena marangrang he o bone na hashtag love child o ngotseng wa tseba go tla bonyana na ngotse ka nna le wena motlhomonne ka utlwisisa empa ka gabofane ke matso ore ebile ke monna ya maatla gagolo lerato le kgwebo ena e mo fepang ngwaneno wa gago ena ke e fuwe ke gabofane
1: nagana ke tla reng fela a se ya re ngwana waka o mo tlapaotse kamong lerato se
0: a kere ke yona ntho e ke bogantlentseng thato o tsebelela ka gabofane gore a ka boa ntlo se kanaka
1: wa motseba o motseba gantle a ka ngwana ka ntho a sa etsebeng

0: Tumela mpolokeng.
1: Tumela hle mma ba.
0: Ha ka kana go emola tosi. Gona ha o kena o nyontse je. Go etsahalang?
1: Matseba, hona le moleko mane mosebetsing mma batho.
0: Moleko? O go rule fa tso go ntshele ka tsona. E bile o mphumana ntse ke tshola. O tla bo soja le nna ka mogo butlwang ke tsoba ke tla.
1: Hey, go re ka re wa tseba gore nna ke shule jwang ke tla le mona mo ke te.
0: Hantle ntlo go mpolele. O di jwa ke moleko o fi mosebetsing. Ha ke go wena bo somo.
1: Mma batho, ha se modiehi.
0: Mang?
1: Modiehi.
0: Jwa, modiehi ke mosebeletsi wa gale mo.
1: Wa tseba modiehi. Monena o mpherekanya hloena go jetsa ke tsebelo gore na ke qala kae ha ke bua kae. Modiehi. O thontswe mane. Ile e mong wa bongkgetheng boqolotsing. Empa o tena thongwa jwalo gobane go na le e mong wa baqolotsi e tokolotseng motsotsong wa go qetela kere a se gore go na le letho le special ka ngwane
0: jwale o kompolelele ge mpolokeng o kwatisitswe ke eng ga kana-kana osi ke nagana go sena ke taba e ntle go beya surprise mosi le surprise wile mmapeng ke eng e o kgentshitseng ga kana
1: wena ga o tsebe mix ga o tsebe modiehi jwalo ka ga ke mo tseba ke o jetse wa bona taba ena ene e tla ba e ntle ga e le gore go ne o thontswe surprise news e le yona e le nngwe fela e se modiehi ngwane eno ga o mo tsebe gantle o mabela ke a o jetsa ga ke tsebe le gore na re tlo kena kae jwale ga e
0: ena
1: a le dibetšhebetšhee
0: fela o na le ntho e ke sa
1: utlwisiseng jwale o sa utlwisiseng
0: nna ke bona e le ntho e ntle ena e etsagetseng
1: wa tseba e ka ga o mmamela
0: ja nna go na le ntho e nngwe e etsang gore o babelwe ga kana-kana ka lebaka la mosebeletsi
1: wa gago mma batho
0: boslady a kere mare
1: ke a baba butle pele mma batho e le gore mantsenyana ga wang ga o batla gore nna ke monela modie
0: e seng jalo empa ke bona o sa tshwareyake bona o sa tshwareya gantle ke tabae o tshwanetse o thabe a kere modie ke mosebeletsi wa go mme
1: wa tseba keng ke nana gore mpe re tswe tabeng tsa ofisi yaka re bue ka gore na go ntse go ya jwang go ba leitlho la rona mane mohaladithwe

0: ke metsotso e le shumele metso e tsheletseng ka morago ga ya borobedi di bile ba leheta ba tsa tshwantshiso ya rona ya monyaka. Re lebohile haholo o nthabiseng mojaki le moifo wohle wa gago hee hee otlhe o tla dubega ke kgaola 3,667 ya monyaka. E re re bone fela re hatela pele bang bakeng sa tshebetso metsotsong ena e leshomele metso e tsheletseng ka morago ga ya borobedi mabenke.
1: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata, ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Afrika Borwa, nalane e boetse ya ipheta, tsohle di qala ka motsotso o re kekeng ra o lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 11 Phupjane. Hopola maemo a fetile moo tantang e neng e gangwa ke lerole. Ba motlotlo bo ha ho gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC3 kapa SABC Plus ho reng ya borobong bosiu, mme o latele diketsahalo tsohle diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela, ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona, all of us. All in. Kaofela ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Afrika Borwa nako e se e fihlile, mme SABC 3 ke lehae la hao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la 11 Phupjane ho fitlhela ka la 19 Phupu 2026. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakolwa ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in. Kaofela, o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
4: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
5: Dumela momamedi wa Lesedi.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo a metsotso ke le shomele metso e tsheletseng a pele re fitla go reng ya borobong mamedi tlhakitso la pele jwalo le ntate Ntshetshe re shebile tsona taba tsena tsa IEC. Ho ingodisetsa ho vouta jwale ne ntse re mmotsa mona hore na ebe motho a ka tseba jwang hore tshwanetse a ingodisetse ho vouta hape ebile ke mmotsa hore na ebe wa kgona motho a ka kgona ho ingodisa ho kae hona a ingodisetsa ho kae jwale ha re ke re tlo utlwa hore na ebe mo interneteng na re ya kgona go le teng re nne re ingodise kapa jwang ntate Ntshetshe ke a dumela ho hantle
2: ke ntse ke le hantle gaitsedi yaka
1: e ya mongaka ha re tswela pele ntate Ntshetshe ebe wa kgoneya gore motho a ingodisetse mo interneteng.
2: E tlile ngwane so ba gethi ba rona ba ka kgona go ingodisa ka mogona wa internete ka gore ba tle ba kene mane go ka anyisa rona e leng registertovote@elections.org.za ke registertovote.elections.org.za mme he yona he ke mogona o bobebe haholo ka ha e nka mehato e le mehlano fela e motho a ka e sala morago gore a tla tsebe wa ingodisa. Wa pele ke gore ha o se o kene mona le gokaganyeng la rona he o tla tlameya gore he o kenye dinomoro tsa gago tsa mogala nomoro tsa gago tsa ID tsa bukana boitsebiso o ngole le lebitso la gago mme o kenye le dinomoro tsa gago tsa mogala wa gago mme ka moramo he o tla fumana nomoro ya netefatso e leng OTP number founung ya gago ebe nomorong tse o re fileng tsona mme ka morago re fumane OTP number ena o tla e kenya he gona sebakeng se bana kapo epeng ena ya rona ya boingodisa mme o bo o kenye le address ya gago mo o dulang teng mme ka morago re tsena tsotlhe di etsagale epe ya rona e tla o dumelela gore o tlo nke senepe sa bukana ya gago ya boitsebiso ka moo o tlhaileng sefatlhego sa gago le dintlha tsa gago teng e leng sefane sa gago matsatsi a gago nomoro tsa gago tsa boitsebiso le mabitso a gago mme ka morago gore o uploade senepe sena o tla fumana molaetsa ka morago moo o bolelang gore kopo ya gago e amogetswe mme o tla arabiwa ka mora dihora tse le mabedi a motsono e mene e leng 24 hours mme ke yona fela mokgobe le gore o bobebe gore motho a ka iketsa ona kapa a ka o sebedisa ebile a dutse lapeng ntle le gore a lo fola kapa a lo ema meleng e melelele nakong ya boingodiso.
1: Ya utlwa ntate jwale re sebetsa jwang ha eba mohlomong e le go sebaka sa ka kapangara station sa dikgetho sa ka se ke neng ke kgethela o sona se fetwile nna re ka re mohlomong le boemo ba ka ba o ingodisa botlo fetwa kapa re tlo e sebetsa jwang ntate Ntshetshe.
2: E re ke tle ke tlhalose pele gaitsedi ya ka ke ka leka go manolola taba enana go momamedi gore na go tla jwang gore sebaka sa o kgethela se fetuwe motho e mong le mong ya ingodisetsang dikgetho o ingodisa gore lebitso la e letleletse le go tlhelela lenaneng la bagethi mme lenane lena la bagethi le arogantswe ka dikotwana go ya ka ditereke tsa rona tsa go vouta e leng di-voting district mme di-voting district tsena tsa rona tsena ditereke tsena tsa rona di wela ka tlasa lebatowa e leng ward eo motho a dulang ka gare o yone mme gore dintlha tsao di tle di tsibe gore di ka fetoa di fetolwa ke ha municipal demarcation board ba rala botšha medi ya mabatuwa a rona go ya ka mokgwa o e leng ka teng dimasepaleng tsa rona mme o thole gore tsela eo moedino o tsamaya ka ona o kgaotse ba bang ba badudi ba neng ba wela ka tlasa setereke seo ba se ba wela ka tlasa setereke se seng mme he ha tsena tsotlhe di etsagetse gona go bolela gore mokgethi o tlamehile gore a ye dikantorong tsa IEC a lo ingodisa kapa a lo ntšhafatsa dintlha tsa gae ka gare go lenane la bagethi gore lebitso la e letleletsile go tloa ka gare go voters roll ya setereke seo a neng a le go sona pele le ye seterekeng se setšha fela he a itse etsa bonnete ba gore ka morago re tsena tsotlhe di tsale re romela basebeletsi ba rona ka naga ka bophara gore batle ba ye batho ba anngweng ke phetogo tsena gore batle ba bangodise mme ga ba sa ba fumane ba sia molaetsa o ba tsebisang gore letsatsing ena la di-20 le di-21 tsa kgwedi ene re leng go yone ya Phupjane dibaka tsa rona tsa go kgethela di tlabe di butswe mme bona ba itlaleye sebakeng sefeng gore batle ba tsebe gore ba lo ntšhafatsa dintlha tsa bona ka gare go lenane la rona la bakgethi.
1: Eya ntate Ntshetshe a ko go gopotse tlhege le bašwa ba Aforika Borwa gore botlhokwa ba gore ka nnete re ingodisetse o vouta ke bofe ebile o ntse ore gopotsa le gona gobaneng ka nnete re le batšha re lokela go vote Ntate Church.
2: Ngwaneso, e re ke tle ke tlhalose fela botlhokwa-tlhokwa ba rona gore re tle re vote re le batho ba rona ba Aforika Borwa gagolo dikgetho tsena tse gore yang re di lebile ka mmasepala ke gobane mona re tlo kgetha baemedi ba rona ba tla re emela kapa megatlho ya dipolotiki e tla re emela ka gare go dimasepala tsa rona kapa metseng ya rona eo re dulang go yona. Mme gona go bolela gore batho bao re ba kgethileng re ba neya maatla kapa re ba neya tetla ya gore ba tle ba re tlisetse ditshebeletso tseo re di tlhokang jalo ka baagi. Mme ditshebeletso tse o re buang ka tsone ke ditshebeletso tse tshwanang le motlakase, le metsi, le tsamaiso ya dikgwerekgwere, le tsa bophelo, le tsamaiso ya matlakala, le mebila ya rona gore e tletse belokiswe. Mme ga re vouta kapa ga re ingodisetsa gore tle re tsebe go vouta, re nka karolo jalo ka baagi ba rona ba na yona la Aforika Borwa ba nang le boikarabelo go tiisa gore demokrasi ka rona ya rona e ba demokrasi e tileng le go etsa bonnete ba gore ditokelo tsa rona kapa ditlhoko tsa rona di netefatswa kapa di tliswa go rona ke mmuso o rona re o kgethileng. Mme go botlhokwa gagolo ka nnete gore re nke karolo dikgethong. Mme ga ke ka go batšha bona ba tshwanetse ba tsebe gore tsena tsotlhe tse ntseng di etsala di bolela gore bokamoso ba naga ya rona Aforika Borwa le tswelopele ya naga ya rona Aforika Borwa e dutse matsong a bona. Ke gona he gore batle ba tsebe go nka karolo go etsa bonnete ba gore demokrasi ya rona e dula e le teng le ntshetsopele ya naga ya rona e dula e le teng ka gore batle ba nke karolo ba dikgethong batle ba tsebe go ingodisa gore batle ba tsebe go kgetha kapo batle ba emele dikgetho gore lentswe la bona letle le tsebe gore le utlwe ka ga kgetho ya gago e le lentswe la gago.
1: A e ya utlwagala Ntate Ntšhetšhe, ke sa tsebeng mamedi motlhomong go na le potso bakeng sa ntate o batlang go mmotsa yona. Nomoro ke 079-758-5066 079-758-5066. Motlhomong o na le potso bakeng sa ntate re shebile yona taba ena ya boingodisetso ba go kgetha 079-758-5066.

0: a ke nnete mamedi metsotso e leshome le metso o le mong pele ka morago gore a borobong ke ne kong ke sepile monate ya setlhopha sa Mafiki Zolo ba re Emlanjeni fela happy le ke tlo fata basakatse go tshwaretseng tsona tsa AI ha re fetele ka mona ka mabenkeleng re ya gutla
1: na o mosuthu ya sebetsang hole le haye ha o ka tlokagala ka jenu na le lapa le na le tšhelete ya go lata haye ba ukile ba ipotsa dipotso tsena setshwenyehi Karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha ile sotho go tswa ka gago go dina hatsa sadak e bile ba fa lelapa tšhelete ya grocery di kgweditse thago ka ofela ka moga go lifu wena romela lentswe le na lesedi ka mogwa wa WhatsApp ho +266 62 44 8 775 lentswe le na lesedi o di tsubilele ho +266 62 44 8 775 LNIG Holland ensure your unsure hona le melao le dipehelo
0: e ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa e le shomele metso e mmedi metsotso re fogaletse gore ena ya borobong e re ke ya moele moeti wa rona kwano mohaleng re utlwe gore na e be yena o ntse a phetse gantle diramentse a boti ya tang kgaitsedi yaka
2: a sekile wadumela tlhale ba mamedi
0: ke phetse ngwane so phetse gantle
2: phirimaneng ya letsatsi se a ke di flu fela go a bata sekile go a bata ka nnete
0: so tshwere ka diaparo le wena
2: Ai, canete senso come
0: sta. Ma ne sa suena fela.
2: Sente se taulu.
0: A suena
2: che va tanto di se kaya chika de sa ha.
0: Ma ne sa suena fela fela he. Ha fela ntse go gona kopana, re ntse re se hlola wa tseba, ke nako ya sona yena.
2: Eh ya tsene wa re tseba taba ye.
0: Eh ya mogatu wa ka ke ntse ke hlalosetsa mmamedi gore ka jeno re boetse hape re bua le wena re shebile tsena tsa AI.
2: E ya skinelo.
0: Bile re opola go le ba rutwana ba ngola dikolong di hlahlobo e segale hle. Ke bona ba ntse ba bala ka thata ha ho le ho lobana ba ntse ba etsa tsona di science tsena a buti ya tang.
2: E me ha ba ka ipapisa le ntwe no ba bang ba ka tla le di gao ba bang ba ka tla ba pasitse ha go.
0: E ya gaitsedi ya ka vele ke ne ke re le gona getse mosebetsi kwano re ne re ba hopotse hle gore ha re bua ka artificial intelligence re bua ka engwaneso.
2: A skinelo ha re bua ka artificial intelligence ke rata go mo mamedi ke bohlale ba maiketsetso bo yentsweng ke motho gore computer e tle gotla e inahanele jwalo ka motho ya skineng
0: ya kgaitsedi ya
2: ka bobebe bohla ha ke tshilo jwalo ke nana mamedi wa nkutlwa ke simplify le ho fihlella ke tsebena ka ya skineng
0: ke nnete kgaitsedi yaka
2: ke bobebe fela ba gore computer e tle gona go inahanela e be le kelello ya yona jwalo ka motho
0: ya neso jwale re ka ba hopotsa fela gona e be ke mefuta efe ya technology e leng gore ka sehlohong tabentsetsa AI
2: mefuta ya technology e teng a skene o rena le reactive machines ke tsane tse gaga ba mfela ha ina kelello ha e hanka e be jwalo ko re ha ina ha ne se simtho ka botebo e gotla ha o keta ho e fa molaetsa e sentse e o araba haile handle artificial intelligence ke nka re ke server ka poke komporo e gona ho lata information ha ke tsebe na information ke tla re ke nka sesotho
0: le se
2: ba be di tsantsarela e gona ho lata di information tseno ka poke ditaba tseno computer ente fa paneng kana ko e khutshwane ha go jwale gona ona mono ke mo di batang ho hlalosa hore e khona hore reactive mo e khona hore enke dintho tseno e fitla ya gabe mo America pelenyana go re ka opanya wa le ikofela tabe ya gabe mo mmeli ke reactive eo e be rena le bitswang limited memory a o skene o limited memory ke yane e nang le mohopolo wa teng mohlala o bonolo ke o ne e se sebedisetswa di Tesla monana ha ba mamedi ke le bona koloi yane e tsamaisa
0: ena
2: ya roboto ena e ntse le intelligence ene ya hore e kenywe ntho e bitswang limited memory ka hore e kgone ho hopola ditsela e kgone ho hopola ga a mona hona le roboto mona hona le ntweetse mona hona le ntweetse empa ga bitsa limited nomoro jwa lo bane ena le le mohopolo o batla go balletse e ya skine wa ke tsebela be ke hlakile
0: ya hla e hlakile ga etse di yaka jwale a go gobetse ka deep learning yona keng
2: deep learning a skine we ha ke kenela ho yona ka hore ke hlalose ka bobebe hape ke natural network so tlantshwagala o skine we ka o sebedisa segoa ga re bua ka taba tsa maranga
0: ha ona bothata ngwana yeso
2: jwale e tshwana le boko ba motho e sebetsa jalo ka boko ba motho boko ba motho ha o ka bosheba bona le ntho tse ka reng dintho tse tsamayang kapo mo malana a garetseng jwale deep learning e etsa yona nthweno ya gore e lata information from di-sources tse ngatangata haholo e be kgutla ya ga bommamedi e mo thusa go rarolola seo a builweng ka sona moo re bua ka bo ntho e ka reng bo Cloudsonet rona batho ba marangrang e re thusa ka coding haholo jwale e ntse keneletse le gona deep learning mono gore e kgone gore e re thuse ka botebo go na le mane mo e le goreng bo ChatGPT re kgona go kgetha mefuta ya teng gore yena ga e nagane haholo e keneletse gona go deep learning ke metlhala e meng ya teng maskeleo
0: ke a utlwa kgaitsedi yaka jwale e be motlhomong ka re le ga ntse re thaba ga kana-kana gore ya re thusa AI ke qata o bua mona nna gore AI ke e mongwe wa batho gore e nthusa o feta ka mokgwa ke naganang ka
2: teng
0: ee bophelo bo bobebe o kile a bona ge sa etsa ntho tse ngata
2: ee a ge sa ithogela ka ntho tse ngata o fobotsa AI fela kete o
0: wa utlwa jwale ga re ke re shebe dimpe tsa teng disadvantages
2: dimpe tsa teng e kgolo e ka setlhogo eo ke utlwileng dingaka di lla ka yona che ga ntse ke bona maranga mmona ko gore batho ba bangata ha a na le lefu le itseng o sa mathela mane go AI a fitlha a e fa senepe motlhomong sa nthe motshwereng motlhomong ka ga legopho o fitlha o se mane ya mono e be e fitlha yo o jwetsa dintho di sekaka letho e fitlha yo o tshosa mono jwale o sena ne gore o se stressitse o nana gore o tshwere ke enye e tshosang e kana-kana athe ne le legopho fela ntho eno e ne ntse sa tshose jwale ga e diagnosa ka AI
0: a kere
2: e leng bothata nthena e tlha e le bothata gobane ga o ya go ngaka mane go tla go ngaka ke tshwere ke microcontra enye ngaka e utlwa go ke o nna se o nna jona ka nnete motho a ntshosa le nna ntse ke re ke
0: badikekannete
2: askeleo
0: eeng
2: bothata bo tlhayang bona bono
0: ee ya gaitsedi a go tshwaranyane fela mo ntshwara felanyane ke tle ka mona ka mabenkeleng ke ya gotlha mamedi metsotso e nkisamane go ye le9 re foreletse gore ena borobong ke ya ka mabenkeleng a ke gotlha ke phethela jwale le abdi atang ke batla le wena o kotlo nthumelela voice note o ntswetse gore na ebe wena ga e sale o sebedisa AI e fetose bophelo ba gago ka eng ntho e le nngwe fela e o reng a ena ke nete jele ke a e thabela ka nnete ka AI voice note fela e sa feteng motsotso e sa fete motsotso se ke wa taba tse telele ntho e lengwe fela gore nkini wa tseba ko bolela ga e sale AI fitlhe ae jealous down kini nna ke thabile gobane e nthusa ntlheng ena
3: e be o fetilwe ke thatatsi ya lenaneo la gago la SABC education sealemoyeng ka SABC plus o ka boela wa mamela lenaneo lena la SABC education kae kapa kae neng kapa neng founung ya gago ka o bula app ya SABC plus tobetsa ho On Demand, ebe o kgetha radio. Mme o tla thola SABC Education. Ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao. Kapa ho computer ya hao, o ka etela SABC Plus website ho www.sabcplus.com. Ebe o tobetsa ho On Demand. O kgetha radio, mme o tla thola SABC Education. Ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao. Ebe o bebe, e o loketse mme e dula e tholahala ka nako ya hao. Molaetsa ona o tlisetsa ka motlotlo ke SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
4: Wa ratwa, wa le, lesedi FM.
0: Kgaitsedi ya motho a buti ya tanhle ha re phethela, re shebile sehlosa rona ke tsebe ho lokolla ngwaneso.
2: Eh ya skinewe. Ke ntse ke le teng.
0: Eh ya kgaitsedi ka re phethela. Ebe mantsoa o qetela ke a fere shebile sehlose
2: mantso a ka a o qetela a skene o ke mantso a professor e ile nya batla eng ruta ka botego ka taba tsena tsa AI ke hore it's not about what you know about AI, it's about what you can do ka AI ke tla bua ka segwa fela jwalo ke khotla ke bua ka sesotho ha se ka seo o setse bang hore na AI e ka etsa eng ke seo ka se etsang ka AI o le motho hore se tshintshe bophelo ba ka se tshintshe maphelo a rona ba le batho ba South Africa ka po mohlo mong le batho ba ka ntle ba mose ya ba iphumana o ente project e kgolo ka yona AI hobane ena le molemo e kgona hore yo fed information tsena ha ke na nna le ntshongwe ke batla ngwe bo feta mmono a skene we mo America tsapa o mpukile o mpukisisi
0: ke ne tapte ya tankile buile ha holo gaitse di yaka e busubo monate hle o iko ke ngwane eso re selwantse se fuba sena ga mesena re selwantse re nwe ntse tshisa
2: ka di sopho nyana
0: ka sopho ntate ka sopho

Metsotso e mashuma mabedi metso e supile pele ho hora ya le shume ge le buile le ratong popo ka tlhopiso ya mino ha nne re thewe le tsona ge bone na ikle ge di situtsa ba maemong ana a phodileng a le ho dumo ka nnete ha ke engwe na nako ke ka hona ke ga se nako entla o etene a go dule mo dulang dula ha ha o ka pa he ha o tloeta ka o le o tjena fela o batla bo mang ba sho dijwe dikobo Selaka sa o jwatla segame o tla thola o sheba kwana o etse mangko kwana wa o na mollele gale busi bo go tshege o hatsetse o tsebo tswela ho yeta kana kwe Tammy I love you.

Ke metsotso e supileng pele ho hora ya leshome, tshebeletso ke ya lesedi lenaneo ke re mo kile ka dinka ka tatelano ya tsona Tammy I love you Afro Traction Mnike a ke go tseba ntho a e rata o ya yazi le ntaifuna yo Mnike yona batla Monika ha ba o Mnike we la motho a sa o dumedisa fono mmona hallo baby e di gontshwa re so gole le go a le yo le a kula go ga le sa batla le ukwa na ntse re tloge gontsho nka di gontsho ka maikutlo a batla Monika he ha o kete he o bolla se mona sa mmoko tsa a sa e fumane o tla o na le batlo gore a o siona ga bona o haellwa keng he. Metsotso e tsheletse pele ho hora ya leshome horeng ya leshome tsa ho qetela tsa letsatsi ditaba re tla boela re di fumana re di balwa ke kgaitsedi ya ka tsietsi mohaladi mokubu e ka morao mono he re kena mane mokgatlhelong wa bogago wa lenaneo lena la re mmogo mo go tlo buisana le moithuti wa rona ka sengwalwa sa hae kwezela kwezela ke Donald tshebeletsong ya lesedi mmamokete mafa batho ke mofa batha mmamo ke te mofa batha ka moka botshabelo ke lebile haholo o mametse tshebeletso ya lesedi a re ntse ke le mmoho le wena ngwaneso bona ba bang re dikubong fela re mametse sealemoya mazile khunong ke lebile ka mono ka Kroonstad le ntate tsoisi le yena o re ke ntse ke le teng ntswaki ha ke a makwa ho hang ke mametse sealemoya le nna a sisipho nyoka ke lebile ha holo ka mono ka Zastron ka matlakeng ke mangwane no a re ngwana bo o lena o na gula le ka bo mathandana ke thapelo ga matsebe ke ukwa le yena thapelo thapelo ke a gola o kitikile ha monate hle mogo ga matsebe ke yena a re hopotsa ntaba tseng sibolelo ka mo ka qibing vepenap ke lebuile haholo ba re lesedi ke mollela thapelo Solomon monageng o tshota batsena ba re hashtag 66 ke mollelwa tsietsi mokwena ke lebuile ka mono ka tshepong ka fer yenageng mampi genene malbeten o mametse le wena tshepo le mateboho palo ka moka botshabelo ka dijing ke lebuile bana beso go menagano mama Winnie Tipe ke lebuile ka mono ka Branford abi ke o mametse lala ka moka Soweto Morokanof tla utse le seba ke le buile fe monagene le koko se ke o bone kgaitsedi aka ka mono ka Helbron o mametse tshebeletswa lesedi ntate Taumolapo wa lebakhania ka moka Lanesia South ke le buile hle ka moka Lens Edmond Khutlani ke le buile ka Bloemtown ka mana ka Phase 5 Goshita Goshi ke le buile ka mono ka manyanya ka Fidjons Kroon le Ishmael Palacia se mozolo la o hlabaloka motseki ka moka Phikutuna ke le buile ngwaneso Machiko wa legatswana ke le buile ke Machiko wa le Khosi ka le legatswana ntswe le lona lenqeta hore ha tlhile le leqetella ka ditlhopa tsa new tsa bolo mama moeketsi kwa lepe wa lepakania bo Machiko kwa le Machiko wa le chips wa makhosi ya ne hey motho a rata ntho a e rata hle bana beso e so kana na tsietsi mohaladi wa lepakatutu

0: Nnete lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa lesedi FM mamedi e re metsotso ga e dula go ye leshome ka mora gore ena ya leshome ke amogele moeti wa ka o teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso tlhokomelo phalatsi kore ke bone o eme gantle ke tla mo dula ka mona gore itlhile dintho tsa ga di shebile ka moo ke di tlhokang tlhokomelo dumela
1: dumelang
0: o phetse gantle
1: ke phetse gantle mmeone o phetse
0: ke phetse gantle le nna ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi mo namanolong ya dibuka lenaneng la re mmogo ga ba ka kopana ke a gwela go ntse thwe o tsebe ka di-AT tlhokomelo ke interview ya gang go la bafa
1: ke ne ke tshabile mare ke ne ke tshile bikinyana
0: o tsoswa keng ke taba ya interview ke radio
1: ya ke radio ene radio e mamelwang ke batho ba bangata
0: ke se koditse o phuthuliwe gona tjena o se ka ba nagana le go mang o teng pela rona o na le mmentswa ke re babedi fe no tjena o nke fela gore babedi fela o kobele mo mamedi gang yana ka thoko bana o tlo batla o tlo ferekana ko go o mametse ere re tswele pele tlhokomelo phalatsi ke ngwana a tlhaetseng sebakeng sefe a golela kae o na le go motho a tlhaele kae a ba golela kae kapa mo o ntse o dula teng mo o goletseng ke gona mo o tlhaetseng teng
1: tlhokomelo phalatsi ke ngwana a tlhaetseng gona mona Bloemfontein a ba golela gona mona Bloemfontein
0: go na le motho a mametseng ga go Bloemfontein ke eng e ikgethileng ka Bloemfontein gore motho e mongwe a dulang bo kwana bo Northwest ya ka tla ge o na le Bloemfontein 1-2-3 jo ke a ukwa mo nong ka phela ke sebaka se go helang se kapo o ratang ka Bloem ke e bejwa
1: Bloemfontein e magareng a dipoleke tse ngata ke Center City and then e na le di-attractions tse e leng gore di-educational like statue sa Mandela which is mo Nelville Hill and then re na le di-museum tse le tse ngata ka gara Bloemfontein tse e leng gore di-educational ga o batla go tseba ka history o kgona go
0: yala meeteng e ngata mo ache a go tlala seatla ke gore monana ge e le motho a mametseng wa ukwa ka tlhokomelo fela ka botsela a tlhalosang bolomo ka yona yo ke santsaneng ke batla go le go bona dintho tse o tsa buang ka tsona jale ebile monate wena wa tlhaela mona o ba golela mona a dua pere ga re shebe o qadile o kena sekolo kae
1: ke qadile o kena sekolo Smajan primary school makile fela for grade 1 and then from grade 2 to grade 7 ka kena Olympia primary school and then high school from grade 8 to grade 12 ke kena Petunia secondary school ne ke etsa matric last year
0: he no unwa na bukae
1: ke first born ya batswadi ba
0: he di deputy tsa batswadi o first born ba neng ba bakae hona le bana ba hlahlamang ba bakae
1: bana ba hlahlamang ba 5
0: wena o first born
1: ena
0: ke banana ba bakae bashimane ba bakae motlhomo kapo le banana fe
1: bashimane ba 3 and then ebe ba banana
0: banana ba 2 okay batswadi ke boma
1: papa ka ke Tshitso Phalatsi and then mme wa ka ke Matshidiso Ntshedi
0: okay ngwana wa ntate Phalatsi o mametse ntate
1: e o mametse
0: ha re shebe ha o ntse o hola ke nana motho ke gona a itemogang kapa a lemogang ga sa a le a batla a ise qatsotqatso o sole o sia mogolo o batla o sole ntho tse ngata o so di bona o so tseba botle le bobe ngwana gotseng a le jang o ditlhong kapa o ne o le ngwana a buang gagolo go na le motho a re wa tseba ngwana o ka mogwana thotse ke ene a buang ga kanakana ga o ntse o gola go ne o thoo ne o le ngwana bang ga papisong le gona bale o se kgona o tlalosetsa motho a nna wa tsaya ke motho a shae ke qoqa ga motho a nqoqisa
1: I would say motho a thotse
0: o thotse e fela ga o motho a ikgantsetsang batho ore a ke re motho e mongwe o thotse ebile o ke ba bona ntsa bua fela e mongwe o bua ga o mmotsa go gong ke gona a tla o araba ga qeta o tswa go e
1: ke kgona go bua if batho ba bua le nna then ke kgona go bua and then ya e seng ba fela ke tshaba go approacha batho pele
0: o mokgwa o motho eo ke a o bona na o ne o le ngwana bang bodikolong mona sentse o mphile setshwantsho gore le sekolong na o ne o le ngwana jang motlho mola ebe o ne o ikemetse mono fela le boteng ba ipotsang go dingwe no tlokomelo be re mo atamela motlo ma ke go tsa hebo mo jele ba vanga hai tlhoko hai tlhoki hallo go ba ba tlo bona pele na utlo ka moga ha re mane motlo mo ba se ba re le mo kai kai ba tlo sheba na o wa gabela vang respond ya ho bona o motho a mofuta over ke tlhutlile kholo ya ha ngwana na thotse fela go mmele le ntate ke manga bohale
1: ke me wa ka ntate ke ke motho a bonolo
0: eh mama o bohale
1: eh me wa ka I would say leng kholo ya ka cause ke hudisito ke ngwana ka ne ke dilala ngone wa ka le ntate molo wa ka le bo anti ba ka ngone wa ka ena yo bohale
0: o ke ba ba be bang ha ngwana ntse botutu wa ke tlo letsa ngone wa wena a ke ga batsa batho ba ba lo ha ba tlo ja maikarabelo lo tla o tshosetsa ka motho o thweng la motseba ha kena mo ibile sentse lutlo a kena heke man sentse le collecta ka o felela motseba yo ha je mosha wa o ba setsa ba o ja
1: eh
0: o mama kena a bohale ha tsamaisane le ntho tse mo firifiri o bua nngwe mama
1: eh
0: yo ka mogoli motho ya monyane motho e mongwe a ipotsa gore bogoni bo bokana be re bo bonang bo ke botshwereng ka pela mahlo a ka gore dilemo tsena tsa gago ke selemo se fetileng ga o ne etsa grade 12 yao o no le gona mane o entse matric ya gago petuni ya moo
1: ee ke entse matric petuni
0: gona bale o busy kang kapo o sa phomotse ka mogoe ga bane ba le koa ba petuni ya
1: kwa
0: ba ne ba le koa ba he
1: yo o ne le bima
0: fela go motho a etsang grade 12 this year wena o no etsa se le mo se fitileng o ka reng ho yena hobane wa bona o bona ke province ya Free State e thewile ne ntse le ile number 1 le gulu ho kulwa huwa kwana le kwana bana ba selemo sane ba theola position ho bana ba hona vale o ka reng ho bona hore ba reclaim position 1
1: nna ke ka re ho bona ba it's better ba bale no than hore ba re ba tlo emela ha selemo se fela pressure ya eketse so if ba tsqalela no tjene na ba gona bala ka pace ya bona ba gona etsa revision enough so I'd say ba start o bala no tjene na hore na ba gathetse ba ipush because if remetse mothomong a o push mothomong akase o pushi abele patience the way we not like push obele patience le wena ka the
0: need
1: so I'd say it's better ba qalele tla cause yo
0: yo grade 12 ha ke shebe taba ya buka ena ya ha o engotseng ke shebe moshanyana eno na bitswa Daniel ke motho wa jwang ge ka re ka sosotho re ke mophetwa ke ya ke re ke e mong wa di ba dika ga buka se tsantso sa ha o gofa yena o mohlalosa ke motho ya jwang wa semelo se jwang ba se kutlwa bana ke kwana o tlhalositse hai wena o motho a ditlong jwale ke batla ho kwa enana ke motho e mo a ka nna ntswa ke wena nna ke motho a buang ke a bua ke hore ke rata o tsheya ke a bua ke na le bohale ba ka ke go le wa mpona bile dina di tedwe jwale ko re ke batla ho kwa a go re feka Daniel ke ngwana bang
1: Daniel ke ngwana o leng hore o ditlong wa e doubt ha itshepi ene ha se itshepi o etsa hore ntho tsa di nahanang ka ene tse ke leng hore di ka kelelong ya hae o etsa eng ka re batho ba bang ba kgone go bala boko ba hae
0: ke ntho a na e nahana
1: ee so ke motho e leng hore we distance haholo ha kgone go interactela hantle le batho so o shy
0: ke ngwaneno wa mofuta o bana
1: ee
0: o na dilemo tse kae Daniel ke batla
1: mmamedi ya beli. Ha re qala buka chapter 1 o 7 years.
0: Ke ngwana 7 years. Fela o santsana le maikutlo a valo ka batho. Hore e ka nna ba ka ba bala maikutlo. Ke gona le motho. Itlile ona le batho ba itshuang fitlela bo emong bone bao. E ka ba mpona hore ke entseng ka ba ha ke etsang o santsa a judge jwalo ka ho tshwere. Ke ngwana a jalo.
1: Eh.
0: Ha re shebe ke batla o mphe ba phetwa bana hantle. Lili. Yena ke character ha ke motho a vang.
1: Lili ke go getter ke motho leng hore ha batla ntho wa ietsa ene ke motho leng fore o batla ho bona bagotsi ba hae which is mata hae ke Daniel o batla ho bona mata hae a fumane bitshepo ba hape hape wa mo support ke motho a be very supportive or outspoken ene wa itshepa ene ha ha emele morao if a hloka thuso gone bua o hloka thuso ene a create thuso ene ne rena le
0: Miss Jennifer
1: ke mistress eleng gore o very understanding o gone o onka nako hore a lene di student tsa ha nang di jwang ene o gona ho tswa out of her way for a thuse bana ba hae o gona ho wa ba thusa o fana ka di extra lesson she tries ntengwe lengwe e le for a bone e le handle for ngwana a pass a create di results le mfo di tlogotsa fatsa le ngwana
0: ke Miss Jennifer eo ke a utlwisisa mme le dikolong tsa rona tse fapafapane ntse re na le ba tshwana le Miss Jennifer le ka tsela e tshwanang go na le bana ba ntseng ba ka nna ba tshwana le Daniel le ba tshwana le Lily a ke re batho semelo sa bona kapa character bona e fapane go latela ka mokgwa motho a bopeileng ka teng ga ke shebe gona mono re tle monana gona mono go chapter 1 ne ke batla fela go ntlalosetse batho bana ba ka ga buka gona ke batho ba mofuta o ba momamedi a be le setshwantsho bana mona ke tlo dikotsa ge ba etsetsa kgang ga di fela bana ha re ka ba fa ka buka ye ha ke bone batla lo ire ka o so ba file nthongwe lengwe motho o talo ire ke la o sa ire ke la monate fela o ga nna be le yona ha batla o bala ikipe bise fela ha o ba gadisitse ba re wa tse bakeng taba tsena tsa tlokomelo re di tloka ka botibo ibe go sane batswa ba uletsetsa ka pa ba letsetsa motho a ikegebelang go ka re ka buka ibe ka nnete di copy di aetswa ba thole di buka di bakentse fa papa pa bana bana ka bo yona buka ena ina le thuto ka gare gona le bothata bo Daniel ana na le bona me bo kgethile go u betse se hlota ba sa buka uno ho no etseng ibile ke motho a mofuta o feng Daniel
1: hore ke end up ke ngola buka ya bana bana le dyslexia bothata ba Daniel ona le dyslexia so hore ke end up picking ola book it's because ke bone dikolong tse re dikena boholo ba bana ba repeat di grade ele hore ba di repeat ha ba di repeat batso di tlabe ba re o ngonna ba tso bala o dula ba pala or ha ba understand ko problem hore na nyo kae batso di ba bone ka ha ngona ha ba tlo uqeta sekolo o manganga so ile hore batho ba ripitang hangata di

0: e buang ka ona ke ntho e ba gona ibile gona batho ba ngata ta ngwane no ka mogwaleng domo ge batla ka mogwaleng slow gore gona le ntho gore a be le kutlisiso ka ntho e gutang ka pa e ngolang ka pa e bala ho le yeto ho yena ke ntho e ho le pele ha itshwane le ha ha go tloka tlaseng e bo santsa ba le ntho ngwe le ngwe a mathapela tshegere ba mistress ka nako eo ho yena e ba ntho ge kana hana ke ho tshwana le batho ba mawele o go utlwe ha batlo bua o bo wena e ka go ka moetella pilo re e ge tsena a ke wena o go batla gore yena a ke go ntsa sokola gore a bue lentswelo e se o bane ke bothata bana le bona ka puo ke wa mukwa go sokola gore ka tsela e tshwanang le dyslexic boy a ke re bua ka moshanyane o Daniel le yena bothata bo botlalosang bo go ke bothata ke nka re ke boqhwala bo itseng ke batlo sebisa lentswe boqhwala ke bofokodi bo teng ka tsela ya amang boko ba motho ba negatse ba boko ke bona bo sebetsang go fetanyo ga o qala fela o nagana tshwanetse boko ba bo gere bo a function ba bona bo na le tieiso e itseng dile e itseng boko mmono gore ntho nngwe le nngwe ba ikgeshape ka pedinyana ke se etsalang ka Daniel mme o qetelletse o batla go tlhokomedisa madi kapa ba mamedi ka bothata ba Daniele e ne le ha ono jalo ka o tshwaga se ntho ge tlo e bona bobebe fela ke phakisa ge jaja gore a ka mogo ngwana mmang yo wa leng ntho ka teng bona ebile thaka ga ise bala keredima ke ratampe o compare a ke re batswadi wa ba tseba o tshwana le ha na le ngwana a sebetsang mosebetsi o itseng batswadi ba bona rata o compare ye mong ke ho ke something kae ka department yane ngwana ka ntletse dipidisi tse tukang ampe kore kare le ka sekise ka wa computer a tsena ke dinwa di batla ke ka ka le ke etse tsene gore ke batswadi ba gore jwale ka tsela e tshwanang re rata o bapisa bana ba rona wa tseba nnye o ke thaka o wena o sa bala eng eng ga o se utlwisise bothata ba ge ka nna ba ntse le botshwanang le bona ga ke bonkelele tlhogong mme gore o tle ka mogopolo ona wa o tshwanang le wa bothate bo Daniel a bang le bona o ne o tlhokometse eng e bang gare jalo ka gore ke ntho e sa bonagale ya bobebe sekolo motlho mongwe o ne o na le ngwana ge ka nna gare o na bothata ba bale gore o tlhokomedise kapa motseng mo o ne o dula teng o bona o na le ngwana e ge ka nnang gare o na le bothata bo jale bo re sa botlhokometseng ge sa botlhokomele ge le batswadi
1: ga ne ntse ke le primary ne ke na le bagotsi ba e leng gore ba di-grading tse godimo ga ne ke le bo grade four ne ke na le bagotsi ba ne le ba etsa ba bo grade seven and then ga ke fitlha high school ka ba fumane ntse ba le high school which is ne tlamehile
0: ba se ba tswile bone e seng o ba thola mo
1: and some of them ka ba repeat till ke ba kry-a be ke ba fete and then some of them ba ntse matric le nna last year so nna ka ke ipotse dipotso gore
0: ga o tlile
1: avangbatho ba ba ke mo ansie gale kwa and then be ke tlo mo fumana gape-gape ka ke decide gore e re ke etse research ke bone nang gore why batho ba repeat gangata ka ke tlaba ke kry-a gore some of batho ba na le dyslexia and then ka ke tsa more research ka dyslexia ka ke bona gore ke ntho leng gore e teng dikolong tse ngata ande batswadi ba rona le batho ba na le dyslexia ga ba aware gore ba na le dyslexia ka ke decide gore ke raise awareness ya gore batho ba tsebe gore go na le bothata ba bo tshwanang le dyslexia ande bo jwang bo affecta motho jwang so ne ke bone le ntho ya gore o ka se repeat grade e one habedi
0: kapa gararo go na le phoso
1: ka kere aa
0: ga ko go etse diphuputso ga o ntse o etsa di-research ka dyslexia go nkile nako e kae go thole gantle ntle ka yona ola wa batla dingakeng kapa wa etsa di-research ka tsela efe
1: ke ntse di-research online and then ka bua le ma-mistress a kane mo ne ke kena sekolo teng mistress a nang go godisa english ka a nthuso etsa research le ena a ba an explainela and then ka ke decide ho etsa story fore hore motho a understand ntho is ka o etsa story so ka ke decide hore ke etse story e sa ba buka e educational fela ha e le educational fela e sna mo e tlabe e etse batho ba tlo ha ba tlo kgona ho e bala and then ne ke emetse baneng ba from grade 6 e le hore bana ba ska bitsa ba DPS tsa bona gore ha wena o domo wena o slow learner ba sa bitsana ka mabitso because mabitso ao hantse ba bitsana ka mabitso motho e leng o na le bothata confidence ya fokotseye ene o end up a doubt le yena jolo ka Daniel in the story a doubt so ne ke batla gore bana ba be aware ha bana ba le aware that way batla gona ba accommodate bana ba bang ba sa.

0: ka mabitso.
1: Mme ene wa nnete yeo ne ya mabitso jwalo ka gore ba o sile primary wa ba o tlo ba thola mo kore go batho ba go etsa le ba o tsebala ke bo sekolong mana ga wena he o badimo ba mona ke mantswe ya bakgobang a wena o tsotsofetse kore ntho engwe lengwe batlaeng a ko botse o tsofalela botsantswa ke mono tseno tshwanetse a ba itsewa o tsofaleletse mone mme ga o sheba ka moga go etsa o etse research ka dyslexia o sheba o sheba o a ba sheba gore motho enana kapa ntho e itse o se o bona participation ya bona gore o itlile ba na le bothata bana batho bana o bone ba lokela gore ba thuswe jang ka nako eo ka moga di-research tsa gago pele o tlo ngwela buka
0: ka moga di-research ke bone ba sa tlameye ba ngwele di-exam tse tse re di ngwelang tse
1: di-exam tsa bone di beba di ikgethe
0: di ba fue nako e a kere
1: lesse ke 1 hour 30 minutes bona ba fete mo
0: ba fue extra time
1: bitso laudi ya ho kopanya ntho ka pele ka boko
0: ba fue extra time ba etse le di audio test ke ha au araba re bua jolo ka ntse re bua tso asa ngole fatshe because a kere ba bona ho ngola ho nka snako because so ha ba bua ho ba mo
1: easy
0: ha ba etse di oral assessment ba tla gona ho ba gona ho ngola ba gona
1: ho mamela e ke ba bua ba ehe
0: and then ba yetse ma mistress ba sa ba ruta the way ka the
1: ka tsela ye e ho tlwaetse ho hutwa ka yona ba be le tsela ya bona e ba hutwang ka yona le tsela ya bona e ikgethileng e ba ngwalang ka yona sekolo mo ola kopana le mohlomong le team ya sekolo kapa principal jwalo ka o so tsebile bothata e le gore ho kengwe tshebetsong ntho tse ikgethileng bakeng sa batho bao ba jwalo kapa chaine le mohopolo wa o fela gobane ke dumela dikolong tse ngata e se porofense ya Free State fela diporofense kaofela go tsona dikolo mo go tsona le bana ba ntseng ba na le dyslexia kae kapa kae mme o thole lefapha la thuto ka bolona ga le a tlhokomela kapa ga le tsebe kapa le ma-mistress le ma-teacher a ruta moo ba ntse ba ipotsa ngwane nana a the bothata ke ntweng mme o so fumane tharolo tshwanetse ba be ka tsela ba rutwe ka tsela ya bona nako ya bona ga e be ke 2 hours ya bona e be 2 hours 30 minutes kapa e ekeletse gobane bitsong la bothata ba nang le bona o iqeteletse fela o isile balo kapa ola nna lebetsa e mongwe wa ma-mistress kapa principal a gore bana ba bangwe le ba tlalatela ba sentse ba thola dintho sentse di o di a nne wena
0: sekolong ke la ka bua le mistress a na tsa nthusa Miss Ortel and then ola a bua le principal mare disekolong batho ba fuang extra time ke batho ba etsang matric fela di-grading tse ne tse dintse tlase gao a ba fumane nako eo easy and which is ba end up ba sa qete ngole and ga o sa qete ngole o lose di-max tseo tse tlabe o sa ansara teng so noche nna kona ba ntse ba plana gore ba kgone go fa le bana ba di-grading tse tlase extra time
1: mme ge tabe enana ka mokgo e tlhalosang wena tlhokomelo ga e tshwanele e be tabang ya final exam fela ka tlelaseng matsatsing a normale fela mistress a ka nna a sheba bana ba nang le bothata bone ga bo bebe gampe o tlo ba thola motlho mongwe a ba etsetse fela gore ga re ngoleng 45 minutes embele qetilong ona o tlo checka ba se o qete go ngola gore a ba bone o ntswa ke le tlhokomelo le mang le mang tlhokomelo ba nengwe sa ketang one motlhomo e monna ntse a bapala e se le go na le bothata bone e mo o tla bona o ntswa ke ntho itlhile bothata boteng kapa mo phete ka paper engwe le go sane ga ntse a etsa ntho e tshwana le eo e tlakile gore mokgwa o na le bothata bona bantho ba dyslexia ntle le gae bona itlhile o ntse wa bapa ke ona bana ba tlwaetse o bapala le la bangwela exam ba itlwaetse o bapala a ka lebetse ka dipampiri kore o thole e se le gore ga na bothata bo o itlhile o rata papadi ka sekolong ga re shebe ka mora gore o tlhokomele bothata bona boteng mme wa jwetsa le teacher wa gago ya bage ka nnetise le taba eno yagore le ba di-grading tse tlase nako e tla motlho mongwe go tla tlhokomele yago le bona ba gopole go na le bothata bona bankelo tlhong batho ba tshwanang le Daniel e tlakile go nona o ba bapisitse le bana bano ga re shebe ngwana a tshwanang le Lili e ka nna ba ka ne ntse ba le mmala o na se mong jwa lo ka gore ba o sile kwa wa ba thola kwa o ne o se o ntse o kenyeletsa le ngwana a tshwanang le Lili o ne o ntse o na le banana le bashimane ba na le bothata bo ba o sileng morago wa ba thola pele
0: Lili o na le batswadi ba e leng gore ba mo support-a and-e ba batla go tseba mo ka gore dyslexia keng ba batla go ithuta ka dyslexia ba batla le di letharo le gore nang ba tlo thusa ngwana bona jwa batswadi ba dyslexia ke batswadi ba ka reng ba distant ha ba supporti ngwana bona the way tlameleng ba mo support that's why lena a end up ang a ipone ka gore maybe o domo batswadi ba lele ke batswadi ba le gore ba motivate ngwana bona
1: ba motshetsa ba Daniel bona ne ba batswadi fela bane ba sa ke a dumela ke gone ba sa tlokomelelo ngwana o na le bothata
0: bo. Which is some parents
1: I usually dam boholo bana ko
0: eh which is batswadi ba bang ba dula le bana ba ntse bana le bothata mara ha motswadi a sa tsebe ka bothata bo ha o gone hore o bone bothata ka speed ha ngwana ana le bona
1: tole thuso. Miss Jennifer ebe Miss Jennifer ke mistress eno eh ke ena o lo ma porucha
0: I would say ke
1: hobane ka ga buka ke Miss Jennifer qeteletseng abo a tseba le ho bona bothata bo Daniel ana le bona mme jwa loka o tshogwe ke la ba motswadi ya ba mme ya a mo atamelang a mo fe supporto a mo motsietse gore a be le mamello hatla le bana le yena dithutong tsae ke ka bona boela ke kwa bona ha ke re ke kopanya dintho ka tsela e bang o mo o tlhalositse ka mistress mme ka mona ka ga buka rena le Miss Jennifer mohlomong he yo teacher yo buang ka ke na Miss Jennifer ho latela le sebo semelo sa hae sebo peo sa hae no motsa ke motho a gona bana ba mo ba mo a ke go batsa dikolong rena le bomme le bontate ba tsela tse fapaneng ka megwa e fapaneng character tsa bona ho ba ne mo gona mo atamela bo a u bone le ha ona le bothata o botse tlokomelo ke eng gona mo phetela su e mong gore hai wa mo doubt you e mong gore ha u go ke le bona ke batho la ha ba ka ba mistress ba batichere ke batho bana le ka tsela tse ba leng ka tsona hore hey motho yena yena he ge ka phuthulwa ka mojetsa le mathata o hle aka ke mmona ile motswadi eng ka moqoqelang hore jwale Miss Jennifer o tshwana le mmeno jwa loka tsela o mohlalositseng ha ne ko botsa mphe kha ke motho a jwang hore ka mogola wa mohlalosa o bua ka motho motse hore ke motho a mamele yang a tamele hang a nan le support ba neng gore o ke mme o ka mohlokang le ha ona le bothata
0: Miss Jennifer ke ne mistress wa ka English
1: ke na ye eh mme bona Daniel ona putulwa ba ngore hona le ka ga buka mo ke bona ngana a ba lofa skore bana ba sekolo tselene ba mo sheba ka yona a ke bana ba sekolo tsa ba bang ntse ba itswa malapeng a mofute ono ba ke ba tshe siki ya motho ba tsheise ka yona bale jwalo ka ho tshoga o lahla boitshepo qetelong Daniel o qeteletse a sa bone le hore hantse ke ya sekolo ba tlo ntsheya jwalo ka hore o nahana ba mo bona ho na le bothata bofeng ha wena wa sa itse tjena ntho tse tshwanang le tseo di ya mogolo wa motho boitshepo ba hae a qeteletse a sa tle sekolo Miss Jennifer ona manantsa mo botsa hore ba ne a re ka mogo o kwa o so le too much o na le kgatello ka tsela e bana ba mo shebang ka ona ba mo tikitang ka yona mme e la ba motswadi a mo beyang hantle a mo bontshe botlhokwa ba sena ba qetella ha se ba le ba partnerile le Lily ba ntse ntho nngwe e ngata haholo eo ka nnete e leng thuto gobane ka bona bothata bona bo qeteletse botsibisana kae kae buke mo Lily o nana le mamello e ngata le ho Daniel le hanana le bothata bo o bane manya ha mangiena mo a motshwangang ka letsware o hopola ha o mong nthweng ena le nna ntse ke na le bothata ba motho ha disclosure bothata ba nang le bona ho wena o tse motho wa o tshepa Lily o kgonne o phetlela Daniel sefuba sa ga e mogotsi le nna ntse ke na le bothata bo ke hona le ena hore e tlo yena okay ha ke mong leetong lena la bophelo manya ha mangiena motshwaga ho na le ma sa iketse mane nthong pela le watle mane bo Daniel o sa batla nako ya hae ya le mong ise ka motho a ngadileng Lily o tla ba mono wa motshware ka letso ke ya bona motho a ke ga tshwara ka letso o brushanyana ko re wa utlwa wa tseba keng wa o comforta hore ya mogotsi we can do this ebile ha re etse ba intseng podcast a podcast ke o qetela ba letsa blog
0: moba
1: radio ba ba ya le TV gore ba ntse matsapa ohle ho ka fitisa molaetsa ka bothata bona le bona Daniel kae kae o ntsana le mwana ntsa sa bontsi a bontsha le ha se ba le leveling ye itseng o ntsana le nthweno ka kutlwisiso ya ha o kapa ha o ka fa mo mamedi o no bona a shota eng ho ntle le Lily o bone ka Daniel o na tlo khupa
0: ana sna
1: le ha sa fitelletse gore ba intseng ke bona ona e ka gona ntana le lintho ke taba ya tshietso la peng ka pa
0: ke taba ya ha so ikamohela le ngore o ka hara yona ntho etsa ni le ya gone ba supportive towards Madaha ya gone mo understand go ba ne le ene ka tlung o itse the same thing so Daniel environment ya leng ho yona batswadi ba hae go ga ba supportive o ntaya ha na le lili gone o itshepa hantle ne ha fitela ha bona o ba nontso wena o domo wena o ke mo go tsena mo hao
1: la se ba ile dikopano ntse phahameng o ntsana le nthweno ya ho naibe o ke bona motho a batlang ho ya ka nqene ka go ka gutla ha ga tsela fela bitsong la lili ntho tsanga to qeteletsa di fitletse ke ho pala laba ile interview ya TV ke go bala TV e tswane le ga ba bona hona tjo monate bang re bua gatse mani ke mega di u shebile ntho ya go fa di u shebile 4 5 5 4 3 2 1 action hona la mine ka o ka go gangwa ke ka go o ke ka ha o tshile letswalo le leholo wa letseba e ka go gangwa ke something ke hore ke a ukisisa fela kana go yo monate go go liluna le pela hai le ha ba botswa dipotso gona maukwang ka reng wa hailwa ke ka gabo ye no wa kena mme le motho ana ba interviewa TV o utlule le bana ba mona fela ka dikagabo go bane ba tsietsana kwa go lili lila kwa go Daniel mane ka ga tsebe ya ka re o sa ikena gare e ge batla go etsa tsena ge batla go etsa tsena e bile ge batla le podcast ke go ntso go ofela bana le maikutlo a mangata le mali mmong le yena ba maleng le ba leng babedi o na gona mo convince ona le ntho e kgethileng ka lili a ke tsebe ke eng fela ke a utlwa motswalle ya jwalo ke metswalle bang ga e tlhoka bophelong ba rona ba go kgonang gore tataisa gareng ya gag mamadi e re fela wena tlhokomelo ke tlo fetisa mabenkele a re gutla mona ge bone na ntho tsa rona dirisa ka metsotso ke yona
2: mosebetsi wa gago ga se mosebetsi fela e le e lefapha la thuto e phahameng le thupelo e leng DHET le SABC Education ke utlwisetsa puisano tsa beke le beke go thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morago go qeta sekolo e ka ba o sheba matshwao a sephetho sa matriki go kgetha makala a thuto kapa go sheba ditsela tse fapaneng tsa go betlang bokamoso ba gago kgetha e tsamaya leeto lena le wena re o tlhalosetsa ka NSFAS re sheba mesebetsi e fapaneng le go bontsha menyetla ya mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matšhaba le go thusa gore o kgone go etsa dikopo tsa sebetse ka botsheng. Mamela kgetha ho thata tsa hao ya seyalemoya sa SABC. E thuele tsebo. E ba le tjantjela. Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Maraha sena di fela a wela. Se chaba se sna mbo eletsi se atimela. Nyaka lamba sotho, hore na le bo eletsi bo chatsi bo letsetsa. Kali sedi FM le kitikandile mo tema shume a seletsing le metso e seletsing le litei. Happy birthday. Le sedi FM ke molelwa.

0: Mamidi ke metsotso ya leshome le metso supileng pele ho hora ya leshome le motsolomong ha eba ke hona ho bulelang re ntse re ne manolong ya dibuka ke buisana le tlhokomelo phalatsi ka kwano ka sengolwa sena sa hae re shebile bothata bona bo e bang ka nnete ke thuto bakeng sa se bona ntse re sa tsebe. Ke le nna ntse ke mo jwetsa ka thoko ka moo ke re hai yena ho na le motho e ke mo belaelang ka nnete hore no ha o kgonagale hore ebe ka lemo tse o ntsa le moo. Go na le hoposo nna ke o thole mo ene motho yone e le ngwana a ratang sekolo gona go ko ga se rata fela ga dirisa tse di tswang motho yonana o repeata kereiti eno o dutse kereiting eno ko go dutse o ipotse motho lerato le le kana kapa passion e kana ya o nna ntsa kena sekolo ke wa se rata fela bothata ke bone ke o amogetse gape e tlhokomelo taba tsena tse ka gare go buka ka kakaretso fela tje go motho ya mametseng batswadi bana matitšhere ena ke ya ke batla ka go fela setšhaba ka kakaretso sepheo se segolo ka buka ena o ne o batla go fetisa molaetsa o feng go batho ba ne be ke ba bitseng re bua ka setšhaba ka go fela batswadi matitšhere bana ba sekolo go na le a mametseng ga re bua tjena a nang le bothata bone le ena ke a go ipatlwa goma ebe nna ka re tlhokomelo o bua ka nna ntho tseno le nna ke na le go batla ke ipatlano ke batla nako ya ka ke batle batho polaka e ka re ba mpona ke tjena ge ke re utlwe le ona matitšhere a rutang bana ba nang le bothata bona yena ke thuto o batla go fetisang ka buka e jalo ka e sentse le teng go botlhe ba mametseng
1: ka buka ena ke batla batswadi ba iphe nako ya gore ba shebe bana ba bona ba seka compare bana ba bona le di-siblings tsa bona ba seka bua mantswe e leng gore a end up a etsa bana ba seka tlhotse ba itshepa ba nke nako gore ba shebe bothata bo kae bothata ke ngwana ga sa batle o bala or bothata maybe ngwana o na le dyslexia and if ngwana a na le dyslexia ba mofe support-o ba ye le sekolong ba lo bua le matitšhere a gae ba fumane gona ngwana o jwang and matitšhere ke ba fe bana nako ba ngwana mo lomong ka tlelaseng re tswa di-background tse sa tshwaneng ene ga re tshwane ga re bana ba tshwanang kao fela ka tlelaseng re ka ke ne tlelase one maare re ka se tshwane kao fela ba shebe gore ngwana o mongwe le mongwe o learn-a best ga ka tsela e feng so ba mo thuse the way a learn-ang ka teng ba mo fe thuso ka mokgwa a ithutang ka teng and-e ba sa fela le moya and then towards the community kore ba le bona ba seka ba sa bua mantswe a botlhoko baneng ba nang le dyslexia whether bana bao ba aware ba na le dyslexia or ba soka ba tlhokomela so ba accommodate hantle ba sa bua mantswe a botlhoko ba motivate le bona ba sa fela moya and towards ngwana a nang le dyslexia kore dyslexia e define gore nang o capable o etsa eng and then dyslexia ha e mbolele gore maybe go na le bothata ka wena it just means for o differently able o kgona go etsa ntho e nngwe le nngwe e mang le mang a kgonang go etsa sempa fela o tlamehile o etse ka tsela e different
0: jalo ka ga o buile ka dyslexia ka mokgwa o bile o entsweng le diphuputso ka teng ga se le go na le di-symptoms tse ke naganang motswadi gaemane kapa motlhokomedi wa ngwana a ka disheba jalo ka o se o ile ga bontsha reading challenge wa strakela le ka pronouncea le mantswe tse ka bona o bala butle ka ngwana a peletang o ke yona ngwana a qala go kena sekolo ntate ukwa a pota gola kare fela ntate ga o sheba age ya gae ga tshwanela e bontsha peleta jalo ba sokola le ke gona go tlhalosa mantswe a itseng le go phetapheta motlhomong le taba tsane tsa spelling le di-writing o ka ngwela ntsa a ngotse mantswe lentswe le kapa a lengwe le ka tsela e rong go na le nthong yana tse ngata le medumo e mengeng yana go yena ga o mosheba gore o kebe wa bua jalo ore motho ene ka reng ke ngwana ithutang puo fela dilemo tsa gadi go latela ka tsela ya leng ka yona mme ke taba eno ya memory short term memory ba na le ntho eno go na le mo baferekanang gotho ba confuswa ke di-direction nako tse right left ko go yena hana ga go tshwantsa na hane pele one o ke ka gaiting ya ka how le motho flexible o loting ya ka sheba on your right side a ke re nthong leng o itla ka pele ho yena ho bona ba ka go wa die gore ke yona gaiti ka go batla ho ipotsa bana le bothata bono mme ha se nthwe re ka reng I hloka ngaka lo hlabo injection ka pa a fuwe di medication ngwana valo o hloka mbophelong
1: o hloka a ikamohele ne o hloka batswadi ba bana le patients
0: ba be le mamelo
1: ba be le mamelo ba mothuse the way a tlameye a etse ka teng a etse di oral assessment a use di audio books
0: a
1: use ba oketse mongolo
0: ha
1: o le motenyanyana ba kgona ho bona betere so ba study regularly hobane ha ona cure ya teng
0: ke rata ena ya di audio ke bone hore ihle jwale ebile ntse le challenge kapa qholotso ho lefapha la thuto hore batho ba modimo ha ebe re na le bana ba mofuta o je dikolong tse fapafapaneng ka tsela audio e ka re tla ba sebeletsa ke ngongore ya holo wa ukwa tshwantse ba itlwa lo tshwana fela le bana ba re ka reng ha ba kgone ha ba bone hona le mogwa o ba o sebedisang bo at least hona le ntwe e ba atametsang le bona ba tshwane le bana ba bang ba fitle mo huwang teng ka tsela tse ding taba ena e botlhokwa holo e re pele re qetella hona le ntho e ke tlhokang ho botsa yona be se ntse re tlokwala ditaba tsa rona mamedi ke tlo fetela metsotsong ya kgwebo ho yena e leshome pele ora leshome le motsholo mo re bele re fetise mabenkele a re kgutla mono re tsebe ho phethela nna le tlhokomelo ka nqena.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: lesedi ke molelwa ke metsotse robong pele go ga leshome le motse o le mong e re re kwale ditaba tsa rona valo ka ntse ke buisana le tlhokomelo phalatsi tlhokomelo ke re mo hape ke batla go utlwa gane ke re ke batla go fitisa mabenkele pele ke tlo o botsa bane ga se le buka e motho a tlare ya mogathatsa ke di-chapter tse 6 fela mapage a 49 buka e lontshiwa neng go na mo ke batlang go ya le wena teng ga o qeta go lontšha buka e o e lontšha ne
1: buka e lontshiwa
0: o tseba e sentse e le official launch yona e ye ke etsa nna le wena o tse mmamedi o sa tseba ka buka le go ja go na ditlhophise tse ikgethileng a kere e le go etswe ka tsela e formale hua neng
1: buka e lontshiwa ka di-16 tsa june e lontšhelwa ko bona hotel ticket ya teng ke 50 rand
0: butle di-16 ka letsatsi
1: la batšha
0: ko go wa tseba keng ga ke tsebeng kgathatsa maatla gobane ba ge di etsatsi leo gobane wa tseba keng ke tšhobalo batšha ba 1976 ba bile di-challenges tsa bona ka nako eo lona ba gona je ma 2K le na le tsa lona mme le ga lena di-challenges tsa bo tlhokyo ya mosebetsi teenage pregnancy di-drugs ke gore ntho tseo ka ofela go na le bana ba ntseng ba kgona go tswa ka ga ntho tseno ka ofela e se lona ka ofela ba etsa ntho tse ntle tsena tseo di etsang mme ke gona ke botsa watla kgethaletsatsi la di-16 obane e mong hebe le harabeke o tla bona bile di-16 tsa june di na le power o thabetse go lofua ke bone di kala bokae di la bobedi e mo tlo thobela fela gore ke holiday ga o na le ntho e bete ka batlang go etsa e kage ke go thwetsa mo thabang e ne le fela taba ya go itekola introspection fela wena o kgetha e be letsatsi le o lo lontšha ka lona jalo ka motho a motšha seo se reng wena se o beya kae wena tlhokomela
1: letsatsi leo ke lekgethile o banneng dyslexia e ntse le bothata bo e leng gore youth ya today ya bo face so ke lekgethile o banneng e le letsatsi la batšha ande ke holiday so ga e le holiday
0: molaetsa o fitlhele batho ba releve ka mora lunche nna o na le leeto maikemisetso ya go ke a feng kolomo bane itlile ke batšha jalo ka gore ke bana ba seko ba tsebe ka nthwena
1: ka mora lunch maikemisetso wa ka ko etsa di-school tour ke ye dikolong bana ba ke bue le bana ba tsebe ka buka and then hopefully department e tla provider dikolo ka yone buka eo because e educationally bana ba tla kgona ba lene ka dyslexia gona go etsalang le ma-teacher ba tla kgona ba lene and then ba tseba ba thusa bana ba bona jwang
0: wa tsaya maatla go thadutsile
1: leleme
0: o qetile kore o iqetile lefapha la thuto nthoeta buka e ke e tshwereng e go jane le tseba kore ga se tsebe na sephiri se ipatetse lone fa jalo ka go tlo ba ditho ye dikolo tse fapafapaneng ga se taba bo fela o lo ba bontsha buka buka e na ka bo yona e na le ntho e tlhokang bona bana bane ba sekolong be ba dulang ba kopana le mathathano ba s phelang mathathano le a re bua tjena e mo e sa le a le kery 10 mono kapa 80 kore a the bothata bo teng ka wena ka tlhokomelo phalatsi ke tharololo ka buka mme le nna ke a dumela bolo ka ke re maatla dutse le lemeng lefapha le tla ke le o fe monyetla ge bone buka ena gago e ba teng dikolong mona for grade 6 ba shebile ke rata ga e tlala morago gao mane e ba late morago go ya pele ba ithute ntho ena gobane ka nnete gore thupa o e otlolole o e tlala mane wa bona gore e kobedi a kore ke otlolole ga e se sa kgone ko bolea o tsho e ka nna ya gobe mme ga re tlala di-grade-ing tsane tse moragonyana e sentse ba fa ntho eno le ma-teachere le ma-mistresse ba tlo kgona go tlhokomela bana ga ba na le bothata bone go tloa ditloa ke o lakaletsa katlego le matlhonono ka tsena tsotlhe fela he sentse ka gore o tlo lontshiwa ka di-16 fela ka mora moo batho ba tlhokang buka ebile le ba sentseng ba e tlhoka ba tlo kopana le wena ka tsela efeng go na le o na le di-social le di-handlele tsa gago social mediang dinomoro ge ba thola buka bang ba se ka nna go na motho a santse a tlo matha lebelo sentse a e palama e sentse e matha ntho a re tlo emela di-16 tso tsolo ga se re e buile mona o tsebe e sentse e tsebisegala e
1: buka e fumanela dinomorong tsa 060 389 5026
0: di phethe o iketletse tsona 060
1: 0603895026. 071 557 3231
0: ba buisane le wena mono mabapi le buka
1: ba gona lo mfumana emailing ya tlokomelo phalatsi jemina
0: tlokomelo phalatsi
1: jemina
0: okay ke di small letters mo
1: e ke di small letters
0: o se o tla kwesentsela di human di phone zo ke a itse ke ga go ke botsa ke o se bile ga itutse pele go ke di nomoro tsena pa itse nna fela ke a itse ba nako tse dinga se botutu ba hore ba e ba tsa fela go re wa busika se batho ba mahloka buka tlokomelo thakeng tsa hao bana ba ntseng ba hola bana le tjantjello ya bongodi ba ne ke ke ha se mane manga ka ngolang hle ke bua mohlena a re tlongolang ka ofela fela e ka re go nna ke pitso bana motho fela o ke ba monka bo ngona go re nthweno ke ke nthwe motho a ifueng e leng neo ya hae hona le bana ba sentse ba ntse ba hola bana le neo ya ho ngola jolo ka wena o ka ba fa mantswe a feng kgweding e ya batšha reyouf monthing ba tlwelele ntho tsena tse ngata ba tlwelele di-vapor tsena di-habli tsena batho ba ba dutse dikgoneng bo mokele le bo ka o fela a ke shebe bashimane kapa bana ka o fela o tla thola ba dutse dikgoneng nice time ba di ngatang ba shebile di-habli ba tsuba di-vapor banana ba matha ka mora bashanyana bashanyana ba matha ka mora banana go mo fereferi fela re sa tse ba re thiba kae kore ba bone e kareng go thwe nako e tlo fela ka ga ba elelekisa a thi nako tse ding motho o qeta bokamoso ba gae a lelekisa ntho a naka nna emela wa bona kore e ntse le teng yena ke ena a tsantsweng a tsamaye ka pace ya gobane ke bona bana ba iketsa batho ba baholo e ka re ba batho ba baholo tshwanetse e be bana o ka reng ge le kgweding ena a batšha wa bona diphetogo di-challenges tse faceang lona ma2k o ya kwana kore la di bona bosibu le motsheagi o ka reng go bona wena ke rata e le wena motho a motšha a mokana a bua le ya gona banana rona ga re nakong ya lona ntswa keo a ke re ga o bua rona lona le nana re tla tshwana le nakong ya lona a ke re ga bona o thole banana ba emele moshimane mono ga go le go wa mosheba ka gabo tsa bona ko o nakong mosheba o bane o mosheba a botsa nkgaletse kore go na dipuo tse sa nepagalang tse buang ke bana ba gona tsena ba dikagabo ga motse mo mogalemela bang galeng go na ne re galengola ke motswadi e mong le mongwe a sa re ke ngwanaka ne ke sa tlo go tlhokomelo a se ngwanaka ne ntse ke tlo o galemela ga ke bona o etsa ntho jala gona jena ga o tsebele o galemela ngwana e seng wa gago o dikarabo o fa karabo no o bo ipotsena no ntse o mokene kang jale ke batla e be wena ageng ya bone age groupung e ya lona o bue le bona
1: yo who you think nna ke ka re go bona respect tla o isa gole and-e respect ga o ise fela go motho o mongwe tlamehile go kala o respect-a le wena and then go motho a batlang go ngola dibuka kapa a qadile mara a utlweng ka wa nyama ke ka re a nke letsatsi le le leng go be le ntho e ngolang ha o na le ntho e tlang ka kelelong a batla o e ngola fatshe a e ngole a seka a e doubt-a le nna ke qadile ke e doubt-a mare as time went ka ke bona gore buka e nenang batho ba tlhoka ba tsebe ka yone so ntho e nngwe le nngwe e leng gore o batla go ngola ka yone go motho a batlang go ngola batho ba tlo batla go tseba se ka kelelong ya gago se o batlang gore ba setseba se tsebe and-e message o batlang gore o yetse o tswe from buka ya gago o tla fitlhela batho ba e leng gore ba o tlhoka
0: go na le batho ba kentseng letsogo ke a tseba o ne o ke ebe wa etsa leeto le nne ntse le sa tlo ba bobebe o le mong ke boma
1: ke ragadi wa ka Neo Phalatsi Magobet Phalatsi le ntate wa ka Tsitso Phalatsi le nkgono wa ka Maneo Phalatsi le di-cousin tsa ka Galeboa le Palo and then le bagotsi ba ka Mamello Relebile Mponeng Skeppers ga re arabetse ba bangata ka o fela ba mfile support and then o fitletse mo nnang ntse ba supporta le tshepang ka o fela ntse ba supporta le tshile nuji nnang and ke batla ho ba leboa motho molomong a ankeleng phadi hore buka ebe buka e feletse e buka ke batla ho ba leboa le o shamini ka patience ana le yona
0: re bona o qetela mo ka po santsane hona le leto ka mogamo
1: hona le
0: bomodi mona le atla
1: eh
0: khile buile ha holo hle tlokomelo phalatsikile boetse na go fileng yona kana ko ena na o motho a go balang ele
1: a
0: o wa ntse no mona te mose wena a ke nna batho ba go balang di ele betswa di tsebe khale ka bo 80 kana santsa go bejwele o ntse go se bile le 11 nna ke tshoge ke bogoko mona batho ba gata go bala fukugo a gona ke batho ba ka mafifu se ko nna ke emetse go ke 12 he le ka isu go like fitla ka tlhonsentse ke go ka bala bo wa neng kwa na o thole ntse o kopanya o tlosa ke le buile ka tla o le mahlono no bophelong ba hao ngwana a na le tjantjello le maikemisetso o tshwagelwa lo fela o ska wa nyetlisa o tshwane le ke batla o etsetsa pale go tshwanyane hona le bana ba neng ba bapala ka dikhaete 2 years khaete tsa bona kgwele tsa bona di khutshwanyane yenwa ye mongwa bogago kgwele ya hae ingata o e rotseng e tinya e kana ha ba ntse ba di fufisisa di fufa ke ga e thola moya ke ge ntse e phahama ba ha ba di tshwere ba ntse ba kgona ho bona dikhaete tsa bona ntse ba di bona ka mahlo so ye wana le kgwele telele the mo a ke ga ntse a e gola ka a ithatholla ntse e fufela go di mo khaiti ya ho fikeletse a sa sa e bone ka mahlo e se ka ge e kene ile mahu yo di mo fela bana ba motsheya bana ba ntse ba bona tsa bona ke nthwana o tsheya he khaiti ya ho ila hlehile ka ga bo ya ha ila ba ngwe fela hore like sa e bone ka mahlo ke ntse ke ifila ka letsoho mosebetsi wa ha hona le motlo ofila ka pa o bone ka ha o bone na o ya kae fela diketso diqitsa ha o menya buketso mo ha dileng go tla nna o bona ha le o so qadile leto o sentse tsena ska ba tlhola go hutlela morao le o hetle ehe ka tlo le mahlonono ke ditabatabelo ke sa gona batho empa ke modimo a tlopheta tsa ke e ke motshepeng dinthong tsohle ga gadi ya tsona ha hona hore ebe o tlile le ngwana ke re se wa tseba ho ho thatsa bang go buetseng ha o thola tshietso ka pa supporto ho tswa ka lape na go ntse re phelang ho tsona ho bima go ka thola your own blood ile bona ba o supporta go bona batho ba je kwa ke batho ba ka thuko le ha le bo so thola dia wa tika e kae o thole re ngwane wa ntjana ba habo ba phalatsi ba ka utlwe o thole le bo batho ba ka thuko ka re ngwane wa ntwenzi ba fela he a ke ga so thola hey first of all ke le bo ga gadi wa ka nemo ga ukwa ga gadi utsho ho mona tinyana ke ho ntsoletse ba bang ha ba tsebe lo ba le bo ho bane ha ba tsebe bohlokwa ba bona ha ba ba tshietsa ho ha ako tshikise nthwena fela if it is the fella re buela ga gadi ya tsona ga gadi neo
1: mentse ke
0: o pesantle ga tolaka
1: ke pese boratulo
0: wa tsa hona le nthwe e hlotseng pilo ya ka o tlo fela o kena ka monana ke bone motho e mong a humble a tsheditse ngwana bo o tsebe ga gadi ke ntate kore o ntate wa ngwane no bana o gaitse di ya ntataya ke o tsiwa ho le ga gadi o fetwa ntate ke le bua seno so se ntseng o a mo feletse wa ga tlo ba mo ntla studio mo re raya ke lo ba le yena o mo nata ka kang a go kuko fela wa hla re nna ke batla fela ke na ntho tseng a tla o sentse ke content ya ngwane so nthwena ke story ha hona mohlanga tlo ba go re yena na ha ka imisa go go sena ke nalane hore ebe o bua radiong e kana ha hona mo gore ha ka misan monyetla o balwa ke tsebo motho mo tla bagi ke go ke fituwe ke ntho tswana fela le ho nka leto o thuile mose how ka re ha ke tsebe na monyetla o balo santsa no tla iphethana ho ngwana eno tlokomelo tlhoki o reng ho yena hle leto na la sa a le qadile mme ka tshetso ya lona fela
1: menzo ke nna ke re ho tlhokomelo ha re se re kadile ha ho sana ho gutlela morao jolo ka re se re kadile re tlile se di FM tsa tsinela ka jeng taba tabelo ko re ho be le engwe hape a boele a tle hape ha so re ha re ngotsi o fihleletse mona mo re ngotsi nteng e se le ha re tloella balatedi ba rona hona mo hona le moentse batla hloka thuso hape nne re ntse re labalabela hore mothimong le mong a qetelle a fumane thuso ho ya ka ditlhoko tsa hae
0: ke mongodi ya ntsa le moyeng ena haholo ke dumela taba tabelo le lapeng ha le kopane gore go bona a flyer a ya hole buka yena ka mogwena le molaetsa ka te molaetsa wa bona o tshokwa le fatse ka ofela bana ke nahana bothata bona se bo thuke ba South Africa fela di dina hentse di hontsona le bana bana le bona bothata bona bona mme ka ge ka phatlalla e ye ho thwe ho na le ngwana nyana monyane ka ga Bloemfontein a la bula batho mahlo dikolong mona ha e se dikolong fela le mohlomo le tertiary level ho ntsona le batho ba bana ntshwena ha e tloke taba ya di primary mona fela ka high school ha e hole ho ya pele ho sane re utlwe a bitswa bokae kae di creaming di award ntse di ntse sira se ampi o bole mona hore ke ngwana ka yeo ke ka dire leto le na le ena
1: ya ke kholotso e bile ke tabatabelo ya rona re le lapa hore ha jole ka ha e sentse ni fumane ya ile hard copy ka moso e fumane he ka
0: e bile ba ba access ha bo bebe e ya hlele ke le boetse nako a lona hle ke le buile hore ibe o na le gagadi ya bohlokwa wa se mata batho ba boga he wena batho ke bo boga gagadi ya bona ke metsi le o le kubetse fela go rube o na le gagadi ya tshe ke gola bona go le ena o ntse le yang and go ga bona he bo bo tlokomelo ke gola gagadi tjena gagadi tjena mme le o no molukisa go gagadi yo ngwena ke ngwana ha o yena no tso ha o kuke ga gadi ke ntate ke ngwana ha o yena na mme katlo ya hae ke katlo ya ha o thabela ho mmona tswela pele mme ha o le pele ha itse ntho tsenga ta ke nana di ka mopota ka thoko tse so bina go ya tsona ho yena tla khono wa tsa mona to ba le ga gadi ya a buang ke gwala he ha o bua holo he wena tjena e seng o bua ka attitude o mo bontsha bophelo ngwana ka ke batla o fitlhelele nngwe le pedi thago o ikemele o sebetse o kene sekolo o ikemele ntho tse itseng kona ditlatla ka morao e seng tse qetelelang ebe o di beile ka pele jale kore ga o qala fela o nka ntho e morao kwa e morao gagorao o itlisa ka pele nna o santsane o ya kae di feleletse gona mono jale a se ka iphumana ee di-challenges dingata bašhanyana ba tla moaporo utswa bona o motle ba mobetse ke yena fela a motle fela ngwananyana lefatsheng mona ebile le yena a ba sa nkeya a sa sa o mamele ba mo batla ka mona le ka mo fela ga a tseba toro ya gae o tla e latelela wa e phielela toro le leqeba o tla letlama o tlama tae ka leqeba le ga o le bima o lebang ga ntse a na le tshetso e tshwanang le ya batho ba tshwanang le lona
1: ga leboa metsaka
0: ke lebile tlebe le bosio bo botla ke re bale ga re na le baiti ka mona e ka gare ka sebatlo ele se ke nkanka letshwago fitela ka 12 ke lebile tle lebe le bosio botho ke leboetse gore ebe le retetse kwano
1: ge lebile ge tshepa gore tla boa gape
0: tanki rato laka mamedi ke tseno ditaba re ikwala gona mona go bile monate fela valo re ke ke feletse taba tsena tse botlhokwa ka kabina kwano ke bone na lavasi o tlhophisitse Jean mona ke ke dinke fela he vele tjena ke a feletsa ke bile le moqoqo ka papuisano e matla e bile e le thuto ka gare re nke Celine Dion to love you more.

0: letjha. Mire re ho le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra machaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Lesedi ke mollelwa metsotso e leshumele metso e tsheletseng ka morao ho hora ya leshumele nang le motso o le mong ebile le mokgahlelo wa ho qetela wa lenano lena la re mmoho batswile ba lotlhe ba itiba ka kananelo phalatsi le ao rakgadi wa hae mofeleditse wa tseba ntho tse jena ha tse hangata di dinteng malapeng bana ba bang ha ba tsebe lerato le mofuthu wa borakgadi ya bona wa tseba hobaneng bona borakgadi banwa ke re ha ba rate motswadi wa ngwana. Jwale ha ke ukutlwe o rata bana ba ka ho fitlha ka o tlhoile nna motswadi kore eno ga e kgone ga se ntho e re ka nnang ka lokela re thetsaneng ka yone o tlo o rata bana ba kgaitsedi ya gao jwang o tlhoile eo kgaitsedi jwang korejang a ke batla utlwana mo go fitlhiwe ba bola a fitlhwa fa jale ga se angata ge re bone lerato leno la borakgadi go bana ba dikgaitsedi tsa bona ke ka swelo mme ga bona ntho tse tsena ga thaba bana ba bang ga bana ko o borakgadi ya bona ba banka ba le siko ba se ba le siko lefatsheng la ntse ba phela ko motho o tla o jetsa ge no go mang a ke na rakgadi nna rakgadi wa ka ke lefe ebile bothata ye ke bo bone tlile bolo ka gona ka go bo ntate ka mo go feta ka go bo mme thole ngwana a ukwana le bo mma ngwanae go feta borakgadi ga ke tsebe na go etsala ba fela e re e tsebang e re kekeng ga nna ga ipotologa ga tseba bo malapeng a mammo malapeng a mammo go ratwa bana ba baga di go feta bana ba baga mme bana ba baga he ke bona ga bo bona mo fele banana le ga kare ngwane o wa ngwana ka ojile o tsebo go tho ngwana moradi enana ke a bona ka gore mmae ka gore e ntse le goba go mmae le bana ba gaetlelar so ntse o nyetswe lelape e sentse na le di-issue ka bolona le itlholang le ikwatetseng fela ga o na le motlha o thole ebile ngwana gago a tsamaisa e wa moshanyana a ichapa-chapa mono yeno wa ngwananyana wa moradi ke ena a tla tentshwa ngwane eno wa ngwana ka gaje o tsebe o tho ngwana moradi ba golela mona ba godiswe ke ena malome eno go sa tsebe na bo ntata bona ba ne ga ba so gotlile Gauteng kwana o thole o tho ngwana ntata o sale a kena ka poni ngwana a ntse a gola le bone ga o lengwe poni mono ngwana a phetlaka ka matlhaka o batlang wena ngwana eno aga ke batla ntate o thoi sale a kena poni o ne a sa utlwise ke o se utlwisisio ga o tho o kene poning ka tsela efeng ge re bone bothata bo ka ga bo ntate o feta ko ga nka bulela megala mo kere a ko go jetse ga e le ka ga bo mme le ka ga bo ntate o utlwa e ka o ka sekamela ka kae ke o kae mo o ka wa kgale bo go thwashalala ke o kae mo reng ga o robetse o robala ka itlholeleng o ka ukwa dikakatampeng gona je uko tho ba tla bo rakgadi ya lona ka dijang ba batlo le haka ba lefedi haka ebe o qeta selemo seno mphosa sebe ga ke ke sele e etswa ntho e kang joke fela ntho tse ding ko jetse e ba dinnete tsa bophelo nka bulela ka metsotso e metlhano fela mona ke o botse ga e le ga borakgadi yago ka ga bo ntate e le ka ga bo mme wa gago ka kwa mo o ka gobalang o kganolle o sa gobala ka itlhoelele ke go kae o tlo utlwa metlholo a mme bona ke utlwe ke ka ga bo mme ka bo ga bo ntate mo o ka go ba botse leitlhole leng ukwa ke bitsong la obane o sa tshepe o tseba bobe le bobodu bua ka batho ba batho bao a ko mphe mohala
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Seteisheneng sa gago sa mmamoratwa. Lesedi FM.

0: ntate a o tshepe o fitlhela boemong bo moeketsi kwa le o joka o mme ka baba ka thola bile o itse
1: le spice ke se bile mo la sa sa le spice ngala thola se be u bua se bua hantle ke ke ga ska se bula ga se ka tobala hape ona nyele bukana
0: mo ke tsi kwa le pe wa tsiba go hlompile
1: go hlompile motadi wa ka ke mo ma Afrika borwa
0: o roma metse badot ke le wile mo ke tsi kwa le pe wa le jantja
1: Bye
0: bye, Kaisediaka. Asimo, hello, Sedi. Hello.
2: Nonsense.
0: Ratolak.
2: Ah, tu vas m'en aller à la bonne,
0: Ah, allez, toi, je vais aller
2: au bon. Comment
0: ça, Nick? Quand tu vas aller à la bonne,
2: ke re ka le ikhone le le ka ha bonne ka tempa ka ha bonne ke re bala ke le ke tibale nna mtlong
0: Matibello le reng o rona?
2: Ke o tsa nnete.
0: Wa tsa wa ibua ka e bona?
2: E jwalo, e jwalo nna mpo.
0: He.
2: Ha le ba tlo re go le re nna le di sentse na re ipotela re ya kwa nang le kwa nang.
0: Wa tsa e so ke o nyonyo biswa e ke e bua puo pha. Ko re e tlojwe ska nna ya ya okulwa.
2: Ke re ba ba re hona mo ha ba tlo re ipote kwa nang tlo ile mo.
0: Matibello le a nya kile bile mitirente mo wa ukwa ga tua.
2: Thank you, Nyanko.
0: Thank you, Mike. Go re ke motho a bobedi a ha bo mme. Hello.
1: Hey, Ntombot.
0: Eh bo.
1: Yoi. Kwa nne tsa tsa phofolo e tsantsi sie. Ha e go tsiya ho.
0: Mm.
1: Ha le phofolo e tsitsi sa teng se sa tshwenya.
0: Se sa be zwi.
1: Ke se sa be swinye. Ka kwa mara ge le so batho ba bantsho mara.
0: Jwa le ke batla go kwa go go fela o ka o iketla ha o le kae wena ka popo thuluwa o kwa o bolokile ha o lo.
1: Nna ha ke batla go lelela maka, ha ke sa tshepela ka bontate tatela ka bomme. Batho ba tshwana.
0: Ho na le ntho e kileng ya zala ho tsho.
1: Ga nne ka batho ba ba kutseng tsa. Ba tsiba mara o buisela. Batho ba ba sa ba le kotse mo tsetsi.
0: Mm. Jo. Ke le buile ha ho lo ke hlompha maikutlo a hao.
1: Ka nnete ha le maru wena o mo tsiritsiri o tla mmileng ha o ka mmere go
0: e ba gasman ya khola ke bona ke le wile
1: ba o sa pungwa na mwana
0: thank you khaitsedi yaka
1: thank you mme
0: thank you abutile sedi haleu
3: hello mama go jani
0: hey figile
3: Ei, vamos tocar com ela.
0: King, wena o ka tloa ga bo mme ke bona go shebi.
3: Ei, ha go mme, ya tloa bo mama mina, e sei dilami. Ai, mina man ka bo mama mije, ai, ni right. Na gonke. Ei, na bo malo mije, ni right, na baba khona la ekhaya. Ni yabona nje ukuthi hayi la. Siza ndlela ishudumele.
0: Hm. Ka bo ntate o re next.
3: Futhi izinyo ixoxele babantu masho nje ukhumbuza ugogo wami makakasekho umoya wakhe uphumule ngokuthule ugogo wami makangihlekise bethi mangimvakashelele lusudio mangilele le ukuthi ngilele ilanga lize livele azangenzela itiya athi nakamkhozi uzowenza nje azangenzela itiya ulokulele le mpetleni yayibona
0: ili kokoka mme wa ntate kapo mme wa mme
3: mme wa mme waka ne ke ra ke di lesotho
0: ke yena wa na le lesotho mme wa mme wa
3: hao. Ee, ee. Ee. Kana nantse isa vela ga a fikile ke wena ngwana ngwana ka. Ke ha mogotsi kwa. O tlo etsa tse matsa lo tla etsa tse tiyo tse dikwa. Ya bona mo.
0: Ee, ne ke batla go kwa ke nkgono ka ho bo mme kapa ka ha bo ntate o sontla lo seditse.
3: Ee, ya bona ne di mofuto o jwa ngwa le gato. La sa di siyo tse ga mopo. Ke ha mopo.
0: Mm.
3: Ee, ya
0: mme. Fikile ke le buile wa ukwa ka mo ha ba dumele ka mo ka Balfour.
3: Ah, sa ba vumile ba botsa ke yakuthanda mama le.
0: Ah, le nna ke a urata hle sithandwa sam.
3: Eh, uvangile ukhona noma umuntu omuvangile.
0: Oh, ibile.
3: Eh,
0: ke le buile haholo.
3: Thank you mama.
0: Thank you figile wa uqetela mohaleng ke kwa le dumela.
4: Doesn't

0: nile kae?
1: Re tene kae pa?
0: Ah monate ntate le godi nthona ma le bogolokation wa le Sunday wa.
1: Eh ntate le godi wa le Sunday wana.
0: Wa le Sunday wana tshimi.
1: Ka boyelo.
0: Ya ke sutjwe.
1: Ka itsedi ya. Eh.
0: Ha bo mme wa ka. Ke robala ke phutuluhile. E bile nkgono a o atse ba ka o buella. Ha tso robetse ka mana utlwa tsa re tloela ngwana ngwana ka robetse phomotse.
1: Ah wena o gitswe ha o thungwana ngwana ka.
0: mpana ha bo ntatwa ha ho ka ka ha tsuwe ha o tsuika na ko ina mona
1: helang a tshelwa le ba le go bala tsa tsibele tshabe
0: a kre yo lo a phumula sentse a ke wa se tsa harabe ke mona o sentse a ke wa tsama ho na le ntatwa Limpopo a o ratang wa tsama ntate ono le a tla bua le sibudi se fe ka pa se fe le sedi ha ka tela re kopa le ntume di sentse a ke mo no
1: ke a mo hopola ga nna ntogontogo
0: a khana ntoroto mpana ha wena o thewetse ha phone
1: ha gone o kene o kila ka kena ke kgola habedi ho nna fela o dula kena mesommane dikalaneng ba njwetse bila ge sa uvetsa ntwa ke ha go bona o tsebe fela o na phone ne
0: wa tla ke kgola le lori no o batla thewa ha tla bua ka o batla thola lori mathe ta ke ntwa ke
1: ke le buile ya ke mo hopola motho yeno tla ba tsho value a tsho motswa ke ntwa ke ntate o te mona a ka kena topiking ha tlo fela ha tlo qetella fela ye le re medise ntwa ke mo go ikat a u batho jo ke mo hopola hle ntate wa Limpopo nna ke a Limpopo kwa owa ha ke go ke a mese ke owa ke a Limpopo ke ke bona fela mona na ke bona maikutlo fela ke batle a ke tlhoke wa kwalla ka ntle mme ntswa ke nna ha bo mme ha se heso ha bo ntate mo ke holetseng teng ke matereke ke matereke mofokeng ke ke batla ukwa ntle mona ho tsweng nna ha bo mme ha se heso ha bo ntate mo ke holetseng teng ke batla wa lekutlwisiswe ke a e batla ka tlhong tabe enana o itlhalosa jwang nna nnete ha bo ntate wa ka le ha bo mme ke robala boroko bo monate ka mahlakore ka bobedi ke Esther ka mane ka Fintown okay Esther okay Esther mme ntswa ke ha bo mme ke phuthulwa ho feta ntho tsohle ke tsikino motsamai ka petsana reitse ke ke tsitsi ke ku bentwe ka re tla ukwa ditaba mo ana ga re tla ukwa ditaba eh le ke kang
2: ala limara motlokwa limara motlokwa
1: dare
2: ai pakwe la ga bo papa ka mo imo jo go bala go ge o jo go bala bile je zinne meno ke tsepe bo malome a bomme ai a se mo diga ba tsepo wa a se hizu momos a se hizu
3: yelang mentswaki
1: ntate
3: ai taba ke o e kholo ka nnete magwago mmole ba bona ka ka fitla mmole ha malome motshusi mmole go mmole a ga o lelekisa motjana ha na bala ke mo tshana ke no timba nna ga ga a ka nwe sopo ba na mocha go nna so pomon ya ga ne timile ke tsaba lo ho ya bana malume bana bana
4: ha mna tele ka ntswa kana bona ka ha bo mme ka go bala la ke sa para diku a ba tlong a pisa ke khale ka bo ntate a a la lo go diku tse a tja di apara a ke tlo ha tsela busuka o fela go jwetsa ntho go ke sana go eme ba banana ka majoma swi
1: he ba yeluna ah bale o go re a bo ga ga di bie go a di dijo tse ha tsho ngwa thele ngwana buti o nje go tse go le tshaba le hoja ke eng e kana ke eng hantle malape mo
5: la yela nntswa ki bise wa le sanda wana ka mama fedi ka mona ngwana mme e ya tshe nna ka ha bo ntate ngwana mme nka robala ke go ha monate hampe tsona ha e sho ha ka mo ka ha bontate ka mo ngwana mme ka bontate ntswa ke mpesi
1: thank you
5: bjo wa le sanda wana ka mama fpedi ka mo ngwana mme
6: ho tso mme ntswa ke ke tla ke sneile ka mona ka o ne ka mosebetsi mwa ka ra mulutsi ai nna ka ai ka bo mme ke go bala monate go bala monate ke go bala monate ka bo ntate ai a ke a tlwaela ha kalwa ke go bala monate a ke a tlwaela
1: alright mentswa ke nna nkgono wa nkgono mme wa ntate o nang rata ka pelo yo hae kaofela Jonas motlhanka wa Modimo botshabelo fele nkgono ha sa ile lerato le o tsho le feletse nkgono ba setseng ho etsa le banka bona ke mabutsi fela ke botsa fe okay ntswa ke nna ha ke batle ha ke ba batle le no bo ragadi ba ka ke rata ha bomme ke mo nka gale ya mpetlehe mono ke Suzi ba ipe ba yepi Suzi ba yepi ka Allen Rich ha mo no nka gale ya petla ga ka bo ragadi ke reng ke se ke ka nwa le metsi bo ragadi le ntse ba bo ragadi le ntse ba o ka ukwa le bo mogela ba ga ba bina mo ha ba motho rata ka mpane bile ka go ikwahla go ba nengana nyetswe

0: tsie lefatshe la ditsie nna ke gowe ke matsale le bomola mofatshe la matshwenyego keng ga kana jale o tsebe ga e qala ka mme wa bona e sentse e fetela le go bana le bana ba ntse ba re ga re tlo ya bontate wa rona gobane ga bontate wa rona mme wa rona ga ratwe ke tlakile ga tlhoile mme wa gago ga ba tlhoile motswadi wa gago wena ba tlo o rata kae anthe o porouta kte ama
1: nanzaki
0: ale
1: nna ke nae thaba mafeto a seke a mafeto mafitengaaaanapas ke thabaga lenkwana a seke bone ka managa lenkwana fela jere jegata ga bomme bona ke mmona tsene ka bokana ga bomme ka mmekotsetsekataba ga bona di le gobe ka nako eno nna kere ke a kokela esena jagata ga bomme wa ka ga golo feta a bontate obanene ke monna tse ka bokana la ga bomme wa
0: ga ne ba re ba mokokela ba mokokela ga bomme ke temoka ebile ore ke monna jena ke ntate dabo a ntate dabo
2: tshebeletso e ratwang lesedi FM
0: ke kwetse ga ke tsebe na motho eno a letsang na o na reng o ne o reng mogotsi oho ne ke re se ka o kwalela ka ntle ke kwetse ga ke batle le gore ke ntshe monate o fetam maga a ntswa ke ka bomme gona ga rata ebile ke a moeketsi kwa le peo itse o beya sepathe mono ga a tswa ga bile a ntse se a bala gona ntho ntse di feleletse Oh, Mudimu, eh? Yeah. Hey, what's up, my king? Kabana mona mpango tu tamate swalaka. Baby, adi swalaka. Who hang?
3: I get to walk a year. Ntse ba re ngwana nnake ga e le boagadi ga bontate a ke go abale le go abala nna na ke se go abala bontate
0: a ga ke batle le go bala dika dikobo tsa bono so la sekala nqete mamene wa bona ntho e e ka reng yane bang ke ntho e golo ko jetse ke ka gona ne ke re ga ke ntse ke gola ne ke tseba go thwe ragadi ke ntatao fela ga e be ntatao a ka o nena ko ga ke tsebe na bale o tshepela kae a ke tse go thwe gantswe a kise re phela nakong ya boragadi ba gona a sa tsebeng go re thabela katlego tsa rona ke marumo o pelong tsa bona boragadi ke eng bothata
4: Ye, Jimmy,
0: Tepo bothata keng ragadi tshepo ke eng jale ka mona o mokana ga e be ke ona nna a ke tsebe ke ukwa ke sa tsebe ke kgola ga e ka re boragadi ne ba tla itlhalosa ge ntho ena e fitlhelele tharololo go utlwa matlhakogo ka o fela obane tsele e seng kagadi he e seng boragadi he ga ke ba batle he wara-wara he tia he tia ke batla go e ka re ne ba kampha letlhakore le bona boragadi a bana ba bobtia rona ba dikgaitsedi tsa rona ko obane re ba nena jena nngwe dipedi ditharo kapa re ba tlhoetse batswadi ba bona motho a ka nna a tlhoya mmao o sa ntse a tlhoile le wena kore ga ona gore kapa mmae o lanketsa tšhena be se ke ntshetsa sekwintšhi o ngwana gae a ke tsebe kapa lelwanne ka mabaka a mangwe wena le ragadi ntho dingata e re ke tlae ka mona ke tsebe o gutlha
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlha tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Re mmoho ho Lesedi FM, tshebeletso ke yona ya Lesedi. Ntswa ke ke nna monga lebitso e re qetelle fela mona ke ke kwala.
6: Kgotso mentsaki.
0: Ngwaneso.
6: Nane di ke ithatela ha bontate fela he bo rakgadi ha o so setse mono ba o metsa dikokotwana fela ntse ba dula mahabona kwana ha bona o tswala le mone kwa fela he bo rakgadi rakgadi ya ke se bona batho ba kgopa ka dimentsake ba tla o etsa dintho tsena letsane ba o laele fela setse ba dula
0: mahabona
6: na fara ga rata ha bona ntate ka nnete
0: fela mba bo ga gadi
6: ba fara jela ka kwana ka ha bona me ntse ba ntse ga ntle bo malome ba sna botata
3: ho tso se tsadi ai hi tla bo ga gadi ba le mathata ho vetsi a bona ka moka ha bona ntate wa gona hi tla mothata ba batla bo le boho ba tla bo le boho e bile nna ke na le na ga gadi wa ga ga gadi wa ga ke motho o ka rata ha re na le tjhelete ha o sena tjhelete aa ha o ngwana butuwa hae ho ha ha o ngwana butuwa hae ho ha na vele tina na ha ne ke sebetsa kae kae mme ke ke nka bolela o na rata a ratela ke ha hae mosebetsi tsa ho fela ebe ke fihlela ha hae ha ke fihlela ha hae mono a sa bua ka nna o hehe mosebetsi se le bele ke la ke fihletse ha hae he ha ne ke sebetsa na ke le rang rang ai bana le mathata o vetse kana le bana le mathata o sentjwa ke nna ke rata ka ha bo mme wa ka ka bo mme wa ka le tshelete ya ding ya ka ha ba e batle ba batla nna ba batle tshelete ya ka hai ke mo hloka le bitso ke mo hloka le bitso ka nnete
7: ho jo mmetso a ke nna ke ithatela ha bontate hobane ke hotse ke holetse teng ha bomme ha ke so robale ha esale ke mokaa ke hodile ke le mokaa ha ke so robale ha bomme ke ithatela ha bontate
0: ke kwetse ho na la boti a buileng mona seraong tjena pele ho yena a re kgakgadi wa hae o na mo rata ha sebetsa fela e le ha mo fa tjhelete e ka re ke yona ntho e ka sehlong ha ke ise ke sesefa ke phopholetsa ka lihlola moya ke le ka o phopholetsa lihlola ka la moya le njwetsa hore ene ya buti ya buang ke engwe ntse le e bang e keneletse dikholozong o rata ngwana ngwane no fela ha sa o fa ha o fa tshelete o mphe tshelete ga leng le pepa o batla ya bana ba hai o batla le ya ngwana wa butuwa hai ihle ho ipukeletsa ka mafa e ka re ke ntho e kang ya ratwa ke ha ntate mono tshwantse ba lebetse ke ha bo ntata bona mo ako kotlelega ako rakele rakgadi drink wa sebetsa go na le lentswe leo tshwantseng re tsele mokgwa wa go bua ke kopa ngwanangwaneswa ke kopa o nrekele drink e seng a ko rekele rakgadi drink wa sebetsa so what lentswe leo wa sebetsa ke le one o tshwantseng le koeng e ka bale lekgoba batho ka mantswe ba tlameile ha ona motho a signeng kontraka ya kgotso lefatsheng o signe kontraka le modimo qhale motlhang a o bitsang ga o tsebe gore o nne wa zabalaza mo fele ka batho ba bang bo mang ba tsietsing ya bona ka mabaka e ke sa tsebeng a tsejwang ke bona ga ba tsebe ga o tsebe na batswadi ba lona ba ne ba tsekang le bona ba o rakgadi eno go sane e qetelela e kgapaletsa go bana o thole bo ikhatsene bo motswala ga ba kopane go gang ba nenana jalo ka ke metsi leole ka dintho tse qadiweng ke boma ke batswadi ba bona kwana lona ne le lesiko he ga botuwa ka nke ba nanya le ma e sentse le segobo nke ba nyetse ngwananyane la mosetlhanane ga bone le bakoing ke ena o tla jalo o lata ngwaneno wa lenyaka thipa ebile o thole o bitswa lenyaka thipa ga e bo henone le bofutsane nnake o sosothelwa nkebe jwale bogui ba bo mo ne ba batla teng e ka re ne ba tlo tshwatshwena ba tlo tshwasa jwale eno ga e tsa nthweno go nyetse ya botia lona moo kapa lona ga le bona go itlile ko ukwa gone go tlo tshwantse go je go tshwanetse go je lona a tšhake le lokiseng dipelo bo sulamitha go tlang modimo a tsebo le tadima ena ke bona kotsi jwale batho ba bangwe ba ipotsa gore ba kae bashimane

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke mollelwa ke metsotso robong pele ho hora ya leshome le nang le metso e mmedi. Ha ntse re shebile taba tse tsa bangodi mafelong ana beke, re laka ra bua le ena Precious Mogele. Re laka ra bua le ena ka buka ya hae Qebalaka o na hlile le ena e le mokete wa buka ena ya hae e tsebisa le setšhabeng sa motse wa habo ka mono ka Masilo. Ke kgolo e re e tlhokang ka lenaneo lena re le tshebeletso ya lesedi gore o se ka felela mona ge o tseba ka buka gore fa dikateng tsa teng ebe ka mora mono go qeteile go tholeile hutu tshwantse le yona ka bo yona e o fe bophelo. Precious Mogele, mosebetsi wa ebile o sa bate mme ma Mogele le ntate Mogele tle ke leboela batswadi ba tshwanang le lona bale ba tshehetsang ngwana bona go fitlhelela toro ya gae e ne le taba ya tlamatae ka leqeba kore seka tshwana le mathata gago hana ga re batle o bona go tsamatsileng mo nono o jaaka makgoko ga o qeta o ja makgoko gago o tlotse molomo ona o seka omelela o gatele o phamise sefuba sebe mona gatela odimo jwalo ka botlhe

0: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: Ee, o etsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sale.
1: Ao, tswale ke e fumana jwanghe.
0: Prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago
1: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom
3: go ba bosigo le pito tumane ponto wa selepo hashtag ha mamere ke bole Kobabu siuli ponto wasele.

0: nani nina vesenou va atsebele tsonga le sedi pejana mane utlule pina monate e bitsang ka re ke mo Afrika Malaya tsa o tana ha monate maqhubung a gaso a 87.7 go le ba jela 106.6 www.lesediafm.co.za SABC plus mamedika genua ke la bobedi kgodi e nala matsatsi a robong ke kgodi ya Phupjane selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio a ke goroto ke batinkela ke le rrapo le mathanka mpeng opere dumela motho e motlela ebiso la ka ke pitso Solf Xitsumane rratola gao empa morago ntsina ba mpitsa ka gore e ke ponto wa selebo gamamelwe
1: e ba le ponto wa selebo go tloa ka gita.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag Hamamelwe.
0: Kile shumele metso erubedi metsozo kamara hora yale shumele metso meri mkhatlelo ngwapele o kalane nanola RQB le kena manta ho ya labohlano empa nna kiteng manta labobedi le laboraro sena se bolela go hosasa etlebeletsa tsilaka la o qatela re boela se re kopana jolo mafelong a beke ya tsama matsatsi ya ne ha ontso ga ketla o tla iphumana o sa phetha ntho tsena tsile ngore o batla o dipetha ba na sa ontso ga ketla amediana ko ntse tsama ya kwano ke tshwere dipina tse monate ho na le pina mona e bitswang ka hore ke e ntho tse ge di etsa ka bakala la gato things we do for love e teng kwa no tla yutlwa ho le CDFM ke mollelwa wa rata wa lelo e ntho tse ke di etsa ka bakala la gato re le bua he ntswaki roi kati motlong na o kile ka monate le bitswang ka hore ke re mmoho ho tla horeng ya borobedi ho tla horeng ya le shumere metso e mmedi re nka ponto o etse mosebetsi ho ya horeng ya bobedi jwale he ke tla ke tsa malwana monate ntle le tshitisha eng ka pae ga e ka pisana ntwe le nna ke tla ka pisa vedi hore nyana bobedi a etse mosebetsi ho ya horeng ya bohlano re tle ke shebe ntho tsa ka kwano pine na mo mamedi e bitswang ka hore ke things we do for love ska ba batla yo feto ho ha ye re tsa nthotse makatsang he nthotse re makatsang ke kolo itse durang ka nqena ke di credit cards na o sa hopola ka di credit cards e do tsa ke di etsa bakeng sa legato romantic places in my mind woo hoping someday I would find the perfect one o tlwa he ke tlo rekisa mamedi ha ke qata mona re tlo hatela pele na le pina ya Retha Friendly ne ke tla bapalla yona e bitswang ka gore ke you make me feel yeah.
3: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsagalang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
4: ka nnete
3: eya go jalo
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sale
4: ao tšhwane ke e fumana jwanghe
3: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
0: mamedi pina ena e ke tlo nkela yona e bitswa ka gore ke you make me feel like a natural woman ke Aretha Franklin ba magata ba bangata na le pina tse ngata tse monate gagolo e mashome a mabedi le motsolo mo metsotso ka mora gora ya le shome le metsi medi o mametse le sedi FM le ponto wa selebo re qhoba bosiu ho ya horeng ya bobedi.

o tlwaelane le dibino di amametse sebedi tswa lesedi di amametse ponto wa selebone ke na le ena matsatsi a o feta le Bloemfontein re nke ke ka gutla ke sa kopana le wena le gale ke kopa go bona ponto mabedihe e re tle re gatele pele diteng di tlabolane tse dingape tse o tla di rata ga nako e ntse e tsamaya kwano ke sa tshwere bo Borient Soul e teng kwano tlalla ga monate caring my load a jazz soul mdu holesedi FM holesedi FM e ke molelwa hashtag 66 ke molelwa monongwa ha tshebeletso ya lesedi e ne e tshwara dilemo tse 66 mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng happy birthday to lesedi FM happy birthday ho radio ya rona e kgolo Afrika Borwa e tsantšhelete ebile e na le bamamedi ba bangata na o ne o tseba gore ka gare go dianemo ya tsa SABC tsa Afrika Borwa le Lesedi FM le teng ka gare gadio tse nne tse e tsang tšhelete ka go fetisisa ka gago le gotla la gaso la Afrika Borwa o tsheditse tshebeletso e nepaetseng ka nako e nepaetseng tlasa motsamaisiwa tsa kgwebo e le mme mamontha mo taung ya o ka metseng le kamane ka motsweding FM re tla reye pele e mashome a mabedi le metso e metlhano ke metsotso ka morago ra ya leshome le metso e mmedi ga lehole lesedi ga lehole ga lehole lesedi ga lehole le bana ba re ga lehole batho ba le mesebetsing ba re potomela ya se ka re eventeng jale sebetsa monate bana beso ba mesebetsing gona jale ba lapeng mohe le lona ke sentse ke re e bang le letsatsi le monate ba tseleng ke le kopela jalo poloke gotlhe koloi tseo tsa melelo modimo a tla tsamaye le lona ke tlo bulela megala ka nkane go metsotso e mashome a mararo ka morago ra leshome le metso medi ke utlwa gore na o qhoba bosilo bomang ba sa feteng ba bararo lo kwa rona qhoba bosilo bomang ba sa feteng ba bararo halala lesedi halala mara halala ponto happy birthday lesedi FM hashtag a 66 ke molelo ke tlotla gore jwale ba nna motho selemong sa bone sa sa radio jwale a ntse a le ka gare go diphaposi tse kgolo tse o fetileng dikakapa banna maikrofone o ntse ke bua ka ona oana motlha ke tla otelele e o fetile batho ba dikakapa tse leng dikakapa di ntse di le teng tseo e leng gore re gotse ka nnete ge sa gologe ka letsatsi le leng e tla ba re dula dikopanong le bona monate mamedi se ka ba fela maatla o sekebe wa tela bophelong ntho nngwe le nngwe ya kgonagala ntho nngwe le nngwe e etsagala jale ga ba e kgonne o etsala ka rona le wena ka wena ntse tlo etsala o ka tlholwa ke eng o ka tlholwa ke eng ga e ba ka batho ba bangye kgonne o etsala wena ona gobane o nana gore ke se etsala ka baka la bo loshe la mmona loshe thembiko selo chia tren loshe ne ke kena le yena sekolo magallaneng mane Fixburg mane gore ebe o tsweletse pele ka bolo tjena o na kena sekolo magallaneng o na sa le sekolong sa magallaneng a bontate morena ra morebodi mano maloti TVET college maloti FET college pele di bitswa di TVET a na ya ka mane ka maloti ka mane le bo mokebekebe a ya ka mane ka maloti a tswa fela sekolong sa lekeišeneng magallaneng Fixburg mane o ka e bona jale tseo bane ke e mongwe wa batho be e leng gore le motlatloleletse bolo e tla ba go lefatshe le ntse le bua ka ena o la ipabola ke re dipapading tsa ditlhopha tsa mogope wa lefatshe club world cup la ipabola Thembi Goslosh o ile a ipabola jwale nna ke mang gobane tlhile ke lokela go ipabola maga bosela ponto ga bosele tshwantse ke ipabola lelela ote make leave your mark mamedi re ke tle ko nkela pina mona pina ena ke ya the OJ se bitswa ka gore ke a prayer ke itse ke se gore dipina tse monate re ya leboa itumeleng modibedi ke yena ya re tlhophetse mmino ka jeno 87.7 ya jalo 106.6 bo mamedi bo monate hle mo mamedi o ratwa ke nna

0: The OJs le biso la pina ke prayer mo mamedi. The OJs ke se hlopha sa dibini se ileng sa thewa ka selemo sa sekete magolo re bong ba shume a mahlano le metso e robedi se thewa bile le hlabula se theilwe ka 1958 ibile le hlabula mesena la batho be ka rombo Eddie Levetta le Walter Lee Williams le motho a bitswang ka gore ke William Powell le Bobby Massey le ba banyhemo mamedi The OJs ba ba rata golo ba na le pina tse monate tse ngata se theilwe ka selemo sa 1998 tlhopha sa gale gago 1958 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ga qhoba busu le ba sa feteng ba bararo mamedi ba bangata ba founang kwano hle ke kopa ge se ka ga bua nako e telele haholo ge tla ga bana hanele e balla ne ponto ge le ka oletsa mona re kgone o kena haesale jala o fumana monyetla o kena hle ge se ka ga hlola ge sa golla ke a kopa re tle re tseba gore ba tle ba bele monyetla gore le bona ba kene tshebeletsong ya lesedi ba utlwe monate 086-000-3084
1: Baba ngivusa ulento ugogo mamahlazi bese ngilapha esosolo ngivusa babishopo ngize la siyathemba ngivuse umamurena umama umamurena mhlambi ngithavuka kulalele baba ngiyabonga baba
0: ngiyabonga uhandlemba
1: hayi ngiright baba
0: kulalentshilena ekare utshore ke sifuba man
1: ke motho wa disainase jale diakwaleya mariage ke matata
0: o motho o na la bothata ba disena se phephihletsa se monata utlwa
1: thank you baba
0: mama tsela se di FM dume
2: yeso motho yes sir ponto wa sele bo ga mamele ponto a ke se khosi le le mal ka dipitsa ka man ka melodi ke le wa ka dipitsa khosi ponto mo ye a le ta khosi le sele ka man ka dipitsa mara ke a tsi yes sir khosi ponto mo ye ke tebe ka sport ka yon ka man ka na di ke motho le ga breakfast le setla ponto hadi tsa se mo rena rante ga di yeso motho thank you ponto
0: se sebele tswa le sedi hallo
3: ke ponto
0: e hozwa
3: o ya bua
0: o shapura
3: ya motla ga ga buka di mali kiso e ke ikwen fo e yo jo athela ga mora ga tsile ga mora ona le nta dilo tebele ma thetsa ka mono ke khuba bushile yena e phithe ke ba thela ga mora ga taung ka mora ga mahashu ga mora ona le mo gaela ma kwete mora sa sa thabela ma boroka ela le shudi mora ke khuba bushile bona ke ga gapu motlare ga mora ga tsile ka ke pondo
0: re ya le bona tsa tsile mona tautlwa
3: re wile nna mo go
0: ane se sebele tsa le sedi tume
4: pondo tumane
0: e ho jwa nke mangka
4: ke luka tso u te wala mme.
0: Eh le teng le kae?
4: Ah le teng wala nkhono.
0: Ke.
4: A go re ke kena mane mo nya ke versus Brone mane ke. Ke tso se Elias Modifi tso u te mono. Be ke kena ka zwelo koma ka kwana ke tso sa Dallas tso u te. Be ke tsatela ka makhale ma wa le khosi mona ba re tswa ndeng wana mme ke luka tso u te ba tsa.
0: Ke ya le bua le tsatsile mona ta utlwa.
4: Thagi.
0: E na go etla nga qhoba busilo bona utlwa. Ba nke ponto dumela mabedi re qhoba busile bona re batso se batla tswa o dikalane dumela
5: ola ponto
0: eh hozwa
5: o shapuwa
0: chiro
5: eh ya gore kire mapatata ka cross tata ka mani kire nga ka mokwena ka mane ka kwa mane ke qetelle ka molemong tumeng ka parades
0: ya le botsatsi le monata utlwa
5: shapiro ya bona
0: mashume a mabedi meso sopelo go rapele dumela le seri
6: antle le kae
0: re tele ka
6: a bona tsaka go le ponte tsere ke kopa go kwa bisini ba ba latela
0: ei
6: ei ke nana ke ba o nyame ka o tsi
0: a ke nanya ke nyamela jwa ba ke tsa ka lwana ke manga to fellwa ke ethaibe
6: a nna ke no ke a na be fela
0: o tsho ye ke ba nna ke ke ba nna nyamela
6: Oh, I can't tell you, I can tell you not. I can't go back to the school and don't meet him. Maybe today, Mama will meet him. Come on, I got brown throat, cut a leg under the Johannes Masham, but you tell me what I want to do.
0: Yellow boy, it's a cinema.
6: No, I'm not for a joal.
0: Mabedi re tlotsa la pele ntumela hle ke tle ke rekise Zia Khala of mana ticket ya ha o di fedile tsa VIP ho setsetsa general me di sedile di tsamaile ha holo le tsona ba ne di ka o di mo ho di percent tse mashume a tsheletseng jwa le tsa ka pele nyana fumana ticket ya o hle tsa ka pele nyana go lo hlapang kwa go lo hlapang kwa
7: Zia Khala mo sanfi e khutlile e tshisa ho feta pele Bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zephosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motsia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kizia Kala Mo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Zia Kala Mo Sun City.
0: 086-000-3084 Zia Khala mana ticket ya hao khotso
8: Hello bonto
0: Eh ke bua le mang ho ka
8: Le nkhono ma hlatu kana le di ka mona kokoma
0: Eh nkhono ka mo kana le di hojo
8: Eh ya nkhono ke bonto ke ke tso sa mutara ho di mo go mana ke ma tso sho go fuke ke ke a tsunya mana ke tso sa mula mo ka ke ma mo ya na boso ke ke ma ga go mana na ba mo tiki mo fuki ke mo ya na na ba ga ke ga ba tsoe ba tu ke re bo nda te ponto le na se ka monate
0: tsa tsile monate ke le sedi thumela hle
9: khotso ponto wa seleba
0: khotso ke bua le mang ho kae
9: ke tsholo felo se dikelo mona mo se thapompelo go mo ponto
0: eh
9: ke tloba bo shule me mamrena malokase o dula zone 5 tabantsho ke tloba bo shule o si mo le bohen to me go ja tuma go ja parise ke petele ka ntate ben le kwala konto wa selepo
0: ya le bona se se le mona tau
9: ke le khosilane le lo le tsebang khosilaka
0: e o ntso tla o tla bontso le khosilele le season e re tlokena
9: a ha mona ke wa mponto e bile ke re re tlo thaba le wena ha o tswa pe re se di pasa makhosi
0: lo nga jela
9: ha mona tlwang o a paga sa isma
0: ya le ho
9: khozo
0: ha me di duel
10: ponto
0: e ho zwang
10: ke pitse o pitse
0: ke pitse ngwane
10: e komo re tsaba ta tshedisi ya ke ndi se tsone ha ke ke shule ba ai ke se ba mme ke ma plaza putrin ke se tsone ke barata ka ofela batho ba le ke tshuka ba tsaba ka sabata tshedisi at gmail.com ke le bile ponto
0: letsa tsile bona ta utlwa
10: ha ho be jwa
0: o hlompileng ke pitso tsumane benet dume
11: ke la le ponto la ga
0: eh ho jwa
11: amna le ndalo ko
0: eh
11: ya le ponto ana le tsoka bo tshimo le me male o bang le male o ba mana le so duma tiki ga nam le tegu le mangwana ka mapontso mono ja le komo le o sia ka matidi se ba le komo mo ke le
0: letsa tsile mona ta utlwa
11: tajila.
0: Mamiru ya sebelezo ya le sedi rikinke baba shano ba wakate la dume.
12: Dume la ponto wa selebo.
0: Jibu ya damangu kaye?
12: Jibu ya umurubane mwana fixbeche.
0: Jibu ya umurubane fixbeche.
12: Ye kupa o matelega mani ka Senegale. Jibu kode le mamin chabani. Ye ka mani ka denesili jere lo mabaso. Jiri mwejiti mulotana. So ni kakeleka ba aibose ba metkilene maplashi.
0: Ke a leboa letsatsi le monata utlwa ke o hlomphile ke saletswe ke ba bane kgotsa mamela ponto ke manka ke leboa letsatsi le monata. Dumela le seri.
13: Dumela ponto.
0: Saletswe ke ba babedi ke bua le mangkae?
13: Mo le president men ka timo le Paris.
0: Eh.
13: Ke khoba filme ma mwana ma loka se ka tsone ka se thabang tshoka le mo le se paru le poti ke re ntate ma hlatse ka motsoro ka constata ke le bo ma tshwa le khosi le ntate tsholo fela ke ro ke a le ba ponto se le tsa mona ke bye.
0: Bye bye.
13: Bye.
0: Mo me se le se di FM ba babedi ba o qatela khotsa.
14: E lo go ala ka go tsena re lwa ga.
0: Eh ke bua le mang ho kae?
14: Gete. Kondo. Ke dinne ka nda de u wa le tshiso ka mona ka West ndise ka mona ku yitse mwana mme ku yitse ho ntsha ga tsela se se se monate. Ke thabile le nna ke batla go ge o mpo o be le wena ma wena fela. Ha ha ha ha ha. Ka be re ke fela lo go ala ka.
0: Tsatsi le monate utlwa.
14: Kina lwe na tlenda twa ka kibwe kintse go tsere ka tsebe tlenda twa ntse ka mona ka Western ri a borwa mona nang
0: a tefela ke letsatsi la ha
14: go palwana fela ona tefela fela jwa le gwala ka
0: o taba o qatela ke le sedi ha lu e
15: ngone le ga
0: tsompi le khot
15: e mani le ponte ke tshoba go sibule le nomore le malukase le kiri more marantse ba ke qetela ka double king kae kae ka mo go sasa le tshuka mo ke stone bu ka mo o tshwana le
0: le bo wa re ke tse mo ha uwa mo dimo ke kwetsa halo
16: nne nne ka tshuma
0: e ha ro tla ka pele nyana mme wa ka se
16: mo tsena ka nne ka tshuma
0: ke tele ga
16: ha mo na ke nne ka tshuma ha ke kwe bo sibule thali mo le se ka ro rapoto ke kwe bo sibule le ma mahlatsi ke khobe go se bule ntate mahlatsi ka moka dinong ka mo bana ka ofela ba khobe go se bule na mamoga na mamoga se mona ke se se thabang ke tata ntate tsimane ke rata hle
0: le bo mmele tsa tsile mona thi re tle re pele mamedi a ra hatele pin le go fetta ke o si ke mamoga ke na go tsana tsa bo tshashella kwa
7: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela
0: go lesedi FM fela mamedi babelaelwa ba dikete tse lesomele meso e supileng makgolo a mahlano masome a robedi le meso e supileng 17,587 ba kenyelletsang ka hare ba senang ditokomane ho ba Afrika Borwa ba makgolo a mararo mashome a robong le metso e robong 399 ba tshwerwe 17,587 ho kenyelletsa ba senang ditokomane ba 399 ba tshwerwe ke sepolesa sa Afrika Borwa ho thwe ke melata e senang ditokomane naheng ena jwale ho tlo ba amea diketsong tsa botlokotsebetse e fapaneng tsona dikenyelletsa ka hare le ho hweba ka dithethefatsi le jolo ka se ke buile hore ba bang ba ne ba sena ditokomane tsa ba Afrika Borwa jwale ba ka bamba 2,549 dikete tse pedi makgolo a mahlano mashome a mane le metso e robong ke ba ne ntse ba batlwa bakeng sa diketso tse mpe tsa botlokotsebe ne ntse ba batlo ke ba fumanweng ba ohela jalo ho thu ba di ketetse pedi magolo a mararo mashume a robong le metse e robong 2399 ba o ile ngore le bona ke melata e se nan ditokomane Afrika Borwa ba tshwerwe ba ke ntsa o tlola molao o he kwa hore ba tle ba beteng ka gona ena ka ditokomane jalo ho thu ba bangata haholo ke ba tshwere mana Gauteng go bana tshwere ba magolo a robong mashume a mahlano le metse e robong KwaZulu-Natal ya latela ka ba magolo a mahlano mashume a mabedi le metso e robong 529 ke nakong eo seponesa ntse se tswile letsholo he ba sebetsa ka thata go lwantsha diketso tsa botlokotsebe go lwantsha diketso tsa botlokotsebe di tlaleilwe ke sepolesa sa Afrika Borwa ke tse tlaleilweng ke sepolesa Afrika Borwa tsena he pele ke bone o gantse ba ya le mekoting mona go ba rafantle le melao ba leka ka thata ba tshwaga ka thata sepolesa sa kwano lapeng nnete la o ka thwe go na le bankantsotso go na le ba jwang empa go na le mapolesa a sebetsang ka thata bontate ba bang ba lona re a bona tlhe le tshwere ka thata ke kere mo ke mo tsebang ke bontate Mokwena mane Bloemfontein Park Wegma ba tshwere ka thata go batla ntate ke re ka o dumika kwa nape ka mang ke ke lo bona ba tshwaruwa bane ba bang ka o dumika kwa jwale bo mme mme ao ya university ka nqela o feta mola bo di flower market ba ho sentse lo fihla flower market o tenga a gatang go qhoba bosiwa go lena ke le police dumela galagang ka snepe nakong ya o feta mpa fela ke lebetse lebitso la go ke kopa tlong tshwarele ga ke bua ka taba tsa sepolesa tsena le wena ke a o hopola gore o ye mongwe wa ba tshwereng ka thata gagolo e senganyane ke tsona tseo ditaba tsene ke re ke tle ke lefe tle le utlwa gorena ke batho ba bangata kakang ba tshwereng le melata e mengata kakang e Aforika Borwa ntle le ditokomane a go re ke re shebetsa matshapa me enke ke la hlela mahlo ka mane ka hare ho naha ya boahelane ya Lesotho e o ileng ho ga ka hara naha ya Afrika Borwa Lesotho le ka hara naha ya Afrika Borwa o khonotswa le kae ka pakae ka hara naha ya Lesotho sa kene ka rona ya Afrika Borwa re tlo go fedika batsa teng he ke a tseba ba Lesotho ba bangata ba o ileng hore ba mametse hona jwa letse ne ke shebile ke ntse ke bala ditaba tsa monne mong wa di chips go tlo ho hetse ngwana na ho mobeta ya dilimo di le shomere metso mina ka o mogagela di chips ka nnete ka o mogagela di chips ne ke di bona taba tsena di phatlala ditswe ke sepolesa na henyane la Lesotho re di chika di chips tsena tsa di chips nka ngwana di le motse le shomere metso mina o lo inke empa ka o tshwere e se le ka lebaka la dilemo gobane ke tlolo ya molao age of consent ha e dumelele ngwane go ga kare eya le ga e ka ba o itse eya e ne sa mo dumelele ke ka go a qetelletseng a tshwarwa empa ke la ka tlhokomela gore kare yena monna yo naheng ela ya Lesotho o ile a tswa jwalo ka abeile ke ditaba e tse phatlhalatswang ke sepolesa ne ke re tle ko kumelenyana o tlo utlwa rena ka mane kana henya bo ahelane na tsentseng di etsahala na ke di feng ke batla go shebele ngwe na le taba mona eo kileng ka ya bona ka utlwa hleng ya gosa jalo o tsebe na henya Lesotho sepolesa sa teng ga se o tshwere o ne o ganna o nwele ba le o beya Facebook o magangang a bone page ya bone taba ena ke la ka utlwa hle e ntsheisa ke ya le fulu fulu ditse ba ne a re ke be re bodi etsala ka kwalo jwa lo tsebe ha ka fuwa iphumana o le mo Afrika Borwa o etetse na enya Lesotho ya ba o ganna o sebeditse no nota e ka nna ga o kene Facebook o ntse o wa skola mona wa iphumana le leqepheng la sepolesa sa naha ya Lesotho ba o phatlalatsa go go ganna no le gera le ba be ya snepe sa hao ba be ba fika ba be ya snepe sa hao a ditse tsa tshireletso mane naheng ya Lesotho re ke tle ke o fe mona na le tabene ke batla o fa yona mona ke a bona gore le boemo ba hutsu wa diphoofolo ke ntho nngwe e leng gore ntse e tsara golo ke a tseba gore e be yame agolo dibakeng tse moeding lesotho mane le aforika borwa mo o tla fumana o kontse o thoe frisbeke mane dikgomo dinyametse bo fixbeke mane bo kae bo ka mane ka saeteng tsa bo sand sandstone tlwa o fumana ditaba tse e leng gore ra se tsona jele ke tlhokometse ditaba nageng yane ya lesotho ape ebile ke qetela ka tsona tsa monna bitswang ka gore ke kanegelo mofolo ya dilemo di masome a mabedi le metso e tsheletseng wa mankwaneng jwale go na le e mong gape go tho bane ba utswa ka mmošageng re tla ko feta ba tsena re utlwe gore na ka morwa gore ba tlhaelele ka pelo le kgotla la magiseterata wa ka mane ka leribe ke setreke nageng ya lesotho ka lapele goding yene o rileng go yona ba qoswa jwalo ka tshenyo ya thepa le go qheketsa sepetlele mamedi gotho batho bana ba fuwe beidi ya dikete tse pedi tsa maloti motho ka mong jwale ba ilang ba sitwa go itefelela bala ba kwallwa ka nnete jwale mamedi ditaba tse ilang tsa tlhaganaeng ya lesotho tlo ko feta ba tsa batho ba ke gore detective constable e leng moeketsi mohapelo ya tswang ofising gona mola nageng ya lesotho setrekeng sa leribe o re ba ile ba fumana tlale ofising ya bona ka la 18 motsheyanong 2026 ka e mongwe wa basebetsi ba sepetlele se e seng se bitswang motebang nageng yane ya lesotho a re thepa ya mmošaga wa sepetlele seo e nyametse go thwe thepa ya mmošaga ya sepetlele seo e nyametse nakong eo ba ntseng ba etsa diphuputso ke mona mo e leng gore di ile tsa sibolola gore ka la 17 kgoding ya motsheyanong 2026 baqosiwa bana ba ile ba kena ka festere ya mmošaga e neng e sa kwalwa ba fitlha ba utswa dikgwele tsa sagatsetsi tse e tsamaisang segame tse neng di le ka mmošageng le tse ka ntle le diphaepe tsa koporo le dimmotogo mamedi ya ko utlwe ditaba tse se hai a kgona lesotho mo ntse le etsa jwa
17: ditaba tse amang setšhaba ona le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela
0: mamedi ditaba tsena tsetse ke bua ka tsona ke a ba bona le batho ba o thomba entse ke tsena jwale go thwe e ntse ke monna ya bitswang ka gore ke lehlono le mabote le wa gapatoleribe le e mong le kanegelo mofolo ke kopa go buetsa ditaba tsena o tlo utlwa ape nakong eo detective constable moeketsi mohapelo ba ntseng ba etsa diphuputso gotho ba foile ba fumana tlaleo ofising ya bona ka la 18 ka e mongwe wa basebetsi ba sepetlele sa motebang nageng ya lesotho a re nakong eo ba ntseng ba etsa diphuputso di ile tsa sibolola gore ka di-17 tsa May baqosiwa bana ba ile ba kena ka festere ya mmošaga e neng e sa kwalwa ba fitlha ba utswa dikgwele tsa segatsetsi tse e tsamaisang segame tse neng di le ka mmošageng le tse ka ntle banka le diphaepe thae batho ba borona teng atšhe ka nnete o ayayayaya wa utlwa mamedi go na le kgonagalo ya gore ditopo tsena di ka qetelela di senyeile ga dithapo tse tsamaisang serame di kgaolwa kapa di utsuwa ko go jalo ka motho e kelelelo ya e sebetsang go wena goreng ga utswa dithapo tsa segatsetsi tse o tsebang gore go tshetswe batho ka moo ba ka nnang ba senyega kai
17: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela
0: go lesedi FM fela ke ne ke bua le ke la ka fumana ditaba tse dingape tse bontshang gore mane Bloemfontein sepolesa wilose mane o na le monna e ba ilang ba monka wa lesotho ba fitlha ba mo batla passport wa tlhagisa passport jwale e ka re go ya ka ena o re go na le leng la mapolesa eo a senang dikamano tse ntle le ena go thwe sepolesa sena se monkile ka kolo ya mmuso sa tsamaya sa lo mosia N1 hole location ha ke tsebe nna taba yona bo Park Road police station Bloemfontein na ya tsebala ka pajwa empa ene le monna ya botshang a batla hle ho nka di gato ka boemo bo bo ile ngore bo moetselletse a re ba hlokile ho bona passport o antsa passport ba mfila ba molae cha ka koloing a isha N1 sho ntirisa N1 ka ntla o tswa Bloemfontein hore a lo siwa ha ga busi bui se motse ya ga mamedi ha ga busi ha ga busi N1 empa a go re tla ke re di sala morao ke tla ke re di sala morao hantle duma tlo ra ke apele ke mogatlhelo wa etela RQB tsebeletseng ya se ne ke re tla go fefela o tlo utlwe ditaba tse leng gore di etsa hala ka pantse di etsa hala ka

hona le ba ithuti ba ba sentse ba tsamae hona le ba sa tsamae hona le ba tsamayang ka mora dihlahlobo tsa Maria tjena ba ya hae bakeng sa nakonyana e telele jelo ba tsamaya ba ya hae jelo ho thona ntho tse le tlamehang le dihlokomeletsenyane a le tsamaya le ya hae tse banga le dietse ka nako e nngwe jwale ho thona le leano leo le ka lefuang ke baeletsi kwano ba eletsang ho RQB bakeng sa baithuti ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ba tla ya hae jwale he ho na le ntho tse ding tse e leng gore tla ra o fitlha ye kwana di bohlokwa wena bo iphumana o di sile ka lebaka la lepotlapotla ho etsa dintho o sa boloka nako baka lepotlapotla le japodi so etsa dintho ka lepotlapotla o qetelela o siile ntho e ka bang bohlokwa ho wena ha o sole hae kwana ena o thola o sheba o ke se gutle le morao mo rongwe lo lata ntho ena fela e tlabe le bohlokwa ho wena jwale ba bua ka taba ya ho boloka nako ha o tseba gore o sontse o tlotla o tsamaya jwale ho na le dikeletso tseo ba fanang ka tsona mona le qetella ka lebaka la ho tata holo le siya le sa notlela mona mo le dulang teng jwale ho thwe le shebe habedi double check le kolang bonyane makgetlo a mabedi ore ebe o so kwetse difestere o so kwetse mamati kwetse difestere o kwetse mamati na ho thwe le shebe pele le tsamaya ba ba banyaga le kgutla le fumana batho ho thwe motho sa utsweditswe e se le eng. Hore o se ka siya ntho ya bohlokwa boloka nako. Ha ba qeta ho thwe double check. Shebe difesta ka gore na o kwetse hantle o shebe hore na mati le mati mane le kwetse hantle na ha le tsamaya. Le kwetse ka nepo na. Tlosa ntho tse ka bang kotsi. Tlosa dintho tse ka bang kotsi. Mona o bua ho lo jolo ka thepa ya motlakase o lokelang ho e beha hantle ha o tsamaya. Ho tlo tla iteboa ha morao. Ha o tsamaya o hlatswitse dijana. Mme o nkile toti o e lahlile. O lokise bethe hao pele o tsamaya. Ha o qata o ikele heno ka kgotso. Ba tsamaya mabedi ba tshwantse ba fumane boeletsi le nako ena e leng hore ba ya hae. Ho tlo tsamaya o fietse o bona hore o beile ditulo hantle tsohle di dutse madulong mo di lokelang hore tle di dule teng. Se ka siya ntho tse ding ka morao. Mme o hlokomele hore karete ya hao ya boithuti e hantle student card student ID ba tseba batho ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ka di-student card le se hlokomele ba di lahla bangata di-student card tseo ba kopane le bothata shebe founu ya hao hore e dutse hantle jwale ba re nakong eo o tsamayang bua mme o siya dipehelo bua mme o siye dipehelo gobane ka nako nngwe o tla bona le batho ba e leng gore wa ba sia gona moo mo e leng gore o dula teng kapa ba ahisane le wena jalo ba re taba ya communication e bohlokwa haholo go thwe taba ya communication e bohlokwa haholo ke o taba ke boeletsi e bakeng sa baithuti ba tla tsamaya ba ya mahae mo mamedi ka mora dihlahlobo ba bantsi bona ntse ba qetela ho ngola empa boholo ba bona ka nnete gona jwale tjena ba se ba tsamaile jwale ho thwe la o ntso le hae ba mohlomong o batla go nno tswellise dithuto tsa gao pele ho thwe o se ka wa batla o bale letsatsi le leng le leng se ka ihatella hore o bale letsatsi le leng le leng ho thwe ntho e le bitswang ka gore ke schedule e bohlokwa haholo e tshwantse o phomole boko ba gao ke bophomole boke bophomole boke bo bele gefu gobane o re o ya matsatsing a phomolo se ka batla go o kenyetsa sa kgatelelo ya go bala letsatsi le letsatsi la o sole gae ke o taba e seletse metsotso ya llatola ponto wa selebo ya dulantle metsotsong e supileng ka morago ra ya pele re re hashtag moithuti pele la bobedi le leng le leng go lesedi FM.

0: sena dihlwela a wela se tshaba se sena mo eletsi se a timela nyaka lamba sotho hore lena le bo eletsi bo tshatsi bo letsetsa ka lesedi FM le kitikan dilemo tse mashume a seletseng le metso e seletseng le litei. Happy birthday lesedi FM ke molelwa.
1: Tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela khaswa di papadi tsena ho lesedi FM. Ke molelo.
2: Ya ha la mosamfi. E khutile. E tshisa ho feta pele. Bona ha se mokete wa mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ka moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstan, Dr. Colbert Mugwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Hotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020 a na le metso supile mbukjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho qala ka 350 rand ka sesong. Sefete ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
3: Mamiru ya sebeletso ya lesedi lukisa mohala wa hao hobane re tlo kena na kong ya mohloka le bitse ke ditaba tse amang setšhaba.
0: Ditaba tse amang setšhaba ona le Ponto wa Selepo lenanong la RQB ho lesedi FM fela. Ditaba tse amang setšhaba ona le Ponto wa Selepo lenanong la RQB ho lesedi FM fela.
3: Mabedi ke nako ya ditaba tse ya mang setšhaba. Re na le motlhoka le bitso ka jeno a re utlwa ditaba tsa haihe. Lokisa founu ya gago tlotse bo boletsa. Tlaletsa o 079 758 5066 079 758 5066. Ditaba tsa motlhoka le bitso ke tsena. Ditaba tsa motlhoka le bitso ke tsena mo mamedi. Ke tlo di otla ka bokhutshwane fela. Le mpota bo se ntse o utlwa gore na ho nkang sebaka keng. Mohloka le bitso go tabuile pelo yena e bile o ikutlwa a tlontloleile o ro tabuile pelo e bile o utlwa tlontloleile pelo e bohloko o re o lla ka motho ya morobileng pelo. Mme motho ya morobileng pelo ke ngwana mme wa hae ya mosietseng letswele. Mme wa ipotsa hore na o lokela ho sebetsana le maemo a ho tlontlollwa le ho phoqwa hakanakana ke ngwana mme wa hae ya mosietseng letswele. Ke ditaba tsa motlhoka le bitso hore na boemo bona ba o etswa hampe tjena ke phela le bona jwang. Ke potso ya hae. She wants to know how does she deal with such betrayal. O tshojalo. Mamere re sebeletswa le sedi o re taba ha ke na hem. O re ho bona hala ngwana bo ya mosietseng letswele a le dikamanong tsa lagato le motho wa hae. O re ke nnete taba ya hae le motho wa hae ne se le ka mosing ho tloha ka bo selemo sa 2024 e ne le ka mosing. Empa selemo se fetile manana ba tswela pele ba leka ho utlwana empa hwa nna hla bothata mona le mane. Ke mona maqalang a elellwa ho ngwaneno wa habo sa bitsana mogotsi le boyfriend ya hae. O go bo motswala bana ba motseba la hana sa motsebisa. Jwale hona jwale tje. Hele little sister. ha sa dula hae o dula hona pela boyfriend o ya hae madulanti e bile ba mmoho o ga letsatsi le letsatsi ke lokela ho phela le boemo bona ba ho tlontlolleya ka pa ba ho tlontlollwa bo ba mpaketseng bona a re ke le ka ka hohle ho pata ka mo ke utlwe mohloko ka teng ha ke le ka ro batho ke phela jwang le boemo bo tjena mabedi ntsepe hore ke ile ka tla hore tle ke buela mohloko le bitso mo haleng mme ke mo botsa dipotso mo ke lokelang ho hlakelwa teng ke mo botsa hore na ana ho ile wa e bala matshwao pele a bontshang batho ba eka ba batlana ka pa ba dikamano tsa rerato hona le diketsahalo tse nne ka ofela tse hlakileng ho ya ka ditaba ha mpolella hore e hlile bobedi bona ho no sona le ntho ba ietsang a re qadile mona mo ile ngore ene tla ra ra robotsa dipotso ka pa o kena dipakeng ka pa wa botsa ebe yena jolo ka girlfriend o wa ngalwa ke yena boyfriend ina ha e ka pa motho eno wa ba mehleng le ngwana abo 079-758-5066 ho bona hala ngwana bo a mathale boyfriend ya hae ke tla re e bile ke bo se le boyfriend ya mehlengwe bana jwale e ka re jwala se batlwellane 079-758-5066 bana e ka go entswa mpe ke motswalle ha e se e le ngwana eno bana o tla taba tsa o siantse dumela
4: dumela pont
3: re tele
4: ha mona tozo
3: ha mona
4: o tsere bona se ba bona bona o tsaletse le belle tsentse ka bitsa ntshongwe le mo e tla ngwela entwa e ga pele ndo pa mang a bo philo empa o tsaletse o tsile go phlomba ha o tsaletse le disappointment fuma rumo ya o photlana e tloba teng ke mo se tshe le dintsa di tshodi batle batho di batla wena tsa ha ona tshuku e monate le ka ha o le bohloko o ntwe o ikwelle ka mane o e tshere sipone o tla tsaba tsaba sipone o e tshere sipone motho a hlaile mmo a se motho mo kwena o le ha holo o bona o le o bulele mo dimo ka ntshina go ntshina e tshile mo na mo kutse bohloko teng ho ka re ka ya di tsi empa ke no le tsi empa ke pa le fitse ha o tete go nomi tsi o pa tsa so ke tsa di tsheba di di lele di ba ta phamise mahetla o phamise phatla o tswele pele ke fa tsimbo ha o tlo o tsa bo tlhoko ke motho tsa motho o sa mo tsebi ha o tsi motho o ke ke kae o tlo sa bo tlhoko ke motho a pela hao ya o bona ntse tsi tse tsatsi ke ya ntse ka tibe ha ntse o bona mo tsoka le botsona ona ha lo ipea ha ka le ikelisa foto a qale ka ena pele tsena ka ofe studio ba nne ke tlo fit ya
3: le bo wa re ke ka ba le keleng ya ke le bo
4: thank you le ka tlo
5: hee na o bone se sulu sa phone e ntsha hape
6: o etsa halang
5: ke se sulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho le tso ho
6: ka nnete
5: Eya o jwalo.
6: Ke bokae?
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka boka e fumana ka phone yam, ha pepsel.
6: Tao, tsane ke fumana jwanhle.
5: Ka prepaid, ka pa contract. Bui khatelo ke ba hao.
6: Ke ya le bankeleng le ha o fila pep hona jwale.
5: Le nna ke tseleng.
7: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pepsel. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
8: Di taba tse amang setjhaba ona le ponto wa selepo lena nung le RQB ho le sedi FM fela.
3: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi re sekaseka ditaba tsa motlhokalebitso. Motlhokalebitso, mamedi a re motlhokalebitso a tswe a lo ikalla bophelo bo botjha. A ke ke a kgona go tswa, e ntse la o sia tlase dilemong ya phelang gabo. Jwale ngwane enwana wa gabo o tswile hae lapeng mo ba phelang teng mo namareng, ebile o sala gaufi o ile mo boyfriend e phelang teng. Ga re bue ka mme ya mogolo mona, re bua ka ausi le ketso ya e entsweng ke ausi wa gae a tlase dilemong. Ke bua ka ausi a sokang a ba ka godima dilemo tse 30 a ntse a dula lapeng gae. Re keng ke mamedi o teng kwano, go utlwa gore na o reng lesedi.
9: Kgotsontate Tsuman, kgotsontate. Tate, lerato ke ntho nngwe monate, empa ha motho a o bontsha gore a sa o rata ntate Tsuman, kore motho o mo tloele, o tswe go yena o hlape o kele dikama o patele motho e mongwe yo o tla kgonang go phela le ene. E seng fela-fela jena o bose o batla gore o ithobe pele ka motho eo. Batla motho o mongwe yo o tla mo fumana, o tswele pele ka bophelo. Bophelo bo ya pele, tloela ngwane o weno le motho ono, o ntse a tlo mo etsa jwalo ka yena, ka ga o entse le yena o tlo mo etsa jwalo. Tanki ntate, ke ntate Tshini mona Potsane. Tanki.
3: A re utlwa mamedi e mongwe re dumela. Rete.
10: Ke nkgono Scouto Rasponi mona Ponto.
3: Eletsa ngwane wa motho jwa
10: Ponto se sa feleng se ya sola. Motlhokalebitso wa tseba ke boemo se a le ka gara bona. Kore fela ena a phamise phatla ya gae, a ipolelele fela gore ke tswela pele ka bophelo, gobane ga ntse dutse a ngongogeile o a lemala. A tswele pele ka bophelo, a lebale ka ntho enonong.
3: Empa nne wa ka njwetse mona, e ka re motho wa entswe ketso e jwalo ke motswalle, o lebala jwang fela, o etsa jwang o se ka utlwa botlhoko, o nketswe motho ke ngwaneno, o etsa o qala kae?
10: Ponto botlhoko bona o tla butlwa ga kekebe ga butlwa botlhoko, empa o tlamehile a ipee gantle, a itukise, wa bona. O lokela a itukisitse yena, ga o sa qale yena pele a itukise, o tla dula ngongoreile nako ena bophelo bona ba gae kao fela.
3: A gore tse utlwe gore na ba ka ngata ba mamedi bana ya bela megala dumela.
11: Ponto ke mogana ma kweding ka Taung. Motlhokalebitso ke ikukisisa go ya ka mokgwa o tabadileng ka teng. O na le ntho a e etseditseng motlhankanena wa gae ba qabane, jwale motlhankanena wa gae o iphetetsa ka ngwaneno wa bo gobane o tlhokometse ga motlhokalebitso a sena nako motlhomong a katshe kore di mokobe pelo le nna ka ngwana bo ba ke tsebena motlhokalebitso tšhena ona mokobile pelo kang ba tlhalosa e bana mokobile pelo a kukwina ntho jalo e tsala kwa empa ya kesete ke kokobele kuko bana ba bangwe ba tla e bona ka tsela efeng.
3: Ke a leboa ntate, empa ke batle e tlaese ka ga ikapela gobane ga ona taba mofuto o jalo o jane ke re e tafoleng e be wa bua gore go ile wa e tsala tse napakeng tsa rona. Ausi ke motho ya neng tsa le sekolong, ke motho ya seng a le hae gobane gona jwale tsena ke e graduate e se le hae, mme boemo bona ke ba ithutileng bona o tloa ka bopaseka e ka nna bantho ena ka nna ba ke ntho ya gale. Ga re nke mamedi uteng kwano dumela.
12: Ponto le kae?
3: Re otle ka pele, ke mme manga?
12: Ke mme manga mongalo wa tseba ntate. Mokoro motlhokalebitso a ipee hantle, a tswe go motho ono, a tswe go motlhankano ono gae. Ga go lekang bile ke motlhankano, ke nnete o moketswe ke ngwana a boma a tswe. Wa tseba Ponto ntle eo ke e bone ka makgetlho, ka mafelo ka mabedi, ka makgetlho le familing ya ka e kile a etsala hantle. Wa etsala lefatshe mone kore ngwane eno o na ntse a sebile motho, o na ntse a mo sebile a mo honohela. A ga ka phazamatsela ene ke mo a phazamatla go yena a mo dumela. Ke kopa motlhokalebitso a ipe hantle ba sale motho a motsho, ke nnete ke ngwana a bomaga a mohele. Ke a leboa ntate, ke mmemaga mongana.
3: Ke a leboa, ga re nke mabedi uteng kwano dumela.
13: Dumela ngwana yeso dumela. Ntate hle eo yona ya e tsahala. E kare ngwana heno anka a utlwana le ntate wao a ntsha mme ka tlong lefatshe lena le senyeile ngwaneso teng a re fitlha di-relationship-ing lefatshe lena le senyeile bana ba bo rona ba re fetoetse ka matla maholo kore le senyeile go batla di-social worker le o sa batle di-social worker ke ntho o sala gobane ga sa itjwetsitse gore o monkile o monkile ena ba o jwetse gore wena ga o etse ngwane motho wa gago se ena a mo etsang sona lefatshe le senyeile ngwaneso
3: re lefatshe le senyeile a renke mamedi dume
14: Ponto ngwane so dumela she.
3: Mona.
14: Ntate. Ja le khotse se di le kalape. Ha ho sana, ho isi ha ho sana ngwane so. Ka le bakala motho a hlahang ka ntle a tlotla duka khotse ya lelapa. Ha o na sa samagate. Ja le o mutisa botsoko ka ngwane no wapo. Ko bana ba rona ba sheba sheba rona bophelo ke ntho jwang bophelo bo bohloko ha ile hantle. Empa ha batla ho ipea hantle ha motho a qala ho etsa jalo suthella thuko o rapele modimo ke yena a tla o atlholela ke a leboha mme basima mo kara momisi
3: ke a leboha taba tsa lona di bohlokwa dumela
15: Ponto kgotso o bua le Mohapi ka Pretoria Heilbron Ponto ha e le jwalo ka nnete o tlamehile ka nnete a amohele hobane o tlo ba bohloko ha e le hore dikamano tsena tsa bona tsena di tswela pele e le gore o sa dula le ena kapa se ba le kagare o lenyalo jalo go molemo ko gore nthenena e betege ebile e tlaile pele batla kena kagare o lenyalo a kana ga motlwelele ga ipee gantle fela motlwelele a tswele pele ka bophelo gobane go a bonagala gore nna sa morate nke ke bo gatelela motho gore a o rate o ntse o bona le wena gore ga o rate motlwelele ga tswele pele ka bophelo a ba tlwelele ba phele maphelo a bona
16: kgotso Ponto ae nna le ke re motlhoka lebitso ka nnete a ba tlwelele ba tswele pele a ba fe modimo kgotsa ga sedi ke ora go sana ntho a tla e etsa because ba se ba ise a edile go etsa se se ba se entseng ke nnete ga o bonolo go tlwelela fela ntho e dijalo magae ga motlwele maa lesosotho se lepele di na le bašwa
17: Ponto dumela ee motlhoka lebitso a kgaone le motho ga o a tlontlolo ya ena o tlontloloile ngwanabo a botlogele a motlogele a tswele pele ka bophelo wa gae ao bathong a botlogele ke a tsheba go boima ga o ne o rata motho maga a motlwele bophelo ke baya a botlogele ke a leina ka bona ka jabetin
3: mamedi o ntshwagelethe e inako ya retabotse taba dingata ke megala e mengata ke voice note tse ngata fela jo ke tsa motlhoka lebitso bekeng ena beke e tlang motlhoka lebitso e ntse la usi o ba leile lapeng gabo monna wa gae wa metlhong o mo tshosetsa ka go o tlo mmolaya jalo o tshwetse bophelo ba gae e kage le ka ga lenyalo o ne a sa ditsubana tshwile go tlo bolawa ga ke ne ke tsho jalo ke ne ke re beke tseo re dišaba beke e tlae tlabelela bobedi ke sebeditse mo diphoso di bileng teng kgopotso ya le maotomane mo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya lesedi ga ke tswa bona teng a o test rata ke fele moloi theo dikalaneng Africa Borwa, good morning and good night.